0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit 70%.

0: on the go.
1: Radyo on the go.
0: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
3: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
7: 1278 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine, 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Informasyon.
14: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
18: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na. Musta ka, Mare?
17: Sa Radyo Magazine 1278.
16: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
18: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na.
17: Sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung aka Maring Jolie. Para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. At para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, inaanihan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang @radiomagazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay @radiomagazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede rin po sa pamamagitan ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. And of course, mga mare, mga pare, para nga po sa tuloy-tuloy na talakayan, inaanyahan ko rin po kayo na i-download ang PBS Receiver. What is PBS Receiver? Ito po ay mobile application kung saan inyo po nga mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. At ito po ay available, downloadable for free, libre lamang po sa Google Play kung kayo ay Android user, and sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So bukod po sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo ay kasabayan nga po tayo napapakinggan live na live dito sa PBS Receiver app. And of course, aside from that, napapanood nga rin po tayo sa ating Facebook and YouTube live streaming. At bukod po dyan, gusto ko rin kayong anihahan na bisitahin po ang ating website. I-search lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. So para po sa mga gustong magbasa ng articles, feature stories, mga viral, trending topics and news, ayan, mababasa ninyo ang mga isinulat, hindi lamang ng inyong lingkod. Gayun din ang mga kasamahan natin dito sa Radio Magazine. Dahil tayo nga po, the General Information Station. So, lahat po ng mga articles na pwedeng-pwede nyong basahin, kung mahilig kayo magbasa, ay makikita po dito mga feature stories or news, education man, women empowerment, tourism, culture, environment, parenting, anything under the sun ay matatagpuan po dito. Again, bisitahin lamang po ang radiopilipinas.ph/radiomagazine.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radio Magazine 1278.
0: Alright, and this morning nga mga mare, mga pare, isang masaya at makabuluhang talakayan na naman pumuli ang ating gagawin. Pero bago ang lahat, gusto ko muna kayo itanong mga mare, mga pare, pamilyar ba kayo dito sa tinatawag na sakit na lupus? And I think marami sa mga kumare at kumpare natin ang naririnig na itong sakit na ito. Kasi even mga sikat o mga batikang artista, 'di ba, may ilan talaga na sinasabi na tinamaan nga raw ng sakit na ito, siguro iba sa atin naririnig pero hindi lubusang alam o hindi gaano kapamilyar kung ano ba itong sakit na ito. Madalas lang natin marinig, may familiarity pag narinig natin itong sakit na lupus. Pero parang nga po mas lubos nating maunawaan itong ating talakayan ukol sa lupus. Parang nga po alamin, ano ba yung mga sintomas na dapat bantayan, na yung tamang gamutan para rito, at kung paano po makakatulong ang tamang kaalaman at pag-aalaga sa mga taong may ganitong klaseng kondisyon. May makakapanayam nga po tayo this morning. Siya po ay mula sa Los Baños Doctors Hospital and Medical Center. Wala pang iba kundi si Dr. Christina Dorado. Magandang umaga po, Doc. Welcome po sa Musta Ka Mare. Si Maring Jolie po ito.
2: Hello po. Magandang umaga po.
0: Ayan, good morning din po, Doc. And of course, thank you unang-una sa lahat sa pagpapa-unlock nitong panayam natin. And bilang panimula po, hindi ko na nga patatagalin pa. No, kanina ho, napahapyawan ko sa mga kumare at kumpare natin na ang talakayan natin is itong tinatawag na lupus. Baka pwede niyo pong ipaliwanag sa lahat. Ano po ba itong sakit na ito at bakit po ito itinatawag na autoimmune disease?
2: Sige. So magandang panimula na question, no? Kasi tama, ang lupus ay isang autoimmune disease, pero maaring medyo malabo yung term na autoimmune, no? So, ano ba talaga yung ibig sabihin nito? Try natin linawin. So, meron kasi tayong tinatawag na immune system. Ang immune system is parang soldiers or defense system ng katawan natin. Sila yung tumutulong, no? Para protektahan tayo laban sa mga intruders or yung mga foreign sa katawan natin, like yung mga bacteria at viruses, na maaaring magdulot talaga ng infection. Normally, alam ng immune system natin kung alin ang talagang bahagi ng katawan natin, no, at kung ano ang foreign sa atin. Pero sa autoimmune diseases, nagkakaroon ng abnormal na response ang immune system natin. At sa halip actually na foreign sa katawan ang nilalabanan nila, sarili nating katawan na ang nilalabanan nila. So sa lupus nangyayari rin ito, at maaring ito magdulok ng mga inflammation or pamamaga sa iba't ibang parte or bahagi ng katawan.
0: Ayan, ano. So basically, Doc, kung tama ho yung understanding ko, kaya siya tinawag na autoimmune disease, ano. Dahil yung sabi nyo nga ho, yung immune system natin, yung nagsisilbing parang soldiers, yun po ang ginamit yung term, ano, or shield. So sa pagkakataon ho na halimbawa may lupus ang isang tao, please correct me if I'm wrong, Doc, ano. Ang sabi nyo ho, imbes na labanan ng immune system natin yung mga foreign, ano, na hindi naman dapat sa katawan natin, ang nangyayari ho, yung sariling katawan ho natin ang nilalabanan nito. Tama po ba?
2: Yes, kasi hindi niya ma-identify, no? O hindi niya parang alam, ay, katawan part pala yun ang katawan ng person, no?
0: Okay. So speaking of katawan, Doc, ano, ito yung madalas nating nakikita sa online, mga nababasa, sa balita. Ano po yung pinaka-epekto at mangyayari sa katawan ng isang taong may lupus? Kanina na pahapyawan nyo, yun nga ho, possible na mga inflammation. Bukod po doon, ano pa po kaya?
2: Okay, so siguro i-connect natin sa sagot kanina, no? Dahil nagkakaroon ng parang abnormal na response ang immune system at maaaring maapektuhan ang sarili nating katawan sa lupus, marami kasi iba't ibang bahagi ng katawan ang maaaring maapektuhan. Kaya iba-iba din yung simptomas ng pasyenteng may lupus. So halimbawa, maaaring magkaroon ng paglagas ng buhok, no? Mga rashes kapag naapektuhan ang balat. Okay? Maari din magkaroon ng mga pananakit o pamamaga ng mga kasukasuan. At hindi lang po balat at joints ang maaring maapektuhan. Sa ibang patients kasi, naapektuhan din talaga yung ibang major organs like utak, puso, kidneys o bato, no? Kaya may mga patients din talaga na ang presentation, hirap sila sa paghinga or pagmamanas, no? Kaya sinasabi ang lupus ay isang systemic disease, no? Ibig sabihin, hindi lang isang bahagi ng katawan ang maaring maapektuhan, kung hindi lahat po, no?
0: Ayan, ano, ito palang lupus, Doc, ano, pag naiisip, iisipin natin na parang nakakatakot, ano, kasi hindi mo alam kung ano yung posibleng pwedeng tamaan sa katawan. Sabi nyo nga ho, ano, hindi lang joints, hindi lang kasukasuan buto, even yung organs natin, ano, ay posibleng tamaan ito. Pero ito po bang lupus, Doc, may mga specific or baka meron ho kayong datos, sino-sino po ba yung madalas magkaroon nito? Ito po ba ay may kinalaman laman sa edad ng tao or maybe sa kasarian, mas marami po bang datos pagdating sa kababaihan o sa kalalakihan? Sino po yung mga mas at risk kung tawagin?
2: Okay, so ang madalas na maapektuhan talaga is yung mga babae. So pagdating sa age naman, depende sa source na babasahin, pero usually mga 15 to 45 years old yung usual na age. And then pagdating po sa risk or lahi, may at-risk din for lupus at actually kabilang tayo doon bilang Asians, no? Pero gusto ko din syempreng linawin lang na kahit yun yung kadalasan na profile ng isang tao na may lupus, pwede pa rin po magkaroon ng mga lalaki or mas matatandang patient, no? Yung mas may edad na.
0: Doc, ano? So ibig sabihin, no, kung mas marami ho ang or mas mataas yung chance na magkaroon ng mga kababaihan, Doc, ano po ba yung mga posibleng reason nito? And nabanggit niyo ho, ano, since we are Asians, ayan, ano, ano po kayang kinalaman ng pagiging Asian natin sa pagkakaroon ng lupus?
2: So, meron po kasi talaga yung mga parang genetics, no? Or yung parang genes, no? Ang genes kasi yun yung parang instruction manual, no? Ng katawan natin para sabihin kung ano yung parang kulay ng buhok, kulay ng mata, no? So, sometimes din, meron tayong mga specific genes din, no? Na parang it makes us more prone to having lupus, no? At mas maraming ganoon din sa mga Asians, no? Or mga ibang people din of color.
0: Ayan, kumbaga historically speaking, ano, parang yung sa pinagmulan or ethnic din po pala natin ay may kinalaman ukol dito. Wow, bagong kaalaman po ito sa akin, Doc, ano, I didn't know na dahil po pala, because we are Asians, mas malaki yung chance or yung possibility na magkaroon nga po tayo ng lupus. And ito, Doc, nabanggit niyo maaring ang pinaka-epekto nito sa katawan natin ay tamaan yung organs, tamaan yung mga joints, inflammation, kasukasuan. Pero pagdating ho sa pinaka-sintomas kaya, kasi parang medyo malawak ho siya, hindi ho ba? Parang ang daming pwedeng tamaan sa kahit anong parte ng katawan natin. Pero may mga specific symptoms po ba na dapat nating bantayan para halimbawa man magpakonsulta tayo sa doktor to see, ano, or to check baka posibleng may lupus ang isang tao. May mga specific symptoms po ba?
2: Okay, so kaya minsan mahirap talaga yung sakit na lupus to kasi very broad din talaga yung symptoms niya. So, talagang maraming symptoms na pwede. Pwede yung mga lagas ng buhok na na-explain natin kanina, pantal sa mukha or rash, lalo na pag kumari naaarawan, mga singaw sa bibig na paulit-ulit, pananakit or pamamaga ng kasukasuan, lagnat na hindi maipaliwanag, pwede din matinding pagkapagod or pagbaba ng timbang na hindi sinasadya, no? Pero yun nga, dahil very broad siya, no, hindi ibig sabihin kapag meron kayo nito, nangangahulugan na parang lupus na kaagad siya. Dahil marami pa rin ibang kondisyon, no, ang maaaring magdulot ng mga ganitong simptomas. Pero kumari kung paulit-ulit siya or hindi na talaga siya maipaliwanag, yun yung maaaring kailangan ng pagsusuri na talaga ng isang rheumatologist.
0: Ayan, ano? Oo nga, Doc, medyo tricky din sa part bilang isang pangkaraniwang mamamayan na parang, ay, lalagnatin ako, ay, parang namamantal-mantal ako. Kasi parang sa perspective ho natin, normal lang eh. Hindi ho ba? Parang pangkaraniwang sakit lang din siya. O yung paglalagas, even paglalagas, iba sa atin, ang sinisisi pa, ay, stress lang ako, kaya naglalagas yung buhok ko. May mga ganyang pagkakataon po. And speaking of ito, Doc, nabanggit niyo ng hao ano na pagsusuri. So speaking of pagsusuri, paano po ba na-diagnose ang lupus? Meron po bang mga test na dapat siguro gawin ng isang tao para po masabi na may sakit na lupus?
2: So, very complicated talaga, no? Kasi ang lupus, wala talaga siyang iisang test, no? Sa, na kapag nag-positive to, masasabi na agad, ay, may lupus ako, no? In fact, yung mga screening test namin, kagaya ng tinatawag na ANA, pwede maging positive kahit walang lupus ang isang tao. Pwede rin maging positive sa mga ibang autoimmune diseases, at minsan kahit sa mga taong healthy or walang sakit, pwede siya mag-positive. Kaya yung pag-diagnose po namin ng lupus, talagang whole picture siya, no? Tinitingnan ng rheumatologist yung symptoms ng medical history, yung mga may hinahanap kami sa physical examination namin. At nagre-request din kami ng mga laboratory tests. Minsan, mapapansin ng patient, ma'am, no, na medyo madami, no? Pero hindi dahil meron kaming isang specific test na hinahanap para patunayan na lupus, kundi para malaman kung ano talaga yung cause ng sintomas, kung lupus ba, ibang autoimmune disease, or baka naman yung mga mas common lang na condition, no?
0: Ayan. So, ito pala po, Doc, ano? Sa kasalukuyan, kung tama ho yung understanding ko, ay wala pang specific na paraan talaga para ma-detect kung may lupus ba ang isang tao or wala. Sabi nyo nga ho, Doc, ano? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay posibleng pagka na-check ka, na-test ka, and then may resulta na, ay agad-agad na masasabing may lupus. Ibig sabihin, mahaba po yung proseso or marami pang pagdaraanan bago ho ma-confirm o ma-verify na may lupus ang isang tao. Totoo po ba, Doc? Bakit po kaya ganun? Kasi parang ang nasa isip ko, since yun nga, very broad ano, ang maaring ma-experience o ang maaring maranasan ng isang taong may lupus, parang ako ay masuming ano, na kaya mahirap. Kasi mamaya may simpleng pananakit lang ng kasukasuhan, ano? Pwede kasing related sa ibang sakit, and hindi naman pala sa lupus po. Tama po ba ito?
2: Oo, so tama, no? Kasi pattern recognition talaga yung lupus, no? So, yung rheumatologist, inimbestigahan niya lahat, no? So, lahat ng simptomas, may mga hinahanap siya sa physical exam. And then, when we look at the whole picture, saka namin siya nadadiagnose kung kumari sila ay may lupus o hindi, no?
0: Ayan. And I think isa sa billion or million-dollar question natin, Doc, ano? Marami sa mga kumare at kumpare natin ang gustong malaman ng sagot. Nagagamot pa po ba itong lupus once natamaan ka ng sakit na ito?
2: So, kung ang tanong po ay nakukure ba yung lupus, wala kasi tayong gamot talaga na tuluyang nakakapagpaalis talaga ng lupus. Pero very important na tandaan naman natin na pwede naman siyang makontrol. At huwag din tayo mawalan ng pag-asa kasi tuloy-tuloy din naman yung mga pag-aaral na mga gamot para laban sa lupus, no?
0: Ayan, so sa kasalukuyan do kano patuloy pa rin pala ang pag-aaral para nga po makontrol kahit papano, kundi man ma-cure totally, pero at least ma-control po ano. Pero may mga treatment po ba, Dok? Sabi niyo ho kasi pwede somehow sa ngayon pwede pa makontrol. Ano po yung mga karaniwang treatment o gamot para po makontrol ito? Kumbaga mapabagal ano yung pagkalat siguro ng sakit sa katawan natin dahil nga po sa autoimmune disease na lupus.
2: So actually, Beb, ang goal natin, no, is parang mapahupa yung symptoms, no, at mapanatili na tahimik, no, yung parang disease activity. So ang pangunahing gamot talaga or tinatawag natin na cornerstone na tumutulong sa atin sa mga lupus patients, usually hydroxychloroquine. So yung mga patients natin makikita na meron hydroxychloroquine usually, no, tinutulungan nito na parang i-regulate, no, yung parang abnormal na immune system. Pero kasi marami pa kaming ibang gamot, no? At hindi din pare-pareho ang treatment ng lahat ng may lupus, no? At may mga pwedeng idagdag pa na iba pang gamot ang inyong rheumatologist, depende sa simptomas na meron kayo at kung anong organs ang naapektuhan. So may mga gamot tayo minsan na parang iniinom na additional or ini-inject. Sometimes sasabihin ng rheumatologist sa inyo pumunta sa ospital para idaan yung gamot sa swero. Kaya very important pa rin talaga yung relationship ng mga lupus patients sa ating rheumatologist.
0: Ayan. So basically, Do, kung ano pala yung na-experience ng isang taong may lupus, kung ano yung sintomas na nararanasan niya, yun yung ite-treat pala. Hindi, if tama ho, Do,
2: Yes.
0: kung understanding ko, hindi yung mismo nga lupus po, ano. Kasi basically, pagka may lupus ang isang tao, iba-iba yung sintomas na nararamdaman. Kaya po, depende rin talaga sa kung ano yung experience o yung sintomas na mayroon ng isang tao. Tsaka doon po papasok yung pinaka-treatment.
2: Yeah, so parang ang goal natin i-control, no, yung parang mga symptoms, no, and parang i-stop din yung parang progression, no. And then yung treatment, no, nakabase siya kung ano yung symptoms ng patient. So iba-iba yung parang gamot, no, na better for those different symptoms.
0: Pero kung halimbawa, Doc, let's say for example na, yun nga po, controlled na kahit papaano, na-control na natin yung mga sintomas ng isang taong may lupus, pwede pa po ba siyang mamuhay ng normal? Like, pwede niya pa rin gawin yung mga dati niyang ginagawa, especially siguro yung mga physically active, ano? Yung mga gustong kumikilos ng kumikilos. Is it still possible to live a normal life kung ikaw po ay diagnosed na may lupus? Although, yun nga po, let's say, for example, na-control naman na po.
2: Yes, so kapag na-control yung lupus, no, marami talaga kaming patients din na nakakabalik sa regular activities nila, no, sa pagtatrabaho, pagpasok sa school, nagagawa ulit nila yung mga hobbies at activities na gusto nila. So yun talaga yung goal din natin sa treatment. Hindi lang mapahupal yung symptoms, kundi matulungan din yung pasyente na mamuhay ng normal.
0: Pero ito, Doc, kung halimbawa man nga, ano, na ikaw ay tamaan ng isang lupus, kumbaga, parang, I'm not sure if tama po yung term ko, pero parang forever na ho siya, ano, na nasa katawan natin. Tapos, depende na lang ho sa treatment, depende na lang once na makontrol, then normal pa rin naman ho na makapapamuhay ang isang tao. Pero yun nga po, ang yung lupus kasi, kumbaga, hindi na ho siya maialis once na nasa katawan na ho natin. Tama
2: Yeah,
0: po.
2: so andun pa rin siya, no? Para pa rin siya yung mga usual natin na sakit like diabetes, hypertension, no? So parang nandun lang sila, no? Pero nako-control naman sila. Pero once na diagnose ka na, yun na talaga, no, may lupus ka na talaga.
0: Ayan, thank you Doc, ano, dito sa pagpapaliwanag sa amin kung ano ba yung sakit na lupus. And of course, siguro another question ho na related dito sa treatment nga ho or pag-control ng sakit na lupus. May mga bagay po ba na maaaring mag-trigger ng lupus flare o yung paglalaho ng sintomas? Kasi minsan hindi ho ba may mga pagkakataon, okay, controlled na, ayan na, okay ka na, pwede ka nang, sabi nga natin, you can now live a normal life, ano. Pero kasi baka possible ho na may gawin ng isang pasyente na maaring maka-trigger, maaring makabalik dun sa mga sintomas na nararanasan niya, or maaring maka, ayun nga po, mas makapagpalala sa lupus niya. Ano-ano po ba ito? Or ano po yung mga suggestion ninyo para maiwasan po ito?
2: Yes, so tama, no? May mga bagay talaga na nakakapag-flare ng lupus. So siguro, umpisa natin sa mga kaya kontrolin ng patient, no? So isa sa mga pinaka-importanting trigger na dapat bantayan talaga is exposure sa araw, no? Yung UV rays kasi galing sa araw ay maaaring mag-trigger ng lupus. Lalo na kung baseline pa lang, photosensitive na kayo, no? Or sensitive sa araw. Kaya lagi ko din pinapaalala sa mga patients ko na gumamit ng mga sunscreen talaga, no? Na SPF 50 pataas, no? At tandaan din natin na kahit nasa loob tayo, minsan may mga ilang UV rays na tatago sa mga bintana, no? Kaya safer for yung mga patients natin na mag-sunscreen pa din. Then kapag lalabas sila, no, sinasabihan ko din na magsuot ng mga long sleeves or kuwari sombrero or basta damit na nakakapag-protect sa kanila sa araw. At hanggat maaari ay iwasan talaga yung matagal exposure sa sunlight. Bukod pa sa araw, pwede din yung mga infection, no, at stress. Kaya important pa din sa mga lupus patients natin yung mga paghugas ng kamay at saka yung pagpapabakuna pa rin.
0: Kumaga ang number one kaaway po pala na isang taong may lupus ay ang araw, ano? Pero ito po ba, Doc, ay kasi hindi ho ba may mga, like, for example, yung vitamin, ano, na maaaring makuha natin sa araw, hindi ho ba parang magkocontradict ho yun? Kumaga, halimbawa, may kinakailangan kang nutrient mula sa araw, for example, ano? And then ikaw, bawal ka naman din ma-expose. Pero itong exposure na sinasabi niyo ho ba, Doc, yung as in pang matagalan? Or I would assume na, kumbaga, nakakatawa man isipin, Doc, pero para siguro mas madaling maintindihan ng isang tao or ng mga kumare at kumpare natin, para kang vampira na bawal kahit na kaunting sunlight or UV nga po, used to be specific since hindi naman natin nakikita yung UV, ano? Parang ganun po ba yung sistema, para siyang, para kang magiging vampira na hindi ka na pwede ma-expose sa araw. Ganun po ba yun? Or pwede naman kahit kakaunti.
2: Okay, so talagang kuwari kapag yung mga lupus patients, nililimit talaga natin, no? Yung mga exposure sa sun. Kasi yun nga, ang goal natin, hindi tumagos yung mga UV light, no? Sa kanila, no? So talagang iniiwasan na usually. Ngayon yung sa question, no? Tama, no? Kasi kapag kuwari, hindi naaarawan, no, kulang sa mga vitamin D, no? Vitamin D kasi yon usually. Kaya usually sa mga patients din namin na may lupus, nagbibigay din kami ng mga vitamin D supplement, no? Kasi alam namin na hindi sila na-expose na sa araw.
0: Ayan, kumaga may kapalit naman po pala yung vitamin nga ho na kung halimbawa magkukulang tayo ng exposure sa araw. How about kaya sa pagkain, Doc? I think ito yung isa sa mga dapat din pakatandaan ng marami, especially tayo mga Pilipino na mahilig kumain, ano? Kung halimbawa ho, ikaw ay diagnosed sa lupus, sa sakit na lupus, may mga pagkain po ba na dapat iwasan? Or ano naman po kaya? May mga pagkain din po ba na mas maganda ganda kung i-intake ng intake or kainin ng kainin.
2: Okay, so lagi po yung tinatanong ng mga patients, no? Pero wala po kasing universal na pagkain na kailangan iwasan or i-take sa lupus. At sa ngayon, wala din naman sapat na ebidensya para masabi may specific na diet. So mas importante pa rin talaga balance at saka healthy diet lang tayo.
0: Ayan, at least, ano, ito pong, kung halimbawa may mga kumare at kumpare man tayong nakikinig, ano, kung wala silang specific food naman pala na ipinagbabawal. So, kasi nga po, balanced, ano, at healthy diet. Isa to sa mga pinakamahirap gawin, Dok, eh, di ba? Parang, ang daling sabihin, madaling sabihin na, okay, let's eat healthily, let's eat, or mag-balanced diet tayo. Pero in reality, napakahirap pong gawin. Pero, yun po, salamat, Dok, sa paglilinaw tinanong na ito, I think isa rin ito sa mga misconception kasi sabi nila pagka, yun nga po, may lupus ka, may mga bawal ka ng kainin or mga dapat mo pang i-intake para mas lumakas yung katawan natin. Basically, wala naman po pala base sa datos o mga pag-aaral. And ito, Doc, isa sa mga favorite ko namang tanungin sa mga eksperto nga ako na tulad ninyo. Ano? May mga maling paniniwala po ba o misconception tungkol sa lupus na gusto po ninyong linawin sa publiko?
2: Siguro dalawa, no, yung parang gusto ko linawin. Yung una is parang nakakahawa ba yung lupus, no? Mm-hmm. So, hindi siya nakakahawa, okay? So, hindi naman siya katulad ng mga parang infection. Hindi ka magkakaroon ng lupus kung nakikisalamuha ka lang sa isang pasyente na may lupus. Okay? Siguro yung isa pa is gusto ko lang yung sa mostly kasi girls yung patients namin, no? So ang concern nila is parang narinig daw nila na parang yung mga lupus patients daw hindi na daw sila pwedeng mabuntis, no? So kung may lupus kayo, hindi ibig sabihin na hindi kayo pwedeng mabuntis. So maaari pa rin magbuntis, pero kailangan lang talaga monitored ng mga rheumatologists natin kasi usually dapat well controlled ang lupus before tayo magbuntis.
0: Ayan. How about, Doc, kanina, sabi nyo nga ho, ano, linawin lang ho natin uli. Iyon nga ho, nabanggit natin, we are Asians, ano. So, ibig sabihin ho, ito ho ay hereditary, tama po, namamana po ito. Kung kayo ay may pamilyang, isa sa mga family members niyo ay may lupus, posible rin ho. O malaki yung chance na yung taong yon ay magkaroon din ho ng lupus, tama ho. So, namamana po ito.
2: Yes, so may contribution talaga yung genes, no? So kung kayo ay may family member na may lupus or kahit minsan yung mga ibang autoimmune diseases, mas mataas talaga yung risk na magkaroon ng lupus. Mm-hmm. Pero hindi lang ibig sabihin kapag may lupus ang magulang, automatic, no? Or sigurado magkakaroon din ng lupus ang anak. So depende pa rin.
0: Ayan, thank you, Doc, sa paglilinaw, ano. And again, mga mare, mga pare, hindi nakakahawa ang lupus, ano. So, wag nating layuan, ano. Wag nating siguro ikahiya kung mayroon man tayong mga kakilala o mga kamag-anak na may lupus. Halip, tulungan nga natin sila, ano. Kasi I believe, Doc, ano, na napakalaking impact nung may suporta rin talaga. Hindi man physically, even mentally and emotionally, parang nga po, ano, makasurvive ang isang taong may lupus. Sabi nga nila, Doc, eh, hindi ho ba? Ito daw ang lupus para siyang quote-unquote, sabi nila, pang mayamang sakit. Ano? Sabi ho nila, kasi ang hirap po na may lupus ka and then parang wala, kasi ang sinasabi nila pag may lupus ka, parang walang direksyon. Kumaga, pwedeng tamaan this day yung buto mo, pwedeng tamaan tomorrow yung ibang parte naman ng katawan mo. So, ang dami ho, ang daming treatment na dapat pagdaanan. So, I guess, pero ito po, sa paglilinaw naman po ninyo, sabi ninyo kanina na huwag mawala ng pag-asa dahil makokontrol naman as soon as makokontrol. Pero ito po ba, Doc, ang sakit na lupus po ba ay life-threatening po ba ito?
2: So, ang lupus po kasi pwede siya, maaari siya maging life-threatening. No? May yung mga lupus kasi parang spectrum din siya, ma'am, no? Parang meron mga mild cases lang, so parang kuwari, skin lang, joints lang, madali lang sila i-control. Pero din meron din tayong mga patients na very severe ang lupus, no? So ito pa yung maaaring ma-admit sa ospital, no?
0: Ayan. Pero pagdating ho sa treatment, Doc, mga gaano katagal po ba ang pinaka-treatment? I believe, kung hindi ako nagkakamali, isa sa pinaka-sikat talaga o kilala ngayon na nagkaroon nga ho ng autoimmune disease ay si Chris Aquino, hindi ho ba? And medyo matagal ho yung naging recovery niya. And recently lang, ito nga po, ano, ay nakapag-shoot na siya, meron na siyang binubuo muli na series or movie or whatsoever. Pero at least yun nga po, ano, parang somehow nakakapamuhay na siya muli ng normal. Pero kung halimbawa ho sa lupus, based ho dito sa severity, sabi nyo nga ho, depende pa kung gaano kalala. Mga gaano katagal po yung pinaka-treatment kaya para humasabi natin controlled na yung lupus ng isang tao?
2: So, case to case pa rin, no? So kuwari halimbawa, no, very mild lang yung disease, no. Sometimes yung patients parang kuwari magre-respond na kaagad sila sa treatment mga months, 1 to 3 months, no, parang later on controlled na sila, no. Yung mga more severe, no, can really take parang months, sometimes years, no. Hindi pa rin natin nako-control yung disease. So it depends on the severity. But when we say na parang controlled yung disease, usually we target for at least 6 months, no, or to 1 year or more, no, na talagang in remission sila, wala masyadong problem or wala masyadong flares.
0: Ayan. And ito, Doc, sabi niyo ho, depende naman sa severity. So, hindi ho sa lahat ng pagkakataon ay kailangan ni-admit ang isang pasyente. Ano? Pwede siyang sa bahay maybe mag-treatment and then pabalik-balik lang sa ospital for tuloy-tuloy na check-up, tuloy-tuloy na treatment. Tama po.
2: Yes, so actually mas marami talaga tayong outpatient lang ang ano, so more on visit-visit lang sa clinic, no. Hindi naman ganun kadami din yung parang severe, no.
0: Ayan, thank you, Doc. Ayan, salamat po dito sa inyong paliwanag. And siguro po, hihingi na lang din po ako ng panghuling mensahe sa inyo. Ano po kaya yung gusto ninyong ipaalala o tips? May mga tips po ba kayo or advice sa mga kumare at kumpare nating nakikinig ngayon na ukol nga po dito sa ating usapang sakit na lupus?
2: So siguro ang huling mensahe ko lang sa publiko ay sana ngayon after nito, no, lahat tayo ay aware, no, sa lupus at sa mga ibang autoimmune diseases. Kung kayo po ay or kayo yung mga minamahal niyo sa buhay ay nakakaranas ng mga symptoms na pag-usapan natin, lalo na kung paulit-ulit siya or hindi talaga siya maipaliwanag, no, huwag po siyang tiisin, no, or baliwalain ang symptoms. Maganda pa rin talaga magpatingin ng maaga sa rheumatologist, no. So andito kami mga rheumatologist para tulungan kayo. At ang goal natin ay gamutin talaga yung sakit at maging maganda ang quality of life po ninyo.
0: Ayan. Kumaga, mas okay ho, ano, na sabi nyo nga, huwag tiisin. I think yun ho, ano, Doc, ang isa sa mga napakagandang parang key point natin, huwag tiisin. Kasi nga ho, ang mga sintomas, kumaga, ang nabanggit nyo ho kanina, para lang din siyang mga pangkaraniwang sakit na nararamdaman natin. So sometimes, sinitiis natin or nagsa-self-diagnose tayo or even self-medication. Ano, parang ginagawa natin, eh, parang masakit yung kasukasuan ko. Ah. Ganitong gamot ko nga, ano, mag-take nga ako ng ganito hanggang sa, yun po, hindi natin alam na hindi pala maganda yung ganun na maari na siyang maka-apekto sa ibang parte ng katawan natin. So, thank you so much po. Maraming salamat, Doc. And siguro last na lang din po, bago ko po kayo bitawan, para po sa mga tao nga nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan, saan po kaya kayo maaaring makontak? And kung meron po kayong social media pages, pwede nyo rin po silang niyahan na i-like or i-follow po ito.
2: Okay, so kuwari kung gusto niyo po ng more information or maunawaan ang lupus or other rheumatologic conditions, pwede nyo i-follow yung professional Facebook page ko, no? So search nyo lang po Christina Dorado, MD, Internal Medicine, Rheumatology, no? Minsan nagbabahagi ako doon ng mga health information. At kung kailangan nyo ng personal na consultation, welcome syempre kayo magpa-consult sa aking clinics, no? So nandun naman yung schedule ko at pwede nyo din i-search sa Sirius MD. Gusto ko lang din po sabihin kasi usually Los Baños, Calamba ang practice ko. Kung naghahanap po kayo ng rheumatologist na malapit sa inyong lugar, maaari din kayong mag-check sa Philippine Rheumatology Association or PRA website kasi meron din kaming directory ng mga rheumatologists.
0: Ayan. Thank you so much, Doc. Ano? So again, search lang ang FB ni Doc, Christine Dorado, MD, Internal Medicine. Dama po.
2: Yes,
0: ayan. And pwede nyo rin hong bisitahin si Doc dito nga sa Los Baños Doctors Hospital and Medical Center. Siguro, last lang din, Doc, ano? Bago ko kayo bitawan. Yes, panghuling pahabol na question lang, Doc. Kasi you've mentioned a few times ito nga pong rheumatology. So, siguro para lang po sa kaalaman ng lahat, ano po ba itong tinatawag na rheumatology? Ano-ano po yung mga sakit or sakop mga sakop ninyong sakit na pwedeng ano man tamang i-treat or maybe i-check. So basically, ano po ba yung rheumatology, Doc?
2: Okay, so kasi ang rheumatology usually iniisip natin na parang rayuma kasi sa Tagalog, ano? So ang rayuma kasi or arthritis, napakaraming klase, no, ng arthritis. So any mga arthritis, sakit sa kasukasuan or yung mga autoimmune diseases, gout, sakit sa buto, yung mga
0: Mm-hmm.
2: osteoporosis, osteoarthritis, no? Lahat 'yon sakop po namin, no?
0: Ayan, so hindi lang ho rayuma kasi nga sabi nila ano, rheumatology parang automatic ay nakadikit ho yung pangalan ninyo sa rayuma. Kumbaga malawak ho pala, mas marami pa yung mga sakit ng tao ano ang pwede ninyong i-diagnose at i-treat or bigyan ho ng mga prescription. All right, ayan, maraming maraming salamat po Doc, ano, muli mga mare, mga pare. Nakasama po natin ng active consultant ang Los Baños Doctors Hospital and Medical Center. Wala pong iba kundi si Dr. Christina Dorado. Maraming maraming salamat po, Doc, and mabuhay po kayo.
2: Thank you at salamat din po sa inyong lahat.
0: Thank you. Ang oras po natin, 39 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
4: Huwag i-click ang link.
5: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Tamang impormasyon.
11: Ang kalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
12: Kabataan, kasama sa usapan.
13: RG.
4: Radyo Magazine 1278.
14: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest?
15: Wow, updated yan!
1: Musta ka, Mare?
16: Sa Radyo Magazine 1278.
0: Ang oras natin, 43 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie. At sa pagkakataon nga pong ito, ay bigandaan lamang po natin ang ilang mga paalala o balita o pangalamin ng mga kaganapan sa iba't ibang panig ng bansa. Una nauna na nga po rito ang 1.9 na billion pesos na 11-story government building sa Pangasinan, 82% ng kumpleto. Capitol Grounds, 70% na. Para ho sa detalye, pakinggan natin mula Radyo Pilipinas Tayug si Marie Mildred Estrada Coquia.
10: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
13: Umabot na sa 82% ang completion ng bagong 11-story government building sa Capitol Compound ng Pangasinan batay sa update noong September 11. Inilahad ang development sa 50th regular session ng 12 sangguniang panlalawigan. Nasa ikapitong palapag na ang pangunahing istruktura ng gusali habang tinatayo naman ang tinatayang tatlong palapag na podium sa gitnang bahagi nito. May kabuuang floor area itong 35,500 square meters sa tinatayang 1.7 na bilyong piso ang halaga ng Phase 1 na target kompleto bago matapos ang 2026. Samantala, nasa 70% na ang redevelopment ng Capitol Grounds, kabilang ang mga kalsada, drainage system at iba pang pasilidad. Target makompleto ang site development sa unang quarter ng 2027, habang inaasahang madaragdag ang mga bagong pasilidad, monumento at traffic lights sa unang bahagi ng taon. Bahagi ito ng priority program ng Provincial Government of Pangasinan na popondohan sa ilalim ng 4.2578 billion pesos Omnibus Term Loan Facility. Nasa second reading pa ang kaugnay na Provincial Ordinance Number 80-2026. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
10: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, 30 plus exhibitors makikibahagi sa kadiwa ng Pangulo sa Tayuga. Mula pa rin ho sa Radyo Pilipinas Tayuga, pakinggan natin si Leslie Gemino.
10: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
17: Higit 30 exhibitors mula sa iba't ibang bayan at micro, small and medium enterprises ang magsasama-sama ngayon sa muling pagbubukas ng kadiwa ng Pangulo dito sa bayan ng Tayug. Gaganapin ang naturang agri-fair sa harapan ng munisipyo sa Quezon Boulevard simula 6 na umaga hanggang sa maubos ang paninda. Ang kay Municipal Agriculture Officer Rosario Licayan, nasa 10 exhibitors sa binubuo ng mga MSMEs at lokal na susyon ang direktang inimbitahan ng Office of the Provincial Government. Samantala, nakapag-imbita naman ang LG Tayug ng 22 karagdagang exhibitor mula sa mismong bayan at mga katabing lokalidad. Kabilang sa mga tampok na kalahok ang ilang Sustainable Livelihood Program Association mula sa bayan ng Umingan, Lawak, Urdaneta, Asingan, Tayug Natividad at San Manuel. Inaasahang makakabili ang mga mamamayan ng murang produktong tulad ng bigas, sariwang gulay, kakanin, peanut butter, buko pie, buko juice at iba pang lokal na pagkain at likha ng mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
10: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, Digital Safety Campaign sa mga paaralan ilulunsad ng Kagawaran ng Edukasyon. Mula naman ho sa Radyo Pilipinas Iligan City, may ulat si Dandy Macarambon.
10: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
18: Patuloy ang pagsisikap ng Department of Education na patatagin ang kaligtasan sa mga paaralan kasunod ng mga kamakailang insidente ng pamamaril. Pinaghandaan ng Kagawaran ng Edukasyon ang paglulunsad ng School Digital Safety Campaign, dinisenyo para sa mga mag-aaral, guro at magulang sa layuning masiguro at mapanatili ang kaligtasan ng mga bata. Kailangan ang malawak na estratehiya upang malaman ang mga nagaganap sa loob ng paaralan. Habang patuloy ang isinasagawang imbestigasyon kaugnay sa shooting incident sa Banga National High School, Banga South, Cotabato, kumikilos ang Kagawaran para pagtibayin ang kamalayan at kaalaman sa pag-iwas sa panganib sa mga digital space kung saan nabubuhos ang atensyon ng mga bata. Kabilang sa mga pisikal na kaligtasan, ang mga pasilidad tulad ng CCTV, metal detector at perimeter fencing. Idadagdag ng DepEd ang dagdag na antas ng proteksyon, ang digital safety gamit ang makabagong teknolohiya, ang ligtas at responsabling paggamit sa mga espasyong ito sa cyberspace o internet. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandi Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
1: report. Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
21: Uy anak, kumakain ka na ba?
20: Kakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
21: Aba, teka muna, anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
20: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
21: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga, pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mauhospital ka niyan.
20: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
21: Naku, anak. Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
22: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
23: Radyo Magazine 1278.
24: Radyo Pilipinas.
20: Nay, si Bunso nasa lupa ng bahay. Ano ba gawin natin?
25: Lumalaki na yung sunog, anak. Hindi mo ba siya kasamang lumabas?
26: Nay! Tulong! Nay!
22: Huwag nang hintayin na malagay sa panganib ang pamilya. Gawin ang mga sumusunod upang maiwasan ang sunog. Huwag i-overload ang saksakan. Bunutin sa saksakan o outlet ang mga appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanan ang niluluto. Kung sakaling bigla itong magliyap, huwag buhusan ng tubig dahil lalong lalaki ang apoy. Sa halip ay takpan ito ng basang-basahan o tuwalya. Ugaliing patayin ang gas pagkatapos magluto. Itago ang posporo o lighter sa lugar na hindi maaabot ng bata. Huwag ilagay ang may sinding kandila o gas lamps sa tabi ng kurtina o mga bagay na madaling magliyap. Mahalagang magkaroon ng fire extinguisher sa inyong bahay. Kung kailangan ng bumbero, tumawag sa National Emergency Hotline Number 911.
21: Nay! Gising na! Malilate na po ako sa school.
25: Anak! Naku, panaginip lang pala. Ay, salamat.
22: Huwag ipagsawalang bahala ang mga paalala bago pa mahuli ang lahat.
23: Radyo Magazine 1278.
24: Radyo Pilipinas.
27: Showbiz! Ganap sa entertainment scene.
28: Updated ka ba?
29: Swak na budget recipes.
28: Light na buong family.
30: Tala kayang makakalikasan.
31: Anything under the sun.
32: Radyo Magazine 1278.

0: Ang oras po natin, 8 minuto na lamang bago mag-alas 10 ng umaga. And of course, ano, sa pagkakataon nga po ito ay pansamantala na rin po kong magpapaala. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, nanood at tumutok dito sa ating programa. And again, gusto ko lang din pong pasalamatan muli ang nakapanayam natin kanina, ano, na si Dr. Christina Dorado mula nga po sa Los Baños Doctors Hospital and Medical Center. Naging talakayan nga po natin ay ukol dito sa lupus, ano? So para po sa mga gusto pang magkaroon ng kalaman o awareness regarding this, ayan, i-visit nyo lang po ang FB ni Doktora. Ang kanya pong FB name or FB page ay Christina Dorado, MD Internal Medicine Rheumatology. So, ayan po, ano. And of course, thank you rin sa iba pang mga kumare at kumpare nating tumutok this morning. Na rin nga po si Maring Kat Suarez. Sabi niya, magandang umaga po watching from Los Baños Doctors and Hospital and Medical Center. Ngayon din si Paring Romel Livid. Blessed morning po, Maring Julie, sa guest at sa lahat. And of course, ngayon din si Mama Maria Lourdes. Good morning, Maring Julie with Triple Hearts. Thank you po. Maraming salamat po. And of course, thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Marisol Malimban, Sam Reyes, Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. At sa atin po executive producer na si Jared Moreno. At susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli, ako si Jolie Mar Acuyong, aka Maring Jolie, na makasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to, ha?
11: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan.

0: Eto na ang Dagling Kaalaman.
1: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
4: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
12: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
14: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
17: 1278 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine, 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan hanggang hapunan.
20: 66 Informasyon.
22: GIS, your general information station.
17: Radyo Magazine, 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas.
25: Ang oras natin, 1 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga.
26: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

Para sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidente ng European Commission nakatakdang mag-usap sa telepono ngayong umaga. Punong ehekutibo, walang public engagement ngayong araw.

0: Now, may ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Magkakausap ngayong umaga sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at si European Commission President Ursula von der Leyen sa pamamagitan ng telephone call. Wala na bang naibigay na impormasyon sa kung ano ang posibleng agenda ng pag-uusap ng Pangulo at ng EU President, subalit kung pag-uusapan ay kalakalan at investment ay malaki ang EU market para sa Pilipinas. Sa mga nakaraan ay mahalagang usapin din sa pagitan ng Pilipinas at EU ang free trade agreement na sinasabing malapit na ang pagtatapos ng trade negotiations. Pagkatapos ng telephone conversation ay sunod-sunod na mga meeting naman ang nakalinyang dalawa ng Pangulo. Kabilang dito, ang meeting sa ASEAN Business Advisory Council at pakikipagpulong sa mga taga-bangko sentral ng Pilipinas bukod pa sa dalawang private meetings. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, sa iba pang balita, negosyo umano ni Vice President Sara Duterte, isasalang sa pagsusuri sa pamantayan ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Isasalang sa pagsusuri ng House Prosecution Panel ang mga transaksyon ng GenCorp Industries sa gobyerno sa pamamagitan ng pagtestigo ngayong araw ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS. Ayon sa prosecution advisor at spokesperson Ace Barbers, ang pagsalang sa witness stand ni PhilGEPS official Rendel Sapeña ay maglalantad sa transaksyon ng GenCorp sa Davao LGU. Ang PhilGEPS ang ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng sertifikasyon sa mga private companies na nais pumasok sa kontrata sa gobyerno sa pamamagitan ng government bidding. Samantala, ngayong day 28 ng paglilitis, sasalang pa rin sa witness stand si SEC Director Gerardo Del Rosario para sa cross-examination at posibleng clarificatory questions mula sa Senator Judges. Sa direct examination ng prosecution na ilantad na halos karamihan sa mga negosyo na mag-asawang VP Sara at Man Scarpio ay walang naideklarang dividendo, hindi kumikita at hindi rin nag-file ng annual financial statement sa SEC. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, kaugnay ng balitang yan, Vice President Sara Duterte handang sumunod sa sub judice rule ng impeachment court. May ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Kinausap na ng kanyang mga abogado si Vice President Sara Duterte hinggil sa pagtalima sa sub judice rule ng impeachment court upang maiwasan ang makontempt. Ayon sa tagapagsalita ng defense team sa impeachment trial na si Attorney Michael Poa, tinalakay niya ang Rule 18 sa vice-presidente at pinag-usapan na nila mga posibleng naging rason na masubjudice ang kanilang panig. Tinanggap at nirespeto naman anya ito ni VP Sara, kaya maingat na ito sa pagbibigay ng pahayag patungkol sa kanyang mga saloobin at opinyon sa nangyayari sa impeachment trial. Git pa ni Poa, pinapahalagahan ng vice-presidente ang kanilang payo at kumukonsulta kung hindi rin ito sigurado kung posibleng makontempt sa kanyang mga pahayag. Matatandaan na ang Rule 18 o sub judice ay paalala sa mga kabilang sa impeachment trial na hindi maaaring magsalita hinggil sa merito ng kaso. Nasampulan ng ma-show cause order ang panig ng prosecution at pinagpaliwanag si Attorney Benjamin Tolosa, tagapagsalita ng prosecution. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
5: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ang oras natin, 7 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
10: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
11: Love the Philippines.
10: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw na ng Martes, September 22, 2026. At alas 10 na naman, mga beshi, kaya tara G sa galaan. Lilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Kasama rin po natin sa Master Control ang ating Executive Producer, Julian Calces. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Rona Bel Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, pwede nyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshies, mapapakinggan nyo na po ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. O libre yan ha, kaya i-download nyo na po sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more mga beshies, dahil ang amin pong mga nakakakwentuhan at nafe-feature sa aming mga programa ay pwede nyo na rin pong mabasa sa aming official website, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Again, it's radyopilipinas.ph/radyomagazine.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Martes, mga beshi? Nako, today ay very special dahil nung last week ko pa ito iniintrohan sa inyo eh, di ba? Ngayong araw po ito, meron tayong makakakwentuhan mula po sa Mariveles Bataan Tourism Office. Kapag pinag-uusapan po ang Mariveles Bataan, ano ba yung unang pumapasok sa inyong isipan? Pwedeng dagat. Pwede rin mga bundok, di ba? Pwedeng culture. O kaya history. Lahat po ng yan ay present sa napakagandang lugar na ito. At para kwentuhan tayo at samahan tayong mamasyal this morning, makakasama po natin ang Officer in Charge, Municipal Administrator and Municipal Tourism Officer ng Mariveles Bataan. Walang iba kundi si Sir Jesus Russell Maninang. Good morning, Sir Russell, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Good morning po, Ma'am Hazel, at good morning po sa mga viewers ng Pasyal Pinas. Binabati ko rin po yung mga taga-Bataan at mga kapwa ko Mariveleño. Isang pagbati po ng mabuhay. Maraming salamat po sa pag-imbita nyo sa amin para po maipakita namin kung ano po ang meron dito po sa aming bayan ng Mariveles.
0: I'm very excited, Sir Russell, kasi nakarating ako ng Mariveles Bataan. Ako, napakatagal na panahon na, kaya sobrang excited po akong malaman kung ano yung mga bago, ano yung pwede nating idagdag sa ating itinerary at kung ano po yung mga aabangan ng mga turista natin na gusto pong i-explore ang inyong lugar. Kaya hindi ko na ho patatagalin, Sir Russell. Pag pinag-uusapan po ang Mariveles Bataan, saan po ba kilala ang inyong lugar?
2: Pag sinabi po nating Mariveles Bataan, way back po siguro nung elementary days natin, Ma'am Hazel, nung nababasa natin sa libro na ang Mariveles ay dito po nagsimula ang Death March noong pong World War II. So kilala po ang bayan ng Mariveles pagdating po sa history ng aming bayan at ng buong Pilipinas. But Bukod po sa history, no, marami na rin po pwedeng ipagmalaki ang bahay ng Mariveles, especially po yung mga nature lovers. Meron na po kami Mariveles View Park na matatanaw po natin dito ang Corregidor wow. Island. Mm-hmm. No? Meron din tayong Five Fingers, yung mga gusto pong mag-dive at mag-island hopping. Ganon din po, meron tayong Camaya Coast, no, yung mga gusto pong pumunta sa mga beach. At yung gusto naman pong mga mountain trekking, meron po tayong Mount Tarak Ridge dito mm-hmm. po sa bahay ng Mariveles. So marami pong pwedeng puntahan dito po sa bahay ng Mariveles. At last week po, no, mm-hmm. during yung kapistahan po ng aming Apo Culas, binuksan na rin po yung museo ni Apo Culas, no, ni San Nicolas de Tolentino ng aming simbahan po. Meron din pong museo ang Our Lady of Fatima dito po sa aming bayan.
0: Yan.
2: So marami pong pwedeng pasyalan na dito sa aming bayan.
0: Ang dami na, no? Ang napuntahan ko, Sir Russell, yung Five Fingers. Yun yung napuntahan ko years back. Naku, napakatagal na, na panahon na po noon, ano. Pero doon po sa mga binanggit nyo, parang pagkain, parang kompletos recados din, ano. Kasi merong nature destinations, merong cultural side yung ating pagtutour sa Mariveles, Bataan. And for sure, marami rin ho kayo mga local delicacies na pwedeng itry ng ating mga travelers. Pero sir, unahin muna natin yung mga tourist destination. I know may mga nabanggit na ho kayo, no? Pero pwede nyo po ba kaming ibigyan ng mga lugar, mga tourist spots na dapat ho naming isama sa aming itinerary sa pagbisita po sa Mariveles, Bataan?
2: Opo. So, yung mga gusto pong bumisita sa aming pong bayan, no? Pwede po tayong pumunta sa mga historical sites yan, tulad po ng Landing in Mariveles na kung saan, no, sineselebrate po namin ng Kapistanyan every February at kung bakit po nagkaroon ng liberation ng aming bayan, no? At meron din po tayong tinatawag na Pasangandaan, no? Isa po yung historical monument, mm-hmm. yan po, na pinapakita po natin in partnership po ng Houseland at ng Freeport Area of Bataan. Mm-hmm. Yan po yung mga pwede nating pasyalan pagdating sa historical. Yan din po, meron din tayong simbahan, yung Our Lady of Fatima na 50 years na po na itinayo.
0: Wow.
2: Meron din po tayong balon, Anito Hot Spring, na i-rehabilitate po natin para magkaroon po ng footbath at maramdaman ng ating mga turista yung init, no, ng pagtanggap ng bahay ng Mariveles. Meron din po tayong St. Nicholas Parish, no? Ang kauna-unahang pong parish, at it will celebrate the 30 years po sa 2028.
0: Wow.
2: At yan po ang ating Mariveles View Park na kung saan makikita po natin ang ganda po at tanawin ng bahay ng Mariveles, mm-hmm. at makikita rin po natin ang Corregidor Island po. Yan naman po ang Lazareto, no, na naging quarantine facility po ng ating mga kababayan during the World War II. No? So napakarami pong pwedeng pasyalan at puntahan po dito sa bayan ng Mariveles.
0: Nako mga beses, nailista nyo ba? Kasi yan yung mga dapat po nating isama, no, dun sa ating pagbisita sa Mariveles. Kasi dyan po natin na makikita, no, yung variety, sir, ng mga tourism experiences na pwede hong gawin ng ating mga turista, kagaya nga ng binabanggit natin kanina. Parang nandyan na lahat ng sides ng tourism. Merong nature,
2: yes,
0: merong magagandang view, merong pilgrimage sites, at meron ding cultural and heritage destinations. So, sir, curious po ako dun sa View Park. Yun po ba'y bago lang? Kasi hindi ko yun napuntahan nung nagpunta kami sa Mariveles.
2: Actually, ma'am, yung View Park po is matagal na po siya.
0: Hmm.
2: Pero nung panahon po ni Mayor AJ po, nung ni Mayor Kuya AJ, ni-rehabilitate po namin siya, pinaganda po namin siya para mas magkaroon po ng viewing area po yung ating mga turista at bumibisita po sa Mariveles. And by next year po, no, hopefully po sa ikipagtulungan po ng aming Congressman Gila Garcia, sumulat po kami na baka po mas mapondohan pa namin para mas marami pa pong ma-cater ng mga turista po sa aming bayan.
0: Ganda.
2: Ginawa po yan noong 2018, ma'am. Ma'am
0: okay.
2: Hazel.
0: Oo, 2018. O parang mga ganyang panahon nga yata ako, sir, na nagpunta dyan sa Mariveles. Pero yun mga beshi, so ang gandang picture perfect na lugar, Sir Russell, no? Para sa mga viewers, yes, natin na mahilig, and mga travelers na mahilig mag-picture. Pero sir, of course, kapag kami ay lumibot na sa Bataan, ang next na tanong ng ating mga travelers, ano yung mga pagkain na dapat naming itry? Saan kami dapat pumunta kung gusto ho naming masubukan yung mga local dishes ng Mariveles, Bataan?
2: Opo. No, so kapag po bibisita kayo sa Bataan, meron po kami mga pinagmamalaking mga local restaurant po dito sa bayan ng Mariveles, no? Kung pasalubong naman po ang gusto natin dalhin, meron po kami pinagmamalaki ng kasoy ng Barangay Alyon po. Kasoy. At yung kakanin po namin na Merlis kakanin, mm-hmm, no, sa Barangay Cabcabin po. So pwede po nating subukan. At meron din po kami mga local restaurants na meron po silang mga pagkain na pwede po ipagmalaki sa mga bisita, turista po na pupunta po dito sa bayang Mariveles.
0: Ayun. So sir, may marami pong kakanin at kasoy sa Mariveles.
2: Apo. At ganun din, Ma'am Hazel, no? Karagdagan po. Mm. Yung cooperative po namin is very po unique pagdating po sa paggawa ng mga bags.
0: Wow.
2: No? Isa rin po yan sa mga pinagmamalaki ng bayan ng Mariveles. Mm. So meron po kami mga kooperatiba in partnership with the tourism na gumagawa po ng mga Mariveles bags.
0: Mm-hmm. At ito pong mga Mariveles bags na ito, sir, curious kami. Kasi kapag ka namamasyal po, ano, syempre dahil may OOTD ka, Beshi, di ba? So kasama yan dun sa pwede mong bilihin dito sa Mariveles Bataan. Saan po gawa itong mga bags na ito?
2: Yung mga bags po na ito, gawa po ng aming mga cooperative.
0: Mm-hmm.
2: No? So meron pong Mariveles bag makers po dito sa aming bayan.
0: Mm-hmm. Pero yung mga material na ginagamit, sir, gawa saan po itong mga bags?
2: Yung mga materials po is gawa po mga ano po yan, mga in-import po, no?
0: Mm-hmm.
2: So mga pang export quality po yung mga bags na ginagawa.
0: Ayan. So mga beshies, yan yung mga pwede nyong pampasalubong din. Ano. Lalo na ngayon, Sir Russell, na bear month na, di ba? Usually yung mga travelers natin, nag-iipon na yan ng mga pangregalo. So bukod po sa mga pagkain, kasi may panis yung pagkain. So gusto rin natin yung iba pang mga products. Pwede po yung mga bags mula naman sa Mariveles Bataan. So also, sir, pinag-uusapan na natin yung mga pagkain. Ano. Ang sabi po nila, kapag pumunta ka sa isang lugar, isa sa mga bisitahin mo ay yung palengke. Kasi dun daw po makikita talaga yung normal na pamumuhay ng isang bayan or lugar. Gayun din po yung mga pagkain. So kayo po ba sa Municipal Tourism Office ay isa po sa mga kinoconsider yung pagkakaroon ng palengke tour para mas ma-experience ng mga turista natin ano, yung mga pagkain ninyo dyan sa Mariveles Bataan?
2: Yes po, Ma'am Hazel. No? Isa yan sa mga plano po namin na ayusin yung palengke tour po. In mm-hmm. fact, meron po kaming partnership sa Aboitiz Power
0: mm-hmm.
2: para po doon sa pinaplano namin ng mga food cart, yung mga small business enterprise po dito sa aming bayan, na gawin po namin at least yung mga uniform, yung mga food cart po nila na nakatayo po ngayon dito sa aming public market para mas maging maayos, mas maging malinis, at mas maging tourism friendly po, no, yung mga food cart po ng aming mga small business enterprise po dito sa aming bayan.
0: Oh, that's nice, Sir Russell, ano, kasi hindi lang mas magiging malinis at maayos, at the same time parang aesthetic mm-hmm. din siya, no, para po sa ating mga
2: yes.
0: turista, no, na gusto rin po talagang pumunta sa mga palengke, kasi nga diyan mo talaga beshi makikita, no, yung normal na pamumuhay ng mga Mariveleño, at ganun din yung kanilang mga masasarap na pagkain. Sir, kasunod po niyan, nandiyan na yung itinerary, yung tourist destination. Nandiyan na rin yung mga pagkain at of course yung mga pasalubong. Ang next question ng ating mga bisita, gaano po ba ka budget friendly ang pagbisita sa Mariveles? Hindi po ba mabubutas niyo aming mga bulsa kapag pumunta kami dyan?
2: Ma'am, hindi po. No? Hindi mabubutas yung bulsa. In fact, kung galing po tayo sa Manila, no?
0: Mm-hmm.
2: From Manila to Mariveles po, ang gastos lang po sa bus na meron po tayong Bataan Transit at Genesis Transport Service from Manila to Mariveles, ang bus fare po is around 400 pesos lang po.
0: Mm-hmm.
2: At and then yung mga accommodations po namin dito is very affordable po para sa aming mga turista. At ang kagandahan po dito sa bayan ng Mariveles, no, sa utos po ni Mayor Kuya AJ, is hindi pa po kami naniningil ng mga fees, no? Wala po kami tourism fee, wala po kami environmental fee, because gusto namin na ma-enjoy ng aming mga turista at ng aming mga bisita ang aming bayan.
0: Oh, wow, that's new to us, Sir Russell. Ano? Kasi lahat po ng mga lugar at mga probinsya na nakakakwentuhan namin dito sa Pasyal Pinas, of course, we understand kung saan na pupunta itong mga tourism and environmental fees. Pero most of them, mabababa lang, pero meron pa rin. Surprisingly, kayo po sa Mariveles ay walang sinisingil na kahit na anong fees. Oh, so yun po yung, ano po ang rationale, ika nga, behind this, sir?
2: Ma'am, gusto po kasi namin na maging welcoming po ang aming bayan sa lahat ng turista, whether it is local or national. At gusto po namin na yung spending power ng ating mga turista is mapunta doon sa mga local businesses po namin. No, ayaw na po namin makiagaw pa doon sa additional na gastos on the part of ng government. No, alam naman po namin na kapag bumisita po tayo sa isang lugar, magbubuk tayo ng hotel, ang kikita po is yung mga local business namin. Sasakay po sila ng mga tricycle, ang kikita rin po yung mga local transport po namin. Bibili po sila sa mga sari-sari store at ang kikita naman po yung mga local sari-sari store po namin. So yun po yung gusto namin maging tourism identity po ng Mariveles po. No? Gusto namin na lahat dito sa bayan ng Mariveles is maging parte po ng aming turismo.
0: Wow, that's very new para po sa amin dito sa Pasyal Pinas na marinig ano, na walang kahit na anong sinisingil tourism or environmental fees sa Mariveles, Bataan. At paalala rin yan sa mga viewers and listeners natin kasi baka ho may maningil sa inyo. Ito po ay mula na mismo sa ating mga kaibigan mula sa Municipal Tourism Office at LGU. Wala pong ganong uri ng fees sa Mariveles, Bataan. Yan, mga paglilinaw, mga beshies. So very budget friendly pala, Sir Russell, no? Hindi namin kailangan gumastos ng sobrang laki para malibot po ang buong Mariveles. Pero sir, within how many days bago ho namin talaga masulit at malibot ang inyong lugar?
2: Siguro ma'am, within doon sa mga ang gusto po is day tour, meron po kaming package na Mariveles Tourism Circuit na malilibot po natin yan ng isang buong araw.
0: Oh.
2: But of course, no? Mas ini-encourage po namin na mag-spend po kayo at least 2 to 3 days sa aming pong bayan para mas mapuntahan niyo pa po yung mga nature na pinagmamalaki po ng bayan ng Mariveles tulad ng Mount Tarak, yung Mariveles Five Fingers, tsaka po yung Camaya Coast.
0: Ayan. So mga beshies, pwede naman mag-day tour. Pero para mas masulit ninyo ano, at mas makilala ninyo yung lugar, mas tagalan natin yung pagbisita. Naalala ko sir, nung pumunta kami dyan, umalis kami ng Metro Manila, madaling araw, bumalik din kami sa hapon, day tour lang talaga, oo. Pero carry yun ha. Kung ganun ang trip ng mga beshies natin, ng mga travelers, carry yan. Pero of course, mas gusto natin yung tatagal ho kayo doon sa lugar para mas kumbaga mas ma-immerse kayo no doon sa local communities at mas makilala nyo ang Mariveles, Bataan. Perfect din ba ito sir para sa mga families, may mga bata, may mga seniors?
2: Yes ma'am, you're perfect din po to para sa mga family gateway po, especially yung Camaya Coast po natin.
0: Mm-hmm.
2: Dahil yung Camaya Coast po meron din po sila mga facilities na pangbata.
0: Yeah. No?
2: So, kaya pwede rin po to sa mga pamilya po.
0: Yan. So, pwede for everyone. Pwede sa lahat ng uri po ng mga travelers, adventurous ka man, o gusto mo kasama ang iyong families or fur families, pwede rin po ninyong isama sa inyong pagbisita sa Mariveles, Bataan. Sir, for the past months, kasi po nasa buwan na po tayo, na nasa burr month na po tayo, ano, gaano po kalaming mga tourist ang bumisita na po sa inyong lugar? And sa susunod po na ilang pang mga buwan bago matapos ang 2026, gaano pa po kalaki yung ating ina-expect din na mga visitors?
2: Ma'am Hazel, noong 2024 po, no, ito pong data is galing po sa Provincial Tourism Office. No?
0: Mm-hmm.
2: Noong 2024 po, ang tourist arrival po ng bayan ng Mariveles is 91,662.
0: Mm-hmm.
2: No? Ngayong last year po, 2025, nag-increase po siya ng 150 3%. Wow. So ang tourist arrival na po namin noong 2025 is 232,000.
0: Oh, grabe. Mm-hmm.
2: 148 po, no. Kaya from top 5 po yung municipality namin sa buong Bataan po, naging top 3 po kami noong 2025. And hopefully, no, hopefully po sa tulong po ng Pasyal Pinas, no, at ng Radyo Magazine, mm-hmm, mapromote po namin ang bahay ng Mariveles at dumami pa po ang mga turista po dito sa aming bayan para mapakita po namin kung ano ang kahalagahan ng bahay ng Mariveles po at kung ano pa po yung mga pwede po namin may pagmalaki po.
0: Grabe, sir. Talagang doble, halos tumriple po yung dami ng turista from 2024 to 2025. Although, napakagandang balita po nito, no? Pero, gaano po ninyo yan pinaghandaan? And up until now, na we're expecting more, of course, ng mga turista. Paano po yung paghahanda ng Municipal Tourism Office sa pagdagsa ng mga tourists?
2: Mahalaga po sa paghahanda yung tinatawag po nating Mariveles Tourism Development Plan, mm-hmm, no. Yung mandato po ni Mayor AJ is gumawa muna po kami ng plano from 2025 to 2030. Mm-hmm. So ginawa po namin itong Mariveles Tourism Development Plan para po alam namin yung mga targets po namin at mga programa na kailangan po namin paghandaan for the next 5 years po ng bayan ng Mariveles. At isa nga po dito, no, ang gusto po ni Mayor AJ, bawat taon, magtayo po kami ng isang historical monument, mm-hmm, or historical sites na pwede po namin ipagmalaki. So last year po, ginawa po namin yung Landing in Mariveles Memorial Park, mm-hmm, in celebration of the liberation po ng bayan ng Mariveles at ng Pilipinas po. At this year naman po, is nire-rehabilitate po namin ang 0 kilometer death march marker, mm-hmm, dahil gusto po namin siya maging national and international standard. Dahil karamihan po na bumibisita po dito sa 0 kilometer death march marker is ang mga Japanese po and mga Americans. And next year naman po, no, nakalatag naman po ang isang MacArthur Park.
0: Okay. No,
2: dahil nung January 10 po is bumisita rin po si MacArthur dito po sa bahay ng Mariveles.
0: Mm-hmm.
2: So unti-unti po inaayos namin at pinapaganda po namin ang mga historical destination po sa bahay ng Mariveles dahil ang mandato po ni Mayor AJ is gawin po naming World War II Heritage Town ang bayan po ng Mariveles.
0: Wow, parang ano siya, sir, haven siya para dun sa mga mahilig sa history, sa kultura.
2: Yes,
0: no? Kasi ganun po yung vision, eh. Kumbaga every year meron tayong bubuhayin at bubuuin na mga cultural and heritage site dito po sa Mariveles, Bataan. Napakagandang programa, Sir Russell, ano, especially para sa mga kababayan natin na gustong palalimin pa yung pag-unawa at kaalaman patukol po sa ating kasaysayan. Ako,
2: yes,
0: we are looking forward sa mga susunod pang mga taon, Sir Russell, para po dito sa Mariveles Tourism Development Plan na inilatag po ng inyong administrasyon. For 5 years ito, sir, so tiyak yung continuity ng programa.
2: Yes po, Ma'am Michelle, tama po yun. So mahalaga po talaga sa isang government agency yung tamang pagpaplano po,
0: right,
2: no? Yung mm-hmm sustainability po at para po mas mapaganda po natin yung turismo po dito sa aming bayan.
0: Mm-hmm. And ngayon, sir, sa ating screen, ano, naka-flash yung iba't ibang mga tourism activities na inyo pong isinasagawa. Iba't ibang mga programa, seminars, workshop para po sa ating mga tourism workers on the ground. So tell us more about it, sir. Ano-ano itong mga kumbaga parang paraan para i-equip yung ating mga tourism workers?
2: Yes, ma'am. Ma'am Hazel, siyempre po, ang pag-asenso po ng isang turismo sa isang bayan is hindi po kaya ng gobyerno lang o
0: exactly
2: ng aming bayan, no? Kaming mga nasa local government. So kailangan po namin ng buong suporta po ng community ng bayan ng Mariveles. Kaya po nagkaroon po kami ng DOT, Mobile Accreditation, para po sa aming mga tourism stakeholders para maging Department of Tourism Accredited Establishment po sila.
0: Mm-hmm.
2: Wala po silang binayaran po dyan. Sinagot po yan ng Provincial Tourism Office,
0: wow,
2: at ng Municipal mm-hmm Tourism Office po ng Bataan. Nagkaroon din po kami ng Filipino Brand Service Excellence para po sa mga kapwa ko manggagawa, lingkod bayan, at sa mga tourism stakeholders para po yung branding natin bilang Pilipino at ang pagbati ng mabuhay is nakatatak po sa ating mga Pilipino.
0: Yes.
2: Nagkaroon din po kami ng cultural mapping in coordination po ng NCCA facilitators ng national government para po ma-update po namin at makita namin yung mga cultural and heritage sites po na pwede pa po namin gawin sa bayan ng Mariveles. At nung nakaraang buwan din po, nagkaroon kami ng festival management workshop in coordination ng Department of Tourism Region 3. No? Ayan po. So, sa September 25 and 27 po, sa Biyernes at hanggang sa Linggo, no? Ilo-launch na po namin ang bagong festival po ng Mariveles sa Tuklas Bataan Tourism Expo sa SM City, Bataan po.
0: Oh wow, that's great sir! And pwede nyo hong yung i-promote ngayon sa ating programa para yung mga viewers natin, may pagkakataon pa sila no, na mag-impake talaga, parang ang layo. Kung baga parang mag-ready, di ba sir, para makabisita yes, saan sa expo na yan. Tell us more about it sir, ano po itong expo na ito?
2: Ito po, ang Tuklas Bataan Tourism Expo po is proyekto po ng Provincial Tourism Office na gaganapin po sa September 25 to 27 sa SM City, Bataan. Ito pong programa na po na to ay ang bawat bayan po is magkakaroon ng mga booth sa SM City para ipakita po ang bawat festival ng amin pong mga bayan.
0: Oh,
2: so iniimbitahan
0: nice
2: po namin ang mga Bataenyo, mga kapwa ko Marvelenyo at mga turista po no dito sa Pilipinas na bisitahin po ang Tuklas Bataan Tourism Expo po namin sa September 25 to 27.
0: Ayan, Tuklas Bataan Tourism Expo. Tatlong araw yes, na expo mga beshies at parang fiestahan pala ito sir Russell kasi bawat booth ay naka-feature yung iba't ibang mga fiesta sa kani-kanilang mga lugar. So
2: yes,
0: for sure sir Russell, yung Mariveles talagang bonggam-bongga yung preparation nyo dito.
2: Yes ma'am, in fact nagkaroon po kami ng tatlong video teaser po no mula noong first week ng September and then last video po namin yung this week po para magkaroon po ng teaser kung ano ba yung ilo-launch naming bagong festival po dito sa aming bahay ng Mariveles na naka-focus po siya sa four thematic areas no, sa religion, sa economy, sa history and doon po sa kabuhayan po ng aming bayan.
0: Nako, ngayon pa lang sir, congratulations agad dyan sa inyong bagong niluluto ano na mga tourism festivities and programs and kami po dito sa Pasyal Pinas ay nakasuporta sa mga ganyang uri ng activities kaya itap nyo lang ho kami kung kailangan nyo kaming kumbaga makakwentuhan ano at ma-share sa ating mga viewers and listeners. Sir, nakikinig ako sa inyo kanina eh no. Napakarami yung mga programa na libre at laging available para sa ating mga tourism workers at even sa mga turista no. Bakit ho ganun? Bakit ho laging libre at bakit ho inilalapit natin sa ating mga kababayan on the ground yung mga programa of course ng tourism office ng Mariveles Bataan.
2: Tulad ma'am Hazel na sinabi ko po kanina no, hindi po namin magagawa sa government na kami lang po no. Kailangan po namin ang suporta and cooperations ng aming mga local tourism stakeholders nang sa ganun po sabay-sabay po namin makita kung ano po yung mga plano namin para sa aming tourism po no. And at the same time of course ito pong mga tourism stakeholders natin is mga taxpayers po. So gusto po naming ibalik yung mga taxes na ibinayad po nila sa gobyerno nang maramdaman naman po nila na sulit naman po pala ang binabayad nilang tax sa local government po namin.
0: Mm, ayan.
2: And they deserve po, no? Mm-hmm. And Ma'am Hazel, they deserve naman po na ibalik sa kanila because they are all supportive pagdating po dito sa aming mga programa sa turismo. In fact, sa November po, magkakaroon po kami ng annual planning at kasama po namin lahat ng tourism stakeholders from the grassroots up to doon sa mga partners po namin na mga CSO no para po lahat po kami is parehas po ng vision pagdating po sa mga gagawin po naming programs and projects po sa tourism po ng Mariveles.
0: Naku, sir, no doubt na magiging successful ang inyo pong mga tourism projects dahil sinasama po ninyo, napakahalaga kasi ng representation, sabi nga sir, yung iba't ibang industriya, iba't ibang mga sektor. So kung kasama ho sila dun sa policy making at sa planning, ay sigurado yung success ng inyong mga programa. And ngayon pa lang, congratulations na agad, sir, ha? And of course, sir, binabanggit nyo po, napakaraming maraming mga bagong tourism destinations, maraming i-launch na mga heritage sites. Isa po sa mga challenges, of course, after ng pagbuo ng mga heritage sites, ay yung pagmemente na ng mga ito. Paano po niyo po tinitiyak na kasabay po ng pagdagsa ng mga tourist ay ganun din po yung paglawak ika nga ng pangangalaga natin sa mga tourism destinations na inyo pong pinapangalagaan?
2: Yes, Ma'am Hazel, alam naman natin kapag marami pong turista yung mga tourism destinations natin, minsan po napapabayaan. No? Pero po sa bahay ng Mariveles, we assure po na annually po, no, nilalagyan po namin ng funding yung mga rehabilitations po ng aming mga tourism destinations. Na sa ganun po is mas ma-enjoy pa po ng ating mga turista yung mga tourism destinations po dito sa bahay ng Mariveles. So, yung tama pong funding is ginagawa po natin. And of course po, meron din tayong mga kapartner po from private sectors. As part po ng kanilang mga CSO, sila po yung nagbibigay po ng pondo. No? Katulad po ng Mariveles View Park. No? Pinaganda po namin yan noong December. Mm-hmm. Ginawa po namin siyang Christmas yung team po ng Mariveles View Park. Noong February naman po, ginawa naman po namin siyang team pang Valentine's. At wala pong ginastos dito ang LGU Mariveles po. Sinagot po ito ng aming kapartner na Bataan Baseco Joint Venture.
0: Wow.
2: So sila po yung gumastos. So it is a good relationship po sa aming mga kapartner po sa tourism.
0: Mm-hmm. Yan ang nagiging epekto, mga beshies, kapag maganda yung relationship ng pampubliko at pribadong sektor. Diba? Nagkakaroon ng mas magagandang proyekto at nagbebenepisyo, of course, yung ating mga turista at yung ating mga kababayan. Kaya napakaganda po na maayos yung relationship ng pampubliko at pribadong sektor. Sir, I know kayo ho ay very busy. Marami ho kayong pinagkakaabalahan. Kaya hindi na ho na namin uubusin ang inyong oras ngayong umagang ito para na lamang po sa mga viewers and listeners natin na gusto rin hong bisitahin ang Mariveles, Bataan. Saan ho nila kayo maaaring makontak? Paano po sila makikipag-ugnayan sa Mariveles Tourism Office?
2: So sa mga gusto pong bumisita at pumasyal po sa aming minamahal na bahay ng Mariveles, so pwede nyo po kaming kontakin sa Yes Mariveles Tourism Facebook page, no, para po mas pa-endorse po namin kayo doon sa mga destinations, no, tourism destinations, accommodations, mga local restaurants, mga travel agencies na pwede nyo pong makasama dito po sa bayan ng Mariveles. So, yun po yung pinakamadaling pamamaraan na makontak nyo po ang aming tourism office. Nang sa ganun is mas mabigyan po namin kayo at mas ma-experience nyo po ang bayan ng Mariveles pagdating po ng tourism po.
0: Ayan, at nagre-reply yan sila, ha? Ako mismo. Oo, dyan ko sila minessage sa Facebook. Nag-email din naman ako sa kanila. Pero nireplyan din nila ako sa kanilang Facebook page. So for sure, mga beshies, meron hong sasagot sa inyo kapag nag-inquire kayo sa Yes Mariveles Facebook page. Sir, panghuli na lamang po para sa ating mga viewers and listeners, imbitahan nyo po sila, no, na bisitahin ang Mariveles, Bataan at kung bakit mas dapat po nilang i-discover pa ang inyong bayan.
2: Ayan po. So sa mga minamahal po natin mga kababayan, no, sa mga turista po, iniimbitahan po namin kayo na bisitahin po ang aming minamahal na bayan ng Mariveles. Nang sa ganun po, mas malaman pa po natin ang history at kultura ng aming bayan at nakapaloob din po dito ang history po ng ating minamahal na bansa. No? Ganun din po, meron din po kaming ipinagmamalaki sa mga nature lovers at sa mga other cultural activity po ng aming bayan. So sana po makasama po namin kayo dito po sa bayan ng Mariveles. Nang sa ganon, maramdaman niyo po ang ganda ng turismo dito po sa aming bayan at may pagmamalaki po namin ang bayan ng Mariveles. Ganon din po ang buong komunidad po ng aming bayan. So mabuhay po ang Mariveles, mabuhay po ang turismo ng Bataan at mabuhay po ang Pasyal, Pinas.
0: Maraming salamat po. Nakasama natin ngayong umaga ang OIC Municipal Administrator at Municipal Tourism Officer ng Mariveles, Bataan. Walang iba kundi si Sir Russell Maninang. Thank you again, sir, at mabuhay po kayo.
2: Maraming salamat, Tamaysel, at mabuhay. Yes, Mariveles.
1: G sa Galaan. Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal. Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: World class na tanawin. Explore na natin.
4: Love the Philippines.
3: Likhang sining na proudly Pinoy.
4: Influx na yan.
3: Radyo Magazine
5: 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
10: Amoy pares, amoy araw, ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo!
11: Ma! Tama na!
12: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
13: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
14: Ang saya balikan ng ating kabataan.
12: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
15: O ano, game na?
16: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: This is a public service announcement.
18: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
17: Huwag i-click ang link.
18: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wise na magla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
17: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
20: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
21: Radyo on the go.
20: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
22: Yay!
23: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
20: Libre to ha?
23: Walang bayad?
20: Oo, walang bayad.
23: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
24: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
24: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Ano mga beshies, tara sa Mariveles? Kaya yan day tour eh. Pero of course, alis ho kayo ng madaling araw. At pwede nyong i-explore yung mga binabanggit na lugar ni Sir Russell earlier. Pero again, para ho mas maramdaman nyo anong hospitality ng mga Mariveleño at mas makilala nyo yung kanilang komunidad at mas laid back yung inyong pamamasyal, eh mas maganda magstay tayo ng matagal, di ba? Kung kaya naman ng oras at ng budget, sabi naman ni Sir Russell, hindi naman daw mabubutas yung bulsa natin eh. So, pwede ho kayong magtagal sa Mariveles, Bataan. And good news, talagang malapit lang siya dito sa Metro Manila. Again, pwede nyo pong i-follow ang kanilang Facebook page, Yes Mariveles. Dahil very active ho sila no, sa pagbibigay update para sa ating mga turista. At para sa kaalaman ng publiko, pwede nyo rin po silang i-message at pwede nyo rin silang i-email dahil available naman yung kanilang mga contact details sa kanilang social media page. Ang kanilang tagline, mga beshies, Yes, Mariveles. Alright, from Mariveles, Bataan, dumako naman tayo sa isa rin sa mga pinakamagagandang lugar sa ating bansa, ang Puerto Galera. Naku, magandang mag-Puerto Galera ngayon kasi medyo maganda-ganda na yung panahon eh, diba? Medyo na-miss natin yung ganitong araw. Kaya lang paghapon na, ulan ulit eh, diba? But anyway, mga beshies, kamakailan po ay isinagawa ang kauna-unahang underwater shootout sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Yan po ay itong mga nakalipas na araw lamang, September 16 to 20. Ito po ay sa pangunguna, of course, ng Department of Tourism Dive Philippines, katuwang ang local government ng Puerto Galera. Alam nyo ba na umabot sa 45 na mga underwater photographers mula po yan sa 13 mga bansa ang sumali at nag-join dito sa kauna-unahang underwater shootout sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Competition ito, mga beshies, kaya't iba't iba pong mga biodiversity at marine biodiversity ng Puerto Galera ang naitampok sa naturang competition. Nandyan yung mga makukulay nating coral reefs, iba't ibang marine life, macro subjects, marine behavior, ganun din yung mga wide angle underwater scenes. Ilan po sa mga nagwagi yan sa compact class, macro at nudie branch champion, si Miss Julian Casas ba to? Hindi, Julian Evangelista. Yan, naka-flash po ngayon. Napatingin tuloy si yan eh. Naka-flash po ngayon sa ating screen ano, yung mga nanalo dito po sa kauna-unahang Puerto Galera underwater shootout. Pero banggitin din natin, nanalo rin po sa compact class marine behavior at wide angle champion si Sir or championship si James Magsino. Kinilala naman bilang open class marine behavior and wide angle champion si PJ Arestorenas. At ganun din po open class macro champion si Sir Ronilo Corpus. Para sa kumpletong listahan, mga beshies, ng mga nagwagi, yan po ay maaari nyong makita sa Facebook page ng Department of Tourism. Ito pong event na ito, layunin po ng DOT rito na gamitin ang naturang kompetisyon para mas makilala pa ang Puerto Galera bilang world-class dive destination. Mapalawak pa yung ating dive tourism market. And maipakita sa international audience ang marine biodiversity ng ating bansa. And kasabay din po niyan na magbigay awareness, hindi lang po sa mga kalahok, especially sa publiko, ng tamang pangangalaga at preserbasyon ng ating yamang dagat. So yan po yung naganap na Puerto Galera Underwater Shootout 2026. Again, kauna-unahan yan. And we are hoping na hindi ho ito yung huli, ano? Dahil napakalaki po ng nagagawa nito para sa dive tourism ng Pilipinas. Imagine, participants from 13 countries yung dumalo at nakijoin dito sa event na ito. Kagaya rin ang binabanggit ni Sir Russell earlier, ano, kapag may turista na pumunta sa isang lugar, in this case, sa Puerto Galera, magbubook yan ng flight, di ba? Tapos, magbubook ng accommodation. Siyempre, kakain, di ba? So, gagastos talaga. At yan po ay mapupunta, of course, sa mga maliliit na negosyo sa ating bansa at sa sektor ng turismo. Especially, beshi, sa Puerto Galera, kabi-kabila yung ano dyan, eh, mga accommodation, even yung mga nag-offer ng mga tours, di ba? And yung local communities, yung mga vendors ng mga bracelet, vendors ng mga souvenirs, di ba? Iba't ibang uri po ng tourism workers, yung mga kasalamuhan natin dyan sa Puerto Galera. And hopefully, ano, mas lalo pa hong umusbong ika nga yung turismo sa naturang lugar. Kasi alam nyo, meron akong mga nakakwentuhan ng mga kaibigan mula dyan. Mga ano sila, may-ari din ng mga accommodation sa Puerto Galera. Relevantly, medyo bumaba yung turismo or yung sigla ng pagdating ng mga tourist sa Puerto Galera. Kaya yung mga ganitong uri po ng competition, yung pag-host, pagiging venue ng, for example, itong underwater shootout, ay naku, napakahalaga po para lalo pang mapasigla yung turismo ng Puerto Galera. Dati, sikat na sikat ang Puerto Galera, eh, di ba? Sana mabuhay muli at mapanatili yung ganung uri po ng enthusiasm. Kasi sobrang ano naman niya, sobrang accessible na din. Especially mula po dito sa Metro Manila. Yung gusto lang ng mabilisang getaway. Bukod sa Mariveles, Bataan, di ba? At sa iba pang mga malalapit na lugar dito sa ating bansa or sa Metro Manila, pwede nyo rin i-consider ang pagbisita muli sa Puerto Galera. Alright mga beshies, naku, napakabilis ho ng ating oras. Tayo yung magpapasalamat na ano, doon sa ating mga nakasama ngayong araw na ito sa ating programa. Thank you so much sa ating mga kaibigan mula po sa Mariveles Bataan Tourism Office, ang ating naging panauhin kay Sir Russell Maninang. Gayun din po sa ating naging executive producer for today, Ms. Julian Calces, ang ating bestien. Uy, abangan nyo siya ha, every Sunday yan. Lights, Camera, Radyo, ang entertainment show ng Radyo Magazine. Alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon yan, every Sunday, kasama nyo si Bestie. Thank you din po sa ating mga naging katuwang sa Master Control, ang ating mga sound engineer, Sir Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Umali, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas. Ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ang makakasama naman natin tomorrow, yung mga friends natin mula sa Tourism Office ng Manila City. Ito po ay para sa gaganaping My Manila Tourism Expo. Abangan nyo po yan tomorrow. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat and happy happy Tuesday.
2: Pasyal Pinas! Pasyal! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
5: Love the Philippines!
2: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
24: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
24: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
19: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary

0: Lad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Nasa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
14: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
15: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
13: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
16: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang produksyon.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. 33% ng mga Pilipino naniniwalang gaganda ang ekonomiya ng bansa sa susunod na 12 buwan ayon sa SWS survey.
0: Headlines.
4: Pamahalaan naka-focus sa pangangasiwa sa tatlong price pressures sa gitna ng pagtutok nito sa inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo.
0: Headlines.
3: Ayuda ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon patuloy kahit election period ayon sa LTFRB.
0: Headlines.
4: Pilipinas at European Union nagkasundo na sa free trade deal para sa mas maraming oportunidad sa mga Pilipino.
0: Headlines.
3: Embahada ng Pilipinas sa Riyadh pinayuhan ng mga Pilipino sa Saudi Arabia na maging mapagbatyag at maingat kasunod ng Houthi attacks.
0: Headlines.
4: Mga ahensya ng pamahalaan magtutulungan sa school digital safety campaign para proteksyonan ang digital space ng mga kabataan.
0: Headlines.
3: Pamahalaan tiniyak na hindi pababayaan ang mga apektado ng PacSilica AI Hub sa New Clark City.
0: Headlines.
4: At Securities and Exchange Commission official Gerardo Del Rosario nakasala ngayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, September 22, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, 33% ng mga Pilipino ang naniniwalang gaganda ang ekonomiya ng bansa sa susunod na 12 buwan. Batay po yan sa isinagawang survey ng Social Weather Stations o SWS mula noong June 20 hanggang June 29. Kaugnay niyan, 24% naman ang nagsabing mas magiging malala ang sitwasyon sa susunod na 12 buwan. Nagresulta ito ng Net Economic Optimism Score na positive 10. Samantala, 32% ang nagsabing walang magiging pagbabago sa ekonomiya ng bansa sa susunod na 12 buwan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pamahalaan nakatuon sa pangangasiwa sa tatlong tinaguriang price pressures sa gitna ng pagtutok nito sa inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Si Alvin Baltazar sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ipinahayag ng Office of the Executive Secretary na tatlong bagay ang tinutukan ng gobyerno sa gitna ng patuloy na pagsisikap na ma-manage ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ito ay ang kuryente, bigas at langis na ayong kay Office of the Executive Secretary Undersecretary Erwin Santaana ay tinuturing nilang tatlong price pressures. Sinabi ni Yusek Santaana na bagamat bumaba ang inflation nitong May 2026 na naitala sa 6.8%, wala sa 7.2% noong Abril ay mataas pa din ang presyo ng nabanggit na mga commodities. Sa epekto ng pagtaas, sabi ni Santaana, ay hagit na nagpapatuloy pa rin gulo sa gitnang silangan na ay hindi na kontrolado pa ng pamahalaan. Ang tanging magagawaan ng gobyerno ay magkaroon ng management approach sukol dito sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga programa gaya ng uplift para mabawasan ang epekto ng oil price shock sa mga Pilipino. Wala sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Epektibo na po ngayong araw ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ayon sa Department of Energy, nasa 8.82 pesos kada litro ang itinaas ng presyo ng diesel. 4.88 pesos naman na nila ang dagdag sa presyo kada litro ng gasolina, habang 6.47 pesos per liter naman ang itinaas ng kerosene. Dahil dito, aabot na sa 18.31 pesos kada litro ang itinaas ng diesel sa nakalipas na tatlong linggo. 15.25 pesos naman kada litro ang itinaas ng gasolina at 16.67 pesos kada litro ang taas presyo ng kerosene sa nakalipas na tatlong linggo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Iginiit ng Department of Energy o DOE na walang direktang kontrol ang pamahalaan pagdating sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Kagnay pa rin ito na ipinatupad ngayong araw na big time na taas presyo sa langis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, pangunahing dahilan pa rin ng pagsipa ng presyo ng krudo ay ang patuloy na pagmahal ng dolyar at sigalot sa gitnang silangan kung saan apektado na rin ang ibang mga bansa na dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis sa international market. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Garin na hindi na inaasahang aakyat pa sa higit 20 pesos ang presyo ng kada litro ng petrolyo sa mga susunod na linggo.
6: We will not see the oil price hike jump by 20 pesos every week as we, when we start, when we started, ano? Noong mga March, April, ako tayo ng 20, 30 or 40 pesos na increase, ano? So ngayon, we don't expect that, but we also don't expect it to slow down. Iminat na bababa at bababa na siya.
4: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pupulungin ng Department of Energy o DOE sa Biyernes ang industry stakeholders para hingin ang kanilang input sa panukalang guidelines para sa kauna-unahang nuclear power generation capacity auction ng Pilipinas. Kabilang sa mga inimbitahan ng DOE sa ikalawang public consultation sa panukala ay ang mga interesadong stakeholder, government agencies, private sector representatives, industry partners, academe, civil society organizations at ang publiko. Sasakupin ng initial staggered delivery program ang 10-year horizon simula 2038 at matatapos sa 2047. Target namang simula ng phased delivery tranche sa 2038 habang second target delivery sa 2040 at subsequent delivery tranches mula 2041 hanggang 2047. Batay sa panukalang timeline, ilalabas ang terms of reference 6 na buwan mula nang maging epektibo ang proposed circular. Isasagawa ang tender sa June 2027 at sa December 2027 ang awarding.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magkakasa ang grupong Pisto ng dalawang araw na malawakang kilos protesta sa September 29 at 30 sa gitna ng patuloy ng oil price hike. Ayon kay Piston President Modi Floranda, makakasama rin nila rito ang labor at urban poor groups. Kabilang sa mga ipinapanawagan ng grupo, ang agarang pag-alis ng excise tax at value-added tax sa fuel products. Una nang sinabi ng Department of Budget o Development Budget Coordination Committee na isasapinan nito ang panukala sa posibleng fuel excise tax relief.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Posibleng tumaas ang inflation sakaling ipatupad ang panukalang dagdag pamasahe. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician, Economic Sector Statistics Specialist Rachel Laksa na nasa 3.5% na kasi ang bahagi ng passenger transport by road na kinocompute para sa overall inflation. Nagugat ang panukalang dagdag pamasahe dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, bunsod pa rin ang tensyon sa Middle East.
7: Matutuloy po yung napag-uusapan na pagtaas ng pamasahe. Tataas din po ang ating inflation. No? Sa ngayon po, 5.4% nitong August 2026 yung ating pong inflation for other passenger transport by road. At kung magtaas nga po yung pamasahe, makakapture po natin ito sa ating pag-compute po ng inflation.
3: Yan ang tinig ni Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician, Economic Sector Statistics Specialist Rachel Laksa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nagpapatuloy ang transport programs sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB makaraang payagan ng Commission on Elections o COMELEC na i-exempt sa election spending ban. sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr. na malaki ang pakinabang nito hindi lang sa mga commuter kundi sa transport sector, lalo na't nagpapatuloy ang oil price hike bunsod ng Middle East tensions. Sakop na exemption ang fuel subsidy o fuel subsidy, libreng sakay at buwan ng tulong sa ilalim ng Public Transport Modernization Program.
8: Ang ating pong benepisyaryo para po sa ating fuel discount ay nasa 147,000 po ang nasa sistema ng Land Bank. And ang nag-a-avail po dito base po sa record ng unique vehicle, around 107,000 na po. Ito pong 107,000 na to, ibig sabihin po sila po yung tumatakbo sa ating pong mga daan upang may masakyan po ang ating mga commuters.
3: Samantala, susulat ang LTFRB kay Executive Secretary Ralph Recto para itaas sa 20 pesos mula sa kasalukuyang 12 pesos kada litro ang fuel subsidy. Dagdag nito, pinag-aaralan din ang panukalang dagdag pasahe habang binabalanse ang interes sa pagitan ng mga commuter at transport sector.
8: Tignan din po natin ano po ang epekto kung matutuloy yung pong wage hike na I think magsisimula po ng September 25. Titignan po natin yan yung kapasidad ng ating mga commuters, yung inflationary effect po nito, yung government assistance po na ibinibigay ng gobyerno. Everything po will be considered in our recommendation to Secretary Banoy.
3: Yan ang tinig ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa ibang balita, BOC na IIA lumampas sa target na koneksyon ng mahigit 2.3 bilyong piso sa unang bahagi o unang 8 buwan ng 2026. Si AJ Ignacio sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Lumampas na sa target ng koleksyon ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport o BOC na IIA sa unang 8 buwan ng taong 2026. Ayon nga kay Customs Commissioner Ariel de Pumoseno, umabot na sa 32.53 bilyong piso ang nakolektang kita ng BOC na IIA mula Enero hanggang Agosto. Mas mataas ito ng 2.38 billion pesos o 7.88% kumpara sa itinakdang target. Inuulat din ng BOC na tumahas ng 14.11% ang kita ng paliparan kumpara sa nakaraang taon. Ito na umano ang pinakamataas na paglago ng koleksyon ng BOC na IIA mula noong taong 2023. Samantala, nakapagtala naman ang BOC na IIA ng 1,266 na pag-aresto o pagsabat ng mga ilegal na produkto na tinatayang nagkakalaga ng 1.64 billion pesos. Sa pakikipagtulungan naman ng iba pang law enforcement agencies, nasabat din ang mahigit 1.57 bilyong piso ng halaga ng ilegal na droga. Ayon nga kay District Collector Maria Yasmin Obilios Mapa, malaking bahagi ng tagumpay ng BOC na IIA ang dedikasyon ng mga empleyado nito sa serbisyo publiko. Patuloy rin ang mga hakbang para mapabuti ang servisyo ng paliparan kabilang ng ISO re-certification at paglulunsad ng electronic airway bill system sa mga espesyal na programa para sa mga overseas Filipino workers o OFWs at pagpapalawak ng mga lugar para sa secondary inspection. Nagpasalamat din si MAPA sa mga importer, customs broker at warehouse operator at iba pang katuwang ng BOC na IIA sa kanilang suporta sa pangungulekta ng kita at pagpapaunlad ng mga batas sa customs industry. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagkasundo na po ang Pilipinas at European Union sa Free Trade Agreement. Nangyari ito kasunod ng telephone call sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at European Commission President Ursula von der Leyen ngayong umaga. Noong 2023 nang bumisita si President von der Leyen sa Pilipinas kung saan nagkasundo ang dalawang leader na muling ilunsad ang negosasyon. Inaasahang magbubukas ang kasunduan ng mga bagong oportunidad para sa negosyo, mas maraming pamumuhunan at mas maraming trabaho.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Welcome sa European Chamber of Commerce of the Philippines o ECCP, ang matagumpay na pagtatapos ng negosasyon sa free trade agreement sa pagitan ng European Union at Pilipinas. Ayon sa ECCP, makasaysay ang tagumpay ito sa economic partnership ng dalawang panig. Ang Pilipinas ang pangatlong bansa sa Asia na nakakuha ng free trade agreement sa European Union kasunod ng Singapore at Vietnam. Dahil dito, mas lalakas ang kalakalan at darami ang negosyo o pamumuhunan mula sa Europa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:17 ng umaga. Pinayuhan ng Philippine Embassy in Riyadh ang mga Pilipino sa Saudi Arabia na maging mapagmatyag at maingat, lalo na kapag nasa labas ng kanilang mga tahanan. Pinayuhan din ng embahada ang mga Pinoy sa Saudi na i-monitor ang mga mensaheng inilalabas ng pamahalaan. Ginawa ng embahada ang babala sa gitna ng pag-atake sa Saudi Arabia ng grupong Houthi na nakabase sa Yemen. Dapat anilang antabayanan ng mga Pilipino roon ang early warning messages mula sa National Early Warning Platform ng Saudi Civil Defense. Dagdag pa ng embahada, dapat iwasang magtungo sa mga lugar na may active warnings, lalo na iyaong malalapit sa critical at security infrastructure.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Department of Migrant Workers, or DMW, humihingi ng dagdag na 4 bilyong piso na pondo sa susunod na taon para sa proteksyon ng mga OFW. May ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Humihingi ang Department of Migrant Workers, or DMW, ng karagdagang 4 billion pesos para sa susunod na taon dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo na maaaring makaapekto sa mga overseas Filipino workers o OFW sa budget hearing sa Senado. Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na kailangang maging handa ang pamahalaan sa posibleng paglala ng mga tensyon hindi lang sa Middle East. 37 billion pesos ang giling na budget ng DMW at OWA, pero 11.62 billion pesos lang ang nakalaan sa kanila sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program o NEP. Sa karagdagang 4 billion pesos na hinihingi, 1 billion piso ang ilalaan sa Action Fund para sa mga OFW na nangangailangan ng tulong sa panahon ng krisis. Ayon kay Kaktak, naubos ang emergency funds ng dalawang ahensya matapos ang repatriation ng nasa 12,000 na OFWs mula Middle East at pagbibigay ng shelter assistance sa nasa 20,000 na iba pa. Samantala, sinabi ng OWA na ang 977 million pesos emergency repatriation fund naman para sa 2027 ay maaaring maubos lang sa loob ng 4.7 buwan mula Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Magtutulungan ang mga ahensya ng gobyerno at mga organisasyon sa ilulunsad na School Digital Safety Campaign para maprotektahan ang mga kabataan sa digital space. Pangungunahan ng DepEd ang kampanya kung saan makakatuwang ang DICT, PNP, DSWD, CICC, DILG, DOH, NBI, Local Government Leagues at ilang medical societies. Pupulungin muna ng DepEd ang mga ahensya at organisasyon para isapinal ang campaign framework at materials. At bago ang nationwide rollout ay ipatutupad ang programa sa mga piling eskwelahan. Ituturo sa mga bata, maging sa mga nakatatanda, ang mga dapat gawin bago o kapag nagkaroon na ng problema online tulad ng cyberbullying, grooming, scam, harassments, exposure sa mapanganib na content at maling paggamit ng personal information. Gagabayan din ang mga magulang kung paano kausapin ang kanilang mga anak sa kanilang online experience.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Naka-block na ang dalawang websites sa sinasabing ginagamit ng groomers para hikayatin ang mga menor de edad sa paggawa ng krimen. Inatasa ng National Telecommunications Commission o NTC ang internet service providers na gawing inaccessible sa Pilipinas. Ang mga nasabing website batay sa kahilingan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyko, posibleng naka-impluwensya ang website sa mga school shooting incident. Tinutukoy naman ang iba pang website na nagpapakalatang karahasan at posibleng nagre-recruit sa mga kabataan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC binigyan ng 24 oras ang Reddit at Discord para magtalaga ng local representative dito sa Pilipinas, si Mary Ann Bastasa, para sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagbigay ngayon ng deadline na 24 oras ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa kumpanyang Reddit at Discord para magtalaga ng resident agent o local representative sa Pilipinas. Ayon sa CICC, layon itong mapalakas ang koordinasyon at kooperasyon sa mga digital platform sa mga otoridad, lalo na sa mga insidenteng may banta sa mga bata at komunidad. Kasunod ito ng mga pangamba sa paggamit ng online platform sa pagpapakalat ng mga violenteng extremist content, gayon din sa online exploitation ng mga minor de edad. Inatasan din ng CACC ang dalawang platform na magsumite ng paliwanag sa kanilang kasalukuyang arrangements at konkretong plano para sa pagpapalakas ng safety standards at mabilis na response mechanism. Nais din ng CICC na makiisa ang Reddit at Discord sa isang cooperative framework laban sa online sexual abuse and exploitation of children, child sexual abuse or exploitation materials, at violence extremism. Samantala, hiniling naman ang CICC sa DFA na pupunahan ng coordination meeting kasama ang Meta, Discord, Reddit at iba pang social media platforms para talakayin ng mga hakbang laban sa online threats na nauuwi sa karahasan at exploitation ng mga bata. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Kasado ngayong Martes ang pag-uusap ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimuya at Kongreso hinggil sa mga karagdagang hakbang kasunod ng panibagong school shooting incident. Ayon sa kalihim, kabilang sa kanyang mga panukala ay ang limitadong paggamit ng social media sa edad 16 taon pababa at pag-regulate sa paggamit ng legally owned at hindi lisensyadong baril. Dapat din anyang palakasin ang mahakbang para i-block ang access sa nihilistic sites na nangangailangan din ng kooperasyon sa pagitan ng gobyerno, pamilya at komunidad. Kasama rin sa mga isinusulong ni Rimuya ay payagang inspeksyonin ng mga pulis ang safekeeping ng mga lisensyadong baril sa loob mismo ng bahay ng may-ari ng may paunang abiso. Samantala, patuloy na nakabantay ang mga pulis sa labas ng mga eskwelahan habang nakaalala ang mga barangay tanod sa pag-inspeksyon ng bag ng mga estudyante.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Rimuya na walang anumang intensyon na maghiganti ang pamilya ng mga nasawi sa shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato. Ayon po kay Rimuya, ang nais lamang malaman ng mga naiwang pamilya ay ang motibo at dahilan kung bakit nagawa ng estudyante ang pamamaril. Mas matimbang aniya sa mga naulilang pamilya ang malaman ang mga kasagutan at makamit ang hustisya.
12: Kausap ko yung mga pamilya na biktima, and revenge is not their motive. Revenge is furthest from their mind. What they want is justice, and what they want are answers to why it happened and how it can be stopped. Kausap ko lang kanina yung magulang ng si Ibabutan at wala namang sama sa loob na ang sinasabi niya sa akin. Ang tinanong niya lang, paano natin maiwasan ito ulit?
3: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimuya.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Social media post na meron umanong dalawang nasawi sa kasagsagan ng mga aktibidad kahapon. Fake news ayon sa PNP. Si J. Mark Dagala sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, report.
13: Sinangalingan ng Philippine Police sa mga natabalita sa social media na may dalawang individual na nasawi sa kasagsagan ng mga aktibidad kahapon na September 21. Ayon kay PNP spokesman na Police Colonel Allen Reyko, fake news ang naturang impormasyon at walang batayan. Giit ng PNP General Peaceful ang mga ikinasa aktibidad kahapon ng iba't ibang mga grupo sa particular na dito sa Metro Manila. Nabatid na sa kumulat o Facebook ko, sinabi ng netizen na dalawa ang nasawi sa gates, sa mga tarangkahan o gates ng Malacanang kahapon. Dinanatan din nila ang kasalukuyang aktibidad at ang mga nangyaring latag ng seguridad ng pambansang pulisya. Pero gate ng PNP, walang batayan ang aligasyon na overkill ang latag ng seguridad. Samantala, sa pulong balita naman dito sa Fort Bonifacio sa Taguig City ng sa pamumuno ng Armed Forces of the Philippines, suportado ng AFP ang mga hakbang ng pamahalaan na paigtingin ng seguridad at kapayapaan sa mga paaralan. Nasunod rin ang mga naitatalang kaso ng kakarasan sa mga paaralan, lalo na sa kinasasakutan ng mga minor de edad. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, may nakulatag naman silang mekanismo sa kung paano nila mababantayan ang cyberspace. Kabilang na rito ang pagbuo ng mga bagong units gaya ng AFP Cyber Command at Civil Military Operations na tutulong sa DILG at PNP, partikular na sa information sharing. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:26 ng umaga. Sa iba nating balita, bukas at malaya nang magagamit ng Information Technology o IT Community ng Pilipinas ang eGov AI para mag-integrate sa iba't ibang gamit nito para makagawa ng iba pang AI at bot assistance. Ayon kay DICT Undersecretary David Almirol Jr., isa itong malaking advancement dahil mas lalawak na rin ang mga serbisyo ng pamahalaan sa tulong ng AI. Tampok sa eGov AI ang isang built-in assistant na tinatawag na Kuya A para magbigay ng real-time support sa mga user sa pag-access ng online public services. Libre itong magagamit ng lahat ng verified eGov PH users at may mga tool para sa document extraction, image identification, translation, form understanding, speech generation, at tourism-related information.
14: eGov AI, inopen na natin ng libre ito sa IT community. So lahat ng mga programmers, innovators, pwede na silang mag-integrate dito. They can build their own AI, they can build their own bots, agents, they can build their own website. So pinakita natin kanina, nandiyan na yung agriculture AI natin, health AI natin, nandiyan na rin yung ating chat AI natin, kasama na dyan yung ating mga job application AI at iba-ibang klaseng mga AI services pa natin. No? So exciting po ito dahil magagamit na po ng libre ng ating mga mamamayan.
3: Yan ang pahayag ni DICT Undersecretary David Almirol Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Binigyan diin ng Department of Trade and Industry o DTI na walang ibibigay na diplomatic immunity ang Pilipinas para sa mga banyaga magatrabaho sa planong PAC-Silica AI Hub sa Tarlac. Ito naging pahayag ni Trade Undersecretary Seferino Rodolfo kaugnay ng pangamba ng ilan na magamit ang diplomatic immunity ng foreign workers sa PAC-Silica upang makatakas sakaling kumuha sila ng anumang paglabag o krimen. Ani Rodolfo, kabilang ito sa mga ilalagay sa pipirmahang framework agreement ng Pilipinas at Amerika sa Nobyembre. Paglilinaw pa ng opisyal na mananatiling teritoryo ng Pilipinas ang pagtatayuan ng PAC-Silica Hub at susunod ang mga ito sa batas ng Pilipinas.
15: The Clark Advanced Manufacturing Park project will remain to be Philippine sovereign territory. There will be no diplomatic immunity or carve out of any kind.
4: Si Trade Undersecretary Seferino Rodolfo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Aalalayan at hindi pababayaan ng pamahalaan ang mga residenteng maaapektuhan ng itatayong PAC-Silica AI Hub sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Nilinaw ni Basis Conversion and Development Authority o BCDA President and CEO Joshua Bingkang na walang madi-displace na mga residente sa Tarlac sa planong 1,620-hectare PAC-Silica AI Hub. Ililipat lamang aniya ang mga nakatira sa 40 struktura o tinatayang 200 residente na nasa 10 hektaryang lupang pagtatayuan ng AI Hub kung saan sa loob lang din ng isang barangay ililipat ang mga ito.
16: Part of the developments are also IPs and we provided assistance to them.
17: Okay.
16: Diba? So we've had successful arrangement with those third party claimants inside New Clark City. No? So point is we will take into account each and every of those individuals and if they are part of the census, they are entitled to certain arrangements, assistance and programs with BCDA.
3: Yan ang pahayag ni BCDA President and CEO Joshua Bingkang.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Halos 4,000 pasyente sa Lung Center of the Philippines ang nakinabang sa zero balance billing sa ilalim ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP. Sa programang Boses, sinabi ni Lung Center of the Philippines Executive Director for Dr. Jubert Benedicto na malaki ang naitulong ng MAIFIP sa mga pasyente na walang kakayahang magbayad sa kanilang pagpapagamot. Nasa 27.4 billion pesos ang inilabas na pondo ng Budget Department sa Department of Health para ipagpatuloy ang nasabing programa.
18: Ngayon, let's say bandang end ng July, ang datos po na nakikita ko ay almost 4,000 patients po sa Lung Center ang nakinabang dito. Totaling ang equivalent niya po halos 222 million pesos in the past 9 months.
4: Silang Center of the Philippines, Executive Director for Dr. Jubert Benedicto.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tinututukan na ngayon ng pamunuan ng Department of Health o DOH ang sistemang ginagamit ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program para matiyak na totoong mahihirap at nangangailangan ang makikinabang dito. Sa panayam ng PTV kay DOH Assistant Secretary for Hospital Systems Cluster, Dr. Tagumpay Manikis, sinabi nitong rules-based na ang ipatutupad nila sa MAIFIP para masalang na mabuti ang mga pasyenteng totoong dapat makinabang sa programa at maiwasang maabuso ito. Isa rin itong paraan para maipakita na gumagana ang class efficiency system ng mga ospital, bagay na dapat ding matutukan.
17: May mga hakbang po na gawing maayos ang pagpapatupad ng MAIFIP, no, na merong tinatawag na rules based, no, sa pagpapaano ng MAIFIP para yung target na matulungan ng MAIFIP, sino talaga makakatanggap ng tulong, no? So kasama na nga dito kaya yung pagpapatay ng hospital clusters, pakita yung efficiency ng ating mga hospital, ma-generate yung kanilang income through PhilHealth, at yung kung ano pa yung kailangan, yun po ang pupunuan ng MAIFIP program.
3: Yan ang pahayag ni DOH Assistant Secretary for Hospital Systems Cluster, Dr. Tagumpay Manikis.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Isinasagawa ngayon ang depensa sa 28 araw na impeachment trial ang cross-examination kay Securities and Exchange Commission o SEC official Gerardo Del Rosario. Si Del Rosario ang director ng Company Registration and Monitoring Department ng SEC. Una nang isinalang si Del Rosario kahapon para patunayan na may hindi maipaliwanag at itinatagong yaman ang vice-presidente. Ayon kay Del Rosario na malaging incorporator at director si Vice President Duterte ng Metro City Chow Foods Corporation kahit nanunungkulan na ito bilang pangalawang pangulo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Acquittal vote maaari ring mabawasan kung pabababain ng impeachment court ang voting threshold para sa impeachment trial ayon sa defense team. Sa detalye si Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na dapat ding bumaba ang kailangang boto para ma-acquit ang vice-presidente kung pababain ng impeachment court ang voting threshold para sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, malinaw na ang nakalagay sa batas ay 2/3 ang kailangang boto para makapag-impeach. Ibig sabihin, 1/3 ang malinaw na kailangang numero para naman makapag-acquit. Kaya kung pababain ng voting threshold, sabay ding bababa ang acquittal. Hindi man masabi ni Poa na mas magiging madali sa kanila na makakuha ng acquittal kung bababa ang threshold. Pero handa sila na ipresenta ang kanilang posisyon hinggil sa usapin sa oral arguments bukas na isasagawa ng korte. Sa ngayon, nananatili pa rin 24 ang kailangang bumoto sa impeachment trial at kung ang batas ay pagbabasihan, 16 ang voting threshold para makapag-impeach at 8 naman ang acquittal. Patuloy ang talakayan ng mga senator judges kung pababain ang threshold dahil sa hindi pagdalo ng ilang mga kapwa senator judges sa iba't ibang dahilan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pagtalakay sa 785 million pesos na budget ng Office of the Vice President, mabilis na tinapos, may ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Pinaterminate ang pagtalakay sa panukalang budget ng Office of the Vice President. Si Act Teachers Party List Representative Antonio Tino ang nagmusyon para tapusin ang talakayan sa plenaryo na kinatigan naman ng mayorya. Paliwanag ni House Appropriations Vice Chair Jose Alvarez, budget sponsor ng OVP, nakapagtanong naman na ang minorya noong committee hearings kaya't napakiusapan na huwag na sila magtanong sa plenaryo. Bukod dito, bumaba pa nga ang panukalang budget ng OVP kaya bilang kortesiya ay mabilis itong tinapos. Nilinaw din niya na kaya si ASEC Lemuel Ertonio ang humarap at kumatawan sa OVP ay dahil sa may sakit si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez. Sa budget hearings kasi hanggat maaari ay undersecretary level dapat ang haharap sa opisyal ng ahensya kung wala ang head of agency. Tabo ang 785.2 million pesos ang panukalang pondo ng OVP para sa 2027.
21: Tanong na sila doon sa budget briefing. So, nakiusap tayo na in fairness, wala naman. Na-reduce nga, hindi nga nag-increase. Mm-hmm. From 900, 800 na lang ngayon. Tsaka, pareho din ang gagawin. So, useless na marami pang tatanong.
20: Para sa Bagong Pilipinas, Kat Involves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marina, isinasaayos ang mga patakaran sa pagsakay ng mga electric vehicles sa mga local vessel. Si Lawrence Tanhoco para sa report.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Suportado ng Maritime Industry Authority o Marina ang hakbang ng Department of Energy na bumuo ng malinaw at science-based na pamantayan para sa ligtas na pagsakay at pagbiyahe ng electric hybrid vehicle sa mga domestic passenger vessel. Nakikipag-ugnayan ang Marina sa Department of Energy, Bureau of Fire Protection at the Philippine Coast Guard para ripasuhin ang umiiral na safety protocols at magtakda ng mga panuntunang magpoprotekta sa mga pasahero, tripulante at mga sasakyang pandagat. Nilinaw din ng Marina na nagpapatuloy pa ang investigasyon sa nangyaring sunog sa MV June Astrid. Wala pang pinal na findings na nagpapatunay na electric vehicle na sakay ng barko ang sanhinang insidente. Palalakasin pa ng Marina mga regulasyon sa kaligtasan batay sa resulta ng investigasyon, technical assessments at umiiral na International Maritime Safety Standards. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila. Para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: At sa larangan ng palakasan, MMA fighter Jean-Claude Saclag lumapit sa Asian Games gold medal o lumapit sa Asian Games gold medal matapos umabante sa championship round. Samantala, Gilas Pilipinas men 3x3 team wagi sa unang dalawang laro. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Silanga.
2: Walang hirap na pinataob ni Filipino fighter Jean-Claude Saclag si Daisuke Maruyama ng Japan 3-0 para umabante sa final ng men's traditional mixed martial arts minus 65 kilogram ng 20th Asian Games. Dahil dito, nakasiguro na rin ang silver medal si Saclag. Makakaharap niya para sa gold medal si Otabek Rajabov ng Tajikistan mamayang 2:47 ng hapon. Samantala, bronze medal naman ang inuwi ni Carlos Alvarez matapos makalasap ng technical knockout loss kay Yerkin Gali Burkutali ng Kazakhstan sa men's traditional MMA minus 77 kilograms. Sa basketball, wagi ang Gilas Pilipinas 3x3 men na binubuo ni Nick Caballero, Koji Buenaflor, Doy Dungo at Luis Pablo sa kanilang unang dalawang laro sa group stage. Dinaig nila ang Mongolia 19-12 bago nilampaso ang Sri Lanka 21-12. Kailangang talunin ng Gilas ang Kazakhstan bukas para masiguro ang automatic quarterfinals ticket. Sisimula naman ang Gilas Women 3x3 squad ang kanilang kampanya ngayong araw laban sa Mongolia at Macau. Binubuo ang koponan ni Casey De La Rosa, Kenan Ka, Amaya Espanyol at Maria Pasilang. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oras po natin, alas 11:39 ng umaga. Abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
23: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
5: Hindi po ba dapat panahon na na tayo na ang gagawa ng mga supply chains na yan at dito po gagawin?
6: Eksakto, yun yung talagang layunin nitong pagsali natin sa PAXINICA. Kailangan dinawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center ang itatayo natin dito is, at saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
5: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
6: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kaban!
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 16 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita naman mula sa ating mga lalawigan dito sa Luzon. President Ferdinand Marcos Jr. may panawagan sa mga empleyado ng gobyerno ng Mountain Province ngayong Civil Service Month. Mula Radyo Pilipinas Bontok, naritong ulat ni Apollo Padaen.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Binasa ni Administrative Officer 3 Heidi Butoy ng Office of the Provincial Human Resource and Management Officer ng Mountain Province sa flag raising ceremony noong Lunes, September 21, 2026. Ang mensahe ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa mga empleyado ng gobyerno ang kanilang tungkulin bilang kasapi ng serbisyo sibil kahit pabago-bago pa ang administrasyon. Sa pagbasa ni Butoy sa mensahe ng Presidente, ang serbisyo sibil ay nakabase sa merito, profesionalismo, pagiging patas at responsable sa mga bagay na kailangan sa serbisyo na naging basehan ng pundasyon ng biurokrasya. Sa mensahe ng Presidente ay bilang kasapi ng serbisyo sibil ay dapat lalo pang palakasin ang kultura ng tapat na serbisyo para maiangkot sa tema ngayong taon ng civil service na puso, dangal at galing para sa bayan. Para sa bagong Pilipinas sa Pulabanaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas. Agoo, may gagawin pag-ulat si Antoinette Lingsit. Supplementary feeding program patuloy na ipinapatupad sa mga child development centers sa Sudipen, La Union.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
28: Patuloy ang pagpapatupad ng lokal na pamahalaan ng Sudipen, La Union at Department of Social Welfare and Development Field Office 1 ng supplementary feeding program para sa mga batang nag-aaral sa mga child development centers o CDCs sa nasabing bayan. Personal na tinanggap ng mga child development workers ang mga feeding supplies kung saan nakinabang ang mahigit sa 300 mag-aaral sa mga CDCs na matatagpuan sa iba't ibang barangay ng Sudipen, partikular ang Barangay Ilocano, Maliklico, Malbo, Bigbiga, San Jose, Poporica, Old Central at Sengat. Magugunitang nasa 16th cycle na ang SFP ng DSWD na may layuning mapabuti at mapanatili ang tamang timbang at kalusugan ng mga batang nag-aaral sa CBC. Ito ay sa pamamagitan ng 120-day feeding sessions kung saan inihahain ang hot meals at gatas para sa mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Antonio Tingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala sa Bicol Region, mga kababaihan sa Naga City nakiisa sa pagsasanay sa paggawa ng sabon, si Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga para sa detalye.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Sumailalim ang mga kababaihan sa Naga sa soap making livelihood training na sponsor ng Naga City Agriculture Office. Karamihan sa mga kababaihan ay mga asawa ng mga magsasaka. Nais ng Naga City Agriculture Office na maging productive ang mga kababaihan lalo na sa upper barangay ng lungsod. Dahil sa sapat na kaalaman sa paggawa ng sabon, pwedeng gawin itong hanap buhay na makakadagdag sa kita ng kanilang pamilya. Samantala, tutulong din ang naturang tanggapan para sa ready market ng mga ito. Kaugnay pa rin ito sa mga susunod na araw ay magsasagawa muli ng training ang City Agriculture Office, hinggil naman sa organic at digital agriculture kung saan pwede nang gamitin ang modernong mga teknolohiya at artificial intelligence para naman sa dagdag produksyon ng mga magsasaka ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villarreyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa ating pagbabalik, wala naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Narito muna mga paalala.
26: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
26: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
26: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
26: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
26: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:50 oras natin Pilipinas, balita sa Visayas, mahigit 10,000 e-titles at mga proyekto ipamamahagi ni DAR Secretary Conrado Estrella III sa Eastern Visayas ngayong araw. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan para sa balita.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Nakatakdang pangunahan mamayang hapon, September 22, ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang pagpapasakamay ng may individual na titulo ng lupa sa Leyte Convention Center sa Palo, Leyte. Mahigit 10,000 electronic land titles parcels o e-titles na sumasaklaw sa higit 27,000 hektaryang lupang sakahan sa buong rehiyon ang ipamimigay sa pamamagitan ng hybrid mode. Makakatanggap nito ang higit 13,000 ng mga agrarian reform beneficiary sa ilalim ng project split o support to parcelization of lands for individual titling. Inihayag rin ni DAR Eastern Visayas Regional Director Attorney Robert Antonio na kasabay nito ang formal turnover ng dalawang rehabilitated rural infrastructure projects pati na ang pagmamahagi ng 3.6 million na halaga ng mga farm machinery at mga gamit para sa mga napiling organisasyon ng magsasaka sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Borongan.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mula naman sa Mindanao, Davao City Southern Philippines Medical Center, palalakasin ang information drive kontra rabies. Si Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao sa Balita.
26: Radyo Pilipinas, report.
1: Palalakasin ng lokal na pamahalaan ng Davao City kasama ang Southern Philippines Medical Center o SPMC ang kanilang information and education campaign laban sa rabies sa lungsod. Inihayag ni City Health Office Animal Bite and Treatment Center Head, Dr. Elona Isabel Camilotes, kailangang higit na maunawaan ng publiko kung bakit nakamamatay ang rabies kung hindi agad mabigyan ng kaukulang atensyon at lunas. Ayon sa opisyal, batay sa kanilang datos, umabot na sa 6 ang namatay sa Davao City sa ikalawang quarter pa lang ng 2026 matapos makagat ng asong may rabies. Inihayag nito na malapit na ito malampasan ng 5 na italang namatay sa buong taon ng 2025. Ipinaliwanag ni Camilotes na karaniwang nauuwi sa pagkamatay ang mga kaso dahil sa pagkaantala ng pagpapakamot. Kabilang na ang pagkonsulta sa mga health center para mabigyan ng anti-rabies vaccine. Binigyan din niya na maaaring maiwasan ang pagkamatay dahil sa rabies kung agad na magtungo sa health center ang sinumang makagat ng hayop na pinaghihinalang may rabies. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
26: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, pamahalaang lokal ng Sibuto sa Tawi-Tawi na mahagi ng rice assistance sa mahigit 1,000 beneficyaryo, si Laila Sharinami ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi para sa detalye.
26: Radyo Pilipinas, report.
2: Pinangunahan ng pamahalaang lokal ng Sibuto sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Norfitra Ahadja ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa 1,666 kwalipikadong beneficiaryo sa ilalim ng Local Government Support Fund Rice Assistance Program. Ayon sa LGSF Focal ng Naturang Bayan, ang mga kwalipikadong beneficiaryo mula sa vulnerable sector ay makakatanggap ng 6 na beses at magaganap ito every other month. Sa bilang ito sa layunin ng pamahalaang nasyonal, matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga kabilang sa nasabing sektor. Inaasahan din ang pamamahagi sa iba pang kwalipikadong beneficiaryo mula sa iba't ibang barangay bumubuo ng bayan ng Sibuto sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
26: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, September 22, 2026. Ang ating pong oras, 6 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
26: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay maging

0: sa bawat tanong, sa bawat ebidensya. Aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publico coverage.
1: 59 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Mga kababayan, ito po ang paglilitis kaugnay pa rin ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Po ay Radyo Pilipinas special coverage. Tayo po ay nasa day 28 na ng pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tutungo po muna tayo, mga kababayan, sa kasalukuyang nangyayaring live stream dyan sa Senado. Narito po.
2: At least at the level of the Sec. Tama?
3: Yung pong sagot ko on that ay kung meron kaming guidelines to report. Kung ang opisyalis na ito ay magtayo ng kumpanya o maging parte ng kumpanya, wala po kaming guidelines on that na dapat namin siyang i-report sa OP, sa Senate, sa House, o sa Judiciary, o sa Ombudsman to flag yung mga tao na yun. Yun po yung wala kaming guidelines. Pero kung sa yung tanong niyo po ngayon, kung dapat po siyang may divest, malinaw mo naman po sa batas na mayroong prohibition. Na dapat sana, alam niya bilang mataas na ka-opisyal ng gobyerno, na pinanumpa niya nung siya ay nag-swear to act as president, vice president, na yun ang kanyang limitasyon. Kaya dapat sana, bago siya nanumpa, tinanggal na niya o nag-divest na po siya. Na nakita naman po natin, mayroon ditong GIS na kung saan na hindi naging party na si BP Sara sa ilang kumpanya nung dumating yung at least 2019 pa po nga, hindi na rin nag-appear yung kanyang pangalan. Siguro yun po yung divestment.
2: Maraming salamat po sa inyong kasagutan. So, binanggit po ninyo that the SEC does not proactively flag these cases. Sino pong ordinarily ang dapat makapansin at mag-correct nito kung kailangan ng koreksyon? Tama po ba na ang documents are ordinarily prepared by the corporate secretary?
3: Tama po. Nangyayari naman po sa amin yan na mayroong pagkakamali yung opisyal na nagsumite. Ang usual na nangyayari po ay nagpapahal sila sa amin ng petition to amend or to correct yung document. So long na within the jurisdiction ng aming tanggapan, yung issue of correction gagawin po namin. Pero upang correction will entail corporate, meron po ng tinatawag na intra-corporate controversy. Let's say, tinanggal siya, bakit ako tinanggal? That's issue of corporate controversy, which we refer the matter to the regular court.
2: Thank you, sir. So, may ibang records pa po ba sa SEC na magpapakita kung ang director ba ay pumirma ng mga resolutions, bumoto on any corporate decision, or nag-participate in management after assuming office? Kasi gusto lang po namin maging fair dito. Ano? We want the court to decide or come up with legal conclusions based on only on the documents and evidence available to us.
3: Wala po kaming record unless mag-submit sila, dahil lang talagang inaasahan namin isubmitin nila sa amin ay yung GIS at financial statement lang. Pero on this, wala po kami makitang resolution showing na yung participation niya sa kumpanyang ito, na nilagdaan niya, wala po kaming ganong impormasyon.
2: Thank you, sir. No further questions.
4: Thank you, Senator Judge Rafi. Senator Judge Javi, you may proceed in your ready. You have 2 minutes, sir.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. Attorney De Rosario, Director. If a person is a shareholder of a corporation but has never received any dividends from it, does the absence of dividends income meaning that he has no participation in the business or no financial interest in the corporation? Kung ang shareholder ho ba ay hindi man na nakatanggap kailanman ng dividendo, ibig kong sabihin wala na siyang participation o financial interest sa corporation?
3: Habang hawak po niya ang shares of stock, siya po ay may interest sa corporation. Meron man siyang matanggap o walang dividendo, hindi po
5: basehan
3: para sabihin niya na hindi na siya

0: stakeholder, kinakailangan hawak pa rin po niya yung interest, yung shares of stock, para sabihin, shareholder pa rin siya.
1: Ang isa pa ho ay, if a person is merely a shareholder of a corporation without taking part in its management, yung kanina sinabi ni Senator Judge Tulfo, operations or business decisions, does the mere continued ownership of shares by itself mean that the person is willfully continuing to engage in the business or corporations? Kung ang shareholder po ba ay hindi man lang nakikilahok sa pamamahala, operasyon, o decision ng negosyo, ibig ko sabihin ba ay nangahulugan ba na willfully continue to engage in the business ng korporasyon pa rin po siya?
0: Tulad po ng sabi ko, habang hawak mo ang shares of stock, kung ang iyong participation ay passive, umaasa ka lang sa dividendo o wala kang matanggap, shareholder pa rin po kayo.
1: At ang huli po, gusto ko lang liwanagin din yung kaninang punto po ng Senator Judge Ontiveros. Yung isang public official ba, yung pagkakaroon ba ng financial interest ay sapat na po bang sa GIS lamang o kinakailangan sa SALN din po? Upa, para malaman.
0: Well, unang-una nga po, ang information sa ating GIS ay information na nanggagaling sa corporation through the corporate secretary. Yung SALN naman po ay personal na ginagawa ng empleyado. Dapat po sana kung ano ang pag-aari niya, kung ano pagkakautang niya, isaad niya ng tama sa SALN. Kasi yan naman po ang inaasahan. At yan po ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng SALN. Para maging transparent tayo, i-disclose natin na lahat ang yaman natin, maging ang utang natin, ilagay natin doon.
1: No further questions, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Arito. Just a few interjections from the Chair. We shall be done in a few minutes and we will be resuming at 1 o'clock after lunch. Attorney Del Rosario, normal po ba o kakaiba na walang dinideklarang dividendo ang mga kumpanyang dumadaan sa inyo base sa inyong mga dokumento na re-receive mula sa iba't ibang tao?
0: Una-una po, ang talagang basihan kung bakit gustong mag-invest ng isang shareholder is yung dividendo.
2: Hindi po yun ang tanong ko. Base po ba sa mga dinireport sa inyo, sa mga natatanggap yung dokumento, normal po ba o kakaiba na walang dinideklarang dividendo ang isang kumpanya?
0: Sabihin ko pong kakaiba dahil meron naman po siyang unrestricted retained earnings.
2: Kung meron unrestricted retained earnings.
0: At ang binigay naman po ng batas is word na may. Ibig sabihin, discretion pa rin ng board.
2: So, normal po siya kung may unrestricted retained earnings.
0: Tama po.
2: Hindi po siya normal at bawal siya pag wala.
0: Tama po.
2: So, ang tanong ko po, hindi pa rin niyo po nasasagot. Sa mga dokumentong pinaproseso niyo sa dinami-dami po niya ng opisina niyo, normal po ba o kakaiba ang pagdeklara ng dividendo? Meron man o walang unrestricted retained earnings ang isang kumpanya? Ano po yung mas marami? Yung nagdedeklara ng dividendo o yung hindi?
0: Wala po ako nakitang nagdeklara ng dividendo.
2: Base sa nire-report sa inyo?
0: Apo, sa mga kumpanya ito, maliban doon sa mga kumpanya na nabanggit po kahapon.
2: Hindi lang po ito. Yung ibang sinusumite sa inyo. Base po sa inyong malawak na karanasan bilang opisyal ng SEC, normal po bang mas marami po ba nagdedeklara ng dividendo o hindi?
0: Ay, assume po na mayroon pong marami nagdedeklara ng dividendo.
2: Marami din pong wala?
0: Marami rin pong wala.
2: Kung bibigyan niyo po ng porsyento, 50-50?
0: Maaring ganun po.
2: So kalahati nagdedeklara, kalahati hindi. At wala naman pong bawal doon?
0: O, para po sa taong iyon.
2: Apo. Ngayon, ang executive committee po ay nilikha ng board of directors para kumatawan sa kanya, hindi po ba?
0: Tama po.
2: Mas maliit na board of directors po siya, hindi po ba?
0: Tama po.
2: Hindi po siya ang nagpapatakbo ng pang-araw-araw na gawain ng kumpanya o day-to-day operations, ika nga.
0: Tama po.
2: Sino po ang gumagawa nun?
0: Ng pang-araw-araw?
2: Pang-araw-araw.
0: Yung pong mga opisyal tulad ng presidente,
2: Treasurer?
0: Treasurer, Secretary, yan po ang may...
2: CEO, COO?
0: Tama po.
2: Hindi po ang stockholder?
0: Hindi po ang shareholder.
2: Hindi po ang director?
0: Hindi po ang director.
2: Hindi po ang miyembro ng executive committee?
0: Hindi po.
2: Maliban na lang kung official din siya at the same time?
0: Tama po, kung ang director ay at the same time presidente, treasurer o secretary.
2: Susubukan ko pong itulay yung tinatanong kanina ni Senator Bam para sa kaalaman ng Senator Judges gayon din ng publiko upang hindi tayo mahirapan itahi-tahi ito. May I request the Sergeant, the Clerk of Court, to kindly furnish the witness with the SALN of VP Sara for 2015, 2016, and 2024. These are respectively exhibit P Roman numeral number 2-1-1-G-P-1, exhibit P dash Roman numeral number 2-1-1-H-P-I, and P Roman numeral number 2-1-Roman numeral number 1-Q-P-1. Nakita niyo na po?
0: Nakita ko na po.
2: Unahin po natin yung sa 2015, yung ikalawa sa huling pahina, kung saan nakalagay po yung business interest, business financial interests. Nandun na po kayo?
0: Nandun na po.
2: Ngayon, binanggit po kanina itong pag-usapan kahit kahapon, yung City Hall King Chow Foods Corp. at saka Metro City Chow Foods Corp.
0: Tama po.
2: Incorporator or shareholder ba si VP Sardon?
0: City Hall po, opo.
2: Metro Chow?
0: Sa Metro Chow po, incorporator din po siya.
2: Incorporated din po siya. At opo. Yan din po ang nakalagay sa sala niya? Tama po?
0: Nakalagay din po rito sa kanyang SALN na siya incorporator.
2: At stockholder?
0: Sa stockholder.
2: May tanong po ako. Naka-slash po dun sa SALN niya yung dalawang kumpanyang yan. Kita niyo po?
0: Opo, nakasulat po rito.
2: City Hall King Chow Foods Corp. / Metro City Chow Foods Corp.
0: Opo.
2: Kung alam niyo lang po, bakit po siya naka-slash? Anong ibig sabihin nun?
0: Ang unang interpretasyon ko po rito, kahit nung pang ito ay ni-request sa amin, baka kako itong City Hall ay dating Metro Chow. Pero hindi naman po gano'n. Kumbaga, former company name siya.
2: Kumbaga, ibang kumpanya po yung binabanggit nyo?
0: Ngayon po, nung nakita ko nga po ang record, magkaibang kumpanya ito.
2: So ito ay magkaibang kumpanya?
0: Magkaibang kumpanya po.
2: Pangalawa po, yung Great Jolly Times Food Corporation at Times Square B Foods Corporation. Base po sa inyong records, shareholder, incorporator po ba ang Vice President?

0: sa Great Jolly Times Food Corporation po, hindi po nag-a-appear ang kanyang pangalan dito.
1: Sa Times Square B Foods Corporation, nag-a-appear po ba ang pangalan niya?
0: Hindi rin po nag-a-appear ang pangalan ni BP Sara sa Times Square B Food Corporation.
1: Bilang incorporator o shareholder o stockholder?
0: Tama po.
1: Diyan po sa dokumentong hawak niyo sa salin niya, nakalagay po ba na stockholder at incorporator siya?
0: Nakalagay po na siya po ay incorporator slash stockholder ng Great Jolly Times Food Corporation pati ng Times Square B Food Corporation.
1: Ngayon, dumako po tayo sa 2024 na salin niya. Nakalagay po dito, kung papansinin niyo po sa ikalawa sa huling pahina, sa ikalawa bago ang huling pahina muli, yung GenCorp Industries Incorporated. Pakibasa nga po yung entry dun sa name of entity business enterprise.
0: Sa pangalawang grupo po, merong GenCorp Industries Incorporated, formerly Times Square B Food Corporation and Great Jolly Times Food.
1: Kung alam niyo lang po, ano po ibig sabihin ng formerly, kung i-interpret niyo po ito, bilang official ng SEC?
0: Kung makikita ko po ito, isipin ko na ito yung dating pangalan ni GenCorp.
1: Subalit, base sa inyong record?
0: May kanya-kanya po siyang juridical entity personality.
1: Ito po ay tatlong iba't ibang kumpanya.
0: Tama po.
1: GenCorp ay ibang kumpanya sa Times B Foods Corp sa Great Jolly Times Food. Iba-ibang kumpanya po ito?
0: Tama po. Tatlong kumpanya may kanya-kanyang personalidad.
1: Hindi po naunang kumpanya ang Times Square B Foods at ang Great Jolly Times Food sa GenCorp.
0: Wala pong ganung record ang aming kusina.
1: Hindi po sumalin, humalinhin at pumalit ang GenCorp sa dalawang kumpanyang ito.
0: Tama po.
1: Base po sa dokumentong hawak nyo na salin ng ikalawang pangulo ng 2024, ano po ang interes ng ikalawang pangulo dito sa tatlong kumpanyang ito?
0: Nakalagay po rito, siya ay stockholder ng mga kumpanyang ito.
1: Base po sa inyong record, siya po ba ay stockholder ng tatlong kumpanyang ito?
0: Yung GenCorp po, sa pagkaalala ko po, hindi po nag-a-appear ang kanyang pangalan. Isang check pa po.
1: Yung Times Square po?
0: Sa Times Square po, hindi rin po nag-a-appear ang kanyang pangalan bilang incorporator o director man from incorporation up to the GIS noong 2023.
1: Bilang opisyal ng SEC na matagal na nanunungkulan doon, sa kalaman ninyo sa Revised Corporation Code, bilang opisyal na nagpa-file din ng salin at bilang abogado, paano nyo po pagtutugmain to kung nalalaman nyo na dineklara niyang incorporator at shareholder siya sa salin niya pero wala sa dokumento? Ano po ang maaaring paliwanag na maaaring niyong ibigay kaugnay nito?
0: Well, magiging paliwanag ko lang po dito ay maaaring mayroon po siyang trust agreement sa mga taong ito para i-represent ang kanyang sarili. Gawa po ng nilagay niyang stockholder siya, pero sa dokumento ng SEC, wala naman siyang pangalan bilang incorporator o stockholder.
1: Yun lamang po ba ang paraan para ma-reconcile natin yung dalawang bagay niyon?
0: Maari din po na merong kumpanya rito, merong isang corporate shareholder dito na meron siyang control. Kaya inisip din niya na kanya rin yung kumpanya na yon.
1: Nominee siya o beneficial owner siya?
0: Opo.
1: So, matanong ko po, dito sa GenCorp, nabanggit na kanina kung sino yung mga shareholders at kabilang ang JTC Corp. Tama po?
0: Tama po.
1: Doon sa Jolly Foods, puro mga Cruz ang may ang stockholder. Tama po ba?
0: Yes.
1: Doon sa Jolly Times Food?
0: Jolly Times.

0: sa Great Jolly Times food po, ang mga apelyido pong nakalagay dito ay Cruz. Tatlong Cruz, isang Tan at isang Yuste.
1: Opo. Tapos sa Times Square?

0: Sa Times Square po, ang mga apelido rito ay pangalan pong naka-appear dito ay Ang Hai Peng, Girly De La Cruz, at Richie Yvette Cruz.
1: So posible po, isa sa mga ito ay nominee o trustee po ng ikalawang pangulo?
0: Maari po.
1: Dahil siya naman mismo po yung nagdeklara eh.
0: Opo.
1: May paglabag po ba kung yan nga ang katotohanan o wala?
0: Meron po.
1: Ano po
0: dahil
1: ang paglabag?
0: Hindi po tama ang kanyang disclosure.
1: Hindi po tama ang kanyang disclosure saan po?
0: Sa kanyang mga kumpanya. Sa kumpanyang ito, ibig sabihin, iba pala ang may-ari nung mga kumpanya na hindi nag-a-appear ang kanyang pangalan.
1: Pero kahit hindi naman po siya ang may-ari talaga at nominee lamang yung nakabanggit dyan na incorporator or shareholder, hindi naman po illegal yun per se.
0: Hindi po siya illegal. Una, na-violate po niya yung hindi tamang pag-disclose ng impormasyon. Pangalawa,
1: sino po nag-violate? Yung shareholder on record o ang ikalawang pangulo? Yung shareholder on record. Hindi siya.
0: Apo.
1: Kung may nag-violate man, yung shareholder on record. Hindi ang ikalawang pangulo.
0: Kine-claim po kasi niya na siya ang shareholder. Although wala siyang hawak na dokumento, but she's claiming.
1: So sino po nag-violate sa punto de vista ng SEC? Eh wala naman nga po siyang ni-report dun eh. Ni-record dun eh. Wala naman siyang sinabing sa inyo tungkol sa kumpanyang yun eh.
0: Yung pamunuan po ng korporasyon na nag-report.
1: So sila po ang may liability kung sakasakali?
0: Tama po.
1: Hindi po ang ikalawang pangulo?
0: Tama po.
1: Yung dineklara niya sa kanyang salen, kung may liability man siya ron, siya yun sa salen. Pero tama hindi po. Dun sa kumpanya na hindi lumalabas yung kanyang pangalan.
0: Opo, dahil hindi naman po siya ang gumawa ng report.
1: Dahil hindi po siya nga ang gumawa ng report at hindi siya kabilang sa mga direktor dun sa mga kumpanyang yun.
0: Opo.
1: Tama po?
0: Tama po.
1: At wala pong obligasyon isumite sa inyo ang anumang trust agreement o deed of assignment o deed of sale o anumang instrumento kaugnay sa mga stocks sa kumpanyang ito?
0: Hindi na po namin nire-require yan.
1: Hindi na po?
0: Apo.
1: Posibleng meron pero wala po kayong kopya kung meron man.
0: Apo. Tama po.
1: Salamat po, Ginoong Del Rosario. Kung wala na pong ibang... Senator Judge... Pangilinan. Sorry, gutom na yata. Yun eh, kaya natagalan ng konti.
2: Thank you, Presiding Officer. For the second round, Ginoong Attorney Del Rosario, kayo naghanda nung ano, no? Summary, no?
0: Tama po.
2: Okay. Dito sa summary, lahat, o at least from years 2007, depende sa kumpanya, hanggang 2024, nilaan ninyo yung total sales. Tama?
0: Tama po.
2: So, from 2007 to 2017, City Hall King Chow, about 311 million ang kanyang sales.
0: Apo, mula po nung nag-operate yung 2007 hanggang sa...
2: Noong 2017 naman hanggang 2025, yung Metro Chow, sabi ninyo, base of sales, 309 million.
0: Tama po.
2: Ang Great Jolly Times naman, from 2007 to 2013, 209 million ang benta. Tama.
0: 209,400,000.
2: Yes. At yung Times Square, B Food, 2013 hanggang 2022, 335 million ang benta.
0: Times Square po ay 335,087,332.
2: So, ang City Hall, King Chow, Metro Chow, Great Jolly Times, Times Square, B Food, ang total niya is about 1.15 billion sales.
0: Tama po.
2: Yes. Okay. At ang GenCorp naman, from 2020 to 2024, nakasabi, ang kanyang sales ay 1.04 billion sa iyong summary.
0: Tama po.
2: So ang total ng GenCorp, City Hall King, Metro Chow, Great Jolly Times, Times Square B Food from 2007 until 2024, total is about 2.159 billion worth of sales.
0: Tama po.
2: And in all those instances, walang dineklarang dividendo.
0: Wala pong information on dividend declaration.
2: Yung sinabi mo kaninang 50-50 ang nagdedeklara at hindi nagdedeklara ng dividendo.
0: Apo.
2: Pero sabi nyo, para sa taong yun.
0: Apa.
2: Pero sa kabuuan, experience nyo sa taon-taon, ganun din, 50% ang mga nagdedeklara at 50% ang hindi nagdedeklara?
0: Yun po yung aking presumption, mga 50-50 po ang hindi nakapagdeklara.
2: Pero dito naman sa itong 2007 to 2025 o 24 na hindi nagdedeklara, is that part of, ano yan, tama ba? Most companies, ganyan ba sa pakiwari mo? Na well, taon-taon for several years, na 2.1 billion ang sales?
0: Kasi po, baka meron namang proyekto yung kumpanya.
2: Expansion, sabi ninyo.
0: Expansion. Baka meron po siyang utang na kung saan binabawalan siya na nagpa-utang na kinakailangan.
2: May mga nabanggit.
0: Okay. Apo, yung mga nabanggit exception. Oh.
2: So, non-declaration does not mean illegal.
0: Apo.
2: Yun nga lang, non-declaration means wala kang kinita. Wala kang income.
0: Wala pong yung mga pinamahagi.
2: Shareholder. Oh.
0: Apo, wala pong pinamahagi sa shareholders.
2: Na income.
0: Tama po.
2: Okay. Now, siguro sa prosecution, just a quick question. Kasi ang mga pangalan, King Chow, Chow, Jolly Times, B, would you know, itong 2.1 billion na sales, would this be, kasi restaurants eh, di ba?
3: Yes, Your Honor, puro restaurants po.
2: So ano yan, mga Jollibee ba yan, tsaka mga Chow King? Kasi mukhang yun ang... May kinalaman sa Chowking ba yan o Jollibee? Would you know? Only if you know.
3: Lumalabas po sa isang financial statements na in-identify kahapon ng witness, may lumabas po yung salitang Jollibee.
2: Okay.
3: For GenCorp Industries.
2: So would you know? Only if you know. Ibig sabihin ba itong mga kumpanya na ito, mga may Jollibee and Chowking franchises? Only if you know. Based on your, kasi kanina sabi mo yung Jaime T. Cruz ay base sa inyong research, no? Would you know?
3: Yes, Your Honor. May mga franchises po.
2: Would you know how many?
3: I don't have the exact number, Your Honor, pero okay. We have...
2: More than five?
3: More or less.
2: Kasi billion, no? So I would assume maraming franchises to ng Jollibee at ng Chowking, kaya umaabot ng billion yung kanilang sales over a period of time.
3: Yes, Your Honor.
2: Okay. Thank you for that clarification.
4: No, for the information also, Senator Judge Pangilinan, we have subpoenaed the BIR records of these companies and through that, through the witness they will present, that may perhaps be shown. We shall break for lunch and shall resume at 1:15. Trial is suspended. Yes, Attorney Irwin.
3: Yeah, sorry, Your Honor. Just a quick manifestation. May I ask
4: sorry.
3: For the marking of...
4: Sorry, nakalimutan kita. Uli, excuse, Attorney. Nangako pa naman ako kanina. Buti na lang hindi. What do you want, Attorney Irwin?
3: May we ask the witness to give us a copy of his summary together with the transmittal so that we'll have this marked as our exhibit, Your Honor. We will be redacting the portions.
4: Yes, please. The title. Yes, witness is so instructed. And Attorney De Rosario, forgive me for forgetting again. Attorney De Rosario, maraming salamat po sa inyong panahon. Yes, Attorney Justin.
5: Off po. Hello, sorry. Yes, Your Honor, we'd also like to adopt marking to these documents.
4: Okay, duly noted. Attorney De Rosario, maraming salamat po sa inyong panahon, sa inyong oras, sa muling pagbalik mula kahapon at sa pagsagot, sa pagtugon, sa mga katanungan ng magkabilang partido at ng Senator Judges at sa inyong pong pasensya. You are excused, sir.
0: Salamat
4: and
0: po.
4: And thank you for your time. Trial is suspended.
6: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage. Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo! Publico Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab.
8: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
9: Ang tagintig ng FM
10: at lakas ng AM
9: sa iisang himpila.
10: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak,
10: mas maraming mararating,
9: at mas maraming maaabot ng impormasyon
10: at serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
13: Ang inyong institusyon
14: sa Philippine Sports Broadcast.
15: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
18: Sports Radio 918.
19: Radyo Magazine 1278.
20: At Radyo Pilipinas World Service.
21: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
22: Mapapakinggan na
23: sa Capital 104.3 FM.
24: Capital 104.3.
25: Radyo Pilipinas World Service.
26: Sports Radio.
27: Radyo Magazine.
28: Serbisyo Publiko.
29: The AM and FM collab.
30: Sa Capital 104.3 FM.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Pilipinas
33: and Capital 104.3 Cola.
34: Cola.
35: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
36: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
37: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
36: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
37: Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
36: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
37: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
38: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
39: Miss Philippines!
37: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
36: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
37: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
36: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
35: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
40: Ito ang Presidential Broadcast Service.
41: Radyo Pilipinas.
42: Radyo Publiko.
43: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
44: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
45: At 10 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, nagbabalik po ang Paglilitis, ang Radyo Pilipinas special coverage kaugnay pa rin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa punto pong ito, mga kababayan, tanggapin po natin ang mga ulat mula po sa ating mga kasamahan dito sa defense team, sa prosecution, and as well as from the Senate. Natutukan ng ating mga kasamahan from the PBS News Division, iba't ibang panig mula po sa nangyayaring pagdinig na ito. Mula sa bahagi po ng Depensa, Defense Team, kinestiyon ang kredibilidad ni Securities and Exchange Commission Attorney Gerardo del Rosario na tumistigo na may paglabag sa ang vice-presidente sa pagiging miyembro ng board at pagiging isang stockholder ng mga nasabing korporasyon. Ang ulat na yan mula kay Luisa Erispe.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Sinubukan ngang basagin ng depensa ang kredibilidad ni SEC lawyer Gerardo del Rosario na tumestigo na batay sa konstitusyon, bawal magkaroon ng negosyo ang vice-presidente sa o hamang ito ay nanunungkulan sa pwesto. Sa cross-examination na pag-usisa ng defense team kay Attorney Del Rosario ngayong araw, iginiit nila na walang personal na kaalaman si Attorney Del Rosario para sabihin na substantial stockholder pa rin si VP Sara sa mga korporasyon na iniuugnay sa kanya at hindi rin personal na alam ni Del Rosario na nagpa-participate o nakikiisa pa ang bise sa mga annual meetings bagamat parte pa rin ito ng Board of Directors tulad ng sa Metro Chow Foods Corporation. Ang argumento namang ito ng depensa nagbase sa kanilang o nagbase sa RA number 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ayon kay Attorney Justin Nicole Gular, Defense Counsel, nakasaad kasi sa naturang batas na dapat member of the board, substantial stockholder at apektado ang kanyang pagkabise presidente para masabing may conflict of interest sa mga negosyo. Narito ang bahagi ng cross-examination kanina ng defense team.
2: Position as director of SEC CRMD, you are not competent to determine whether the vice president has substantial stock holdings. Tama po ba?
3: Tama po.
2: You are also not competent to determine whether the vice president in any of these corporations have substantial interest. Tama po ba?
3: Tama po.
2: You are limited to what these documents show. Correct?
3: Tama po.
2: You also have no personal knowledge whether the alleged interest of the vice president in any of these corporations may be, and I quote, opposed to or affected by the faithful performance of her duties. And then, end of quote. Correct?
3: Sa dokumento po, wala po.
2: And there is no prohibition, in fact, for a public officer's spouse to have any interest in a corporation or business. Tama po ba?
3: Wala naman po.
2: And no.
1: Pero ang giniit naman ni Attorney Del Rosario ang Article 7, Section 13 ng 1987 Constitution o ang saligang batas. Nakasaad kasi dito, bawal talaga ang vice-presidente at kahit ang presidente na magkaroon ng direct o indirect na partisipasyon sa mga negosyo. Ito ang batas na naguutos sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na mag-divest o iwanan muna ang mga negosyo habang sila ay nasa pwesto. Hindi rin anya ibig sabihin na kahit hindi na siya nakikiisa o wala nang tinatanggap na dibidendo ay hindi na miyembro ng negosyo. Malinaw na may financial interest pa rin kung may hawak pa ito na mga stock. Narito naman ang pahayag ni Attorney Del Rosario.
3: Malinaw naman po sa batas na mayroong prohibition na dapat sana alam niya bilang mataas na ka-opisyal ng gobyerno na pinanumpa niya nung siya ay nag-swear to act as president, vice president, na iyon ang kanyang limitasyon. Kaya dapat sana, bago siya nanumpa, tinanggal lang niya o nag-divest na po siya. Na meron man siyang matanggap o walang dividendo, hindi po yun ang basehan. Para sabihin niya na hindi na siya stockholder, kinakailangan hawak pa rin po niya yung interest, yung shares of stock. Para sabihin, shareholder pa rin siya.
1: Inaman sa pahayag ngayong araw, Atty. Rosario, meron ding mga ilang kumpanya na nag-divest o kaya ay wala na ang pangalan ni Vice President Sara Duterte simula pa noong 2018. Pero meron ding mga nakalagay pa rin sa kanyang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALE. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng depensa para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang isang pagkasay, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
45: Maraming salamat, Luisa Erispe. Ayon nga sa ulat ng ating kasamang si Luisa Erispe, naging testimonya mula po sa Securities and Exchange Commission. Marahil ang pinag-uusapan po rito, ano? Ayon nga sa ulat ng ating kasamahan. Simpleng tanong, mga kababayan, pwede ba o hindi ba po pwede na magkaroon ng mga business interest ang isang public officer? especially a public officer na napakataas ng kanyang katungkulan sa pamahalaan. Again, paalala po natin sa ating mga kababayan, ang pagiging vice-presidente po, yan ay napakataas na katungkulan. And it should be elementary, hindi lamang sa pagiging vice-presidente, should always be ang presumption eh, dahil ikaw ay abogado, eh dapat alam mo. Imayin pa natin yan maya-maya. Samantala, tanggapin naman natin ang bahagi mula po sa prosecution panel. Ang prosecution panel po kinumpirma na ang Jaime Tan Cruz na kasosyo umano ni Vice President Sara Duterte ay dati ring naitalagang special envoy to China. Ang ulat na yan mula kay Nympha Asuncion.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Kinumpirma nga ng kinatawan ng SEC o ng Securities and Exchange Commission na lumilitaw ang pangalan ni Jaime Tan Cruz bilang incorporator o board director sa ilang kumpanyang sinuri dito sa date impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang City Hall King Chow Foods, Metro City Chow Food, Great Jolly Times Food, Davao New Royal Taipan Food, Davao Emerging Taipans at Davao Bounty Times Food Corporation. Ito ay sa linya ng naging pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo. Gayunpaman, sinabi ng SEC na walang disclosure sa Articles of Incorporation na ang JTC ay nangangahulugang Jaime Tan Cruz. Nang tanongin naman yung House Prosecution Panel, sinabi ng prosecution na ang Jaime Tan Cruz na tinutukoy ay siya rin itinalagang Special Envoy to China for Trade and Investment ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi rin ng prosecution na siya ang inalok na maging PhilHealth Chairman pero hindi tumanggap ng posisyon. Matapos ang mga paglilinaw, sinabi ni Senator Judge Erwin Tulfo na wala na nga siyang karagdagang tanong. Narito yung bahagi ng naging pagtatanong ni Senator Judge Erwin sa prosecution.
6: Ito po bang si Jaime Tan Cruz, is this the same person base po sa inyong pag-iimbestiga po? Dito po sa House Prosecution, ito po ba ang Jaime Tan Cruz na ito is the same person na na-appoint mo po ng dating Pangulong Duterte as a special envoy to China for trade and investment?
7: Yes, Your Honor. The same name, Your Honor.
6: Same person. Yes, is he the same person na inofferan po ng dating Pangulong Duterte na maging chairman po ng PhilHealth pero tinanggihan niya po?
7: Yes, Your Honor.
6: If I'm not mistaken, tama po ba, October 2019 po nung siya po ay na-appoint bilang special envoy to China for trade and investment?
7: I'm not sure about the date, but he was appointed, Your Honor.
6: And then after that, tinanggihan niya na po after his stint as an envoy, inoperan po siya bilang chairman po ng PhilHealth, pero he denied or he did not accept.
7: I believe so, Your Honor.
6: So this is one and the same person, is that correct?
7: Yes, Your Honor.
5: Samantala, sa naging pagtatanong naman ni Senate President Sherwin Chalian, sinabi ni Attorney Del Rosario ng SEC na walang impormasyon na nagdeklara ng dividends ang mga korporasyong may kaugnayan kay VP Sara at sa kanyang asawang si Attorney Manasis Capio. Dahil dito, sinabi ni Senate President Chalian na hindi maaaring iugnay sa dividends mula sa mga kumpanyang ito ang pagtaas ng net worth ni VP Sara tay sa mga record na tinalakay. Nilinaw naman ng SEC na maaari pa rin may ibang source of income si VP Sara na hindi galing sa mga korporasyong ito. Sa mga kumpanyang tinalakay, karamihan ay nalulugi habang ang kumita ay kabilang yung Bati Ice Plant, Davao Emerging Taipans at SGT Fortune Horse. Ayon sa SEC, kung deficit ang retained earnings, hindi maaaring magdeklara ng dividends ang kumpanya. Tinanong din ni Gatsalia ng mga kumpanyang hindi naghahain ng General Information Sheet o yung GIS at audited financial statements. Pinaliwanag ni Del Rosario na pinadalhan nila ng notice to submit ang mga kumpanyang hindi compliant o hindi sumunod at kapag patuloy na hindi nagsusumite, maaari nilang bawiin ang certificate of registration ng mga negosyo. Ilan sa mga kumpanyang nabanggit na hindi compliant ay yung CYKNT Davao Corporation na na-revoke ng SEC noong 2018 dahil sa hindi pagsusumite ng reports. SGT Fortune Horse Corporation na nag-shorten ng corporate term hanggang 2017 at yung Three Kids Trucking Services na nag-shorten din ng corporate term hanggang 2017. Sa uli, sinabi ni Gatchalia na ang mga kumpanyang na-revoke o na-shorten ng corporate term ay hindi rin maaaring maging source of income na magpapaliwanag sa paglaki ng network ni VP Sara batay sa mga record na tinalaka. Isa ngayon nga ay tapos na yung pagpresenta ng prosecution dito sa witness na si Attorney Del Rosario ng SEC at pagkatapos ng lunch break dito ng impeachment court ay ihaharap na yung kinatawan naman ng Phil Jeps na si Rendel Sopeña. Magbabalik yung trial mamayang 1:15 ng hapon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Lynn Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
45: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Mga kababayan, ngayon po, it is with the prosecution, o nasa prosecution na, yung tinatawag nating burden of proof. Paano ngayon nila patutunayan at ikakabit na ang, to refresh yung kaisipan ng ating mga kababayan, ang pinag-uusapan pa rin po natin dito yung Article 2 sa ilalim po ng Articles of Impeachment na iniakyat ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court. Ito yung mga formal charges against the Vice President. Particularly, yung Article 2, mga kababayan, ito po yung may kinalaman sa unexplained wealth ng Vice Presidente. Para as a simple and short recap, mga kababayan, ngayon, iniuugnay na itong mga korporasyon kung saan sa kanilang General Information Sheet o yung GIS, makikita nyo yung pangalan ng Vice Presidente either as a stockholder or as an incorporator or pwedeng parehas. Kung ito po ba ay ang dahilan bakit tumaas yung net worth ni Vice President Sara Duterte. So it is with it is with the prosecution to prove na may direct correlation yung mga inincorporate na corporations ni Vice President Sara Duterte sa mga korporasyon kung saan makikita nyo yung kanyang pangalan kung siya ay tumanggap ng pera o ng kita mula po dito. Linaw sa ulat ng ating mga kasamahan at sa ating pong panonood sa nangyayari kanina, ano po? Hearing or yung ating trial under Section 42 ng Revised Corporation Code. Yung mga how do we call this? Yung mga kinikita, yung mga dividendo po ng mga korporasyon. Pero, ba't mapapaisip kayo? Kung hindi proof of ownership ang pagtanggap mo ng dividendo mula sa isang korporasyon. So, ngayon, mga kababayan, paano patutunayan ng prosecution? We have to be balanced about this. Kaya nga nasabi natin kahapon, equity and justice, yan ang panawagan po natin. Dapat managot? Managot. So yung provision na binabanggit kanina sa Revised Corporation Code, na-discuss nga po kanina, pupwede bang tumanggap ang isang public official ng tinatawag natin na mga dividends o yung mga kita mula po sa isang korporasyon? Definitely po, makikita natin, although walang explicit prohibition sa revised corporation code, eh merong prohibition naman sa constitution. Dagpa kanina sa mga napag-usapan yung if I'm not mistaken, RA 6713. Yung RACS yata yun eh, which gives the rules sa ating mga public officials, whether employed or elected. Kung po pwede bang yung asawa, halimbawa, ng isang elected official, eh, pwede ba siya na i-practice yung kanyang profession? Pwede ba siyang mag-invest sa mga naturang korporasyon? At malinaw po na narinig natin mula doon sa witness, wala pong pinagbabawal. Kaya lang, parang ang tanong sa isipan, and this is my personal opinion, mga kababayan. O di gamitin mo na lang yung asawa mo, no? Para sabihin mo, ah, hindi, wala akong business interest sa isang korporasyon na yan habang ako ay nakaupo sa isang public seat o anumang pwesto man yan. Sabihin ko, ah, lahat yan eh sa asawa ko. Kung ano man yung mga natitira o yung mga bagay na dinivest ko na, not be used against me sa mga ganitong klaseng paglilitis. For the lack of a better term, mga kababayan, parang napaka-convenient naman yatang excuse na. Anyway, ang mahalaga po rito, mga kababayan, at ang pinaka-key takeaway natin sa nangyaring pagdinig kaninang umaga is now with the prosecution, yung burden na pagdugtungin itong mga dokumento na ito na ipinupukol nila laban sa vice-presidente. Palagay ko, ang kinakailangan dito eh, isabina na yung mga dokumento ng mga korporasyon kung saan nakalagay nga no, na si Vice President Sara Duterte ay either a stockholder, say substantial stockholder, o di kaya naman, siya ay incorporator sa mga korporasyon na nasabi. To be fair, sa depensa, tama naman yung kanilang, I mean, at least I would agree na medyo, o nga naman, yung teorya ng depensa onto the qualification nung kinuhang witness kanina. You are not privy to the information. Ibig sabihin, hindi mo naman nakikita, wala kang personal knowledge, hindi mo hawak yung statement of assets, liabilities, and net worth ng isang public official. Bakit, paano mo masasabi na itong mga stocks o yung mga investment sa isang korporasyon, ito yung dahilan ng isang unexplained wealth? And mga kababayan, kailangan patas ang pagtingin po natin sa mga bagay na ito. Dapat hindi tayo masyadong nadadala no, ng ating emosyon. Ikaw man ay pabor o hindi ka pabor sa sinasabing mga alleged yan. Ay, yan nalang gamitin natin, alleged. Na mga charges laban sa vice-presidente. What should be upheld is the rule of law. Ang oras po natin, 50 minuto. Makalipas ang alas 12 ng tanghali, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
9: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
10: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat.
12: ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, Lye, Enye, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
18: Good news!
19: Radyo Magazine,
20: 1278 AM.
21: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
22: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
21: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
23: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
21: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, Target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
3: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
24: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
25: Radyo on the go.
24: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
26: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
27: PBS Receiver.
26: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
24: Libre to ha?
26: Walang bayad?
24: Oo, walang bayad!
27: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
28: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
29: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
28: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
30: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib na

0: aabangan.
1: Agahan ang gahaponan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
7: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
9: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
1: Agahan ang gahaponan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Masayang pamilya, pagbati mula sa Commission on Population and Development. Masayang araw ng Martes sa lahat ng ating taga-subaybay at taga-panood. Ito po si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ako ang inyong mga kasama sa loob ng isang oras ng usaping pangpopulasyon. Ngayong episode na to, ating pag-uusapan ng tungkol sa 2025 National Demographic and Health Survey na isinagawa ng Philippine Statistics Authority. Ano nga ba ang ibig sabihin ng survey na ito at gaano ba ito kaimportante sa ating buhay? At dahil ito ang paksa natin ngayong araw, makakasama natin live via Zoom si Mr. Teodoro Orteza, Chief Statistical Specialist ng Demographic and Health Statistics Division ng Philippine Statistics Authority. Pero bago yan, panoorin muna natin ng isang audiovisual presentation tungkol sa population and development integration.
1: Parami ng parami ang programa ng gobyerno at parami ng parami rin ang nangangailangan ng serbisyo. With budgets for programs often stretched to the limit, lalong-lalo na sa LGUs, kailangang siguraduhin na ang programa

0: Programa at proyekto ay tunay na may benepisyo para sa mga mamamayan.
1: The potential for population data to become a game changer when it comes to education, health, employment, food security, and many more is enormous. PopDev aims to make population variables top of mind sa lahat ng development initiatives in all levels of government. Population information ay gagamitin sa paggawa ng mga programs and policies ng gobyerno para mas suwak ito sa pangangailangan ng mga tao. At mas malakas ang impact ng PopDev kung may implement ito sa local government level. Local governments are at the front line of demand generation and service delivery. Pero, local governments tend to have limited resources. Having leaders integrate this kind of information and data, mula sa planning hanggang sa implementation of programs, will make any effort more focused, impactful, and meaningful. Demographic and socioeconomic data will pinpoint areas that desperately need attention. By using population dynamics sa paggawa ng polisiya, plano at programa, hindi masasayang ang resources ng taong bayan. Diretso ang tulong sa mga nangangailangan. At dahil mas epektibo ang programa ng gobyerno, liliit ang kakailanganing budget ng isang programa para sa parehong resulta. Integrating population variables makes sure na nakakatugon ang mga kinauukulan hindi lang sa mga problema ngayon, but also to anticipate and prepare for the challenges of tomorrow. Integrating population into development strategies will ensure that we improve the quality of life of Filipinos.
2: Ngayong episode na to, ating bibigyang pansin ang isang survey na napakahalaga sa atin. Ito ay sinasagawa ng Philippine Statistics Authority na kung tawagin ay National Demographic and Health Survey. Panoorin natin ito para sa ating pop info. Ang Philippine National Demographic and Health Survey o NDHS ay isang pambansang survey na isinasagawa ng Philippine Statistics Authority. Ang 2025 National Demographic and Health Survey ay ika-13 sa serye ng mga pambansang DHS na isinagawa mula pa noong 1968 at ang kauna-unahang isinigawa bilang isang midterm survey tuwing 3 taon. Karaniwang sumusunod ito sa Global DHS Program using standardized methods to collect data primarily from women of reproductive age from 15 to 49 years old. Ito ang mga datos na makukuha na basic and demographic key indicators mula sa NDHS: fertility, family planning, maternal health and child care, marriage and sexual activity, healthcare utilization, knowledge, attitudes, and behavior related to HIV/AIDS, and women's empowerment, kasama na dito ang violence against women. Ayon sa 2025 NDHS, ang total fertility rate sa Pilipinas ay ang historic na pinakamababa. Ito ay 1.7 na anak bawat kababaihan. Ito ay bumaba mula 4.1 noong 1993. Ang total fertility rate o TFR ay tumutukoy sa karaniwang bilang ng anak na magkakaroon ng isang babae sa pagtatapos ng kanyang mga taon ng panganak kung siya ay manganak batay sa kasalukuyang age-specific fertility rates. Sa usapin ng pagpaplano ng pamilya, tumaas ang paggamit ng family planning methods para sa mga kasalukuyang may asawang babae sa bansa mula 58.3% noong 2022 hanggang 58.6% noong 2025. Ang mga modernong paraan ng pagpaplano ng pamilya ay tumaas din ang paggamit mula 41.8% noong 2022 sa 44.5% noong 2025. Ang mga female-centric methods ay nanatiling pinakapopular. Pills, 11.6%, ligation o sterilization ng babae, 4.6%, at injectables, 3.4%, ang pinaka-preferred na paraan ng family planning. Samantala, ang mga method ng makalalakihan o male condom ay 1.9%. Ang pagbubuntis para sa mga batang babae na may edad 15 to 19 taon ay relatibong mababa sa 4.9%. sa usapin ng bilang sa bawat rehiyon. Pinakamataas ang pagbubuntis sa mga kabataan sa Region 9, 9.3%, sinunda ng Region 12, 8.2%, at Mimaropa, 8.2%. Ang mga karaniwang indicators ay nananatili pa rin. Ang mga batang babae na may ilang pangunahing edukasyon ay nagtala pa din ng pinakamataas na porsyento ng pagbubuntis. Ito ay 17.2%. Sa usapin naman ng wealth indicators, ang pagbubuntis pa din ng mga kabataan ay pinakamataas sa mga nasa pinakamahirap na wealth quintile at 9.4% at pinakamababa sa mga nasa pinakamayamang wealth quintile at 1.4%. At yan ang ilan sa mga highlights ng 2025 National Demographic and Health Survey para sa reproductive health at family planning. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ating segment na Pulso ng Populasyon. Nakapanayam natin ang ilan nating kababayan at ating tinanong ang kanilang saloobin tungkol sa tanong na masasabi mo bang may kalidad ang estado ng buhay mo sa ngayon? Panoorin natin ito.

0: Sa akin po, okay naman na po kasi yung asawa ko po is maganda na, may magandang trabaho naman po. Napoprovide niya naman po yung mga pangangailangan namin. Family.
1: Masasabi ko lang, kung magiging quality ang buhay ko o kung medyo may karangyaan. Pero sa hirap ng buhay natin ngayon, lalo pataas na mga bilihin, medyo hindi ka magiging ano, quality.
2: Siguro po din sa ngayon po lahat ng gusto ko nagagawa ko na, and then sa pag-aaral naman po nandito lahat, so pwede kong umpisahan ulit po. At masaya na po ako dahil sa ngayon unti-unti ko na pong nagagawa ang lahat ng gusto ko. Kasi never ko po yung nagawa sa buong buhay ko. So approve naman po lahat.
3: Wala po eh. Hindi talaga quality. Kasi yung pinagkakitaan nyo ngayon, yung pag-aayos po ng mga flat screen na TV. Minsan mayroon, minsan wala. Kaya hindi po panay na lagi may kita. Ganun po. Pero yung work po ngayon na hinahanap, hindi makuha eh, kung ano talaga eh. Wala po talagang work na para pagkuhanan, para maging maganda yung quality ng buhay natin dito sa Pilipinas.
4: Ali po, ang estado po ng buhay namin ngayon ay asawa ko lang po yung nagtatrabaho at ako po ay isang housewife at nag-aalaga po ng dalawa kong anak. Ako po ang nag-aasikaso sa bahay. Bali, full-time housewife po ako. Minsan po nagsa-sideline po ako para pandagdag po kasi nga, lalo na po ngayon sa panahon po natin ngayon ay crisis po tayo. Sobrang taas po ng gasolina. Hindi lang po gasolina, halos po lahat po ng mga bilihin ay sobrang taas po. Kaya sobrang pagtitipid po kasi minimum wage lang po yung asawa ko. Minsan po OT po siya. So hindi pa rin po sapat dahil po sa dalawa pong anak ko yung nag-aaral at isa lang po yung nagtatrabaho sa amin. So kailangan po maging madiskarte sa pagbabudget, pagtitipid po, kung ano po yung mga kailangan sa araw-araw. Ayun lang po muna yung uunahin namin.
5: Okay lang po. Makakain sa tatlong araw. Tapos, may trabaho ang asawa ko. Kakaraos din, kahit pa paano.
6: Negative kasi ano eh. Hindi. Tawag to eh. Wala eh. Yung baga sa ang hirap ng ano natin, buhay. Lalo ngayon, taas ang mga bilihin. Kailan, hindi naman magtitipid, ibig sabihin. Kailan, medyo sakto lang mga bibiliin, ganun. Kailan, talaga mo talaga tayo sa mga, ano, lalo sa pera.

0: Napakinggan natin ang ilang opinyon ng ating mga kababayan tungkol sa kalidad ng buhay nila sa ngayon. At nakikita naman natin na karaniwan na sinasabi talaga ng ating mga kababayan na kapag sapat ang kanilang ang pagkain, ang kanilang kabuhayan, ay nararamdaman nila ang estado ng kanilang buhay ay may kalidad. So ito talaga ang nais talaga natin, ang demographic dividend ng ating mga kababayan na nagtatrabaho ay edukado, sila ay malusog, at sila ay may livelihood at trabaho para magkaroon talaga, no, ng demographic dividend ng ating bansa. Kapag ang ating working age population ay nakakapagsuporta ng mga batang edad 0 to 14 at 65 and over, pero ang kanilang kalidad ay maayos, masasabi nating talagang merong quality of life, no, more than the human numbers. Quality of life talaga ang gusto natin sa ating bansa. Nagpapasalamat tayo sa ating mga nakapanayam sa pulso ng populasyon. Ngayon naman, tumungo tayo sa ating panauhin sa pop beat ngayong araw na to. Makakapanayam natin live via Zoom. Let us welcome Mr. Teodoro Orteza, Chief Statistical Specialist ng Demographic and Health Statistics Division ng Philippine Statistics Authority.
1: Masayang pamilya! Magandang hapon po, Sir Ted. It's really an honor for us that you are joining Pop Beat this afternoon.
2: Apo, magandang hapon po, Ma'am Mai. At nagpapasalamat din kami at paunlakan at naimbita kami para may bahagi po natin ang resulta ng 2025 National Demographic and Health Survey.
1: Pinaka-aabangan talaga ang National Demographic and Health Survey results every time na nire-release po talaga siya. Lalo na po sa atin, no, sa CTD. So, pwede po ba nating malaman, Sir Ted, ano ba yung background nitong National Demographic and Health Survey at bakit ba ito mahalaga? At anong mga datos ang maaaring makuha sa NDHS? At every ilang years po ba ito kinoconduct?
2: Okay po. Ang Philippine National Demographic and Health Survey o NDHS ay isang national survey na isinasagawa ng Philippine Statistics Authority at kasama na ang technical assistance pala dito ng ating UNFPA Philippines. So ang 2025 NDHS ay ang ika-13 na serye ng mga national NDHS na isinasagawa mula pa noong 1968, at ito ang kauna-unahang isinagawa bilang isang midterm survey na gagawin ng NDHS po tuwing ika-tatlong taon. So every 3 years na po ang ating NDHS. So karaniwan po, ito ay sumusunod sa tinatawag nating Global DHS Program na gumagamit ng isang standardized methods to collect data primarily from women of reproductive age, meaning ito po ay mga edad ng kababaihan, 15 to 49 years. So kumukuha po tayo ng mga datos patungkol sa demographic and key indicators katulad po ng fertility, kasama na dyan of course yung fertility preferences, family planning, maternal health and child care, marriage and sexual activity, healthcare utilization, knowledge, attitudes, and behavior related to HIV/AIDS, and women's empowerment kasama ang violence against women.
1: Napakadami po nating nakukuha, no, na datos sa NDHS, kaya super talagang useful itong NDHS. Talagang nagagamit po talaga yung datos ng NDHS sa ating pagpaplano, sa ating mga programa, sa gobyerno lalo na, no. So, dumako naman tayo, Sir Ted, doon sa total fertility rate, kasi talagang for this 2025 NDHS, napaka-historic ng decline ng ating total fertility rate o yung average number of children na ng mga Pilipina, no, sa ngayon. Ito ay 1.7 na anak bawat kababaihan. Ito ay bumaba mula 4.1 no, noong 1993. At nakita po natin yung historically talagang nagde-decline. Ano kaya yung mga maaaring dahilan, Sir Ted, ng patuloy na pagbaba ng ating fertility rate?
2: Oh, Magbigay lang po muna ako ng parang background, no? Ang total fertility rate ay tumutukoy sa karaniwang bilang ng anak na magkakaroon ng isang babae sa pagtatapos ng kanyang mga taon ng panganganak kung siya ay manganganak batay sa na-report sa NDHS na age-specific fertility rates. Subalit sa 2025 NDHS, halos kalahati ng currently married women na may edad 15 to 49 ay nag-report na ayaw na nilang magkaanak pa. So sa mga kababaihan naman na may dalawang anak, ang porsyento ng nagsasabing ayaw na nilang magkaanak pa o sumailalim na sa sterilization ay tumaas mula 62.5 noong 2022 hanggang 63.7% nitong 2025. Yung mga mayroon pong isang anak naman na nagsasabi na ayaw na nilang magkaanak ay tumaas din po mula 22.2% noong 2022 NDHS at ito ay nasa 25.8 na po ngayong 2025 NDHS. Kasama po ito sa mga nagpapababa sa ating total fertility rate dahil mas pinipili na po nilang hindi na manganak or hindi na dumami pa yung anak. Sa kabilang banda naman, halos walang pagbabago sa porsyento ng mga kababaihan na may marami ng anak na tulad ng tatlo, apat o higit pa na nagsasabi na ayaw na nilang magkaanak o pwede rin sumailalim na sila sa isang sterilization sa parehong panahon. So, ang kalahating porsyento ng mga babaeng nagsabing ayaw na nilang manganak at ang patuloy na pagbaba ng magbilang ng mga anak na nila na ng mga kababaihan na nagnanais na lamang ng kunti ang anak. Kasama na rin ang patuloy na pagtaas ng porsyento ng mga kababaihan naman na mayroong mga anak na marami na pero nagsasabi na na ayaw na nilang magdagdag pa ng anak. So maliban pa dito ang pagbaba ng fertility habang tumataas ang wealth index ay nakakatulong din sa na pababain ang ating total fertility rate. Ayon sa kasama rito na yung antas ng edukasyon ay mababa sa mga kababaihan. Samantalang yung antas ng pag-aaral ay mabot sa kolehiyo, ay may mababa po na bilang ng anak. So ibig sabihin, parang kung mababa yung natapos, maraming anak. Kung mataas yung natapos sa pag-aaral, mababa po yung anak. So, ibig sabihin po nito, mas magandang pamumuhay o mas mataas na antas ng edukasyon ay mayroon ng mas kaunti na ipinapanganak. So, yun pong interplay ng mga lahat ng mga indicators na ito ang siyang tumutulong or siyang nagpapabago sa pattern ng ating fertility na siyang sinusukat natin sa total fertility rate na umaabot na ngayon sa 1.7.
1: Ayun, so talagang kahit yung pag-aaral Sir Ted ng CPD ay nagsasabi no na yung majority talaga ng mga Pilipino ang kanilang preference talaga ay i-prioritize ang kanilang economic well-being and the usual po na relationship talaga ng education at saka ng wealth quintile no o yung socio-economic status ng ating mga kababaihan at ang kanilang mga partners na kalalakihan. At nabanggit niyo na nga Sir Ted no na talagang may factor yung education and wealth quintile or socio-economic status ng ating mga kababayan sa pagkakaroon ng total fertility rate. So sa edukasyon, ang mga babaeng may some primary education ay may total fertility rate na 3.1 samantalang mas mababa sa mga nakatapos ng kolehiyo or mas mataas yung antas. Sa wealth quintile naman, ang pinakamahirap na pamilya ay may total fertility rate na 2.8 kumpara sa pinakamayaman na 1.1. Ano naman kaya ang mensahe ng datos na ito sa ating mga policy makers at sa ating mga program planners?
2: Okay po. Ang isang maaring interpretasyon po dito na ang fertility sa kababaihan ay sensitibo sa edukasyon and socioeconomic status. Na-mention ko nga po kanina na ang mas magandang pamumuhay o mataas na antas ng edukasyon ay mas kaunti ang ipinapanganak para sa magandang kalagayang pang-ekonomiya. Sa kabilang banda naman, ang mga kababaihan na mababang edukasyon o kabilang sa poorest quintile ang pinaka nangangailangan ng access sa contraceptives, reproductive health services, at information campaigns. So, kailangan din palakasin ang access sa edukasyon ng kababaihan, lalo na sa secondary at tertiary levels, bilang long-term strategy sa fertility reduction. Dahil ayon sa datos, mababa ang mga ipinapanganak ng kababaihan na nakatapos ng ganitong edukasyon.
1: So, education is still the key, no, para sa isang may quality of life talaga. And kapansin-pansin din, Sir Ted, na mas mataas ang total fertility rate sa rural areas, which is 2.0 kumpara sa urban areas na 1.5. Ano kaya yung indikasyon ng datos din na ito, since nabanggit na natin yung education and the wealth, no, or socioeconomic status? Ito namang urban and rural, bakit po ba mas mataas pa din sa rural areas kaya, Sir Ted?
2: Opo, isang general po na information ang isasabi na ang urban living ay may kaakibat na mas mataas na gasto sa, halimbawa, sa bahay, edukasyon, at pang-araw-araw na pamumuhay. So, nagiging dahilan ito para limitahan ang bilang ng anak. In terms naman of health services, sa urban areas, mas malawak ang access sa contraceptives, health facilities, at reproductive health services. So, mas marami ang oportunidad para sa mataas na antas ng edukasyon at kita or yung ating mga employment sa urban areas. So, kaya mas pinipili ng mga pamilya ang mas kaunting anak. Sa rural communities naman, mas matibay ang traditional na pananaw na ang pagkakaroon ng maraming anak ay tanda ng yaman o suporta sa kabuhayan, halimbawa. So, limitado rin dito ang access sa, halimbawa, sa modern family planning. Kaya mas pinipili dito ang traditional na family planning na mayroon ng mataas na failure rate. Kaya nagre-result sa hindi planadong pagbubuntis at kaugnay na panganib sa kalusugan. So, sa madaling salita, ang datos ay indikasyon ng hindi pantay na access at oportunidad sa bagitan ng rural at urban populations na siyang may direktang epekto sa fertility behavior.
1: So, access po talaga yung nakita natin, no, isa sa mga dahilan kung bakit mas mataas talaga sa rural than the urban areas. So, dumako naman tayo, Sir Ted, sa teenage pregnancy, kasi talagang itong National Demographic and Health Survey na 2025 ay maganda po talaga yung showing, no, ng teenage pregnancy rates. And I think historic din, no, Sir Ted, na mas mababa na talaga ang teenage pregnancy rate sa mga kababaihang edad 15 to 19 na nagkaroon ng karanasan sa pagbubuntis at panganganak. Ito ang pinakamababang antas, ano, Sir Ted, mula 1993 na from 10.1% noong 2013, ngayon 4.9%. So it's really good news for all of us working for this issue talaga for teenage pregnancy. Ano kaya yung dahilan, Sir Ted, ba't bumaba yung antas nito, no, historically?
2: Opo. So, ang teenage pregnancy sa mga Pilipina, ang kababaihan na may edad 15 hanggang 19, ay bumaba mula 54, as mentioned, no, percent noong 2022 tungo sa 4.8% itong 2025. Sa mga kababaihang may edad 15 hanggang 19 na nagkaroon ng karanasan sa pagbubuntis naman nitong 2025, ang pinakamataas na porsyento na inaitala ay edad 19 na nasa 9.7%. Sinundan ito ng mga edad 18 nasa 6.9% at mga edad 17 5.1%. Sa mga resulta ng NDHS mula 2022 at 2025 in DHS, ang age-specific fertility rate ay pinakamataas sa kababaihan na nasa age group 25 to 29 years. Yun yung po yung peak. Ito ay nagpapakita ng pagkaantala sa childbearing years. So, ibig sabihin, yung mga nasa younger age group kasama na po yung edad 15 to 19 ay hindi pa rin talaga nanganganak kasama na yung 20 to 24 years old. So, ang age-specific fertility rates, ang bilang ng panganak, ng ipinapanganak ng kababaihan sa bawat 1,000 na babae para sa tatlong taong panahon bago ang survey o ang EDH. So, yun pong age-specific fertility rate sa edad na 15 to 19 na siyang pinakamababa. At yung mga mababa ring porsyento ng panganganak ng edad 19, 18, and 17 ay maaaring siyang nagdudulot ng pagbabago ng pananaw ng mga kabataan na magkaroon ng kalayaan muna bago mag-asawa o magkaanak.
1: Mm-mm.
2: Dahil sa lumalawak na ang trend ng delayed childbearing or marriage. So, yun po yung pinapakita nung ating age-specific fertility rates.
1: So, ang peak talaga ng childbearing ay 25 to 29. Mataas po ba yung access ng 25 to 29 sa family plan?
2: Yung peak? Pero doon parang nadidelay dahil yung ayaw na nilang mag-asawa parang noon dati nasa 25 to 20, 30 to 24 lang, ayun yung peak ng pag-aasawa or childbearing years.
1: Okay.
2: Pero ngayon dahil sa umurong na siya nasa 20, 25 to 29, di mas lalo nang naging kunti yung ipinapanganak ng 15 to 19, 20 to 24.
1: So, dumako naman po tayo sa family planning. Sir Ted, di ba po sa 2025 National Demographic and Health Survey, 33.8% lamang ng lahat ng kababaihan ang gumagamit ng anumang family planning method. Sa kasalukuyang may asawa naman, 58.6% naman ang gumagamit. Bago ko po tanungin yung question about anong edad yung karaniwang gumagamit ng method sa family planning, tanong ko po muna, ano po ba yung definition ng may asawa sa NDHS 2025? At sa mga, I think, mga nakaraang NDHS.
2: Ang NDHS po, kapag nagtatanong ay... kapag tinatanong po yung marital status, ito po ay tinatanong kung never married or may asawa or merong living together. So, hiwa-hiwalay po yun. Pero pagdating po natin doon sa family planning, pag sinabi po natin na currently married, posible po na siya ay legally married, currently married na may asawa, or meron po siyang kalibing.
1: Okay po. So, yung may asawa po, no, ay formally married or living together. So, dahil po doon, sir, anong edad ba yung karaniwang gumagamit ng permanent methods ng family planning?
2: Opo, ayon po sa resulta ng 2025 NDHS, ang mga kababaihan na gumagamit ng like permanent methods of family planning ay nasa edad 35 to 49 years old. So ito yung mga kababaihan na dumaan na kasama na dito yung mga kababaihan na dumaan sa female sterilization. Sa short term naman, ang pills ay karaniwang ginagamit ng mga kababaihan na may edad 25 to 39. Ang mga gumagamit naman ng male condoms ay nasa edad 20 to 34 years old. At ang pinakabata ay gumagamit ng injectables na nasa edad 15 to 24 years old. So, yun pong mga nabanggit kong mga age groups, yun po yung may mga matataas na percentage na reported na kanilang ginagamit as a family planning method.
1: So, kita po natin no, na mas older talaga yung mga gumamit na ng permanent method. Siyempre, ay limiting na sila, ayaw na nila magkaanak. No? At yung iba naman, maaaring spacing ang kagustuhan. Kaya sa short-term methods, ang sabi nga po no, ni Sir Ted, ang pinakapopular pa rin ay ang pill. No? At ang sinabi niya, yung mas nakababatang mga kababaihan, injectable naman. No? At yung male condom, sir, ano na nga ba yung edad na karaniwang gumagamit ng male condoms?
2: 20 to 34 years old.
1: 20 to 34 years old. Ah, ayun. So, medyo gitna, no? Medyo nandun sila sa peak, no? Ng kanilang, yung mga partners nila nasa peak ng kanilang childbearing ages. Maraming salamat po, Sir Ted, dun sa napaka-rich, no? Na datos ng family planning, yung permanent methods, yung short-term methods, at yung male-centric methods, o yung condom. So kapag sinpansin naman din na mas mataas yung modern contraceptive prevalence rate sa rural areas, 47.2%, kesa naman sa urban areas na 42.1%. Ano ba yung mas popular na method sa ating rural areas and urban areas? And ano kaya yung paliwanag ng mga datos na itong nakita natin, Sir Ted?
2: Opo. Ang popular na method of modern contraception sa urban area ay female sterilization na mayroon ng 8.4% kumpara sa 7.4% sa rural area.
1: Opo.
2: Ganun din ang male condom na mayroon naman ng 3.3% sa urban kumpara sa rural area na 1.5%. Sa rural areas naman, ang popular ay ang tinatawag nating IUD with 3.0% sa rural area versus 2.7% sa urban area. Ang injectables naman na mayroon ng 6.3% sa rural versus 5.9% sa urban. Ganun din yung implants na mayroon ding 4.9% sa rural versus 3.7% sa urban. At ang panghuli ay yung pills na mayroon ng 23.7% sa rural versus 17.9% sa urban. So, mas popular, hindi natin inaasahan, pero ito yung trend. Mas popular yung pills sa rural kumpara sa urban. So, malaki po yung agwat, 23.7% versus 17.9%.
1: Ano po kaya ang paliwanag sa mga ng datos na ito, Sir Ted? Bakit kaya ganoon, no? Ang nakikita natin, bakit kaya sa rural areas mas popular yung short term, which is the pill, compared to the urban area?
2: Opo. So, tingin po natin dito ay yung access. So, yung mga malalawak ang access sa urban area ay mas nakukuha nila ito. Pero mayroon ding datos kasi ang NDHS na mayroong tinatawag tayo na kung saan nila nakukuha yung commodity, and malaking tulong yung mga government supplies na na sinusuporta natin sa ating mga kababayan. Kung kaya't nakukuha pa rin ng rural area, halimbawa itong mga IUD, injectables, implants, na siyang nagpapataas marahil doon sa porsyento kung bakit mataas yung mga paggamit ng IUD injectables and implants sa rural area. Ganon din siyempre sa pills, kung meron tayo ng mga health center na government operated, mataas na nakakatulong ito sa rural area na siyang nagsusupply ng commodity sa mga kababaihan. And kadalasa naman, ang nasa private health facilities ay yung nasa urban area na siyang nakukuha, katulad halimbawa ng female sterilization.
1: So napaka-importante din talaga ng supply na galing sa gobyerno, kasi talagang nakakatulong ito sa ating mga kababayan, at talagang nararamdaman talaga ito ng ating mga kababayan na nasa rural areas. At kita naman po, no, sa datos. Nabanggit niyo, Sir Ted, na yung percentage of Filipinos na nag-a-access ng family planning po sa mga government versus the private. Ano po ba yung mga porsyento na nakikita natin sa 2025 National Demographic and Health Survey?
2: Okay po. Halimbawa po sa injectables, about 89% po doon ay galing sa public sector.
1: Yung implants po, naman talaga. Po
2: ay, opo. Ang implants naman po ay 93.4% na galing
1: mas
2: sa
1: mataas
2: public
1: pa.
2: Sector, opo.
1: Uh-huh.
2: At yung IUD na 90.6%. So, yung pong sa pills, mayroong share din yung public sector, 23.1%, pero mayroon din po dito na ng share na galing sa other source. So, alam naman natin na nabibili na itong commodity na to sa mga stores na private store. So ito yung lumalabas, mayroong 10%, pero mayroon ding malaking share ang private medical sector na umaabot ng 67%. Sa
1: mas
2: male condom
1: pa.
2: Sa male condom naman parang malaki na halos yung share ng other source o yung nabibili sa mga stores, 33.1%, at yung private sector ay mayroong share ng about 54.7%. Ito po ay about male condom use.
1: So nakikita natin yung out-of-pocket spending ng mga Pilipino sa mga private facility at private sector sa male condoms at saka sa pill, mataas din. Ano, Sir Ted? So talagang may panawagan din talaga ang CTD na maging available din yung supplies sa ating mga health facilities na pampubliko kasi napakalaki din talaga ng tulong nito. At tumako naman po tayo sa violence against women. I think yung NDHS po ay may bagong sinalis, 2025 NDHS, tungkol sa violence against women. Ano po ba yung mga porsyentong ito at ano po ba yung bagong isinali po ng 2025 NDHS tungkol po sa violence?
2: Okay po. So sa pagtingin po ng sa trend no ng violence against women, makikita natin ang porsyento ng mga kababaihan na nakakaranas ng karahasan o nakaranas ng karahasan mula sa asawa o partner. Ito po yung tinatawag natin na domestic violence.
1: Okay.
2: Katulad halimbawa ng emotional violence, physical violence, or sexual violence, ay tuloy-tuloy na bumababa mula 29% noong 2008. So ito po yung kauna-unahang isinali sa NDHS ang violence against women. Ngayon pong 2025, ito po ay nasa 15.4%. Medyo may mababa po yung pagbaba, pero tuloy-tuloy po naman ito. So sa emotional violence, mula noong 2008, ang emotional violence ay 22.6. Ngayon po ay nasa 14% sa 2025 NDHS. Ang physical violence po, 14.4% noong 2008, ngayon po ay 5.3% sa 2025 NDHS. At ang sexual violence naman na 8% noong 2008 ay 1.8% na lamang po dito.
1: Wow.
2: Sa 2025 NDHS.
1: Napakaganda pong datos na tuloy-tuloy yung pagbaba ng emotional, physical, at sexual violence ng ating mga Pilipino. But syempre, of course, violence is still violence. Sana ang aim talaga natin is zero. But it's good news, Sir Ted, no, na pababa po siya. It may be an indication talaga of women empowerment, no, sa ating bansa, no, at saka yung recognition ng mga kababaihan na may mga karapatan sila, no, kaya siguro, no, at siguro yung ating mga kalalakihan also, yung recognition of there is no justifiable reason para maging violent sa kanilang partner. Maraming salamat, Sir Ted. Napaka-rich po talaga ng data na makukuha sa National Demographic Institute.

0: usapan.
1: Hindi heavy.
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, may hindi boring.
4: Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
14: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: Servisyong kailangan.
17: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
18: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.

0: na tanawin.
1: Explore na natin!
2: Love the Philippines!
0: Likhang sining na proudly Pinoy!
1: Inflex na yan!
0: Radyo Magazine
3: 1278
4: Radyo Pilipinas
5: Radyo Publiko.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
0: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Radyo Pilipinas
5: Radyo Publiko
4: Radyo Pilipinas
3: Tamang impormasyon
0: Pangkalusugan man o pagkakakitaan
1: Aliw na kwentuhan
11: Kabataan, kasama sa usapan
1: RG
0: Radyo Magazine 1278

0: πεινάς.
1: Interesting, no Sabbath.
2: Cindy Heavy.
3: Tugtugam Chill.
1: Suave.
4: Learning from home, they need boring.
5: Radio Magazine.
6: 1278 AM.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
15: PBS Receiver.
7: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
16: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad!
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: Servisyong kailangan.
18: Servisyong kailangan.
17: Direkta mula lokal na pamahalaan.
19: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.

0: Tamang impormasyon.
1: Panggal sugar man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
5: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: I extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
4: Radyo on the Go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
2: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
9: From PBS,
6: Presidential Broadcast Service
5: at Radyo Pilipinas,
6: Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan ang gahaponan.
13: 66 Informasyon.
15: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Raj Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Martes, September 22, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Raj Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta tala kayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
1: Set your mind to think green.
2: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
1: Green Mindset.
2: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Para sa tuloy-tuloy, nagkuwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwedeng-pwede nyo na rin basahin at balikan ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang makakakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kuwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kuwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, atin pong patuloy na pag-usapan, ito pong ginanap na International Coastal Cleanup 2026. Sabi nga po natin, no, tayo po ay nakamonitor, binabantayan po natin, at inaantay natin ito pong magiging resulta, ito pong turnout at mga impormasyon na ibabahagi po ng ating DENR sa naging resulta nito pong ICC 2026. Base po, no, sa bawat location, na bawat lugar kung saan po ginanap at saan po, no, nakibahagi dito sa sabay-sabay at malawakang paglilinis na ito. Dito po sa ibinahaging impormasyon at ulat ng DENR National Capital Region na dito po sa bahagi o dito po, no, sa isang ICC location dito po sa may Tanza Marine Tree Park kung saan nalilinis po, no, para sa proteksyon ng ating coastal ecosystem. Sa lugar po kung saan nagtatagpo ang lungsod at dagat, bawat piraso ng basurang napupunta sa baybayin ay maaari pong maging banta sa kalusugan ng coastal ecosystem. Ito po ang isa sa mga mensaheng binigyang diin sa isinagawang International Coastal Cleanup 2026 dito po sa may Tanza Marine Tree Park sa Maya Navota City. Nakiisa po ang mga volunteers sa DENR-NCR at mga katuwang na organisasyon sa paglilinis at pagtatanggalan ng solid waste at iba pang marine debris sa lugar bilang ambag sa pangangalaga ng baybayin at mga likas na yamang nagbibigay ng mahalagang benepisyo sa mga komunidad. Sa paunang ulat na sa naturang site, umabot po sa 208 na sako o katumbas po ng 1,459

0: kilos ang kanilang nakolekta ng basura sa lugar. Ito po ano, ay sa pagtutulungan ng mahigit sa 200 clean up volunteers. So ito po ano, yung sitwasyon. Ito po yung naging setup dito po sa may Tanzamarine Tree Park sa Maya, Navota City. Binigyan din po ni DNR Assistant Regional Director for Technical Services Engineer Henry Pasis na hindi lamang po usapin ng kalinisan ang pangangalaga sa mga coastal area. Aniyam, ang bawat coastal ecosystem ay may papel sa proteksyon at kalusugan ng ating mga katubigan. Kapag hinayaan nating maipon ang basura, hindi lamang itsura ng lugar ang naapektuhan. Naapektuhan din ang ecosystem at ang mga komunidad na umaasa rito. Ipinakita ng International Coastal Cleanup 2026 na ang pangangalaga sa baybayin ay hindi nagtatapos sa isang araw na cleanup. Kaakibat nito, ang maayos na pamamahala ng basura, responsableng pagtatapon at patuloy na pakikilahok ng komunidad. Muli po, no, ito yung malinaw na mensahe. Ito po yung paulit-ulit na sinasabi po, no, kaugnay nitong International Coastal Cleanup 2026 na hindi po natatapos sa isang araw na paglilinis itong malawakang problema at ito pong krisis natin sa basura. Para sa DNR-NCR, nagsisimula ang malinis na baybayin sa pagpigil sa basura bago pa man ito makarating sa ating mga daluyan ng tubig. Dahil ang malinis na dagat ay hindi lamang bunga ng paglilinis, bunga rin ito ng responsableng komunidad. Kung matatandaan niyo po itong tema ng International Coastal Cleanup 2026 na Clean Seas for Resilient Communities, talagang nakabatay po malaking parte at malaking responsibilidad po ng ating local communities kung paano mapapanatili itong ating mga coastal areas. Muli po, no, itong mga basura na atin pong nakikita ng palutang-lutang at napadpad dito po sa mga coastal areas natin ay hindi lamang mga basura na dito po direktang itinapon. Ito po, no, ay may mahabang kwento. Maaaring ito po ay basura na naitapon po, no, sa kalsada hanggang sa napunta, tinangayat na napadpad po, no, dito sa ating mga coastal areas at sa ating mga karagatan. So talagang yung responsibilidad po natin, ang responsibilidad ng bawat isa at ang responsibilidad ng ating komunidad ay kinakailangan upang mapanatili po natin na malinis at masiguro po natin na hindi na madadagdagan at hindi po patuloy na dadami yung mga basura na napupunta sa ating coastal area. Tulad na lamang din po, no, dito sa bahaging ito ng Tanzamarine Tree Park sa Maya, Navota City. Dito naman po tayo sa impormasyon na kaugnay ng International Coastal Cleanup 2026 dito po sa bahagi ng Marikina River. Maaaring malayo ang dagat sa isang basurang itinapon sa komunidad, ngunit maaari pa rin itong makarating doon sa pamamagitan ng mga daluyang tubig. Ito po, no, yung paliwanag. Ito ang binigyang diin sa ICC 2026 sa bahagi naman ng Marikina River sa may barangay ng Ka sa Marikina City. Nakaisa po ang ating mga volunteers sa pangunguna ng DNR Metropolitan Environmental East upang alisin ang mga solid waste at iba pang basurang naipon sa bahagi pong ito ng ilog. Umabot sa mahigit 960 na sako ng basura na tinatayang may timbangan na 7,254 kilos ang nakolekta sa lugar na nilahukan po ng higit sa 700 cleanup volunteers mula po sa iba't ibang organisasyon at mga individual. Ayon kay MEOE's OAC Director Arnel Matreo, mahalagang makita ang ugnayan ng mga ilog sa pangangalaga ng Manila Bay at ng atin pong karagatan. Sa kanyang mensahe, sinabi po niya na hindi kailangang nasa tabing dagat tayo para magkaroon ng epekto sa dagat. Ang basurang hindi napipigilan sa ating mga komunidad ay maaaring mapunta sa mga drainage, estero at ilog, at kalaunan ay makarating sa Manila Bay. Kaya ang pangangalaga sa karagatan ay nagsisimula rin sa pangangalaga sa ating mga ilog. Muli po, no, ito yung paliwanag din ng atin pong DENR, na bagamat ang pangalan po, no, nitong programa ay International Coastal Cleanup, hindi lamang po limitado sa mga coastal areas itong mga paglilinis. Kaya naman po, no, isa din sa mga tinukoy na ICC location sa ito pong bahaging ito ng Marikina River, dahil ito pong daluyang tubig na ito, no, kapag dito po nadala, dito po inanod yung mga basura, at ito po, no, ay nakaugnay sa ating Manila Bay. Kaya naman po yung mga basura ay mahirap po, no, na matrace kung saan po talaga ito nang gagaling. Muli po, no, yan yung dapat nating maunawaan, na yung problema po natin sa basura ay problema po nating lahat. Mayroon tayo pong mga hindi nagtatapon ng maayos, tayong hindi nag-segregate ng maayos. So, yung mga basura po natin ay pwedeng anurin, pwedeng tangayin at mapunta kung saan man pong bahagi ng ating mga katubigan. Binigyang diin ng DENR-NCR na mahalaga ang tamang pamamahala ng basura, mula sa pagbabawas at segregasyon hanggang sa tamang koleksyon, recovery at pagtatapon upang mapigilan ang pagpasok ng basura sa mga waterways. Ang paglilinis sa Marikina River ay bahagi po ng mas malawak na layunin na mapanatiling malinis ang magkakaugnay na daluyan ng tubig sa Metro Manila. Kung matatandaan niyo po, no, itong Marikina LGU, ito pong Marikina City ay tinukoy ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang magandang halimbawa ng kanilang recovery and recycling efforts. So, muli, ito rin po, no, yung ating panawagan para po sa mga local government units sa Pilipinas. Maaari po kayong makipag-ugnayan, maaari po kayong mag-benchmarking activity sa Marikina City upang makita nyo po yung mga innovations and the technologies na kanilang ginagamit upang yung mga inaakala po nating basura na ay pwede pa palang mapakinabangan. Muli, dito po, no, sa Marikina River, yung mga basura na pilit po nating isinasaayos, dito po, no, ay nagagawan po nila ng paraan upang muling mapakinabangan at magamit pa sa iba pang mga proyekto at programa ng pamahalaan. Binibigyan din po dito yung pagkakaroon ng sistema. Yung sistema po mula sa segregation ng basura sa bawat tahanan, yung sistema po ng koleksyon hanggang sa pagproseso nito pong mga basurang ito upang limitado na lamang yung kinakailangan pong itapon at dalhin sa mga landfill. Muli po, yung no segregation, no collection policy sa may Marikina City, ito po, no, yung isa sa mga dapat po nating simulan sa atin pong mga LGUs. Yung mahigpit po nating pagpapatupad na kapag itong bahay na ito ay hindi po nag-segregate ng basura, ay hindi po kokolektahin ito sa kanila. Sino ba naman po ang pamilya, sino ba naman pong tahanan ang gustong matambakan ng napakaraming basura dahil hindi lamang sumunod dito sa polisiyang ito? So kung talagang magiging mahigpit, mayroon pong pangil at mayroon pong diin yung ating mga polisiya, makasisiguro po tayo na susunod at talagang mapapanatili po natin yung disiplina sa bawat tahanan at ang disiplina po sa ating mga Pilipino. Muli po, ito ay ulat, ilang karagdagang impormasyon kaugnay pa rin dito po sa nakalipas na International Coastal Cleanup 2026 mula po sa ating DENR National Capital Region. Ang oras po natin, 3:15 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 AM.
1: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 12:78 AM.
2: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
3: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
2: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
3: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
2: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
3: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
2: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
3: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Ay grabe, tag-ulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
7: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
6: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
7: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
6: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
7: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
6: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
7: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niyan ay sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
8: Naku! Umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
9: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
8: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
9: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
8: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
1: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
4: Radyo Magazine 1278.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Set your mind to think green.
5: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
4: Green Mindset.
6: Ang oras po natin, 3:20 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278. Ayam. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan, ngayong hapon may kaugnayan pa rin po sa ating International Coastal Cleanup 2026. Ito naman po yung report at ulat kaugnay dito sa bahagi naman ng Manila Baywalk Dolomite Beach na isa rin po sa mga ICC location. Sa nito po ng September 19 na kapansin-pansin po ang tanawin. Ngunit may mas mahalagang bagay na kailangan pong makita. Ito ang pangangailangang patuloy na protektahan ang Manila Bay mula sa basura at iba pang banta sa kapaligiran. Ito po ang naging mensahe sa isinagawang ICC 2026 dito po sa Manila Bay Dolomite Beach sa May Rojas Boulevard. Pinaunahan po ng DNR National Capital Region ang paglilinis kasama ang mga katuwang na ahensya, organisasyon, pribadong sektor at mga volunteer. Sa aktibidad po, nakolekta ang higit sa 770 na sako ng basura na may tinatayang timbang na 23,100 kilos. Kabilang na po dito yung mga plastic, bottle caps, straws, cigarette butts at iba pa. Ito po no, yung mga initial report. Ito po yung mga initial result na atin pong nakikita at nababasa na talagang majority, karamihan pa rin po sa mga nakolektang basura during the International Coastal Cleanup 2026 ay plastic. Kaya po masasabi natin na yung malawakan nating suliranin at yung crisis po natin sa plastic, sa mga single-use plastics na yan ay very evident pa rin po. No? At kitang-kita natin yung patunay dito po sa ICC 2026. Ayon po kay DNR Legal Affairs Service, OIC Director Attorney Anthony Raymond Velicaria, higit pa sa magandang tanawin ang dapat na makita ng publiko sa Manila Bay. Alam po natin na itong Manila Bay Dolomite Beach ay isa po no, sa mga dinevelop na attraction na area kung saan pwede pong magbanding, kung saan pwede pong mag-perform ng recreational activity, isa pong recreational area para po sa ating mga kababayan, lalo na po dyan sa may Maynila. At ito po no, dito sa nakalipas na International Coastal Cleanup 2026, itong magandang tanawin dito sa Manila Bay ay isa pong dapat nating pagtuunan. Gusto natin na mapangalagaan ito, pero yung problema po sa basura, yung isa sa una po nating dapat tugunan. Sa mensahe po ni Attorney Mavelicaria, aniya, ang Manila Bay ay hindi lamang isang tanawin o pasyalan. Isa itong mahalagang ecosystem na may malaking papel sa ating kapaligiran at mga komunidad. Kaya mahalaga ang bawat hakbang upang mapanatili itong malinis at maproteksyonan laban sa polusyon. Imagine po, no, kung titingnan natin visually, maganda po itong Manila Bay, pero yung problema, yung nakatago pong problema sa basura at polusyon, ito po yung dapat nating pagtulong-tulungan na solusyonan. Binigyan din ng DNR NCR na mahalaga itong mga cleanup activity upang alisin ang basurang nasa kapaligiran. Ngunit higit na mahalaga ang pagpigil sa basura na makarating sa mga daluyan ng tubig. Sa ilalim nga po ng temang Clean Seas for Resilient Communities, hinikayat ng ahensya ang publiko na maging bahagi ng pangmatagalang solusyon sa pamamagitan ng pagbabawas ng basura, tamang segregasyon at wastong pagtatapon. Muli po no, sa dami na ng basura sa ating bansa, sa dami po ng basura na kailangan nating gawan ng paraan upang maisaayos yung panawagan po na talagang mag-reduce, yung panawagan po na dapat mabawasan na po yung mga nakikreate o nalilikha nating basura. Iyan po yung dapat po nating gawin. Kaya naman po, no, yung pag-refuse sa paggamit po ng mga plastics, ng mga single-use plastics, iyan po yung ating ipinapanawagan. Yung mabawasan po, no, yung dami ng basura natin sa araw-araw, iyan po yung gusto po nating mangyari araw-araw. Ang malinis na Manila Bay ay hindi lamang resulta ng isang araw na paglilinis. Ito po ay bunga ng responsableng pagkilos araw-araw. Muli po, no, ito yung nais natin. Araw-araw, tuwing gigising po tayo, ang gusto po nating mangyari ay maging kabahagi tayo, may ambag po tayo sa pagsasaayos ng mga problemang ito. At kung sisimulan po natin sa ating sarili yung pag-refuse sa mga single-use plastics araw-araw, yung pag-refuse sa mga single-use packaging araw-araw, iyan po ay dapat nating gawing effort. Iyan po ay dapat po nating sikapin araw-araw. Muli, ito po yung update kaugnaya dito po sa bahagi ng Manila Bay Dolomite Beach sa Mayo Rojas Boulevard. Dito naman po tayo sa ulat mula sa Pasig River Coordinating and Management Office, kaugnay pa rin po ng ICC 2026. Sa ilalim po ng DNR National Capital Region, ito po ang isinagawang clean-up activity sa kahabaan po ng Pasig River, bilang bahagi pa rin ng ICC 2026. Mahigit 180 volunteers mula po sa iba't ibang tanggapan ng DNR, mula po sa Barangay 836, Pandacan, Manila at Manila Health Department ang nagsama-sama para po sa paglilinis ng Pasig River. Umabot po sa 154 na sako o katumbas ng 585 kilos ng halo-halong basura ang nakolekta at naialis mula po sa katubigan sa isinagawang naturang clean-up. Dumalo po sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa office of the Assistant Secretary for Field Operations, Mindanao, Biodiversity Management Bureau, River Basin Control Office, at PRCMO. Inihatid po ni Assistant Secretary Attorney Felix Aliserang mensahe ni DNR Secretary Attorney Juan Miguel Cuna na binigyang diin ang kahalagahan ng tamang pamamahala ng basura, resource recovery, at pagtataguyod ng kultura ng responsabling pagtatapon, paghihiwalay, pagbabawas at pag-recycle bilang bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Ang Pasig River po ay isa dito sa 11 identified cleanup sites sa Metro Manila para sa ICC 2026 na isinasagawa nga po, no, tuwing ikatlong Sabado ng Setyembre. Layunin po ng ICC na pagbuklo rin ng mga komunidad at iba't ibang sektor sa paglilinis at pangangalaga ng mga baybayin, ilog at iba pang daluyan ng tubig laban sa marine litter. Lubos na kinikilala ng DNR-NCR ang pakikiisa ng lahat ng katuwang at volunteers ngayon pong International Coastal Cleanup 2026. At muli po, no, ang lubos na pasasalamat sa lahat po ng mga Pilipino na nakipagbayanihan para po sa pangangalaga at paglilinis ng atin pong mga katubigan. Ito po yung initial report at update ng ICC 2026 dito po sa bahaging ito ng Pasig River. At syempre po, no, kabilang din sa mga locations nitong International Coastal Cleanup 2026 ang Las Piñas Parañaque Wetland Park. Nagsama-sama po ang iba't ibang grupo mula sa pampubliko at pribadong sektor bilang bahagi ng International Coastal Cleanup. Ito nga po ang pinakamalaking volunteer coastal cleanup na idinaraos po tuwing ikatlong Sabado ng Setyembre kada taon. Sa pamumuno po ng Protected Area Management Office ng Las Piñas Parañaque Wetland Park, sa kanila pong ulat, Umabot po sa 1,459 na sako ng basura ang kanilang nakolekta. Katumbas po ito ng nasa 23,112 kilos po ng basura. At kabilang sa mga nakipagbayanihan at nakipagtulungan po ang aabot sa 1,147 volunteers mula po yan no, sa abot sa 30 organizations. Ganun po karami itong ating mga kababayan, ito pong ating mga kapwa Pilipino na nakibahagi at lumabas ng bahay at nagtungo po dito sa May Las Piñas Paranaque Wetland Park upang makiisa dito sa malawakang paglilinis. Sa sama-samang pagkilos ng ating mga volunteer at atin pong mga itinuturing na wetland heroes, muli pong ipinakita ang kahalagahan ng pagtutulungan para sa pangangalaga ng baybayin at katubigan. Gayunpaman, binigyan din po ng Protected Area Management Office na bagamat mahalaga itong mga ganitong uri ng cleanup activities, ang tunay na pangmatagalang solusyon sa problema ng basura ay nagsisimula po sa pinanggagalingan nito. At ito po yung ating mga kabahayan at ating pamayanan. Sa pamamagitan po ng pagbabawas sa nalilikhang basura, wastong segregation at maayos na pamamahala nito, maiiwasang makarating ang basura sa ating mga ilog, baybayin at wetland. Sapagkat ang pinakamainam na coastal cleanup ay yung hindi na kailangan gawin dahil hindi na nakarating ang basura sa ating baybayin. Ito po no, yung mga realizations, ito po yung mga mas malalim na mensahe na nais pong iparating nitong International Coastal Cleanup 2026. At tayo po ay laging umaasa na ito pong mga ganitong simpleng gawain ay makadulot po no, ng magandang epekto sa ating mga kaisipan, magkaroon po ng epekto at magdagdaga kaalaman sa atin na tayo po mismo individually, lalo na po no, collectively and as a community ay meron po tayong magagawa at hindi pa po huli ang lahat upang tumugon at lutasin po natin itong malawakang problema sa basura. Muli po no, ito yung mga initial reports, initial updates katugnay po no ng resulta nitong malawakang International Coastal Cleanup 2026 dito po sa ating bansa. Sundan lamang po natin yung iba pang mga reports, yung iba pang mga ulat sa atin pong DNR at sa atin pong DNR regional offices kaugnay dito po sa Matagumpay na International Coastal Cleanup 2026. At muli po, maraming salamat sa lahat po ng mga Pilipino nakipagbayanihan para sa ating kalikasan. Ang oras po natin, 3:33 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
5: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Flight PR1043, now boarding.
8: Hey, that's us!
9: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
10: Dreaming of love while cruising at high altitude.
11: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
10: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
9: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
8: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
10: Leave all your worries as we soar over the clouds.
9: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
10: They'll be shooting stars through time and space.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
13: High school life, oh my high school life, every memory kay ganda.
12: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
13: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapantayan.
12: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
13: Till I met you.
12: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
13: I love you more each day.
12: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Sa mga pinutol na puno sa bahagi ng Maynila. Paniguradong alam nyo na ang kahalagahan ng ating mga puno sa ating kapaligiran at sa ating mundo. Pero bukod sa mga benepisyong ito, ay mayroon pa nga direktang mabuting epekto ang bawat puno sa ating kalusugan. Meron akong info.
15: Ayon sa mga eksperto, mayroong natural essential oil na inilalabas ang mga puno na nakatutulong para sa ating physical and mental health.
16: Yung phytoncides, ano siya eh, emitted siya by trees. So kung yan, maraming puno, maraming phytoncides in the air. No? Ano lang siya, medyo malalim na term, phytoncides. Pero isipin na lang natin, essential oils. Marami sa atin mga ano dumaan sa face na nauso yung dati yung mga may diffuser ganyan. Yung essential oils, yun yung panglaban ng puno sa sakit. So pag maraming puno, maraming essential oils sa hangin, tas tayo hinihinga natin yun eh. Na-integrate natin yun sa katawan natin. Therefore, it boosts our immune system. So inaral nila, it actually increases the activity of what we call your natural killer cells. So may significant role to in fighting off, kunyari, even tumors sometimes, infected na mga cells in our body.
15: Kaya baka ang sagot lang pala sa mga iniinda nating sakit ay mga puno. And to reconnect with nature, gaya ng pagsama sa forest bathing sessions.
16: So, because of forest bathing, there are studies that show that it boosts our immune system. No, hindi sabihin replacement ito sa gamot, no. Pero baka minsan kung hindi naman tayo talagang may sakit, pero pakiramdam lang natin parang mayroon tayong nararamdaman sa katawan natin, hindi natin alam kung ano, baka pagod, baka stress, no. Subukan natin hanap tayo ng natural environment, park, basta may konting puno, may damo, may view ka ng sky, no. Connect tayo doon. Tapos, afterwards, mararamdaman mo sa katawan mo na parang nakabuti. Nakabuti siya para sa'yo. We can always turn to nature kapag kailangan natin ng pahinga, kapag kailangan natin ng kausap, kapag minsan parang stress out tayo, minsan wala tayong makausap. Yung mga kamag-anak natin, kaibigan, mahal sa buhay, busy, abala din sila sa trabaho, or minsan sila yung sanhi ng stress natin. No? Pwede tayong pumunta sa lugar na maraming puno. And that provides us always a sense of belongingness and sense of support na minsan yun lang kailangan natin. No? So, I would really advise and recommend, parang ano na rin, no? Parang reseta na rin. Actually, sa ibang mga lugar tulad sa Canada, ang mga doktor, mga medical doctors, mga nagpa-practice po sa ospital, no? Nag-reseta na sila sa mga pasyente nila na magpunta sa mga parks. Kasi nga talagang napakabuti para sa ating kalusugan at saka hindi lahat talaga ng oras ay kailangan natin ng gamot or mga pills or tablets. Minsan, simple act of spending time in nature can actually do wonders for our physical and mental health na.
15: Maaring marami pa tayong hindi lubusang maipaliwanag. Pero ang malinaw ay biyaya sa atin ng mga puno at ang ating kalikasan.
16: Recommendation ng mga research studies ng mga dalabhasa. Sabi nila, spend 120 minutes in nature every 2 weeks. So ang naman ang siguro ang paalala ko, recommendation ko, subukan natin ma-meet yung 120 minutes na yun. Hindi siya kailangan tuloy-tuloy. So kaya sa isang araw, ang oras mo lang, 20 minutes lang. Pwede na yun. Basta humanap lang tayo ng lugar na walang bubong, sana may konting puno, sana may konting tunog ng mga ibon, kaliskos ng mga dahon. Anywhere that we can spend time outdoors, we try to maximize. No? Kasi napakabuti niya para sa atin to spend time in nature, to spend time outdoors. So simple lang, minsan kunyari may choice ka, kakain sa labas, may option na sa loob kung saan aircon, or pwedeng sa labas kung saan natural lang simoy ng hangin, no? Baka doon na lang tayo sa labas, kahit minsan medyo mas mainit ng konti. Mm-hmm. Piliin natin minsan, no? Kasi mabuti talaga siya para sa atin kapag nakalanghap tayo ng sariwang hangin, or kapag nakapagbabad tayo outdoors, no? Hindi laging nakakulong sa loob ng mga restaurant or mga mall or ng loob ng sarili nating mga bahay.
15: Kaya ang nakalulungkot na katotohanan na ang bawat pinutol na puno ay kabawasan sa magandang dulot nito sa ating mga tao. Pero hindi pa huli ang lahat. Nasa ating mga tao ang pag-aksyon kung papanig tayo sa ating kalikasan.
0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
4: Set your mind to think green.
5: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
4: Green Mindset.
6: Ang oras po natin na 3:41 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito, bigyang daan po muna natin itong pag-uulat mula sa Radyo Pilipinas sa Tayug. 2,613 volunteers nagkaisa sa 2026 International Coastal Cleanup dito po sa May Ilocos Region. Mula sa Radyo Pilipinas sa Tayug, may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
0: Radyo Magazine. Report.
17: Nagkaisa ang 2,613 volunteers mula sa iba't ibang sektor para sa 2026 International Coastal Cleanup sa Ilocos Region na isinagawa sa identified coastal sites sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Sama-samang nilinis ng volunteers ang tinatayang 30 kilometer ng coastline at nakalikom ng kabuuang 4,896.13 kilo ng basura. Mas mababa ito ng 4,575.75 kilo o humigit kumulang 48.3%. Kumpara sa 9,471.88 kilo ng basurang nakolekta noong 2025. Kabilang sa mga lumahok ang mga mula sa akadim, pribadong sektor, mga sangay ng gobyerno, lokal na pamahalaan at mga grupong nagsusulong ng pangangalaga sa kapaligiran. Ayon kay DENR Region 1 Regional Executive Director Attorney Ronel Supso, bagamat positibong indikasyon ang pagbaba ng nakolektang basura, nananatiling mahalaga ang patuloy na coastal cleanup at iba pang hakbang upang maiwasan ang pagpasok ng basura sa mga daluyan ng tubig at karagatan. Sa temang Clean Seas for Resilient Communities, binigyan din ang aktibidad ang sama-samang responsibilidad ng mga komunidad, pamahalaan, pribadong sektor, kabataan, organisasyon at iba pang stakeholders sa pangangalaga ng karagatan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Radyo Magazine. Report.
6: Samantala, karagdagang ulat at impormasyon naman po tayo mula sa DENR Cagayan Valley. Ibinahagi po nila na bilang paghahanda sa 2027 Gray Phase Buzzard Summit, nagsagawa po kamakailan ang Nueva Vizcaya ng bird census at photography upang maidokumento ang iba't ibang uri ng ibon at matukoy ang potensyalan na bird watching sites sa lalawigan. At kaugnay po nito sa ating Facebook at YouTube live streaming ngayon, ibinahagi po nila itong ilan sa mga napakagandang mga larawan nito pong ilang mga ibon na kanila pong naispatan at nakita during the census and the survey. Isinagawa po ito sa piling lugar sa may Santa Fe, Casibu, Dupax, Bayombong at Diadi na pinangunahan po ng Provincial Tourism and Culture Office. Katuwang po ang Wild Bird Photographers of the Philippines at ilang kawani ng DENR Cagayan Valley. Nako, for sure po no, sa inyong mga social media platforms ngayon, kung kayo po ay nakafollow dito sa mga bird photography groups at nakafollow din po no doon sa ating mga grupo na talagang active po no sa mga bird watching activities. So for sure kayo po ay na-amaze din sa mga larawan na mga ibon na kanila pong mga nakikita. Nakapagtala po ng 68 species ng mga ibon, kabilang po dito ang 47 na endemic birds, 17 na resident at 4 na migratory species na nagpapatunay po ng mayamang biodiversity ng lalawigan. Imagine po no, dito po sa ilang mga lugar na ating binanggit kung saan po sila nagsagawa ng survey and monitoring, ganito po kadami yung mga ibon, ganito po karami yung mga nagagandahang birds na maaari pong makita during bird watching activities. At nakikita rin po natin yung trend, no? Mas dumarami na rin po ngayon ang talagang sumusubok at nais pong ma-experience yung saya at yung nature experience kapag sumama po kayo sa mga bird watching activities. At kabilang po no, sa mga naitalang endemic species, ang Philippine Bush Warbler, Blue-Headed Fantail, Elegant Teeth at Handsome Sunbird na sa Pilipinas lamang po matatagpuan. O for sure, no, tulad ko, ito pong ilan sa mga ibon na ating binanggit ay ngayon lamang po natin marinig. At additional trivia na dito lamang po ito sa Pilipinas matatagpuan. So ito rin po no, yung mga dagdag kaalaman na maaari nyo pong matutunan kung kayo po ay susubok at sasama sa mga bird watching activities. Mahalaga po ang mga datos na nakalap upang mas mapaigting ang biodiversity conservation, habitat protection at sustainable ecotourism sa lalawigan. Muli po no, itong mga bird watching activities, ito pong mga census at monitoring na ito ay hindi lamang po patungkol dito sa mga magagandang larawan at sa mga magagandang kuha nito pong mga nagagandahang ibon na ito. Ito pong mas malalim at makabuluhang effort upang masiguro po natin na mapapangalagaan din ang kanilang natural habitat at mas mapangangalagaan po no, yung kabuuan ng biodiversity upang masiguro na mananatili pong maayos yung kalagayan nitong mga naturang hayop at mapapangalagaan lamang po sila kung nasa maayos din pong kondisyon ang kanilang mga tahanan. Patuloy naman pong ginagampanan ng Department of Environment and Natural Resources ang tungkulin nito sa pangangalaga ng wildlife at kanilang habitats at insunod pa rin po sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act na nagbibigay po ng proteksyon sa mga wildlife species kabilang ang mga endemic at threatened species. Muli po no, ito yung napakagandang mensahe para sa atin na ganito po kadami yung mga endemic, ganito po kadami yung mga wildlife na maaaring dito lamang po sa ating bansa, dito lamang po sa Pilipinas matatagpuan. At muli po no, isama na rin po natin sa listahan ng mga green related activities ito pong bird watching. Kung lagi po nating nababanggit yung mga coastal cleanup, yung mga tree planting activities, ngayon po maging itong bird watching ay maaari po nating ilista sa atin pong bucket list na nais pong masubukan natin. Nais pong masubukan ng ating mga ka-green mindset. Any involvement, any exposure at actual experience po sa ating kalikasan, sa ating pong kapaligiran. Lahat po yan ay makatutulong upang mas maipaunawa at mas marami pa po tayong mahikayat na maging kabahagi po ng ating green mindset. Muli po, ito ay ulat at impormasyon na mula po sa DENR Cagayan Valley. Sundan nyo lamang din po at bisitahin ang kanilang social media platforms upang makita nyo po ng personal yung ilan sa mga larawan na kanilang ibinabahagi at mabasa. Magkaroon din po ng dagdaga kaalaman na patungkol sa kanila pang mga programa at aksyon sa pangangalaga ng ating kalikasan. Ang oras po natin na 3:50 ng hapon, magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
4: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
18: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
19: Fake news yan! Mali!
20: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
19: Fake news yan! Mali!
21: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
19: Fake news yan! Mali!
22: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
23: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
24: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
25: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
26: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
27: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
28: Maaraw, tapos biglang uulan. Ngayong pabago-bago ang panahon, may mobile app na kailangan mong i-install. Meron akong info.
29: Nito lamang June 2026 nang ilunsad ng DOST ang PAGASA National Hydro Meteorological Observing Network o Panahon Mobile Application.
30: Dahil nasa kamay na natin no, ng mga tao yung kanilang mobile phone, so dapat nandoon na din ang opisyal na impormasyon na kinakailangan nila mula sa DOST PAGASA.
29: Para sa araw-araw na weather information, bawat oras na pagbabantay sa lagay ng panahon at pagpaplano ng nalalapit niyong bakasyon, lahat yan accessible sa panahon.
30: Isa po sa mga pinakamahalagang features nito ay yung location-based na information. So, ibig sabihin nito magiging relevant na yung makikita nilang impormasyon mula sa kanilang mobile phones dahil maaari nilang makita kung ano yung weather condition, pati na yung mga alerts or warnings na importante sa kanilang lugar na kinaroroonan. Maaari po silang maglagay ng marami or multiple location or pin location. So, maaari nyong mamonitor hindi lamang yung panahon sa sarili mong location, kundi pati na rin sa ibang mga lugar na mahalaga sa inyo. So, ang goal po natin dito sa paggamit ng panahon mobile app is makapag-check ng information mula sa app, maunawaan kung ano yung forecast or warning sa inyong lugar, at higit sa lahat, mag-take tayo ng action base dun sa information na galing sa Panahon mobile app. Mahalaga po kasi na yung warning ay hindi lang napapalabas po ng ahensya, no? Ang mahalaga po ay nagagamit at nauunawaan ang mga impormasyon na ito para sa tamang pagdesisyon.
29: Libre mong madadownload ang Panahon mobile app sa Google Play at App Store. Ito na ang tamang panahon na dapat may panahon app sa iyong mobile phone.
31: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
32: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
33: Radyo Magazine, 1278 AM.
34: Radyo Pilipinas.
35: Radyo Publiko.
36: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine, 1278 AM.
6: At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Nais po nating pasalamatan ang ating technical side kasama sa Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating makasamahan sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, ang kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama ng inyong frenny, Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga!
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
33: Radyo Magazine, 1278 AM.
34: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
34: Radyo Pilipinas.
7: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
7: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
9: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
7: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
12: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
17: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
24: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
33: Radyo Magazine 1278. AM.
34: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
34: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
24: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
33: Radyo Magazine 1278 AM.
34: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
34: Radyo Pilipinas.
25: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
26: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
35: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
26: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?

0: Agency Response Center.
1: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
6: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
5: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
6: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags,
5: nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
6: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
5: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Tamang impormasyon.
10: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
11: Kaliw na kwentuhan!
9: Kabataan, kasama sa usapan.
12: RG! Radyo Magazine 1278.
13: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura! Iskultura!

sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo pa'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero hanggang alas 5 po yan ng hapon. Isang oras tayo magkakwentuhan patungkol sa ating makulay na sining, kultura, tradisyon at sa ating malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pero syempre, para tuloy-tuloy din ang ating usapan

0: Ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang @radiomagazine sa inyong Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, TikTok, @radiomagazine. Maaari nyo rin i-download ang aming official mobile application na PBS Receiver. Ito po'y libre nyo may da-download sa Google Play Store and Apple App Store. Maaari nyo rin pumapakinggan ang iba't ibang provincial radio station mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau and Broadcast Services. Kasama rin po dyan ang Radyo Pilipinas, ang Sports Radio, ang The Capital at Republika ni Juan. Ganun din ang Radyo Pilipinas World Service. At syempre, magandang hapon din sa ating mga kagapay sa technical side, sina Frenny Julius Ungab, Frenny Marichal Malimban, ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Kaya atin nang simulan ang ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan kasama ang inyong Frenny Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating Frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa Iskultura.
2: Iskultura. Iskultura.

0: At ngayong hapon, alam niyo ba? Dito nakalipas ng mga araw ay ipinagkaloob po ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development ang isang grant para po sa De La Salle College of St. Benilde upang mapangalagaan po natin at maging gawing moderno ang sining sa paggawa po pagdating sa ating pamanang alahas ng mga Pilipino. Gamit syempre yung ilan sa mga makabagong teknolohiya para makasabay din tayo sa napapanahon. Yan po ang ating pag-uusapan at syempre meron po tayong makakapanayam ngayong hapon. Atin po mga kasama si Miss Christine Cheryl Bennett, ang director po ng Slim's Fashion and Art School. And mula rin po sa De La Salle College of St. Benilde. Magandang hapon po ma'am and welcome po dito sa programang Eskultura.
1: Magandang hapon po.
0: Magandang hapon po mama. Kumusta po kayo?
1: Okay naman po.
0: Ayun, magandang hapon po ma'am Ena. It's good to have you here dito po sa aming programa. And ito pong pag-uusapan natin dahil meron pong balita na kung saan ipinagkaloob po ng DOST. Actually, DOST PCIEERD sa De La Salle College of St. Benilde kung saan yung isang grant po para po sa pagpapanatili ng traditional na Filipino fine jewelry. Maaari niyo po bang kwentuhan niyo po kami tungkol dito?
1: So ako po ay actually director ng Slim's Fashion and Art School na kaparte rin po ng De La Salle College of St. Benilde. Mm-hmm. Ang aming adhikain po sa Benilde ay to really strengthen and be part of the champion of preserving Filipino artistry. So of course, alam niyo po yung Slim's na school, more on known for fashion. But this time to po, we take on, you would say po, a holistic approach on it. Ngayon po, nag-propose po kami sa UST Pictured years back about the digitalization and cultural mapping of heirloom fine jewelry. Mm-hmm. In this recent years po, diba, talagang bida ang ating creative industry sa Pilipinas and sa abroad din po. Mm-hmm. However, for the longest time, hindi po nahahighlight yung fine jewelry. So, it's very recent po na na-acknowledge as a separate industry po ang fine jewelry. Hindi lang po siya sakop ng fashion. Mm-mm. Dahil marami din po tayong artisan and malaki rin po ang contribution nito sa ating ekonomiya.
0: Mm-hmm. Yun nga rin po yung question ko ma'am na ito palang accessories na ito, pasok rin po kaya dito sa fashion and art school? Paano po kaya na may a-align po sa inyong mga ginagawa?
1: Bali po sa school, siyempre po laging nandun yung aming layunin na hindi lamang to be able in terms of advancement, marami po itong dyan teknolohiya eh. Pero po, we have to acknowledge our past in order to move forward. Mm. So, siyempre po sa fashion, hindi lang po sa fashion, ngayon po more on sa jewelry. Mm-hmm. Base sa aking research na ginawa, with a couple of my colleagues years back, na-identify po ang jewelry sa isa sa, kumbaga, isang malaking, isang very ideal na symbolism ng Filipino culture. Hindi lamang sa Pilipinas po, kundi sa buong mundo.
0: Yes.
1: Specifically, ang tinatawag po natin na tambourine at filigree.
0: Mm-hmm. Naku, maganda po na nabanggit yun yan. Maganda rin po actually na meron ding ako kahit pa paano, konting background dito sa ating Filipino jewelry. Kasi meron din na, ma-share ko lang ma'am, meron na rin po akong nakapanayam dito sa ating programa na kung saan, kung aking matataan si ma'am Angelica, kung saan siya po ang author ng librong alahan Philippine Jewelry. Yun ma'am, na kung saan ay na-introduce niya po sa amin. Itong meron pala tayong sariling jewelry. Meron pala tayong maipagmamalaki dahil nabanggit nyo nga rin po dahil itong alahas pala ay pwedeng maging fashion statement dito sa ating bansa. Na hindi man ngayon, pero simula pa noon ay ginagamit na itong alahas kung saan makakapagbigay nga sa atin ng kahulugan nahuhulugan na meron palang kultura itong bansang Pilipinas sa ating mga probinsya gamit ang mga alahas. Pero ma'am, itong sa grant na ito, paano po ba ito makakatulong sa ating industriya ng paggawa ng alahas sa ating bansa?
1: Unang-una po, nung aming sinusuri ang buong creative industry in general, but more so sa jewelry. Mm. Since matagal po, bago na acknowledge nga po na separate industry siya, ang ating pong, gusto ko po silang tawaging artisans, hindi lamang simpleng platero o merenggagawa.
0: Yes.
1: Sila rin po ay, siyempre, nasa edad na po. Madalas po na na-encounter na problema sa bawat rehiyon na aming binisita is kumbaga ang pagpamana ng paggawa ng tamburin or yung mismong tinatawag na filigree technique. In some regions, meron po silang sariling sistema dahil buo siya sa pamilya. Pero in general po sa Pilipinas, since hindi po siya acknowledged pa as much as a Filipino jewelry technique, hindi po ganun ka-concrete ang way ng pagpasa sa bagong henerasyon. So, long story short po, medyo baka later on, hindi na po siya mapamana. We'll just have to rely na lang po masyado sa mga imported, which is very sad kasi ano naman po yan, global fact naman yan that we are very endowed with natural resources po.
0: So, ma'am, correct me if I'm wrong. Base po sa inyong sinabi, wala po tayong masabi na meron tayong, we have our own identity sa paggawa ng alahas.
1: For now po, unfortunately, hindi po siya established. Yes po.
0: Ayun, ako, nakakalungkot naman po. And actually, base nga rin po sa sinabi nyo, naalala ko lang din na nabanggit ni Miss Angelica, nakokonti na nga rin po yung bilang ng mga platero na patuloy na ginagawa yung kanilang, actually, hanap buhay na rin syempre para sa kanila yung paggawa ng mga alahas. Pero ma'am, dito sa proyektong ito, ano po kayang dapat asahan or aasahan ng publiko dito po sa grant na ito?
1: Unang-una po, gusto namin i-promote ang mga na-identify naming regional champions. Kumbaga, pag sinabi nyo pong regional champions, hindi lang po sila, kumbaga, simpleng platero or artisans, pero may kanya-kanya po silang design motifs na tinatawag. Gusto namin maka-establish ng standardization and quality control framework. Alam ko po, napaka-technical na term. Para po, kumbaga, mas ma-upskill yung, ma-professionalize, kumbaga, sila, mapangalagaan. So, pag sinabi nyo po, alimbawa, na Baguio, anong klaseng mga, pag nakita nyo itong disenyo na to, anong tatak Baguio ba to? Yung ganun po. Then, for example po, sa Mikawayan, napakagaling po nila ng mga jewelry makers, pero wala pong established na design motif. So, sa po ang, isa po sa pwede natin gamitin is kasing singkaban. Isa pong kind ng tree or halaman na endemic sa kanila. So, other than promotion, makikilala rin sila sa bawat specialization nila. Like, Davao de Oro, ang ganda po ng impluensya sa kanila ng the whole Mindanao, ibang-iba po ang kanilang mga aesthetics.
0: Yes.
1: So, makakagawa po tayo ng distinct sa bawat region. Then, ayun po, ang pangarap namin sa bawat alahas na mabibili, para kayong may makikitang simbolo sa likod as a form of authenticity na galing ito at handmade ito sa region na yun.
0: Yes, yun nga po, maganda nga yung ganyang mindset, ma'am. And also, matanong ko lang, ma'am, balik tayo doon sa kanina na napag-usapan natin na possible po kaya na, or possible pa rin po kaya sooner or later na ma-recognize pa rin natin or magkaroon tayo ng recognition regarding po dito sa industriya na paggawa ng sarili nating alahas.
1: Ayos po, kami po ay nakapartner sa NCCA. Of course, government agencies na aming kami ay nakikipagtulungan sa kanila. Bukod sa DOST, meron pong DTI, importante si NCCA, para po siyempre to acknowledge ano ba po yung history, ano pa po yung cultural significance. Kasi kailangan at the end po, rooted po siya dun sa narrative ng bawat region na aming gagawan o tutulungan makabuo ng kanya-kanyang disenyo.
0: Nako, malaking factor po talaga ang culture dito po sa paggawa natin ng alahas. Kasi bukod nga sa mga disenyo, doon tayo nagbabase sa religion, o di kaya naman sa tradition, and also sa mga provinces. Lahat, kung iisipin nga po, mama, di ba, kung lahat po ng mga probinsya natin, or mostly they have their own unique designs, parang ganun po tayo kayaman kung meron tayong sariling recognition pagdating sa paggawa ng alahas. Pero ma'am, matanong ko lang din, dito po sa project na ito, paano po kaya ito makakatulong mostly sa ating mga artisan?
1: So, ayun po, isa dito po pumapasok ang teknolohiya. Definitely po, wala po tayong balak i-replace ang handmaking nila. Because it's a skill nga po, it's a technique. But rather, nag-a-identify po kami ng mga parts or proseso na pwede po nating, kunwari po, samahan ng 3D printing or may mga tools or kagamitan na pwede nating i-standardize para mas madali silang makagawa. Ibahagi ko lang, nung kami ay pumunta sa Portugal last year, sila po kasi yung kumbaga very ideal yung pangangalaga nila sa filigree making nila. Doon po, limbawa, doon namin natutunan na merong kailangan palang uniformity sa sukat ng nipis ng ginto or nung metal thread. Ayun po. So, paano po kami makakatulong sa ating mga artisans na magiging pantay-pantay o consistent yung gawa nila? Ano kayang teknolohiya kahit papano maka-assist sa kanila para po ma-achieve po yun?
0: Yes, totoo naman po. And maganda po na bukod dito sa sarili nating resources, nagkakaroon po tayo ng additional knowledge para sa mga karatig bansa natin, mga kaibigang bansa natin, para mas lalo pa natin madagdagan yung kaalaman sa tamang pangangalaga dito sa ating kultura pagdating sa pagsusuot, paggawa ng alahas. Pero ma'am, sa inyo po kayang palagay bilang director din po sa isang sa Slim's Fashion and Arts, ano po ba sinisimbolo ng alahas, paggamit natin ng alahas mula noon hanggang ngayon sa ating bilang Pilipino na rin?
1: Una po, ang alahas para sa akin na isa itong kumbaga simbolo, bahagi ng ating self-expression. Masasabi natin minsan na ito ay isang accessory lamang, pero pag tinignan mo ang ating isang, kumbaga, ang outfit, ang tsura natin sa araw-araw, andoon ang alahas. May sinasabi ito. And based sa history, and ngayon din, for example, ang aking alahas ay pangalan ng aking ina. Kung anong tawag ng aking ina ang naka-engrave. Ganun din po ang tamburin ng sinuunang panahon. Ito po ay actually yung tawag. Minenso nyo kasi yung religion. Ang tawag sa kanya, relicario in Spanish. Which is actually the same as relic. Yes. Kumbaga, naglalagay ka ng symbolic doon. May it be religious or of course, a family, part of your family. Maybe a picture of your parents, grandparents na pinapasa nyo. I would say, candidly, it's also an investment, kumbaga, pinamanan nyo hindi lang yung memories ng pamilya nyo, kung hindi kayamanan din. Hindi mo rin kasi alam yung storya ng hirap para bilhin siguro yung alahas ng iyong una o ng iyong grandmother para sabihan ka ng lola mo na huwag mo iwawala yan, ha? Kahit na sabi mong napakasimple, kasi sa kanila, alam nila kung ano yung dinanas nila para lang magkaroon ng alahas na yon. So, ang haba ng sinabi ko, pero it's a form of identifying yourself and also as an heirloom. Pinapatuloy nyo ang alaala ng iyong mga ninuno.
0: Yes. Ayun, very well said, ma'am. And napakaganda po ng inyong sinabi na meron nga rin po sana akong itatanong, and nasagot nyo na rin po talaga na yung kung kung maidi-describe natin or maidi-define natin yung pagiging vessel of love, ika nga po, na tinatawag natin or dinidistinguish natin dito sa paggamit ng alahas. Kasi totoo naman po, itong mga alahas din naman po ay isa sa mga sangkap na ginagamit natin, na ipinapasa natin generation by generation. Kaya until now, most likely, meron tayong ilan na naka-display sa mga museum na kung saan yung mga heirloom na ito na ginamit noon, eh until now ay pinapangalagaan natin. Dahil it identifies or parang nakakatulong siya para ma-identify natin kung kaninong generation ito, paano ito nagmula, paano nagawa, or kung saan nga ginawa. And nandun na lahat. And syempre, nandun na yun, kalakip na po yun sa ating kasaysayan. Pero ma'am, matanong ko rin sa inyo pong palagay, paano po kaya natin maipapasa yung, meron na rin po kayo na banggit kanina, mga workshop, mga seminars, pero paano pa rin po kaya natin maipapasa sa mga susunod na henerasyon yung kaalaman natin sa para hindi mamatay itong ating kultura sa paggawa ng alahas?
1: Ayun po, isa ho yan sa laging challenge, kumbaga, sa amin, sa specialist sa Binyeld. Isang example lang po, may I share. In the future po, magkakaroon kami ng Binyeld Fashion Museum. So, doon din namin balak ilaga kung ano man po ang pwede naming ma-exhibit na alahas. Nakakalungkot isipin, pero dapat din nating intindihin na mas kilala ang mga foreign na mga designers, na mga, kumbaga, accessories and all. Maybe because, mainly because, since digital natives ang ating kabataan, ito pong mga international and foreign designers and brands, sila po yung mas present sa digital realm. Kaya dito po, ang isa po sa aming objective is, first po, makakreate po ng digital platform, website, hindi lang po para maka-disseminate ng kaalaman, pero para din po, kumbaga, to create a network po, mapakilala ang artisans, sa mga designers, and internationally rin po, maging renowned sila since accessible na sila online. Pangalawa po, sa aming pong mga programs sa Binyeld and sa Slims, for example po sa Slims, balak po namin mag-offer ng workshops, hindi lang po sa mga artisans, pati po sa kabataan natin, iti-tailor-made namin na ito na siyempre mas, kumbaga mas ma-appreciate ng ating mga kabataan. And at the same time, balak po namin isama po ito sa aming 4-year degree courses like sa fashion design and merchandising and hopefully sa interior design. Industrial design. So at least through this, I would say, steps we are doing in Binyeld, hopefully mas disseminate pa po ito. Gawin din po ng ibang eskwelahan in the future po.
0: Yes, sana i-manifest po natin yan, ma'am. Kasi magandang hakbang po yan na tulad nga po nang nabanggit nyo, step by step na umpisahan natin sa paaralan. Mostly naman talaga ay sa paaralan matututo yung mga kabataan or mamumulat kung ano mga yung gusto nilang matutunan. And magandang proyekto rin po ito na naipasok din sa curriculum ng ating mga college students, of course. Para din, syempre, bukod sa Nandun na tayo sa maganda yung yung promotion natin when it comes to Filipino fashion in terms of clothes. Pero tama nga rin pinabanggit nyo na hindi na parang naglalay low or napaka-low percentage pagdating naman sa promotion natin when it comes to Philippine heirloom, Filipina or Filipino jewelry, na kung saan even nga pag nagtanong, sadly, pag tinanong natin yung mga kabataan ngayon or yung new generation, kung alam nila yung tamburin, parang nakakalungkot na hindi nga po nila alam, or di kaya naman ibang tamburin ang nasa isip nila, pero not really the traditional way of doing na yung Filipino jewelry. Pero ma'am, matanong ko lang din, kumusta naman po yung pakikipagtulungan natin sa ating mga government agencies, specifically dito sa DOST?
1: Ayun po. So, we are very thankful na ang DOST ay, kumbaga, inopen ang opportunity sa creative industry. Of course, for the longest time, part na po ng advocacy nila ang textile, ang fashion. And actually, siguro po kaya medyo naging distinct itong proposal na ito. Kasi first time din po talaga na very focused sa jewelry. Kaya ngayon din, ang dami naming natututunan, pati ang DOSTP Shirt. Marami kaming, we are partnering with marami pong agencies, regional offices. Kasi po, parang yun nga, as I've mentioned, ngayon pa lang siya, ito, meron na talagang pathway.
0: Yes.
1: Na ito na talaga, kumbaga, feeling din sometimes ng mga artisans na, ano ba po ang gagawin namin dito? Kami ba po ay matutulungan? Yun po ang itutulong sa amin ng, of course, DOST with the grant, DTI, para maintindihan din po eventually yung marketability po nito. Kasi at the end of the day, it's the sustainability of the business. May I just share, interesting din po to when we, dun po sa study that we made with DTI before, isa pong lumabas, ang pinaka po talaga nagpipatronize karamihan ng tambourine are our Filipino diasporas. Sila po yung pag sinabing alahas ng galing Pilipinas, sa kanila nanggagaling, alam nila yung tambourine. So, yun po yung unang ano sa amin parang eye-opener na bakit mas alam nila kesa sa atin na nandito.
0: Yes.
1: So, dun po rin pumapasok ang DTI. Then, of course, NCCA, katulad ng sinabi ko, kailangan namin talagang maging rooted. Hindi lang po to simpleng tambourine. Ano yan? Hindi natin gagayahin. I-innovate pa po natin para makagawa tayo ng disenyo na mas ma-incorporate po yung mga Filipino motives.
0: Yes. Kaya, ang galing ano, kasi ganyan din po talaga yung malaking na itutulong ng ating mga agencies and specifically din po or especially with DOSC also na kung saan sila rin po yung isa sa nakakatulong sa atin mag-upskill ng ating mga or mag-enhance ng ating mga skills and also mag-add din ng ilan sa mga information na dapat nating matutunan. And it's a good to know rin po na nakikipag-ugnay rin tayo specifically sa NCCA para rin tama, di ba? Tama rin po yung mga disenyo na napag-aaral natin, na kasi kung minsan sa totoo lang ma'am, marami rin tayong mga local communities na kung saan talagang tutok na tutok kapag meron tayong nababalitaan na ganitong project na syempre kung meron silang makita ang mali na binibigay nating information, syempre, for them, kailangan mabigay din natin yung respect for them na kung saan tama yung mga binibigay nating mga impormasyon. And also, ma'am, matanong ko lang, together with DOST, sa inyo pong palagay, ano po kaya yung mga nakikita nating challenges para sa pagpapatuloy ng proyektong ito?
1: Una po, since it's the first, siyempre, yung receptiveness ng ating mga artisans, kasi parang bago sa kanila eh. Bakit kami ginagawa ng study? At DOST pa of all. So, kumbaga para sa kanila, DOST, it's very technical. So, doon din namin napapaliwanag sa kanila na para mapagpatuloy nyo itong ginagawa nyo, para kumbaga, yun nga, bukod sa mapamana, mas mapabuti yung negosyo, kailangan natin malaman yung mga techniques and ano yung saan papasok yung teknolohiya kung kinakailangan. So, thankfully po, marami kaming nakikilala rin na kumbaga mga business owners, mga jewelers na nai-introduce namin sa DOST na naghihintay lang pala na ayan na DOST, pwede po nila kayo tulungan. Ang dami pong research grants ng DOST para sa ating mga MSMEs. So, nai-enlighten din sila na okay, ganito lang pala kasimple yon. Kasi minsan, di ba po, pag inisip nyo, parang ang komplikado makipag-usap sa government agencies. Siguro po, it was a matter of yung bridging them and dun din siguro rin kami nakatulong, na-identify namin or nagawa namin common yung language na, okay, nagkaintindihan sila. So, ayun po yung malaking, kumbaga, nakikita namin na contribution. Although along the line, to be honest, it's still quite a challenging journey. Kasi siyempre, hindi din lahat gusto mo na malaman kung tungkol saan ito.
0: Mm-hmm.
1: But yun nga, magbuti na lang siguro kami ay galing sa eskwelahan na sanay na maging trailblazer na
0: yes.
1: Sige lang, gagawin namin to. In fact, yung mga researchers namin, very game pa rin pumunta kahit bumabagyo sa, I believe, sa Camarines Norte ata yun,
0: mm-hmm.
1: even sa Davao de Oro. Kasi po nakakahinayang eh. Alam mong ang gagaling nila.
0: Mm-hmm.
1: And we really have to have that patience and perseverance to help them. Otherwise, for the longest time, hindi na-acknowledge yung existence po nila. Ayun po.
0: Ayun. And ma'am, may nagtatanong lang din dito, ibig sabihin po ba raw dito sa proyektong ito or tinatanong din dito na paano po ba ito mailalapit sa publiko? Bukod sa dun sa may nabanggit kayo kanina na ilalagay, pwede rin itong mailagay sa curriculum para sa mga estudyante. What about po dun sa mga hindi naman estudyante sa ating mga local communities? Paano ito malalapit?
1: Ayun po, isa pong we will partner po soon with TESDA. Meron po na kasing national competency for jewelry making.
0: Mm-hmm.
1: Kaso nga lang po, this was promulgated I think 20 years ago. So medyo hindi na po siya updated.
0: Mm-hmm. Ang tagal so, na.
1: Opo. So isa rin pong balak namin is like meron po kaming na-identify na training center sa Davao de Oro. So, isa po yun. Then, yung mga bawat regions po, mamimili po kami ng, sila rin po kung sino pala ang kanilang i-recommend
0: mm-hmm.
1: na representatives na ipadala dito sa Manila. Then, para po matrain nila sa probinsya. But going back po, I guess for the ones who won't be directly involved, po, kumbaga yung, siguro po yung nagtatanong, hindi po kasama dun sa mga champion regions,
0: mm-hmm.
1: TESDA will really hopefully pave the way para mas maipakalap pa to sa buong Pilipinas. Ayun po.
0: Ayun, ang ganda pakinggan ma'am kasi syempre kung in terms of skills, nandyan yung DOST, in terms of culture, nandyan yung NCCA, and in terms of connecting to local communities, nandyan naman ang TESDA. And of course, para mas ma-enhance pa yung ating learnings, nandyan naman po kayong Slim's Fashion and Art School and also De La Salle College of St. Winfield para mas ma-connect pa natin sa newer generation. And ma'am, meron pa po ba kayong nais pong ipahayag para sa ating mga kababayan regarding with this project and also mga dapat pa pong abangan with this project? Go ahead po.
1: Ayun po. So, in the near future, we are planning po to showcase some of the designs na nakalap namin sa iba-ibang rehiyon. Ang exciting po dito ay gagawa rin po kaming mga disenyo. Hopefully, hindi lang po dun sa champion regions. Sana po, pangarap namin kung abutin po ng research is bawat rehiyon. Kasi po, isa sa mga design na nagawa namin, kunwari, yung application po ng filigree, pawikan.
0: Mm-hmm.
1: Ang dami po kasi sobrang dami nating design elements na hindi lang, kumbaga, na-acknowledge kung paano ngayon nagagawa sa ating mga damit na nakikita natin ang mga iba-ibang motifs. Ganun din po ang balak namin gawin sa jewelry. And hopefully po, in the future, in the pipeline, makagawa po kami ng iba't ibang klaseng curriculum na as you said po, kumbaga makaka-adapt po ang iba't ibang klase na estudyante. May it be manggagawa, artisans, o designers, o pwede rin po in the future, baka po pag sa high school, kung kaya po siya i-include sa curriculum po, then better po, ngayon po.
0: Totoo po yun. Ako, yung mga newer generations pa naman ngayon, ma'am, napaka-open pagdating sa new possibilities, mga new opportunities na pwedeng ituro sa kanila kasi yung mga newer generation naman ngayon, parang mabilis din silang makapag-adapt, madaling matuto pagdating sa mga skills. And also, maganda din yung nabanggit niyo, ma'am, na ma-promote natin, magandang promotion din ito sa ating turismo when it comes with the help of Philippine Jewelry.
1: Yes.
0: Tama nga rin po yung nabanggit niyo. Kunyari, sa mga probinsya, kung ano yung sikat sa inyo, pwedeng maging yun
1: Yes.
0: yung gawin yung parang icon in terms of Philippine jewelry. Naku, maraming maraming salamat po sa pagpapahayag and also sa paglinaw pagdating sa ganitong proyekto. And also sa maraming maraming salamat din na sa DOST and NCCA and also sa TESA sa patuloy na pagbibigay suporta sa ganitong klaseng proyekto para naman mas ma-uplift pa natin at makatulong tayo sa ating mga local communities. Naku, ma'am, we will look forward for more projects with you and also sana po mas marami pa tayong maitulong regarding with this project para mas ma-promote pa natin ang ating Philippine jewelry. Muli, ma'am, maraming maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mag-iingat po kayo, ma'am, and mabuhay po kayo.
1: Thank you very much. Good afternoon. Thank you.
0: Atin pong nakapanayan si Ms. Christine Cheryl Bennett, ang director po ng Slim's Fashion and Arts School. And mula rin po sa De La Salle College of St. Manila, kung saan nga po ay ating natalakay. Ito nga pagsulong nga po ng DOST, kasama nga rin po itong Slim's Fashion and Arts School ng De La Salle College of St. Manila. Tungkol po sa ating sariling gawang mga fashion jewelries. Tulad nga ng nabanggit ni Ma'am Christina, bukod nga rin po sa napakatingkad na promotion natin when it comes to fashion in terms of clothes, sana mas mataasan pa natin yung mga proyekto natin pagdating sa Philippine Heirloom, na kung saan mas parang mas payabungin pa natin yung kaalaman natin, lalong-lalo na dun sa ginagawa or sa sikat na Philippine jewelry natin na tamburin. Naku, buti na lamang meron tayong naging background pagdating sa Philippine jewelry thanks to Miss Angelica, na kung saan siya po yung naging author or siya po yung author sa likod po nung libro pagdating sa Alahas, The Philippine Jewelry. Na sana nga po ay mas marami pa tayong proyektong maisagawa para hindi po mamatay itong industriya, o hindi mawala rather itong industriya po natin, para at magkaroon din po tayo ng sariling identity when it comes to jewelry making. Tuloy-tuloy lang ang ating kwentuhan ngayong hapon kasama ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Eskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating frenny na si Maru dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa Eskultura!
4: Fresh grad ka ba at naghahanap ng trabaho? Ang tanong, kumpleto na ba ang requirements mo? Kung hindi pa, hayaan niyong ipakilala ko sa inyo ang isang batas na magpapagaan ng iyong job hunting journey. Stay tuned mga pare ko, dahil meron akong info.
5: Isa sa mga karaniwang hamon ng mga fresh graduate at first-time job seekers ay ang gastusin sa pagkuha ng mga kinakailangang dokumento. Pero good news, dahil sa ilalim ng Republic Act No. 11261 o First-Time Job Seekers Assistance Act, mas pinagaan na ang prosesong ito. Layo nitong matulungan ang mga Pilipinang unang beses pa lamang maghahanap ng trabaho sa pamamagitan ng pagbibigyan ng libreng pre-employment documents gaya ng NBI clearance, barangay clearance, birth certificate, marriage certificate, police clearance, medical certificates mula sa government clinics and hospitals, POR, diploma, at iba pa.
6: Pero, paano ito maaapin?
5: Pumunta lamang sa inyong barangay hall at humingi ng first-time job seeker certificate. Ito ang magsisilbing ticket mo para ma-avail ang benepisyo. Pagkatapos, dalhin ang certificate sa ahensyang kukunan mo ng dokumento. Kapag na-verify ito, maaari nang iproseso ang iyong requirements na walang bayad. Pero tandaan na ito ay one-time benefit lamang at may bisa sa loob ng isang taon mula sa pagkakabigay ng certificate.
4: Kaya kung first-time job seeker ka, huwag palampasin ang benepisyo nito. Tandaan, may katuwang ka sa unang hakbang ng karir mo. Good luck sa job hunting, takits!
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
10: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
12: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
13: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
12: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
11: Huwag!
14: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
15: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
16: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
15: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, mga manok and farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: Kung naghahanap ka ng authentic Filipino products, kagaya nito, o ito, o gusto mong makilala ang pagkamalikhain nating mga Pinoy, may isang lugar na dapat mong bisitahin. Kung saan? Meron akong info.

0: Dito sa International Trade Complex sa Rojas Boulevard, Pasay City, matatagpuan ang Likhang Filipino Exhibition Halls.
1: Itong Likhang Filipino Exhibition Halls, under po ito sa Center for International Trade Expositions and Missions. Under siya ng Department of Trade and Industry at kami po ang Export Promotion Arm ng DTI. So si Likhang Filipino Exhibition Halls, very fresh po talaga siya and nagbukas lang po kami nitong January. Dito po sa Likha, meron po tayong retail spaces, meron tayong 5 galleries for retail and also meron naman po tayong isang gallery for events and special exhibitions.
0: Ang bawat produkto may kwento at sumasalamin sa husay, tradisyon at kultura ng mga Pilipinong gumawa nito.
1: Luzon, Visayas and Mindanao are well represented po dito sa Likha and currently meron po tayong 300 plus companies, MSMEs na natutulungan sa iba't ibang sektor. Gallery po kasi cater to different sectors. First po is yung ating traditional arts and crafts wherein dito nakikita yung malalim na kultura ng ating mga maghahabi at mga ibang artisans po natin. Meron din tayo sa fashion sector and also meron tayo sa furniture and lighting and home decor, holiday gifts, food, health and wellness po. So libreng-libre po ang pagpunta dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls. Napakalawak ng aming parking at walang bayad po. Open po kami Tuesdays to Sundays, 10 a.m. to 7 p.m. po.
0: Kaya kung naghahanap ka ng proudly Filipino products, huwag kalimutang dumaan dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Tamang impormasyon.
4: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
5: Aliw na kwentuhan!
3: Kabataan, kasama sa usapan.
4: Radyo Magazine 1278.
6: Pagpapakita ng kaugalian.
7: Paano po?
6: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan.
8: Kahit kailan
6: o saan man, samahang bayanihan.
8: Dito lang sa Iskultura.
6: Tara na sa Iskultura! Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating frenny na si Maru.
8: Dito lang sa Iskultura.
6: Tara na sa Iskultura.
8: Iskultura. Iskultura.
9: Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. At syempre, ganun din sa ating nakapanayam kanina si Miss Christine Cheryl Bennett, ang director po ng Slim's Fashion and Art School. And kaugnay rin po sa De La Salle College of St. Benil, kung saan ating pong napag-usapan itong kanilang proyekto sa pagsulong ng ating Philippine Fine Jewelry. Maraming salamat din sa ating mga kagapay sa technical side, sina Frenny Julius Ungab, Frenny Marichal Malimban, ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura!
8: Iskultura!
4: Radyo Magazine
3: 1278 AM.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
15: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
17: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
19: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
20: Maging brain gain tayo ngayon, imbest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
19: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
21: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
19: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
23: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
22: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
24: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming
1: alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
14: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
22: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
16: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
17: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
24: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
17: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
25: This is a public service announcement.
26: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
26: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na atin laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
26: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
25: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
25: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine.
26: 1278 AM.
25: This is a public service announcement.
28: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
25: This is a public service announcement.
27: A public service announcement
25: from PBS Presidential Broadcast Service
26: and
25: Radyo Magazine.
26: 1278 AM.
29: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Magazine 1278.
30: Bubungad sa umaga.
31: Trending issues na pinag-uusapan.
32: Mga programang aabangan.
33: Agahan.
32: Six Information, GIS, your General Information Station.
26: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
34: Oras mo natin, kalating minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. At magandang hapon po at welcome dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. Gaya ng dati, puno ng mga magagandang tugtugin ang ating palatuntunan. Kasama na dyan syempre pa ang ilang mga balita at impormasyong kapaki-pakinabang sa ating lahat. Sa kabuuan po yan, ang halos isang oras nating pagsasamahan ngayong Martes. 22 na sa buwan ng Setyembre. Kaya naman po ang inyong pinagkakaabalahan, tuloy nyo lang yan. Pero bayaan nyo kami sa inyong background. Diyan lang po kayo at dito lamang kami.

At ito po ang kalagayan ng ating panahon. Yung kaninang umaga po, isang low pressure area sa labas ng ating PARO, Philippine Area of Responsibility. Ngayon po, isa ng ganap na tropical depression. Nasa 1,885 kilometro ang layo po niyan sa east of southeastern Luzon. Taglay niyan ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour. Gustiness hanggang 55 kilometers per hour at ang tinatahak po nitong direksyon northward sa bilis na 15 kilometers per hour. Yung trough po ng tropical depression na ito ay nakakaapekto sa eastern sections ng Visayas at Mindanao. Kaya magkakaroon po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat ang Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Davao Region, Sorsogon, Masbate, Misamis Oriental, Bukidnon at Camiguin. Dulot nga po niyang trough ng naturang tropical depression. Kaya naman posible ang flash floods o landslides dahil sa moderate hanggang heavy rains na posible pong maganap. Ang Palawan naman apektado ng southwest monsoon. Bagyang magiging maulap hanggang maulap ang kalangitan dyan na may kasamang isolated rain showers or thunderstorms. Posible rin ang flash floods o landslides kapag magiging malakas ang mga pagulan. At tayo po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa.

Bagyang maulap hanggang maulap ang ating papawirin na may isolated rain showers or thunderstorms. Dala po ng mga localized thunderstorm. Posible pa rin ang mga pagbaha o landslides sa mga mangyayaring malalakas na pag-ulan. Pinakamataas na temperatura dito po sa Quezon City dyan sa PAGASA Weather Station Science Garden sa Diliman. Para ngayong araw, kaninang alas 2 po ng hapon, 31.9 degrees Celsius. Habang ang pinakamababa ay 25.7 degrees Celsius lamang kanina po yung alas 5 ng umaga. At lulubog po ang haring araw, 5:53 p.m. Maya-maya lang yan at babalik bukas ng umaga, 5:50 o 5:45 a.m. Sa pagpapatuloy po ng musika dito sa ating Letters and Souvenirs.

0: Narito po ang balitaan sa ating Letters and Souvenirs. Nagsampa ng reklamo sa Department of Justice ang Bureau of Customs laban sa may 14 na individual at kabilang po dyan ang 9 na tauhan mismo ng naturang ahensya kaugnay ng umano'y misdeclared agricultural products sa Port of Subic. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, kabilang sa dineklarang mali ang white onions at carrots na nagkahalaga ng kabuang 17.5 million pesos. Anim na reklamo ang inihain umano sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act laban sa may-ari at mga kinatawan ng Burgess Consumer Goods Trading, pati na rin sa mga BOC personnel na nagsuri at nag-appraise sa naturang mga kargamento. Sinabi ni Nepomuceno na preventively suspended na mga sangkot na BOC officials. Maghahain din ang ahensya ng reklamo sa ilalim ng Anti-Agricultural Sabotage Act of 2024 dahil lampas sa 10 milyong piso na threshold ang halaga ng mga produkto. Sa iba pang balita, inaasahan ng Department of Energy na mananatiling mataas ang presyo ng langis hanggang pagtatapos ng taon dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East at pagbabago sa exchange rate. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, hindi pa nakikita ng ahensya na babalik agad ang presyo ng langis sa pre-war levels. Sinabi niya posibleng manatiling mataas ang presyo hanggang Pasko, kasabay ng panibagong pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa. Ngayong Martes, umabot sa 7 pesos at 80 centavos kada litro ang naging dagdag sa presyo ng diesel, habang tumaas naman ng 4 pesos at 80 centavos kada litro ang gasolina at 6 pesos and 40 centavos para sa kerosene. Batayan sa inanunsyong adjustments ng mga kumpanya ng langis. May isa pang 1 pesong dagdag sa diesel na patutupad naman bukas araw ng Miyerkules, September 23. Oras muna natin, meron na tayong 15 at kalahating minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, tayo'y magbibigay daan sa ilang mga paalala mula po sa ating himpilan.
1: Sa entertainment scene, updated ka ba?
2: Swap na budget recipes?
1: Life na buong family?
3: Tala kayang makakalikasan?
4: Anything under the sun.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
10: Huwag i-click ang link.
11: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
16: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
18: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad.
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: pinag-uusapan.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home may hindi boring.
2: Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
4: At patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6 ngayong gabi. Samantala, sa atin pa rin balitaan bago pa ang ating musika sa Letters and Souvenirs. Bagamat nagkaroon ng malaking taas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw, malaking bawas naman daw sa presyo ng mga produktong ito ang posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, maaaring umabot sa 8 piso kada litro ang rollback sa presyo ng diesel at gasolina kasunod ng patuloy naman na pagbaba ng presyo ng crude oil sa world market. Sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na indikasyon ng posibleng pagbaba ng presyo ang naging galaw ng oil trading nitong mga nagdaang araw. Sa projection ng DOE, posibleng bumaba ng 8 hanggang 10 piso kada litro ang diesel, habang nasa 4 hanggang 5 piso naman kada litro ang inaasahang rollback sa gasolina. Sa kerosene, maaaring umabot sa 9 hanggang 11 piso kada litro ang ibaba ng presyo. Iniugnay ng Department of Energy ang pagbaba ng presyo ng langis sa pagbuti naman ang sitwasyon daw sa Middle East, partikular sa mga development kaugnay ng Estados Unidos at Iran. Gayunman, sinabi ng ahensya na patuloy nitong babantayan ang galawan ng pandagdigang merkado ng langis dahil maaari pa rin maapektuhan ang presyo ng anumang pagbabago sa sitwasyon sa rehiyon. Sa kasalukuyan, nasa bandang 70 hanggang 80 piso kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo at ayon sa DOE. Hindi pa ito bumabalik sa dating antas na nasa 50 hanggang 60 piso kada litro. Yan ay bago sumiklab ang digmaan o krisis sa Middle East. At kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng langis sa world market, mas mababang presyo sa mga gasoline station ang maaaring maranasan ng mga motorista sa susunod na linggo.

0: At sa ating balitaan, nakatakdang magsagawa ng dalawang araw na nationwide transport strike ang grupong Piston, September 29 at 30. Yan ay bilang protesta raw nila sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At ayon kay Piston President Modi Floranda, sasali hindi lamang ang mga driver at operator kundi pati labor at urban poor groups. Layunin ng protesta na igiit sa pamahalaan ang agarang hakbang para mapababa ang presyo ng langis. Kabilang dyan ang panawagang alisin ang excise tax at value-added tax sa fuel products. Ang anunsyo ay ginawa kasunod ng kilos protesta ng grupo sa Quezon City ngayong Martes ng umaga. Matapos ang protesta, sinabi ng mga otoridad na naging mapayapa ang dispersal habang minomonitor ng QCPD, Quezon City Traffic Authorities at MMDA ang lugar. Sa iba pang balita, hinimok ng Philippine National Police sa mga opisyal ng sangguniang kabataan na makipagtulungan ng mas malapit sa pulisya upang maagap na matukoy ang mga posibleng senyales ng violence o karasan sa hanay ng mga kabataan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nasa mas magandang posisyon ang mga SK officials na mapansin ang mga concern na may kinalaman sa mga estudyante at iba pang kabataan. Ang panawagan ay ginawa matapos makialam ang pulisya sa dalawang magkahiwalay na insidente kung saan may mga estudyanteng nagpost ng mga larawan ng baril sa social media. Inatasan din ang local police units na palawakin ang community activities kasama ang SK councils, partikular ang mga programang nakatuon sa sports, leadership at anti-violence initiatives. Ayon sa PNP, mahalaga ang agarang pag-uulat upang maagapan ang mga sitwasyon bago mauwi sa aktwal na kaharasan o karahasan. Samantala, narito po muna ilang paring paalala mula sa ating himpilan.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!
1: Radyo Pilipinas!
2: Tamang impormasyon!
3: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
2: Kabataan, kasama sa usapan.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
6: King of the Road.
5: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
7: Maari bang umusog-usog ng konti?
5: Sakay na!
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Uy, Bex, sino na naman yung kamitap mo?
12: Secret, baka agawin mo.
13: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
12: Ha? Huh? Pero Dok,
6: okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
10: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
6: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
11: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
10: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
12: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
10: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
13: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: letters and souvenirs.
1: Meron na po tayong 41 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Ito pa rin ang ating letters and souvenirs. Dito po sa Radyo Magazine 1278. Samantala, sa pagpapatuloy pa ng ating balitaan. Itinanggi ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mga ulat na 2 katao ang nasawi sa magkahiwalay na kilos protesta sa Metro Manila noong September 21. Yan eh kahapon, no? At ayon sa NCRPO, walang naitalang namatay kaugnay ng mga rally sa isinagawang kilos protesta sa National Capital Region. Nauna nang kumalat ang mga ulat tungkol sa umunoy 2 nasawi, dahilan para agad itong linawin ng pulisya. Samantala, sinabi ng Philippine National Police na naging pangkahalatang mapayapa ang mga protestang naganap nitong September 21 na iniugnay nila sa pinatupad na maximum tolerance at security plan. Gayunman, patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang ilang insidente at posibleng paglabag sa batas na maaaring mangyari sa gilid ng mga kilos protesta. Sa iba pang balita, inilagay sa yellow alert ang Visayas Power Grid. Ngayong Martes, yan ay simula kaninang alas 4 ng hapon hanggang alas 8 mamayang gabi dahil sa hindi available na ilang planta at sa operasyon ng iba sa reduced o derated capacity. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nasa 2,504 megawatts ang available capacity ng Visayas Grid laban sa peak demand na 2,419 megawatts. Kabilang sa mga dahilan ng yellow alert ang unavailability ng malalaking coal plants na TVI 1 PEDC 3 at KSPC derated capacity ng CEDC 3 na nasa 36 megawatts at limitadong power import mula sa Mindanao grid. Ayon sa NGCP, may kabuang 928.4 megawatts na capacity ang hindi available sa Visayas grid. 13 power plants ang nasa forced outage ngayong September, habang 16 na iba pa ang umaandar naman sa derated capacity nito.

0: At sa kaugnay na ulat ayon sa Department of Energy o DOE, nasa restoration o repair ngayon ang hindi bababa sa 2 malalaking power plants sa Visayas, kaya lalo pang naipit ang supply ng kuryente sa rehiyon. Kabilang dyan ang Therma Visayas Incorporated Unit 1 sa Toledo City, Cebu at Panay Energy Development Corporation Unit 3 sa Labas, Iloilo City. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na na-repair na ang TVI Unit 1 at nakabalik na sana sa operasyon, pero muli itong nagkaroon ng problema. Ayon naman kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, pinaghihinalaang may heating problem ang naturang planta kaya sinailalim ito sa cold reboot para matukoy ang aktwal na sanhi ng malfunction. Samantala, mas matagal ang inaasahang restoration ng PEDC Unit 3 ay sa DOE, maaaring hanggang katapusan ng Oktubre bago ito tuloy ang maibalik sa operasyon dahil ilan sa mga kailangang piyesa ay kailangang kunin pa mula sa ibang bansa.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
7: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Uy, Bex, sino na naman yung kamitap mo?
12: Secret, baka agawin mo.
13: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
12: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
14: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
12: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
11: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
14: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
12: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
14: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
15: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
16: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
17: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
18: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
19: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
20: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
21: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
22: Isang mahalagang paalala, kontra fake news.
23: Mula sa Radyo Magazine.

0: Cristina Usapan.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, they need more ring.
4: Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
6: Lulumbahagi na po ng ating letters and souvenirs. Meron lamang tayong siyam na minuto at alas 6 na. At sa atin pong International Climate Report, sinabi ng Copernicus Climate Change Service na ang buwan ng Agosto ngayong 2026 ay ang pinakamainit na buwan na naitala sa mundo. Umabot sa 16.96 degrees Celsius ang average global surface air temperature nitong Agosto. Kapantayan ng record na naitala noong July 2023. Ito ay 1.65 degrees Celsius na mas mataas kesa sa average temperature noong 19th century. Yan ay bago malawakang gamitin ang fossil fuels. Ayon sa Copernicus, noong August ay lumagpas sa 1.5 degrees Celsius above pre-industrial level ang global temperature sa unang pagkakataon mula noong November 2025. Kasabay ng matinding init ang mga extreme weather events sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang ang wildfires, droughts, landslides at flash floods. Gayunman, nilinaw ng mga siyentista na hindi pa technically nalalabag yung 1.5 degree Paris Agreement target dahil ang target na yon base sa pangmatagalang average temperature at hindi sa isang pansamantalang monthly peak. Samantala, sinabi rin ng Copernicus na umabot sa joint highest level ang sea surface temperature ng mga karagatan sa labas ng polar regions nitong August. Habang sa tropical Pacific, naitala rin ang record high temperatures na kaugnay ng nabubuong El Niño.

Dalawang minuto na lamang po at alas 6 na, kaya tayo pansamantalang mag-goodbye. Maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay. Thank you very much sa mga kasamahan natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Thank you kay Marinela. And thank you sa mga kasama natin dito sa studio kina Marisol Malimban, Camille Morris Umali, kay Ronabel Esperanza, Sam Renz Ryan Reyes at kay Boss Julius Ungab. Thank you Boss Reden. Ako po si Tony P. Magandang hapon sa inyo lahat.

0: Angels Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Magazine
4: 1278 AM.
0: Radyo Magazine
4: 1278 AM.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
14: PBS Receiver.
7: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
14: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Legacy.
1: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
5: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong.
6: Pina and Capital 104.3 Cola.
7: Cola.
8: World League Service Sports Radio.
9: Ang taginting ng FM at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
13: serbisyo publiko.
14: Radyo Magazine 1278
15: Sports Radio 918
16: Radyo Pilipinas
17: Radyo Publiko
18: 738
19: at Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3
8: AM and FM Cola
2: sa Capital.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, inirekomenda ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na itaas sa 20 pesos kada litro ang fuel discount para sa mga pampublikong sasakyan.
1: Ngayong araw, nagkabisa ang panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Kaya naman pagtitiyak ng pamahalaan, sisikapin nilang hindi maipasa sa commuters ang pasanin ng mataas na presyo ng langis.
0: Sa ilalim ng fuel subsidy program, hanggang 150 liters kada linggo ang pwedeng i-avail ng bawat operator o nasa 1,800 na savings bawat linggo.
2: Alam po namin ang inyong pinagdadaanan po ngayon at kami po ay naghahanap ng paraan upang makatulong po kami sa inyo upang mapagaan po at mabawasan ang gastos sa operasyon dahil po dito sa taas ng presyo ng diesel at gasolina.
0: Nakatakda nang isumite kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rekomendasyon sa pagsuspende o pagbawas sa excise tax sa produktong petrolyo. Narito ang ula.
3: Patapos na po. Ang kanilang rekomendasyon, siguro most probably by this week, ay mabibigay na po nila sa Pangulo.
4: Yan ang pahayag ng Malacanang hinggil sa inaabangang pagsuspinde o pagbawas sa excise tax ng petroleum products sa harap ng pagsirit ng presyo nito. Bagaman hindi patiyak kung ano ang lalamanin ng rekomendasyon ng economic managers, pagtitiyak ng Malacanang.
3: Kung kinakailangan po talaga, ito naman po ay agad-agad na aksyon ng Pangulo.
4: Yan ang inaabatan ni Larry lalo't umabot na sa mahigit 100 kada litro ang gasolina. Hiling din niya ang taas pasahe para naman madagdagan ang maiuuwi ng kita at hindi lang mapunta sa boundary.
5: Malaking bagay po para sa aming mga driver yun. Kahit papano po, siyempre, kung mag-uwi ka ngayon, nag-uwi ka ng 500, kahit papano, madadagdagan po yung kikitain namin. Sana po payagan.
4: May kaparehong sentimiento ang samahan ng mga provincial at city bus operator. Kailangan daw nila ito para maipagpatuloy ang kanilang operasyon. Bagay na naiintindihan at matid naman ang pamahalaan, kaya hindi isinasara ang posibilidad ng dagdag pasahe. Pero hanggat kaya raw, pipigain muna ng gobyerno ang mga resources para umagapay sa mga apektado. Dahil alinsunod sa direktiba ng Pangulo, kailangan itong balansihin.
3: Akin din pong babanggitin itong sinabi po ni Secretary Giovanni Lopez. And I quote, pinipiga pa muna natin ang gobyerno kung ano pang pwedeng gawin para makatulong sa mga chuper at transport operators na hindi ipasa sa mga commuters ang pasanin. Kung pagtaas ng pamasahay ay sana maging last resort natin. Tuloy-tuloy pa rin ang DOTR initiatives para maibsan ang pagtaas ng presyo ng langis tulad ng fuel, discount, free toll sa mga buses at napag-usapan na rin sa uplift meeting last week with ES, Ralph Recto, ang targeted subsidy para sa mga transport group sa pamamagitan ng AX.
4: Tuloy-tuloy din ang pagbibigay ng subsidy sa mga chuper, toll exemption para sa provincial buses, extended PITX terminal fee waiver para sa PUV hanggang matapos ang taon, libreng buwan ng terminal fee sa 86 transport terminals sa buong bansa at iba pa. Kasunod nito, ipinunto ng palasyo na hindi kontrolado ng Pilipinas ang mga gulo sa Middle East at nakatuon umano ang pamahalaan sa mga hakbang na maaaring makatulong sa mga maapektuhan.
3: Hindi po kasi sa ngayon inclined talaga na magtaas ng pasahe or pamasahe para sa ating mga kababayan. Pero hindi po naman sinasara ang pintuan patungkol po dito. Hanggat kakayanin lang po na ibigay muna ang tulong sa ating mga chuper sa transport sector nang hindi tataas ang pamasahe, yun po muna ang ginagawa ng administrasyon. So, pero tuloy-tuloy pa rin naman po ang pag-aaral patungkol dito.
4: Kenneth, pasyente para sa bayan.
0: Inilatag sa consultation meeting ng ASEAN Economic Ministers at European Union, UK, India at Russia ang mga programa para lalong mapatatag ng kanilang kooperasyon at kalakalan. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
6: Binigyan diin ni Department of Trade and Industry Under Secretary Alan Getty ang kahalagahan ng pagtutulungan ng rehiyon sa kabila ng pagkakaiba sa kultura at kasaysayan. Sa naging consultation sa pagitan ng ASEAN Economic Ministers at European Union, sinabi ng opisyal na nananatiling malakas ang pundasyon ng dalawang regional bloc. Noong nakaraang

0: taon. Pangatlo ang EU sa pinakamalaking trading partner ng ASEAN at pangunahing pinagmula ng foreign direct investments. Ayon naman kay European Commission Director General for Trade Dorte Jorgensen, umabot sa 275 billion euros ang naging kalakal sa mga produkto noong nakaraang taon, habang umabot naman sa 139 billion euros ang naging kalakal pagdating sa mga serbisyo noong 2024. Pagdating naman sa foreign direct investments, umabot sa 31.3 billion US dollars ang pumasok sa ASEAN mula sa EU. Handa rin ang regional bloc na palalimin ang ugnayan nito sa ASEAN.
1: ASEAN continues to play a central role in the European Union Indo-Pacific strategy. You are an extremely dynamic region with which we share very similar views on many of the most important issues that the world is currently facing.
0: Sa naging consultation naman ng ASEAN Economic Ministers kasama ang United Kingdom, sinabi ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque na malayo na ang naabot ng kooperasyon sa pagitan ng ASEAN at Britanya. Anya, sa kabila ng mga hamon sa pandaigdigang ekonomiya, mahalaga na ituon ang pansin sa mga praktikal na pangangailangan ng mga negosyo tulad ng mas mabilis na kalakalan at tulong sa digitalization at green transition.
2: Geopolitical tensions, energy uncertainty, shifting trade policies, and supply chain disruptions are making it harder for governments and businesses to plan. At the same time, technology is moving faster than many of our rules and institutions can keep pace with today. We may not know exactly how the global economy will evolve, but we know what businesses need from us.
0: Para naman kay British Minister of State for Trade, Anna Sarwar, nais na kanilang bansa na maging pinakakonektadong ekonomiya sa mundo. Ayon kay Sarwar, mahalaga ang ASEAN sa UK at sa mga mamamayan nito. Kung saan ibinahagi nito na umabot na 62 billion British pounds ang naging kalakalan sa pagitan ng UK at ng regional bloc, habang pumalo naman sa 9.1 billion US dollars ang naging foreign direct investment nito sa Asia noong nakaraang taon. Dahilan para maging pangpito sa pinakamalaking investor sa regional bloc ang UK.
3: The UK continues to work with trusted partners including ASEAN to ensure we tackle the most critical of issues including economic resilience and security. Such work is vital and respect for the independence, sovereignty and territorial integrity of all nations is critical at such a fraught time in line with our and ASEAN's charter values.
0: Sa naging ASEAN Economic Ministers India Consultation, naging paksa sa pagpupulong ang pagrepaso sa ASEAN-India Trade in Goods Agreement o AITIGA. Dito ay nagpahayag si Indian Additional Secretary of Commerce Nitin Kumar Yadav ng pagkabahala sa mabagal na usad ng pagrepaso sa AITIGA at umaasang magkakaroon ng mas mabilis at patas na resolusyon ukol dito. Hinimok naman ng kalihim ang India na magpakita ng flexibility at pragmatismo upang matapos ang kasunduan at mabawasan ang mga balakid sa kalakalan.
2: Our task now is to turn that potential into results. For AITIGA, this means keeping the talks moving, showing flexibility where we can, and being ready to find balanced solutions to the issues before us.
0: Ayon kay Secretary Roque na umabot na sa 100 billion US dollars ang naging two-way trade sa pagitan ng regional bloc at ng India noong nakaraang taon, habang umabot naman sa 3.55 billion US dollars ang naging bilateral trade ng Pilipinas at India noong nakaraang taon at umakyat ng 34% ang naging exports ng Pilipinas sa India. Gayunpaman, binigyan din ito na hindi lamang sa mga numero dapat sukatin ang tagumpay ng alyansa, kundi sa mga konkretong benepisyo para sa mga negosyo, partikular sa mga MSME. Sa consultation kasama ang Russia, binigyan din ng kalihim ang kahalagahan ng pagtutulungan upang harapin ang mga bagong hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Inihayag naman ng Russia ang pagpapatibay ng strategic program para sa ASEAN-Russia cooperation hanggang taong 2035 na layong gabayan ang economic at trade relations ng dalawang panig sa susunod na 10 taon. Gabo Milde Villegas, para sa Bayan.
4: Sa kanyang muling pagbisita sa Pampanga, hindi sumusuko si DPWH Secretary Vince Dizon na tugunan ang pagbahang nararanasan pa rin hanggang ngayon sa lugar. Yan ang ulat ni JM Thompson.
5: Nasilayan na ng lalawigan ng Pampanga ang sikat ng araw matapos ang sunod-sunod na pag-ulan nitong nagdaang linggo. Pero nananatiling lubog pa rin sa baha ang ilang komunidad at tila na walan na ng pag-asa ang mga residente na huhupa pa ito. Mula San Simon, Pampanga, nadaanan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang bayan ng Apalit, Makabebe hanggang Masantol, Pampanga, kung saan ganito rin ang naging reaksyon ni Secretary Dizon matapos niyang maabutan ng ilang barangay na tinitiis na lang mamuhay sa gitna ng lubog na bahay.
6: Nung papunta nga ako dito, sabi ko parang hindi ko ma-imagine yung hirap ng mga kababayan natin dito. Pero kahit na mahirap, hindi naman tayo pwedeng sumuko.
5: Matatanda ang nakipagpulong na noong nakaraang linggo sa Secretary Dizon sa mga opisyal ng Pampanga para umpisahan na ang flood mitigation intervention sa kani-kanilang lugar. Ayon sa Kalihim, sa sobrang tagal na ng pagpaplano ng mga proyekto sa lalawigan, ilang bagyo at habagat na ang nagdaan ay hindi ito matapos-tapos.
6: Yung mga detention basin, yung mga ganyan, yung parang hindi uubra dito sa Makabebe at sa Masantol. Kasi lubog na to halos buong taon. Sabi ng Pangulo, hindi tayo pwedeng sumuko. No? Kailangan kung ano ang pwede natin kahit na konting solusyon man lang para lang mabawasan.
5: Giit ni Dizon, kailangan na ng agarang solusyon na magpapababa ng baha sa mga komunidad.
6: Hindi natin pwedeng tanggapin na lang na wala na tayong magagawa. Kahit na konti man lang para mabawasan naman natin yung hirap dito. Kahit man lang sana pagka umaaraw, walang baha dito. Tingin ko, malaking bagay na yon.
5: Tuloy-tuloy na dredging operation ang unang kinakailangan gawin sa Pampanga River at tributaries nito dahil masyado na anyang maraming lupa ang nasa waterway, kaya kaunti na lang ang kaya nitong maimbak na tubig. Uminit naman ang ulo ni Secretary Dizon matapos marinig ng Kalihim ang suwestyon na taasan ang kalsada.
6: Hindi solusyon ang pagtataas ng kalye. Kasi pag tinaas mo yung kalye, hindi mo sinusolusyonan yung problema ng tubig. Hindi ba? Tataas mo nga yung kalye, saan pupunta yung tubig? O di pupunta sa mga kabahayan? Pupunta sa mga community? It does not address the fundamental problem of water management.
5: Maglalagay ng mga flood wall at mobile pumps sa ilang bahagi ng MacArthur Highway na hanggang ngayon ay bahagya pa rin baha, habang makikipagpulong naman ang ahensya sa mga mayor at foreign consultant para sa flood mitigation intervention sa probinsya. Tiniyak naman ng Kalihim na hindi na niya hayaan na abuti na naman ng ilang taon ang mga proyekto bago mabawasan at maibsan ang problema sa baha ng lalawigan. Samantala, agad namang tumugon ang DPWH sa nasirang pader at ilang kabahayan na malapit sa Santo Niño Creek sa San Fernando, Pampanga dahil sa lakas ng daloy ng tubig dulot ng malalakas na pag-ulan. Tataasan ang bakod o pader lalo na sa mga critical areas na napinsala.
6: Ngayon pa lang, hindi na natin hihintayin itong next year. No? Gagawin na natin itong ngayon. It could be magsimula na tayo as early as this week, Mayor, or next week magsisimula na tayo ng trabaho dito para lang maproteksyonan na natin yung mga area kasi hindi natin alam kung kailan uulan ulit. So habang gumaganda, maganda ang panahon, magtrabaho na tayo.
5: Dumiretso naman si Dizon sa pagpupulong kasama ang mga kawanin ng DPWH at Department of Transportation para pag-usapan ang epekto ng ginagawang North-South Commuter Railway sa flood management sa lalawigan ng Pampanga. Tinitiyak ng dalawang ahensya na maayos ang kanilang koordinasyon para masiguro na hindi magiging hadlang ang ginagawang NSCR sa tuloy-tuloy na programa at proyekto ng DPWH kontra baha. J.M. Thompson, para sa bayan.
7: Tinawag na very disturbing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panibagong school shooting incident sa South Cotabato. Kaya kumikilos na ang DepEd, DILG at DICT para maprotektahan ang mga kabataan mula sa karahasan online. Inangulat ni Clazel Cordelia.
8: Binabantayan ni Lola Merly ang mga pinupuntahang website ng kanyang mga apo. Natatakot kasi siya sa mga grupo at content umano na nagahasik ng karahasan sa internet na iniuugnay sa magkakasunod na insidente ng pamamaril sa mga eskwelahan.
9: Tinanggal po yung Facebook. Wala silang Facebook, walang Messenger. At yung mga cartoons at pinapanood.
8: Bakit po?
9: Para iwas ng mga sa mga karahasan. Siyempre na minsan pag naano mo yun, minsan gagamitin sa mga kapatid niya, nananakit.
8: Tinawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lubhang nakababahala ang nangyaring pamamaril ng isang estudyante sa loob ng eskwelahan sa South Cotabato. Sinasabing lulong umano ang shooter sa dark web at online communities na nagujok ng nihilistic violent extremism tulad ng pananakit sa kapwa.
10: Sabi ng Pangulo ay very disturbing at hindi ito normal sa nangyayari. Hindi siya, kakaiba siya. Hindi siya ordinaryo. So, kailangan talagang aksyonan.
8: Nakatakdang gumuo ng kasunduan ng Department of Education at Department of the Interior and Local Government para magkaroon ng bantay sa loob mismo ng mga paaralan.
10: Mga tanod, lalo-lalo ng mga kababaihan, na siyang maaaring maging mag-monitor or parang magsilbing visible patrol sa lahat ng mga paaralan. Ito po ay inaaral sa ngayon.
8: Ilulunsad din ng DepEd ang Digital School Safety Campaign. Target itong protektahan ng mga mag-aaral laban sa mga panganib online at ituro ang responsable at ligtas sa paggamit sa mga digital platforms sa mga estudyante, guro at mga magulang.
10: Layunin ng kampanya na turuan at gabayan ang kabataan tungkol sa mga usapin gaya ng safe chatting and online behavior, grooming and online child exploitation, cyberbullying and online harassment, at ibang paksa gaya ng privacy, scams at pagbabantay sa kanilang personal information online.
8: Naniniwalang Malacañang na dapat nang ipatupad sa lalong madaling panahon ang paglalagay ng safety measures sa Facebook na pagmamay-ari ng Meta. Isinusulong ng Department of Information and Communications Technology ang isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Meta na magbablock sa mga content o conversation na may kaugnayan sa sexual na pang-abuso, karahasan at NVE. Sabi ni DICT Secretary Henry Aguda, malaki ang problema sa social media at nararanasan na rin ang epekto nito sa ibang bansa. Sa New Mexico halimbawa, inatasan ng Meta na magbayad ng halos $942 million matapos hatulan itong liable o may pananagutan sa mga reklamong nalalagay sa panganib ang mga kabataan sa Facebook at Instagram. Noong Agosto naman, nakipag-settle ang Meta sa mga estado sa US sa isang hiwalay na kaso kapalit ng mas mahigpit na child safety measures kabilang ang age assurance at parental controls.
11: Sa Facebook, minsan maraming mga dark web content na nakikita doon, di ba? So, aside from yung mga bullying, yung harassment, yun dapat bawal yun.
8: Itinutulak na rin ngayon sa kamarang panukalang batas na mag-obliga sa mga social media platform na kumuha ng prangkisa para matiyak ang pagsunod sa batas sa Pilipinas. Una nang sinabi ng DICT na hamon na mapasunod ang mga foreign social media platform gaya ng Meta dahil hindi ito nakarehistro sa gobyerno. Kalezal Pardilia para sa Bayan.
7: Ipatutupad ang mas maigting na seguridad sa mga paaralan sa Davao City kung saan gagamitan na ng metal detectors ang mga papasok sa mga eskwelahan. Yan ang ulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
12: Dahil sa mga nakaraang insidente sa ilang paaralan sa bansa, ilang mga magulang sa lungsod ng Davao ang nababahala para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Isa na rito si Evelyn na bilang isang ina ay masakit umano para sa kanya na malaman ang nasabing balita hinggil sa nagpapatuloy ng mga untoward incident sa mga paaralan. Kaya dapat umano na mas mapahigpit pa ang seguridad sa mga paaralan mula pa lamang sa pagpasok ng mga estudyante sa gate.
13: Estudyante, tarungon ng tanan ba, unsan itong mga matulis na bagay, ibawal jud nya. Malay mo, diri gisuksok, wa takabalog, asa nila gipang butang anong nakalusot. So, unta ko nga maaksyonan ba nga our tanan sa itong mga gwardya, unta ang mga ginikanan.
12: Kabilang din ang magulang na si Florinda na nababahala, patuloy niyang pinapaalalahanan ng kanyang anak na agad na ipagbigay alam sa kanya kung sakali may problema ito sa paaralan.
14: Kasi ang kuan ako sa akong mga anak-anak, dili sa mo pwede magkuan ka ng dili maayo nga binuhatan, kaya dili po na maayos alang sa tanan, alang po sa imuhang kaugmaon. dili na maayo kung magbuhat ka ng dili maayo. Dapat, ay gipeskula mo sa inyohang ginikanan para mo sa inyohang kayohan. Kada yun.
12: Sa paaralan ito sa Bangkal, Davao City, puspusan ang pagpapaalala nila sa mga estudyante maging tuwing flag ceremony ukol sa tamang gawin upang matiyak ang kaligtasan ng mga nasa loob ng paaralan. Dagdag pa, nagsasagawa ang paaralan ng mga aktibidad para sa kanilang teaching staff at personnel upang mabigyan sila ng pagsasanay sa pagbibigay ng psychological intervention sa mga estudyante kung sakaling may mangyari mga kahalintulad na insidente.
15: Natay 2 days na inset how to give psychological first aid to our children. And ang mga bata po, dapat ay symposium sa kanang drug awareness, shooting incident awareness para sa mga bata so that they will be aware of the pros and cons of having kanang weapons, no?
12: Gumagamit din sila ng metal detector matapos ipag-utos sa Department of Education at DepEd Central Office ang paggamit nito. Puspusan din ang kanilang koordinasyon at komunikasyon sa pulisya upang agad na matugunan ang mga kahinahinalang pangyayari at iba pang posibleng magdulot ng panganib sa kanilang paaralan. Israel Damaulao, para sa Bayan.
7: Natunto ng PNP Cyber Patrolling ang magkapatid na umano'y nag-post ng mga banta ng pagbomba sa ilang paaralan. Nasampahan na din ang mga patong-patong na kaso ang dalawa. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
16: Treat done wrong. Ito ang sinapit ng magkapatid mula sa Lipa, Batangas dahil sa paulit-ulit na pananakot sa ilang paaralan sa kanilang lugar. Ayon kay Acting Chief PIO Police Colonel Allen Reyco, buwan ng Agosto, nang magsimula ang 18 taong gulang na lalaki na takutin at pagbantaan ang kanya mismong paaralan. Kasabot niya sa pagbabanta ang kanyang 26 taong gulang na kapatid.
17: This has to stop. Kailangan na pong ano, and they should realize that yung ginagawa, what we are doing in the cyber world has real world consequences.
16: Gamit ang dummy account, nagpo-post ang magkapatid sa wall ng official Facebook account ng target nilang paaralan. Sa kanilang post, nagpapakilala silang killer na kasaad din sa kanilang banta na may bomba silang itinanim sa paaralan. Ang kanilang plano, hindi daw kayang pigilan ng pulis at ng sundalo habang tumatagal. Ay mas nagiging ganado pa ang magkapatid sa kanilang pananakot dahil mula sa isang paaralan, umabot sa 4 ang kanilang pinagbabantaan. Pero ang trip ng magkapatid, natapos na dahil sa cyber patrolling ng PNP, nakilala at natuntun na sila ng mga otoridad. Kanina, isinilbi sa kanila ang search warrant.
17: We will find you. We will not stop until we find you if you make these kinds of threats. Ang sa atin po, this should stop. Kailangan na po matigil itong mga klaseng gawain na ganito na nagkikreate po ng fear sa ating mga community, unnecessary fear and panic. Again, we will find you and we will prosecute to the fullest extent of the law.
16: Nakuha sa kanila ang 3 cellphone na ginagamit daw ng magkapatid sa kanilang pananakot.
17: So, it created fear, some panic siguro dun sa mga estudyante, siyempre with what's happening sa ating mga kababayan dun sa Lipa. So, we were able to recover 2 cellphones. And 1 Galaxy tablet. So it's now being subjected to examination and analysis.
16: Sa investigasyon ng PNP, lumalabas na tila bagot lang sa buhay ang magkapatid dahil ayon sa mga otoridad, walang kapasidad ang mga ito na gumawa ng krimen at karahasan. Sa ngayon, naharap na sa patong-patong na kaso ang dalawa, kabilang na ang grave threat at alarm and scandal. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisigas. Para sa Bayan.
4: Sa pagbubukas ng Philippine Maritime Convention 2026, binigyang diin ng mga ahensya ng pamahalaan ang mahalagang papel ng mga Pilipinong marino sa pandaigdigang kalakalan. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
0: Binuksan ngayong araw ng Department of Migrant Workers ang Philippine Maritime Convention 2026 sa lungsod ng Maynila na layong patatagin ang posisyon ng Pilipinas bilang world leader pagdating sa kapakanan, proteksyon at kahusayan ng mga Filipino seafarers. Sa kanyang talumpati, pinalutang ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac ang mga hamon na kinakaharap ng maritime sector dahil sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. Binigyan din ng kalihim na dapat maihanda ang mga Pilipinong marino para sa mga bagong skills at teknolohiya na kakailanganin ng maritime industry pagsapit ng taong 2030.
18: The world is changing and changing very quickly. The maritime environment is becoming more exciting, yes, but more complex. New security risks are emerging and affecting routes and operations as international standards continue to evolve. Technology, digitalization, and artificial intelligence are changing the way work is done at sea. At the same time, the transition toward greener shipping will require our seafarers to develop new skills and competencies. And these developments compel us to look beyond the systems that we have today.
0: Kinilala rin ni Foreign Affairs Assistant Secretary Angelica Escalona ang mahalagang papel ng mga marinong Pilipino sa paggalaw ng pandaigdigang kalakalan sa kabila ng epekto ng mga geopolitical tension. Muli ring nanawagan ang Pilipinas para ayusin sa mapayapang paraan ang mga sigalot sa karagatan alinsunod sa international law. Binigyan din naman ni Maritime Industry Authority o Marina Administrator Sonia Malaluan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga bagong patakaran sa pagsasanay, digitalization at modernisasyon at pagtutulungan ng iba't ibang sektor.
19: Behind every successful maritime operation is a workforce that remain to be competent, their welfare protected, safety is prioritized, and well-being remain at the center of our policies and reforms. This is why the goal of becoming a global leader in maritime excellence must go hand in hand with our commitment to ensure and protect the rights, the welfare, the dignity of every Filipino seafarer.
0: Para naman kay Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, mahalaga ang mabilis at maasahang tulong para sa mga marino lalo na sa panahon ng krisis. Kabilang sa mga ito ay ang pagpapatayo ng mga Seafarer Welfare Center sa Metro Manila at Iloilo, alinsunod sa Magna Carta of Seafarers na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
20: A seafarer should be able to seek guidance, access free legal assistance through our partners, and find information on training and available support. We must organize our services around the time and circumstances of the people using them. Ang hangad natin ay makauwi ang ating mga marino ng ligtas, may ipon, at may tunay na pagpipilian para sa kanilang kinabukasan kasama ang pamilya.
0: Gabo Milde Villegas, para sa bayan.
7: 50 insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng menor de edad ang naitala ng Philippine National Police o PNP mula lamang nitong Hunyo. Kaya naman binigyan diin ni OPAPU Secretary Mel Senen Sarmiento na hindi dapat natatapos ang pagtuturo ng kapayapaan sa 4 na sulok ng silid-aralan. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
21: Nagbabahala ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU sa mga insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga minor de edad sa mga paaralan. Sa inisyal na datos ng pambansang pulisya, nasa 50 insidente na kinasasangkutan ng mga minor de edad ang naitala sa mga eskwelahan mula pa noong Hunyo. Kabilang dito ang mga insidente ng pamamaril, pananaksak, illegal possession of firearms at iba pang kahalintulad na banta. Kaya naman sa pagtitipon ng mga kinatawan mula sa ASEAN member states para sa peace education, binigyang diin ni OPAPRU Secretary Mel Senen Sarmiento ang kahalagahan ng pagiging host ng Pilipinas sa pagtitipong ito. Anya, hindi dapat matapos sa 4 na sulok ng silid-aralan ang pagtuturo ng kapayapaan.
22: Education is one of the most powerful instruments for doing that. At the end of the day, I think we can all agree on one thing. Peace is a shared aspiration. Peace education cannot stop at the four walls of the classroom. It must teach empathy. It must deepen intercultural understanding. It must give our young people the ability to resolve differences without violence.
21: Giit ni Sarmiento, sa panahong madali nang makuha at maipasa ang impormasyon gamit ang teknolohiya, mas mahalagang mahubog ang kabataan sa pagkilatis ng katotohanan at kasinungalingan, lalo na sa social media. Kasama rin dito ang responsabling paggamit ng teknolohiya para ang akses sa impormasyon ay maging daan sa pagkakaunawaan sa halip na maging sanhi ng pagpapalala ng hidwaan. Para sa ASEAN, hindi lang isang subject ang peace education na dapat ituro sa mga estudyante. Layo nitong maipaunawa sa mga kabataan kung paano haharapin ang pagkakaiba, paano makikipag-usap ng hindi humahantong sa karahasan, at paano magiging bahagi ng pagbuo ng mas mapayapang komunidad. Si Dr. Amina Rasul Bernardo, President ng Philippine Center for Islam and Democracy, naniniwalang hindi lamang gobyerno ang may tungkulin sa pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa at sa rehiyon. Binigyang diin ni Bernardo na may papel ang bawat mamamayan ng ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan.
1: Peace cannot be sustained by governments alone, by agreements, and by institutions. Peace is sustained by people. We cannot wait for conflict to begin before we reach peace. And today, that lesson has acquired a new urgency.
21: Habang patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang mga insidente ng karahasan at sinusuri ang mga posibleng sanhi nito, binibigyang diin ng mga kinatawan ng ASEAN ang isang mas pangmatagalang hakbang. Ang paghahanda sa mga kabataan at komunidad na humarap sa pagkakaiba at hidwaan ng hindi humahantong sa karahasan. Sa ASEAN Peace Education High Level Conference, nagtitipon ang mga policy maker, educators, kabataan, civil society at development partners para magbahagi ng mga karanasan at hakbangin sa pagpapaigting ng peace education sa mga paaralan, komunidad at iba pang learning spaces. Sheila Natividad, para sa bayan.
2: Pinatayang 163 million single-use plastic ang ginagamit ng Pilipinas kada araw ayon sa Global Alliance for Incinerator Alternatives. At isa yan sa mga pangunahing hamon na naisolusyunan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang buong detalye sa ulat ni Elijah Canlas.
3: Inalakay ang sustainable production at green economic transformation sa ginanap na ASEAN Regional Dialogue on Circular Economy. Ipinakita dito ang mga makabagong teknolohiya sa recycling at upcycling para mabawasan ng mahigit 2 million metric tons ng plastic waste ang bansa taun-taon. Para tugunan ang lumalalang polusyon at pagkasira ng kalikasan, ipinatutupad ang Extended Producer Responsibility o EPR Act. Naglabas na rin ang DENR ng show cause orders laban sa mga kumpanyang hindi sumusunod sa batas. Ayon kay DENR Secretary Juan Miguel Cuna, kailangan ng Pilipinas ang mas makabago at epektibong paraan ng pamamahala ng basura. Pero dapat din itong maging makamasa at pangmatagalan.
23: The transition to a circular economy must be understandable, affordable, and sustainable beyond a pilot project or a single funding cycle. Circularity is ultimately about value, not only the value of materials, but also the value of work, local knowledge, entrepreneurship, and community participation.
3: Kabalikat din ng bansa ang European Union sa pagsusulong ng 60 million euro o 4.2 billion pesos na green economy partnership sa mga LGU. Paliwanag ni Dr. Marco Gemmer, Head of Cooperation ng European Union, nakatutok ang kanilang inisyatibo sa panlokal na solusyon at inobasyon para sa mga komunidad.
24: We are not trying to bring a model that works elsewhere which will not work here. But we can work on inspiration. Part of the 4.2 billion pesos that are mentioned in the grant is used for innovation actions, for civil society engagement. So we work in Baguio, Quezon City, Pasig City, Ormoc, Iloilo, and so on and so forth.
3: Ayon naman kay DENR Undersecretary Jonas Leones, ang paglalabas ng National Roadmap on Plastics ang isa sa mga estratehiya para sa mas murang mga eco-friendly alternatives sa bansa.
25: So through this conference, we will be identifying what is there, what are the partners doing, and hopefully we can identify gaps and possible investments to make sure that we are on the same page. And we are not duplicating the incentives, initiatives of those development partners.
3: Kasama sa mga pangunahing hamon na naisolusyonan ng kagawaran, ang araw-araw na paggamit ng mga Pilipino ng tinatayang 163 million sachets ng single-use plastic. Kaya naman, umaasa ang pamahalaan na kapag matagumpay na naisagawa ito, ay makatitipid ang bansa ng halos $200 million worth of annual loss mula sa irresponsibleng pagtatapon ng basura. Elijah Canlas, para sa bayan.
2: pong epekto ng habagat ngayong buwan. Pero sa mga susunod na araw, may posibilidad itong ma-enhance dahil sa bagyo pero hindi na rin gaanong kalakasan kumpara noong nakaraang buwan. Ayon sa PAGASA, ang low pressure area na minomonitor natin ay isa ng ganap na bagyo. Pero nasa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Tinatayang papasok ito ng PAR sa araw ng Huwebes o sa Biyernes. Mangyari yan ay tatawagin itong bagyong Queenie, ang unang bagyo ngayong buwan ng Setyembre. Base sa initial forecast, hindi naman ito nakikitang tatawid sa kalupaan pero magpapaulan ang buntot o trough nito sa mga susunod na araw. Bukas po sa Luzon, magpapatuloy naman ang mas tuyo at maaraw ng panahon maliban na lang sa posibleng mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Magdadala naman ang maulap na panahon at kalat-kalat at pag-ulan ang trough ng bagyo sa Sorsogon, Masbate at Misamis Oriental. Sa Visayas, ramdam din ang epekto ng trough. Abot yan sa gitnang Visayas, Silangang Visayas o Samar at Leyte provinces. Gayun din sa Mindanao, partikular sa Caraga Region, Davao Region, Bukidnon at Camiguin. Papatuloy ang maulap at maulang panahon. Fair weather naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood. Abangan sa aming pagbabalik, iba't ibang unit ng Armed Forces of the Philippines tulad ng Philippine Army magtutulong-tulong para protektahan ang West Philippine Sea.
5: Testigo mula sa Philippine Government Electronic Procurement System, iniharap ng prosecution sa Day 28 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: At filing ng Certificate of Candidacy para sa barangay at SK elections tuloy sa September 28. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
6: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, kapag laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Bagamat nakatuon sa internal security, tiniyak ng Philippine Army ang suporta nito sa external defense ng bansa, katuwang iba pang units sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
1: Sa mga karagdagang larawan na ito, makikita kung paano napuruhan ang BRP Datu Magat Salamat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos banggain noong Biyernes ng isang barko ng China Coast Guard malapit sa Abad Santo Shoal sa West Philippine Sea. Halos natanggal ng buo ang main railings sa starboard side ng barko. May mga bakal pang nabaluktot at naputol, kabilang na ang metal stanchions at support structure. Nakabalik na sa home port sa Suwal, Pangasinan ang BRP Datu Magat Salamat at walang crew na sakay nito ang nasaktan. Una nang umapela ang BFAR sa China para bayaran ang danyos ng pinsala na abot umano sa 1.4 million pesos. Higit sa pagkukumpuni sa barko, binigyang diin ng isang Maritime Rights Advocacy Group na isa sa pinakamahalagang usapin ay kung paano nalalagay sa panganib ang mga Pilipinong nasa West Philippine Sea dahil sa patuloy na panggigipit ng China. Ayon kay Dr. Jose Antonio Goycha ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, hindi dapat magpatinag ang Pilipinas sa pag-giit sa lehitimong karapatan at soberanya ng bansa. Samantala, patuloy na inilalatag ng Philippine Army ang plano sa pagkakaroon ng isang unit sa Palawan na nakatuon para sumuporta sa mga operasyon na protektahan ang West Philippine Sea.
2: The guidance is that we will be increasing yung coverage ng Philippine Army, and of course that would be a long-term goal. And what we are doing now is that we are continuously coordinating with the other services, the Philippine Air Force, the Philippine Navy, and even sa commander ng Western Command.
1: Sa monitoring ng Philippine Navy noong nakaraang linggo, 35 barko ng China Coast Guard at PLA Navy ang nasa West Philippine Sea. At pinakamarami ay nasa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na 16. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Sumentro sa ika-28th day of impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga kontratang in-award sa GenCorp Industries Incorporated na umabot sa milyong-milyong piso. Kabilang din sa tinalakay ang mga transaksyon ng GenCorp sa Davao City at ang pagkakadawit ng pangalan ng vice bilang shareholder ng kumpanya. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
3: 35.8 million pesos ang kabuuang kontrata na in-award sa GenCorp Industries Incorporated. Ayon sa testigong si Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGex Division Chief Randel Sopeña, kung saan 95.37% dito ang awarded sa City of Davao, habang nanunungkulan bilang pangalawang pangulo si Vice President Sara Duterte.
4: For the City of Davao, a total of 34,216,900 pesos po, ma'am.
0: Magkano naman po ang inaward ng PhilHealth Region 11?
4: For PhilHealth, 1,331,288 pesos po, ma'am.
0: At magkano naman po ang inaward ng OWA Region 11?
4: For OWA po, 330,000 pesos, ma'am.
3: 49 contracts sa inaward sa GenCorp, kung saan 15 contracts sa Davao City LGU, 33 sa PhilHealth Region 11, at isa sa OWA Region 11.
0: I respectfully move that the Honorable Impeachment Court take mandatory judicial notice of the following. Number one, Your Honor, that Ombudsman Records Division, OIC, already testified before the Impeachment Court, particularly with respect to the 2024 and the 2025 salin of the respondent Vice President, where she herself declared that she is a shareholder of GenCorp Industries Incorporated. As a matter of fact, Your Honor, she even indicated in those salen that the same was acquired in 2013.
3: Dagdag pa ni Luistro, sa ilalim ng Article 7, Section 13 ng Konstitusyon, hindi pinapayagang makilahok sa negosyo ang presidente, vice-presidente, cabinet members at ang kanilang deputies o assistants habang sila ay nanunungkulan sa kanilang pwesto. Ang head of the procuring entity o HOPE, ang duly authorized representative, ang nag-aaproba o hindi nag-aaproba ng recommendation ng Bids and Awards Committee o BAC.
0: Your Honor, Section 5RA 12009. The hope of the LGU is the local chief executive. And ultimately, Your Honor, we invoke mandatory judicial notice to the fact that the local chief executive of Davao City, the head of procurement entity, the one who approves the resolution of the BAC, is no less than Mayor Sebastian Duterte.
3: Batay sa inilabas official statement ni Davao City Mayor Sebastian Duterte, 33.16 million pesos ang gross total ng transaksyon na lungsod sa GenCorp na binubuo ng 19 na kontrata, kung saan 13 na ang nakumpleto habang 6 ang patuloy pa. Aniya, dumaan ito sa tamang proseso na report at nailathala sa PhilGEPS. Sinabi rin ng alkalde na walang alam ang city government of Davao kasama siya sa sinasabing interest ni Vice President Duterte sa GenCorp.
5: Ipako-confirm yan, no? Kasi in fact, hindi pa nga natatanong, umamin na siya eh. So meron na kaagad pag-amin na hindi lang 14 ang kontratang nai-award, no, ng city government ng Davao City sa GenCorp.
3: Natanggap na ng opisina ni Mayor Baste Duterte ang subpoena na ipinadala ng Senate Impeachment Court at inaatasan ng alkalde na humarap bilang testigo sa paglilitis sa September 28, 29 at 30. Samantala, sinabi ni Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro na si Representative Laila De Lima ang sasalang sa oral arguments sa panig ng prosecution bukas kaugnay ng voting threshold sa conviction. Habang nakatakda muling tumestigo si Sopeña sa susunod na linggo para sa cross-examination ng Defense Counsel at interjection ng Senator Judges. Vel Custodio para sa Bayan.
6: Sa intervention ng mga senador kay Securities and Exchange Commission Director Attorney Gerardo del Rosario sa impeachment trial, nabusisi ang isa sa mga pinakamalaking shareholder ng kumpanyang ikinakabit kay Vice President Sara Duterte, habang sumalang din ang ika-apat na testigo ng prosecution. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
7: So 1% of share or 80% of shares, that's all participation regardless of percentage of ownership.
8: Apo, it constitutes ownership po.
9: Yan ang sugot ni Securities and Exchange Commission Director Attorney Geraldo del Rosario sa tanong ni Senator Judge Rafi Tulfo kung ang pagkakaroon ng shares sa isang kumpanya ay sapat ng batayan para masabing may direct participation dito ang isang individual, anuman ang porsyento ng pagmamayari. Batay sa Articles of Incorporation at General Information Sheets na isumite sa SEC, may 20% ownership si Vice President Sara Duterte sa Metro City Chow Food Corporation. Naunang lumabas sa pagdinig na si Vice President Duterte ay incorporator at miyembro ng board of directors ng kumpanya. Naging bahagi rin umano siya ng executive committee, kabilang ang compensation committee.
7: Ayon sa Article 7, Section 13, bawal sa isang government official tulad ng VP o presidente na magkaroon ng participation in any company.
8: Ayon po sa nakasaad sa ating constitution.
7: That's violation of the constitution, right?
8: Opo.
9: Tinanong naman ng Senator Judge Del Rosario tungkol sa pangalan na lumitaw sa ilang kumpanyang iniuugnay kay Vice President Duterte.
7: Sa Metro City Chow Foods Corporation, lumalabas di ba ang pangalan ng Jaime Tan Cruz?
8: Lumalabas po yung pangalan ni Jaime T. Cruz sa Metro City Chow Food Corporation based po sa Articles of Incorporation.
7: Sa Great Jolly Times Food Corporation, nandyan di ba ang pangalan ni Jaime Tan Cruz?
8: Nandyan din po.
7: Sa Davao New Royal Taipan Foods Corporation, nandyan di ba ang pangalan ni Jaime Tan Cruz?
8: Nandyan po.
7: Sa Davao Emerging Taipans Corporation, nandyan di ba ang pangalan niya?
8: Nandun din po.
7: Sa Davao Bounty Times Food Corporation, nag-appear din ba ang pangalan niya dyan?
8: Nandun din po ang pangalan niya.
9: Tinanong din ni Tulfo kung ang Jaime Tan Cruz ay siyang parehong individual na appointee sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
7: Mr. Prosecutor, ito po bang si Jaime Tan Cruz, is this the same person? Base po sa inyong pag-iimbestiga po dito po sa House Prosecution, ito po bang Jaime Tan Cruz na ito is the same person na na-appoint mo po na dating Pangulong Duterte as a special envoy to China for trade and investment?
10: Yes, Your Honor. The same name, Your Honor.
7: Same person.
10: Yes,
7: is he the same person na inofferan po ng dating Pangulong Duterte na maging chairman po ng PhilHealth pero tinanggihan niya po?
10: Yes, Your Honor.
7: If I'm not mistaken, tama po ba? October 2019 po nung siya po ay na-appoint bilang special envoy to China for trade and investment.
10: I'm not sure about the date, but he was appointed, Your Honor.
7: And then after that, tinanggihan niya na po after his stint at, as an envoy, inoperan po siya bilang chairman po ng PhilHealth, pero he denied or he did not accept.
10: I believe so, Your Honor.
9: Samantala, sunod na sumalang sa witness stand si Rendelso Peña, Division Chief ng Electronic Government Procurement Operations Division sa ilalim ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS. Inilahad din sa Peña na may 49 na kontrata ni Naward ng ilang ahensya ng pamahalaan sa GenCorp Industries Incorporated.
4: Upon search po na ginawa namin sa procurement database, it resulted to a 49 awarded contracts to Gen Corporations.
0: Bukod sa 49 contracts, kung saan sinabi mo ang mga procuring entity ang nag-award ay ang OWA Region 11, PhilHealth Region 11 at City of Davao LGU. Ano pa ang mga dokumentong iyong nakita kung mayroon pa?
4: So, meron po kaming mga na-download na mga related documents pertaining to the 49 awarded contracts po.
0: Ilan po, Mr. Witness, itong tinutukoy nyo na related documents to 49 awarded contracts to GenCorp Industries Incorporated?
4: We extracted a total number of 231 documents po.
9: Ang GenCorp ay dineklara umano ni Vice President Duterte sa kanyang 2024 at 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Pero batay sa Articles of Incorporation at General Information Sheets ng kumpanya na isinumite sa Securities and Exchange Commission, hindi lumitaw ang pangalan ng Vice Presidente bilang Incorporator o Director. Nabatid din sa pagdinig ng pagmamayari ng JTC Group of Companies ang 54.98% ng GenCorp. Bernard Ferrer para sa Bayan.
11: Tuloy pa rin ang pagtanggap ng DepEd ng mga guro para sa 8,000 bakanting posisyon kahit walang bagong slot sa 2027. Pero apektado ang ilang programa tulad ng school-based feeding program dahil bumaba ang kanilang budget sa 975.96 billion pesos mula 1.015 trillion pesos. Kaya naman, humihingi ang kagawaran ng karagdagang 145 billion pesos para sa pagpapatuloy ng maliliit na programa at dagdag benepisyo sa mga guro. Samantala, mabilis na inaprubahan ng Kamara ang 785 million peso budget ng Office of the Vice President kung saan hindi na ito dumaan sa mahabang tanungan.
6: Samantala, iniimbestigahan ngayon ng Office of the Ombudsman ang umano'y ghost internet scheme kung saan palabas lamang umano at walang internet na nagagamit ang publiko. Nakatutok ang fact-finding investigation sa mga proyekto ng Department of Information and Communications Technology or DICT, kabilang ang free Wi-Fi program. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, bagaman ini-install ang mga hardware, hindi naman gumagana ang mga software. Sa inilabas naman na pahayag ng DICT, bagamat wala pang formal notice na natanggap ang kagawaran, handa raw sila sa investigasyon kaugnay nito.
12: Kasi pag tinanong mo naman yung mga tao na nakatanggap kuno ng free Wi-Fi, wala naman talagang lumalabas na Wi-Fi doon. Diba? So ang ini-install yung hardware lang, pero ang point of question or yung subject ng investigation, yung software, bakit hindi gumagana yan? Kaya parang linoloko na lang ho yung taong bayan dahil sinasabi na may free internet, free wifi.
11: Nakahanda ang COMELEC para sa paghahain ng Certificate of Candidacy sa susunod na linggo. Ito ay sa kabila ng posibilidad na maging ganap ng batas ang panukala nagpapalawig ng termino sa mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
13: Pirma na lamang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hinihintay bago maisabatas ang Senate Bill 2387 o pagpapalawig ng termino ng barangay at sangguniang kabataan officials. Mula sa dating 4 na taong panunungkulan ng mga opisyal, plano na itong gawing 5 taon. Pero ang Commission on Elections, matuloy man o hindi ang nakatakdang halalan sa November 2, ay nakahanda pa rin para sa schedule ng filing ng Certificate of Candidacy na magsisimula sa September 28.
14: Kailangan pong ready ang COMELEC dahil po, kung titignan ninyo, yung pong panahon namin na natitira ay talaga naman pong limited. At kung sakali man pong hindi pirmahan, kailangan ready kami. Kung pirmahan, ready rin po kaming ipagpatuloy, ready po kaming sumunod sa mga dikta ng bagong batas.
13: Hanggang October 5 ang paghahain ng kandidatura, pero hanggat hindi nagiging ganap na batas ang panukala, may mga inihanda ng pasilidad ang field offices ng COMELEC para rito, partikular ang mga mall sa Metro Manila. Pero kung halimbawang nagpapatuloy na ang COC filing sa iba't ibang lugar sa bansa at biglang maging batas ang panukala, ang sabi ng COMELEC, ihihinto nila ang operasyon bilang pagtalima sa bagong batas. Ibig sabihin, kung lalagdaan ito ng Pangulo, hindi matutuloy ang barangay at sangguniang kabataan elections.
14: Hindi ito first time na nangyari sa COMELEC. Kung matatandaan nyo, yung barangay elections supposedly naggagawin natin noong 2013-2025. Tapos na po yung filing ng COC bago po nangyari yung mga postponed, yung Republican Act 317. At na nangyari po doon, binaliwala natin yung mga COCs na tatatanggap at nagpapapile tayo ng panibagong doses.
13: Kung hindi rin tuloy ang halalan, bubuksan ulit ng COMELEC ang registration para sa mga hindi pabutante. 8 bilyong piso na ang nagastos ng COMELEC para sa pag-imprenta ng balota, ballot boxes at iba pang election paraphernalia. Pero may kakayahan ng komisyon na gumawa ng resolusyon para magamit pa ang mga balotang na-imprenta na kahit 2026 ang taong nakalagay doon. Kaya naman giit ng COMELEC, hindi masasayang ang anumang kagamitang nabili na. Ang mga ballpen, thumbprint takers at indelible ink, dahil 1 taon lang ang shelf life, hindi na muna ipinadeliver ng COMELEC sa kanilang tanggapan. Para kung tatanggapin na nila ito, ay nasa ilalim pa rin ng warranty. Wala pa sa kamay ng COMELEC ang natitirang 11 billion pesos na pondo para sa BSK 1 Nobyembre, na primaryang nakalaan para sa honoraria ng poll workers at deputized agencies. Pero kung hindi man ito matuloy, pwede pa itong magamit para sa national and local elections sa 2028 sa pamamagitan ng pagbuo ng isang batas na magpapahintulot dito. Sheila Natividad, para sa Bayan.

0: Galit at pagkadismaya ang naging reaksyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos madiskubre ang hindi pulidong pagkakagawa ng City Camp Proper Barangay Hall Project sa lungsod. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
1: That's where your taxes go. Sa busa ng mga politiko, sa busa ng mga napakakorap na mga contractor at mga engineer. Mga nila.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Impormasyon.
6: GIS, your general information station.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsisakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiskubre tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yon ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Yung taripa kasi yan, pag nag-import ka, 35% ang babayaran mong buwis doon sa presyo ng pagbili mo. So dagdag 35%. So para hindi tumaas ang presyo, sabi nila, bawasan natin yung taripa, 15 na lang, tanggalan natin ng 20%. Para yung mga bumili ng imported na bigas na mga trader, ibebenta ng mas mahal.
9: Kung susunod,
8: I wish. Sana.
9: Sana.
10: Mahal na ang bigas, pati lata ng sardinas.
11: Mas malaki ang in-import natin, pero expecting na babagsak ang presyo, pero hindi naman bumagsak, tumaas pa.
12: Tarification measures worked for a while, and then something else intervened. So something else is going on.
13: Price inflation year on year is about 19%, despite the fact that we've precisely imported 5 million metric tons. What is that something that happened?
14: Until now, the major contributor to inflation, food inflation, is rice.
13: Nationwide inflation too, because of rice inflation. And that's why it's critical. Unfortunately, you still don't have big-time smugglers being jailed.
8: Panay ang announce ng gobyerno na bilyon ang nakukumpiska. Pero yung nakakulong, bodegero, ano nangyari ron? 10 million pesos lang ang kailangan para makakulong ng non-bailable offense. 10 million pesos lang.
13: If you're confiscating billions, then you should be jailing big-time smugglers to the tune of billions. I'm sorry, I'm particular about that because it's really killing our local agri. So maybe you can give us your position because we'd like to revisit the law and provide the council with more teeth.
15: Ako po si Jirinda Kiambaw Adarayan. Ako po ay chairman ng Bangus Fry Catcher Association. Sa Bangus Fry Catcher Association po, kami ay may 75 na miyembro at ang aming pinagkakataan po ay ang pagpapry, ang paghuhuli po ng similya ng bangus. Noong panahon po na hindi pa po kami naaabot ni BPAR, talagang mahirap po dahil kadalasan namamatay ang kanilang similya. Tapos po yung batsa po, ang gamit po namin dati ay mga kulay green na batsa, kulay blue na batsa. Tapos pinitinturahan po namin siya para puti po. Yun din po yung isang nagiging dahilan kaya hindi namin kaya mag-deliver o mag-produce ng mas maraming similya. Mas mura na kukuha nila sa amin dahil hindi po kami nakakapag-deliver ng bulkuhan.

150,000 po sa isang buwan. Na-improve po yung kabuhayan namin, na-improve pa po yung pagkatao ng bawat isa sa amin. Malaki po talaga yung naging pagbabago mula sa kaisipan hanggang sa pangkabuhayan po.

0: Bilang chairperson ng Batad Multipurpose Cooperative, may mga miyembro kami, farmers and fisher folks. Itong fasilidad ng NFA, may ganito rin ang co-op ng RPS 1. Makakatulong dahil pwede nila ipadry yung palay nila at saka stock nila muna kung mababa yung presyo ng palay.
1: Maganda siya, tapos madali lang ang mga magsasaka makapag pag-transport ng kanilang mga ani at hindi na mahirapan mga magsasaka.
2: Ito po ay magbibigay ng enough na supply, buffer stock ng palay, which kailangan po ng mga kababayan natin. So, magandang ginawa po ito ng Department of Agriculture, particularly ng National Food Authority. And we are so blessed na nandito po yung mahal na secretary para pangunahan ng push button or pag-start ng operation ng modern facility nito.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: 6 na minuto na ho makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho ng Miyerkules ngayon ho, 23 sa buwan ho ng Setyembre 2026 pa rin. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng Kabuloan, Mapaluzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayo napapahinggan sa retunang ipilin ng Radyo Pilipinas. Of course, kasama pa rin po natin ang Radyo Television on 4.3 The Capital FM, kung DWCISM at Pidig, Ilocos Norte. Yan din naman ang DWCJ, may party ho naman ng Cagayan. Sa lahat po ng social media platforms, magkakarinigan, magkakapalitan po ng mga impormasyon at mga saliwang balita. May kinalaman pa rin sa usaping agrikultural. At syempre mamaya, paikpag-ugnayan po natin sa mga taong nasa likod ng mga balita niyan. Ano ho? Tambay din po lamang sa mga report. Gagaling o siyempre mang panig po ng Kapuloan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lato ng impilan, ang Radyo Pilipinas.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
1: Kagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ninyo abang lingkod ka, Hero, Hero, Ilustre, Rombrigado. Sama-sama together natin tutukan ang mga kwento ng balita sa loob po ng maghapon. Pakiusap lang ko, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Si Mamang Joper ay kalabit lang, paigising muna. Ano ho, was aksidente, iwas ako na tayo para kompleto tayong babalik po ng tahanan. Kompletos ricados para buo pang pamilya. Ayan. Siyempre sa mga biyahero, biyahero ng gulay, ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok, etc. Bla bla bla. Long drive yan naman, long drive naman talaga yan. Naman pakiusap lang, pagka hindi ko kaya yung long drive na dire-diretso, iyan mo, kaya tulog muna. Gilid lang ko tayo, power nap. Importante ho yan. Hour nap, 15 minutes. O sige, 30 minutes na. Saka natin balikan ho yung manibela para siguradong wala tayong antok-antok sa kalye. Pwedeng magbunga po ng kapahamakan, aksidente sa sino man eh.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa mga may obligasyon, ang Miyerkules pa lang ngayon, kila Porter, kila Sister, sa mga may obligasyon ho rin, galaw-galaw para hindi papanaw, ho. Importante, alamin muna natin na magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras bago tayo pumalaot, bago tayo humawak ng ating mga ikang gagamitin sa pagtatrabaho, pabubunggal ng lupa. Magandang maga sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mga isda, ho. Kung sa kanikin ng pamilya, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Ang namumuong samahon ng panahon sa labas ng par ay opisyal na po itinas bilang isang tropical depression. Itong namataan sa layong 1,760 kilometro, silangan po naman ng southeastern Luzon. Ay lakas ho yan, ahangin na umabot po naman 45 kilometer per hour malapit sa gitna. At mabugsong hangin po naman 55 kilometer per hour pa rin. Asalukuyan po itong kumikilos kanluran, hilagang kanluran, sa bilis po naman na 20 kilometer per hour. Inaasahang lalakas pa ito at magiging isang tropical storm ngayong araw. Ang pagpasok nito sa loob ng Philippine Air Responsibility tinatayang mangyayari bukas ho ng hapon. Araw ho ng Huwebes, Setyembre 24. At bibigyan po ito ng lokal na pangalang Queenie. Marini daw po itong umabot sa kategoryang typhoon bago po naman sumapit ang katapusan ho ng Linggo. Ayan. At kasalukuyan, tapo itong direktang epekto ano sa lagay ng panahon o sa mga karagatan ito sa bansa para sa susunod na 3 araw dahil napakalayo pa naman ng iyan.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kaugnay pa rin sa magdudok natin sa panahon, naglabas po ang paggasa ng Regional Thunderstorm Advisory para sa mga susunod na oras. Oh. Ibabala ng katamtamang hanggang sa malalakas na pag-ulan na may kasamang kidlat at malakas na hangin. Ang bahagi po ng Metro Manila, Izal, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Bataan,

0: Iti, eh nakasalalay din po sa maaga na pang binabanggit na yan. Kung hindi tayo makakaiwas, eh talaga namang perwisyong malaki ho yan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipino.
0: Sa totoo lang, napakalaking usapin ho nito eh. Init ho ng mundo, eh yung carbon dioxide na hindi ho makalabas. Tatrap lamang, magpapainit ho sa mundo yan. Umiinit din po naman ang karagatan. May panong pagkatunaw ho ng mga glacier. Huwag ninyo, by 2030, sinasabing pinakamainit na panahon ang mararamdaman ho natin. Hindi malayong lahat po ng glacier, eh matunaw na. Pagkatunaw ho ng glacier, pagka yan talagang normal lang na pamamarano sistema, ang problema yan eh. Tunaw ho yan, nagdadagdag pa ng nutrients sa karagatan eh. Kung sabay-sabay naman at bulto-bulto ho yung natutunaw, magkakaproblema tayo dyan. Boss, iinit ng karagatan. pH level dito mababago. Imamamatay na corals, imamamatay na marine life na tinatawag.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipino.
0: Mamaya siguro, partiyan na mga kakaugnay natin mamaya. Ano, ay tutok muna tayo sa mga headliners.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipino.
0: Kit sa 4 na milyong mag-aaral, target na makikinabang sa milk program ng ating pamahalaan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Department of Agriculture, naghahanap po ng alternatibong feed source para po naman sa livestock.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
0: Department of Agriculture pa rin, suportado naman ang pansamantalang tapya sa suspensyon po naman ng VAT at excise tax. Mga produktong petrolyo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Bingado sila mga panayam sa mga driver ho natin ngayon. Ano? Manaming kailangan ng ayuda eh. Kinakailangan ho namin yung taaso ng pasahe na kinakailangan dapat noon ba. May na naman, naglalabasin na naman yung mga ganyan. No? Kasi nga sa hirap po ng buhay, tuloy-tuloy po na pagtaas sa produkto petrolyo. Ito pang tataas yan kung yung maiinit na ulo na mga taong nandiyan sa gitnang silangan, mga sumasakay pa sa mga isyong yan, igyera na hindi naman sana kasama na lamang, ho yan sa mga magiging dahilan na wala tayong kalaban-laban.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Daming mga domino effect ho, ano? Likasan, bakit ba? Marami din kagagawa ng tao kung bakit naging ganyang mainit ang mundo. Agrikultura, ganun din, di ba? Eh, lahat naman yan eh. Kakalbo ng bundok, lahat ho yan, nagkakasabay-sabay, nagtutulong-tulong yan para tayo mapinsala pare-pareho. Saan tayo lalagay? Nakailangan ho dyan isang maayos na governance structure siguro. Kaya, puro ganun na kailangan talaga yun.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: May po lamang sa mga report galing sa lalawigan. Dito muna tayo sa ating mga detalye ng balita. Formal na pong inilunsad ng pamahalaan ang milk component ng 2026 school-based feeding program na naglalagay magandit po naman ng locally produced milk. Inotay ang 4.6 milyong mag-aaral sa buong bansa. Good morning sa ating naging panayuhin kahapon. Ano ho? Administrator, may palayo siya, magandang palayo. Tony Pet, sa mga kaibigan. Administrator Andaya. Pinangunahan po ng Department of Agriculture, National Dairy Authority, Department of Education at Quezon City, LGU ang kick-off. Ang programa dyan o sa Quirino Elementary School. Ilalim ho niyan ay magbibigay po sa mga eskwelahan ng fresh, pasteurized at sterilized milk bilang ho ang lokal na gatas ng bakat kalabaw. May mahalagang nutrients para sa paglaki at development ho ng mga bata. Bilang sa hangad ng programa ang tugunan, ang malnutrisyon at stunting sa mga bata. Manglimilikha po naman sa tatag na merkado para sa mga lokal na dairy farmer. But lang, ako, pag talaga tayong naapektuhan ng climate change, yung masusustansyang pagkain, mawawala sa merkado yan. Madadamay ho yan. Ay sakop po nito ang lahat ng kindergarten, grade 1 learners habang patuloy na makatatanggap po naman ng nutritional support. Ang wasted at severely wasted learners mula po naman grade 2 hanggang grade 6. Sa kabuang 3 bilyong pondo tapos sa milk feeding program, sa 1.8 bilyong piso naman nakalaan sa National Dairy Authority, ang 1.2 bilyong piso naman sa Philippine Carabao Center.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.

0: nabisita natin kahapon. At sa mga nakatutok sa atin dyan sa National Theory Authority, ang mapagpalang gata sa inyong lahat dyan. Ayun. Okay. Dalawang bayan, dyan po naman sa Iloilo, nagdeklara na ho ng state of calamity dahil sa peste. Nyo, yung mainit na panahon, maraming peste yung pwedeng mabuhay. Dyan ho yung gusto nila talaga, sila yung magkakaroon sila ng yung mga breeding nila dyan, kung saan na sila namamahay. Mainit na panahon, maraming daladalang ano ho yan, hindi maganda, no? Maging sa kalusugan ng tao, maging sa pananim natin, sa hayop, nako. Sabihin natin ng mga detalye mula naman kay Hope Torichante ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Bayan na sa Iloilo ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa malawakang pinsala ng Red Striped Soft-Scale Insect o RSSI sa taniman ng tubo. Kasunod ito ng naunang deklarasyon ng Pasay City, idineklara rin ng bayan ng San Enrique ang state of calamity matapos maapektuhan ng RSSI ang mahigit 1,000 hektarya ng sugarcane plantation sa lugar. Ayon kay Ginoong Jeron Magbanwa, acting head ng Provincial Agriculture Office ng Iloilo Provincial Government, layunin ng deklarasyon na magamit ng lokal na pamahalaan ang calamity fund para sa agarang pagtulong sa mga magsasakang apektado ng peste. Patuloy namang tinututukan ng mga otoridad ang epekto ng RSSI sa industriya ng tubo, partikular sa mga lugar na malawak ang pinsala sa mga taniman. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, sundan natin ang report mula dyan sa Iloilo, dako tayo ng lawag. Ang magsasaka sa Ilocos Region, pinagtitipid na ho sa paggamit ng tubig. Ilang paghahanda sa extreme El Nino. Yung pagka tayo gumagamit ng organiko, katulong mo sa lupa yun eh. Katulong sa lupa yun para kahit na may tag-init o may drought, moisture pa rin nandun sa ilalim ng lupa at buhay pa rin yung halaman. Maraming bagay na dapat alamin at diskubrin at pag-usapan. Natuto tayo pare-pareho. Itinatawag na Integrated Diversified Organic Farming System. Laban ho yan at angkop ho yan pekto ng global warming at saka climate change. Pag-usapan yan. Teka muna, report tayo ho. Magsasaka sa Ilocos Region, pinagtitipid. Minati na detalye ng balita si John Pipitan, Radyo Pilipinas, lawag niya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinagtitipid na ng National Irrigation Administration sa Rehiyon 1 ang mga magsasaka ng tubig bilang paghahanda sa Super El Nino na maaaring maganap mula Nobyembre ngayong taon hanggang unang quarter ng 2027. Ayon kay NIA Regional Manager Engineer Jeffrey Catulin, malaki ang naipon ng mga dam dito at inaasahan pa nila na madaragdagan upang may magamit ang mga magsasaka sa susunod na buwan. Kabilang dyan ang Sulvec Dam sa Ilocos Norte at San Roque naman. Sa mga lugar kasi na may irigasyon ng NIA, sinusunod nila ang double dry calendar kung saan sa mga panahon na wala ng bagyo, sila nagtatanim upang mabawasan ang danyos na dulot ng bagyo mas mayabong na ani dahil sa dami ng liwanag na natatanggap ng mga tanim mula sa araw. Pagsunod yan sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matiyak ang food security dito sa bansa at masiguradong may dagdag na kita ang mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, lawag.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, lawag. Ano ho, kaya binabanggit nga natin yung ID of S na yan. Integrated Diversified Organic Farming System. Epekto ho yan sa paglaban at angkop niya sa epekto ng global warming at climate change. O yan sa itinuturing na pinaka-epektibong climate smart na pamamaraan sa agrikultura dahil sa pinagsama-sama dito yung dalawang mahalagang solusyon. Ayan, ang mitigation ay yung pagbawa sa sanhipo ng climate change. Yung tinatawag kong isa pa, adaptation. Magiging matibay laban po sa epekto nito. Napaka-importante ho yan. Ah, pagbawa sa greenhouse gas emission na yan, ano ho, di ba, yung carbon sequestration, yung paggulong ng carbon sa lupa, mababang konsumo sa enerhiya, maraming bagay-bagay na dapat pag-usapan dyan. Nagsimula po yung industrial revolution, anong kanagitnaan ng 19th century, around 1860 ho yun eh. Ano ho, nagsimula yan eh. Amit ang mga steam, ano ho, ang mga coal. Iba-ibang revolution kada panahon, padagdag ho yan ng carbon dioxide. Ulang yan ang mga problema natin. Dapat sana nabalansi ho yan. Ngayon ang resulta. Para tayong hilong talilo kung paano tayo iiwas sa epekto ng climate change.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito.
0: Rehabilitated solar-powered water facility sa Darag Albay. Muli ho mapapakinabangan naman. Detalye naman dyan si Diana Mendez, Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Mapapakinabangan ng mga residente ang solar-powered water facility sa Barangay Malubago, relocation site sa Daraga Albay, matapos itong sumailalim sa rehabilitation ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Daraga Mayor Victor Perete, maaari nang gamitin muli ang pasilidad ngayong buwan para sa pang-araw-araw na pangangailangan sa tubig ng mga residente, ngunit hindi ito inilaan para sa inuming tubig. Personal na binisita ni Perete ang pasilidad kasama si Konsehal Warren Sorsogon, punong barangay William Marbella at iba pang mga opisyal ng barangay upang tingnan ang rehabilitated water facility. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Isa pang masakit na kwento dito, ano ho? Tema na nga tayo sa carbon dioxide at maraming contribution ho rin, maraming mga factors. Wala ng industrial revolution, ano ho? Tago siya sa ating panahon. Yung deforestation, nakalbo pa ho natin yung kagubatan. Yung mga puno, yung mga pananim, carbon sink ho yan. Ang pigilan, ano, na mapigilan at hindi pumunta sa atmosfera yung mga carbon dioxide na yan. Ngayon nagamit natin yung mga artificial na mga ano, yung mga pataba natin. Makamit ng inalihiya ho yan bago yan maging igang ganap na mga pataba. Kaya yung gagamitin natin, yung sanang hindi nakakainis sa kalikasan, hindi inis ang kalikasan, ano tayo problema? At pag-aralang mabuti ho yan. Anong gawin natin kung hindi naman balanse yung trato natin sa mga problema at pagtingin sa mga bagay na dapat balanse talaga, may problema.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Naman ay 100 mga magsasaka ng singkama sa Tarlac nagsanay sa fuel gap certification ng DA. Ay detalye si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas Dayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Dumalo ang 100 magsasaka ng singkamas mula sa mga bayan ng Mungkada at Pura Tarlac sa Philippine Good Agricultural Practices Training sa panguna ng Department of Agriculture Central Zone Regulatory Division. Layunin ng pagsasanay na iangat ang kalidad at kaligtasan ng 6 na mga lokal na magsasaka at maihanda sila sa mas malawak na oportunidad sa merkado. Ayon sa Regulatory Division na pinamumunuan ni Chief Dr. Zandri Bakay at Assistant Division Chief Marilyn Bilarde, malaking tulong ang fill gap certification upang makasunod ang mga magsasaka sa mga pandaigdigang pamantayan. Sa pamamagitan nito, binubuksan ang pintuan para sa posibleng pagluwas ng lokal na singkamas sa mga pamilyang banyaga tulad ng South Korea. Ang pagsasana ay hinati sa 2 bahagi ng talakayan para sa 50 magsasaka ng Mungkada at 50 magsasaka ng Pura. Ibinahagi sa mga kalahok ang introduksyon sa PhilGAP at talakayan sa proseso ng PhilGAP certification. Inaasang sa pamamagitan ng patuloy na edukasyon sa good agricultural practices, hindi lamang lalakas ang kita ng mga magsasaka ng Tarlac, kundi masisiguro rin ang supply ng ligtas at tikalidad na produktong agrikultural para sa lokal at international na mamimili. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Salamat, Hayog Pangasinan. Ay, alam ho ba ninyong mas matibay si El Niño at La Niña? Oh, pag yung lupa, mayaman po sa organic matter. Parang isponga ho yan. Oh, yung mga kakayan itong humawak ho ng tubig at yung tagtuyot, yung panahon po ng drought na sinasabing malapit na, mas mabilis simipsi po ng tubig para may iwasan ng baha. Paano natin magagawa yan kung ang mga lupa natin mga nalaso na? PH level, may problema na. Tubig nga, karagatan nga, may problema sa pH level eh. Ah, mamatay yung mga koras, mamatay yung mga isda. Mataas, lagda pa natin yung pagtaas po ng level ng tubig, ng tubig ng karagatan. So, erosion naman ang ginagawa niyan sa mga pampang. Daming problema. Dapat ina-address natin, ano ho, inuugat, hindi yung isa lang ang tinitingnan. Dapat balanse ang pagtingin para makita natin balanse yung mga dapat natin gawing tugon.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ito naman, DA Ilocos Region, hinikayat ng mga lokal na pamahalaan at mga kontratista na pabilisin ang mga naantalang proyekto po naman. Detalye si Verna Beltran na Daban, Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Hinikayat ng Department of Agriculture ang mga local government unit o LGU at contractor sa Ilocos Region na magsagawa ng mga catch-up measure upang mapabilis ang naantalang infrastructure sub-project sa ilalim ng Philippine Rural Development Project o PRDP bago matapos ang taon. Tinalakay ang mga pagkaantala sa physical at financial accomplishment ng mga proyekto sa Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte sa isinagawang semi-annual assessment and strategic action planning workshop ng DARPCO noong September 21 hanggang 22 sa Baguio City. Kabilang sa mainirekomendang hakbang ang pagbabago sa work schedule, pagdaragdag ng manpower at equipment kung kinakailangan at pagbibigay prioridad sa mga critical na gawain upang maisagawa ang karagdagang pagkaantala. Kabilang sa mabinigyan diin ang mga proyektong may malaking epekto sa logistics ng mga magsasaka gaya ng onion cold storage facilities, agricultural warehouses at mga tulay. Ayon sa DARPCO1, mahalagang makumpleto ang mga pasilidad upang maiwasan ang pagkalugi ng mga magsasaka, mapadali ang pagdadala at pag-iimbak ng ani at mapababa ang dagdag na gastos sa transportasyon ng mga rural na komunidad. Nangako naman ang DARPCO1 na magsasagwa ng regular na coordination at management meeting kasama ang mga LGU at contractors upang tugunan ang operational concern at masubaybayan ang pagpapatupad ng catch-up plans. Inatasan din ang mga project proponent na magsumiti ng permadong commitment para sa kanilang maplano sa pagbawi ng pagkaantala. Samantala, binigyan din ng PRDP National Project Coordinating Office na hindi dapat gawing dahilan ang masamang panahon sa pagkaantala ng mga proyekto dahil may mga mekanismo para sa extension kapag kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Dagupan. Alam ba ninyong doon nagpasimula yung tren? Ano ho? Tren, yung tren. Luzon, yan, biyaheng Dagupan ho yun. Diba? Simula, doon nagsimula yung PNR. Na maibalik daw yung parting yan. Oh, tututukan nung babalikan ko yung binabanggit ko kanina ho. Pong yung pong kawalan ho ng sapat na puno, ha? Ugat na sumisipsip po sa tubig ulan, doon na matinding flash flood po yan. Kaya maraming nakakaranas ng ganyan eh. Nakarating lalawigan natin yung Bulacan, yung Rebay Siha, ha? Pampanga, tsaka Rizal. Naku, Pampanga, nakakaawa talaga ngayon. Ina Metro Manila, ho. Nakaranas yun ang hindi pangkaraniwang lalim ho ng baha tuwing bagyo. Eh ano ba nangyari sa atin ng Ulysses at Akarding? Ganyan. Pagpatuloy tayo sa pagkalbo ng kabundukan at kawalan ng sapat na punot, ugat na sisipsip sa tubig, anong problema yan? Maliit, malaki ho yan, hindi biro yan, tagos yan sa ating kinakain.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Unang bugso ng rice distribution sa Pamplona, Cagayan o Barangkada na po. Alamin natin ng detalye sa Teresa Campos, Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Tumanggap ng libreng tig 10 kilo ng bigas ang 2,500 benepisyaryo mula sa bayan ng Pamplona, Cagayan para sa unang bugso ng rice distribution program sa ilalim ng Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units o LGSF Falgo ng Pamahalaan. Sinaksihan ng DILG Regional at Provincial Project Monitoring Teams ang pamamahagi nitong September 16 na isinagawa sa Pamplona Municipal Gym. Ayon sa LGU Pamplona, ang first round ng rice distribution na ito ay pinondohan sa ilalim ng Fiscal Year 2026 LGSF Falgu na may halagang 5 milyong piso. Layunin itong makapagbigay ng kinakailangang pagkain para sa mga kwalipikadong individual at pamilya. Sa isinagawang rice distribution sa Pamplona, 2,500 pamilya mula sa 17 barangay ang nabiyayaan ng libreng bigas. Personal na pinamunuan ni Mayor Digna Antonio ang pamamahagi nito kasama ang Municipal Social Welfare and Development Officer ng LGU, Municipal Local Government Operations Officer at iba pang stakeholders. Ang libreng bigas ay tulong ng pamahalaan para sa mahirap na pamilya upang makaagapay sa mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin na epekto pa rin ng global oil crisis dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Para sa Bagong Pilipinas, Teresa Campos ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Tuguegarao. Samantala, mga petisyon hinggil po sa taas pasay sa mga PUP. Eto na naman. Patuloy ho na dinidinig fuel discount at libreng toll sa expressway na natili ayon sa DOTR. E detalye po dyan sa Chemark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Tiniyak ng Department of Transportation na gumagawa sila ng mga hakbang upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa mga nasa sektor ng transportasyon. Ito ay ayon kay Transportation Secretary Giovanni Bani Lopez ay anisunod na rin sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na kagyat at tulungan ang pangangailangan ng mga manggagawa sa transportasyon gayon din ng mga commuter. Dagdag pa ng Transport Chief, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng mga inisyatiba ng DOTR gaya ng fuel discount at libreng toll sa mga expressway upang mapagaan ang biyahe ng mga bus operator at driver.
9: Inflation itself is quite high. Ang August inflation natin is 6.1. Pag nagtaas po tayo ng pamasahe, ay sigurado po makakadagdag din yan sa ating inflation. Makakatagdag sa presyo rin po ng serbisyo at sa presyo ng mga goods. So we're trying to say po, sasaluin po ito ng gobyerno, pipigayin natin hanggang sa kaya natin, mga subsidiya, mga iba't ibang inisyatibo, ongoing naman po lahat ang DOTR initiatives.
8: Patuloy din anyang dinirinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga petisyon ng gil sa taas pasahe dahil kinakailangan balansin at ikonsideraan lahat anumang desisyon ang gagawin, lalo't bumibilis ang inflation rate. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Quezon City, Comelang. Uy! Ang paghahanda para po sa November 2, BSKE. Pa talaga, marami nagtatanong eh, no? Hanggang ngayon, ano? Inatim na detalye kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda ng Commission on Elections sa Quezon City para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa November 2 kahit may mga hakbang para sa posibleng pagpapaliban nito. Ayon kay Attorney John L. Fajardo, Election Officer 4 ng QC COMELEC, ipagpapatuloy nila ang mga paghahanda hanggat wala namang batas na nagpapaliban sa halalan. Kabilang narito ang filing of certificates of candidacy mula yung September 28 hanggang October 5, habang nakatakda naman ang campaign period mula October 22 hanggang 31. Pinapayuhan ng mga kandidato na kompletuhin na ang kanilang mga requirements at lituntunin ng COMELEC para sa halalan. Samantala, iniulat naman ng QCPD mahigit 1,000 pulis ang ide-deploy nito para sa BSKE. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Agustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Idagdag ko lang ito ho kasi dapat lang talaga alam natin pare-pareho yan. Sid po ng paglambot ng lupa, dulot po ng pagmimina. Nako, eto na tayo, palalim ng palalim na yan. Kakalbo, isa pa. Mga bulubundukin po sa bahagi po ng Aurora, dyan sa May Quirino, dyan sa May Nueva Vizcaya, maging sa Rizal. Nagiging vulnerable po yan sa pagguho ng lupa. Yan ho yung landslide. Madalas magdulot po ng pagkakasara ng mga kalsada, pinsala sa mga ari-arian at buhay. Ba? Nga parte ng Montalban, ano ba nangyari dyan? Na ba nung araw yan, ha? Pabalik ko kami, sandali po lang, ilan mo na mahalagang paalala.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
11: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Noronyo. 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Hindi po ba dapat panahon na tayo na ang gagawa ng mga supply chain sa yan at dito po gagawin?
2: Eksakto, yun yung talagang layunin nitong pagsali natin sa PAXINICA. Kailangan dinawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center ang itatayo natin dito is, at saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment, na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
1: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
2: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura.
9: Kasi natin kapitbahay, 38 na minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Brother, kaila sister, galaw-galaw tayo sa mga may obligation ho rin, ho. Dako tayo sa isang tanggapan. Meron tayong pag-uusapan natin yung climate risk vulnerability assessment. Sa pag-usapan ho yan, malawak ito eh. Sino ba yung mga contributory factor? Ba, hindi tao doon. Tao rin. Sabi nga sa inyo, Industrial Revolution, ano ho, yung periodo ho yan. Nakapagko-contribute po ng problema natin sa nagiging mainit na mundo. Ano ho? Tutunaw ho yung mga glacier. Magandang matunaw yan. Mga tubig dagat na nagyayelo, protection din ho natin yan. No? Yung init, ibinabalik lang nila. Pagka natunaw ho yan, init lang karagatan, laki yung problema. Mamamatay ho ang mga corals, matay ho ang mga isda, at bagay pa. Nasa linya natin si Ma'am Vanessa May Escanio. Senior Science Research Specialist, Fish Call Survey Project, National Fisheries Research and Development Institute under Department of Agriculture. Ito po ay NFRDI, ano ho, ang National Fisheries Research and Development Institute. Sa Tagalog, Bansang Surian sa Panaliksik at Pagkapakadulabhasa sa Pangisdaan o Pambansang Institusyon sa Panaliksik at Pagkapaunlad na Pangisdaan. Ayun. and support po ng pamahalaan sa ilalim po ng kagawaran ng pagsasaka. Maraming bagay yung tinututukan ho dyan. At siyempre, katuwang nila rito ang BIFAR. Ayan. Pag-usapan natin itong Climate Risk Vulnerability Assessment, CRVA. Ano ito ka-importante at sino-sino ang dapat makinabang din eh? At paano ba natin ito binabasa at ninanamnampan ng mabuti? Sabi ko nga, problema natin ngayon sa kalikasan, ito ay kagagawa din ho ng tao. Mula noong Industrial Revolution ng 18th century. Ituloy na ho yan. Vanessa Maiscanio, magandang umaga po.
7: And good morning po, Cairo, at sa lahat po ng mga nakikinig sa Radyo Pilipinas.
9: Ma'am, naabala ko, sumba mo, naalabala ko ang favorite breakfast mo. Magkwentuhan tayo sandali. Bagamat nakakainis ko minsan pag-usapan nito, na pwedeng lumayo eh. Kasalanan din naman natin yung problema ng nangyayari sa mundo ngayon eh. Yung problema natin sa pag-iinit, yung global warming, yung climate change na yan, yun naman yung kalikasan na may gawa niyan. Kasira natin sa kalikasan at may kagagawa niyang tao pa rin, di ba? Ano po ba itong Climate Risk Vulnerability Assessment? Bakit ito kailangan at ano ba dapat ipaunawa natin dito sa mga magsasaka, sa mga mangingisda natin at sa simpleng Juan de la Cruz? Ano ba dapat magkaunawa riyan?
7: Apo. So ang CRVA nga po or ang Climate Risk Vulnerability Assessment ay isa pong pagsusuri or yun nga po isang assessment na titingnan po natin kung gaano po naapektuhan ang isang fishing community at commodity. So for example po yung mga milkfish, yung mga tilapia, ng ito nga pong risk po na climate change. And then based po sa magiging result po ng CRVA, malalaman po natin kung ano po yung angkop na intervention na nararapat po natin gawin sa isang fishing community po. So sa CRVA po kasi, meron po tayong tatlong parameter, main parameter na tinitignan. Ito po yung exposure, sensitivity, at adaptive capacity. So yung exposure po, titingnan po natin kung ano po yung mga climate risk. So for example po, sa isang community, sila po ay nakakaranas ng matinding pagbabaha, ng malalakas na storm surge. And then sa sensitivity naman po, titingnan po natin yung mga ano po yung naapektuhan. So for example po, lumiliit po ba yung mga isda? Kumukonti nga po ba yung ating huli? And then for adaptive capacity naman po, titingnan po natin kung ano po yung mga ginagawa na po nila or gagawin para po maging ready or makahanda umangkop sa mga possible na danger or risk na dala po ng climate change. So sa madaling salita po, ang CRVA po ay isang assessment na titingnan po natin kung ano nga po ang kahinaan na isang fishing community o commodity at para po ma-identify po natin kung ano po yung action po na sumasagot dito sa kahinaan po nila.
9: Oh, at ang salita naman sa ibang buladas ng dila, sabi nga ito isang proseso o parang check-up. Ano ho? Check up sa mga lugar para malaman kung gaano kahanda at kaligtas yung sa mga panganib dulo po ng pagbabago ng climate change, yung klima nga ng ating panahon. Okay, bakit natin ito ginagawa at ano ba, may kinalaman ba ito sa food security? Didikit ba tayo ron?
7: Yes po. So bali po yung sa CRVA po kasi, yung climate change po, for example, hindi na po natin to kasi mapipigilan. Meron pong mga study na po ng mga scientista na mas iinit pa po in the next years.
9: So 2030, may mga pag-aaral ma'am na 2030 onward, iinit talaga eh.
7: Yes po. By 2050 na daw po, baka hindi na daw po maging safe po ang temperature. So pag mainit po kasi, naapektuhan po yung production po ng pangisdaan. So maaari pong kumonti po yung production sa pangisdaan at syempre po, doon na po tayo sasagot sa food security po.
9: At siguro Ma'am Vanessa, pag gano'n nakainit, order ka ng halo-halo, hindi pa, piniperfect pa lang, tunaw na.
7: Ano po?
9: Sa tindi ng init. Siya pang magiging problema natin dyan balang araw, pag ganyan na talaga kainit, di na tayo makakaiwas. Yung working schedule ng mga trabahador, nasa construction at maging mga magsasaka, pwedeng mabago. Baka sa sobrang init, imbis na sa maghapon magtrabaho, sa gabi na, baka dumating yung ganyang klase ng eksena.
7: Opo. Mayroon nga po mga mangingisda na parang na-adjust na po yung kanilang fishing hours kasi nga po sobrang init. Medyo delikado po kasi yung init din po sa safety po ng ating mga mangingisda. Maaari po kasi silang magka-heat stroke at Yung nga po, skin cancer, skin burn, ganyan yeah. po.
9: Vanessa, masingit ko lang. Kasi nung bago maganap po yung Yolanda, day before na umatake yung Yolanda, init na pahanahon, maalinsangan sa Tacloban. May ho nakaramdam noon na medyo kakaiba. Tuloy pa rin ang buhay. Nga lamang, kinabukasan, na nagpe-prepare sila ng breakfast, yung na yung napakalakas na ulan, ano ho? Napakalakas na buhos ng tubig ulan na yan na nagpapahakagad ng malalalim. Ay, meron ba kayo nakikita ang posibleng maulit ho yan sa ngayon?
7: Yun nga po, kasi nga po, sabi po namin dati, yung Yolanda po baka hindi na po mangyari ulit. Pero sa ngayon nga po, madami na pa tayo na experience na nag-iiba na po yung panahon. So, for example po, ngayon, mainit, pero maya-maya, bigla na pong lalakas ang ulan. So, yun din po yung mga dala po ng climate change. Yung
9: at habang umiinit po yung karagatan natin, malayo talagang mangyari yan. Yung soil erosion yes. lang sa mga pampang, marami humadadamay ho rin.
7: Yes po.
9: Siyempre, yung mga marine life, damay na damay na rin.
7: Yes po. So mostly po talaga yung naapektuhan po yung marine life po kasi po lalo na po pag mainit, sabi ko nga po kanina naapektuhan po yung kanilang reproduction o yung production po, yung pagpaparami po nila.
9: Kahit meron tayong pantapat, siguro matitibay na isda o binhiman sa pagkain sa halaman, pero kung ganyan na siguro tindi ng init, parang ang hirap ng labanan.
7: Kaya nga po, kailangan po natin ng CRVA para po malaman natin kung paano po natin lalabanan yung init po or yung climate change.
9: Pang makatulong, pwede ba natin pag-usapan? Ang CRVA ba pwede makiusap na isa sa paglalaan ng problema natin ay yung paggamit nga ng sobra-sobrang coal, natin sa Industrial Revolution, ang dami na yan eh. Tapos sa mga ginagamit natin yung pestisidyo, gamitan natin ng sangkaterbang enerhiya, dudulot din naman ng carbon dioxide. Ulit-ulit lang na ganyan. Eh kung paano ba? Pwede ba natin sila pigilin? Ay, huwag na kayong gumawa ng ganyan. Organic na tayo kasi yun ang importante sa lupa. Di ba yung ganun? Kasi nga, gumahanap tayo ng paraan, pero tuloy-tuloy din naman yun. Di ba parang lokohan lang? Sorry, ha?
7: Ayun. So sa CRVA naman po, kung lalabas po na yung pangunahing risk, yun nga po. Though yung mga coal po kasi is mostly hindi po siya climate-related, mostly manly, yun nga po, human-made. So maaari po na lumabas naman po sa assessment na yung nakaka-apekto po yung sa marine life, yun nga po yung mga human activities na yun po.
9: Pag sinabi mo human activities, hindi malayo yung pag sino ba nagkakalbo ng kagubatan? Oh, mang kalikasan na kumakalbo sa kanya, di ba? Kaya ganyang bagay ba, dapat talaga na i-address ng tama, inuugat, lang fragmented, yung tinitingnan na solution at tinitingnan na sino ba may kasalanan. Ganun eh. Uh-huh. May collaboration dito eh. Sorry, nababanggit ko lang ha. So, ngayon po, ano pa yung dapat malaman ng tao sa CRVA? Ano, bilang paghahanda po natin, bagamat nandiyan yan, hindi natin maiwasan yung problema. Pero kinakailangan, gumagawa pa tayo ng pamamaraan para mabawasan ba lang yung posibleng epekto nito sa ating pare-pareho.
7: Opo. So, ang for CRVA naman po, mostly po pag nag-iikot po kami sa aming mga site, napapansin po namin na mostly po ng mga mangingisda, hindi po nila alam na meron pong climate change or meron po tayong problema ang yung hinaharap at haharapin kasi po mas iinit pa nga po in the next coming years. So ang CRVA po ang makakatulong hindi lang po sa mga mangingisda pati na din po sa LGU at nationwide na po para po malaman po natin kung ano po yung dapat nating gawin para po hindi po tayo masyadong maapektuhan nitong climate change. So para po malaman natin kung ano nga po mga lugar ang kailangan po natin i-prioritize na tulungan anong mga fishing commodities. So for example po, kailangan ba natin mas tulungan ang aquaculture ng bangus or ang paghuhuli ng sardinas at malaman po natin kung ano po yung mga intervention or adaptation measures na kailangan po natin gawin na sakto po or angkop po sa kanilang kahinaan or weaknesses.
9: Vanessa, meron po bang legal na obligasyon yung mga LGU natin para magkaroon po ng CRVA?
7: Opo. Bali po yung, sa pagkakaalam ko po, yung mga LGU, meron po silang LCCAP, Local Climate, basta para po siyang plan na related po sa climate change din po. Pero ang CRVA naman po, makakatulong po siya kasi yung CRVA po, meron po siyang projection na tinatawag. Malalaman po natin kung ano po yung vulnerability. Sabihin po natin, in the next 50 years, in the next 20 years. So, para po maging updated at malaman po natin, meron din po kasi mga data na kailangan po yung CRVA na wala din po sa LCCAP. So, para makakatulong po yung CRVA para po ma-strengthen po nila yung kanilang mga LCCAP.
9: Ang Vanessa, baka iba nag-i-imagine na ano ba itsura ng resulta ng CRVA? Siguro, bibigyan ho natin ng vulnerability map. Ano, makikita ron na color coding pala yan.
7: Yes,
9: di ba? Pula, pagka mapanganib, dilaw para sa katamtaman, berde naman para sa ligtas. So, doon makikita yan. Talagang merong visual na makikita.
7: Yes, po.
9: At saan na available yan?
7: Bali po, sir, ngayon po, yung ginagawa po namin CRVA ay for fisheries. Sa Fish Core Project po, meron na po kami ilang site ng na-identify po ng BIFAR. Ito po yung sa FMA6 o yung mga provinces po na nasa West Philippine Sea at yung FMA9 po na nasa Northern Mindanao. So sa ngayon po, tinatapos pa lang po namin yung aming pag-gather ng data sa mga fisher folk and then available na po yung data na maipasa sa mga LGU po na nagawan po namin ng CRVA through BIFAR.
9: Ma'am Vanessa, sa ngayon ho, maramdam na yung epekto nito sa karagatan? Yung global warming na yan, yung climate change na yan. Kasi yung pH level nito, yun yung maapektuhan dyan eh.
7: Yes po. Actually, sir, pag tinatanong po namin mga mangingisda, sinasabi po nila na kumukonti na daw po talaga yung nahuhuli nila. At yung iba pa nga po, parang lumilipat na daw po yung mga isda. Kasi nga po, meron pong isang study na yung mga isda daw po, pag masyado na daw pong mainit, naghahanap na po sila ng mas angkop po na temperatura para po sa kanilang living. So yung iba po, napapansin po ng mga mangingisda, parang nawawala na daw po yung isda sa kanila. Napapansin daw po nila na lumilipat na po. Also, napapansin din po ng mga mangingisda na lumiliit na din po yung mga ating isda.
9: Ayun. So, yung maibig sabihin yan, yung produksyon ng supply ng isda maapektuhan na, maging sa mga pananim, yung masustansyang pananim, yes, hindi na magiging available sa market yan, talagang magkakaroon tayo ng kasalanan.
7: Yes po, kasi po yung climate change din po, nagdadala po ng intense na tagtuyot sa so yung mga pananim.
9: Sobrang tagtuyot, kumisa naman sobrang ulan.
7: Opo, maulan naman po. So, nagbabaha naman
9: po. Extreme, ano? Puro extreme ang dala ng climate change. Puro extremes.
7: Opo, puro extremes po yun. Maari pong dumoble or triple yung magiging epekto. Yung magiging tag-ulan, tag-tuyot, yung pagbabaha. Yun po. So, pag mas connected po kasi yung global warming sa climate change, pag lalo pong uminit, mas titindi po yung magiging epekto po ng climate change at mas titindi po yung magiging disaster po.
9: Na para hindi masasayang yung ganyang effort na ginagawa ninyo, ma'am, ano? Dapat yung resulta ng Industrial Revolution, dapat meron ding isang pag-aaral kasi pinag-aralan nila yan paano pakakainin ng tao. Kaliitan ng lupa, gumawa sila ng pamamaraan para mapadali ang pagtatanim, mapabilis ang pag-aani, managawa nila eh. Magawa din ng paraan na mabawasan yung problema natin sa init ng mundo at yung climate change. Sana magawa din itong resulta ng ng Industrial Revolution.
7: Kaya nga po, sana po lahat po ng LGU ay makapag CRVA na din po para po malaman po natin kung paano po natin sasolusyonan ito nga pong climate change na problema po natin.
9: Okay. Vanessa, bitin ako. Alam ko, marami pa tayong dapat pag-usapan pero napakalawak na usapin ho yan. Hindi naman pepeting kayo lang. Sabi ko nga, dapat ito lahat eh. Dapat ito may collaboration. People in all walks of life. Di ba? Dapat mag-participate dito. Eh, tayo mismo nag-contribute dito sa problema natin sa global warming eh. Wala namang iba. Hindi naman yung kaligasan na nagkalbo sa kanyang sarili. Tao rin. Di ba? Maraming bagay na dapat pag-usapan at maunawaan. Hindi yung nagtuturoan lang tayo pare-pareho. Vanessa, baka meron ka pong dagdag pang sabihin, gustong sabihin sa mga nakikinig po sa atin, nasa niyo po pagkakataon?
7: Opo. So, nais ko lang pong ipaalam sa lahat, ito pong CRVA po ay makakatulong po sa mga LGU po, sa ating pong fishing community, para po malaman, adjust po tayo sa magiging epekto ng climate change. So, yun nga po, sinabi ko po kanina, yung climate change po mas i-intense pa po siya in the coming years. So, kailangan na po natin ng climate action ngayon, At so kung gusto niyo pong magpa-CRVA or training po paano gawin ng CRVA, maaari lang po kayong magsulat or magbigay po ng letter sa aming opisina po at kami po ay handa pong tumulong sa inyong lahat po para po malabanan po natin ito nga pong climate change.
9: Sana may mga sumulo sa inyo na mga world leaders, ano, magtanong, ano? Ma'am Vanessa, maraming salamat po. Hanggang sa muli, magkaugnayan tayo. Wala po tayong personalan. Issue lang pinag-uusapan natin. Ma'am, balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo, ma'am. Thank you. Maraming salamat. Good morning po.
7: Maraming
9: ingat po kayo.
7: Maraming salamat po, ka-hero. Sige po.
9: Ma'am, thank you po. Ingat. God bless. Thank you.
8: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
9: Lahat gumagawa ng paraan, di ba? Industrial Revolution, gumawa sila ng paraan. Paano papakain ng tao? Paano mapabilis ang transportasyon? Paano mapagana ang bagong urbanidad? But sana nung ginawa nyo yan, nag-isip din kayo na dapat may control ang lahat. At may pambawi man lang. Dapat balance eh. Ang galaw mo dito sa mundo, dapat balance. Hindi pwedeng hindi. Ang pumasok dito sa atin, ang enerhiya pumasok sa mundo, puro papasok. Hindi na makalabas. Eh, di may problema tayo. Eh, nako, ingat na lamang sa ating mga kababayan. At sabi ko nga ho, eh, wala naman dapat sisihin, kundi ang tao pa rin. Kaya sa mundo, kakalbo, hindi naman nagkalbo ng kagubatan ni kalikasan mismo. Eh. Pa rin. Oh, imit ng sobrang forces na yung mga sinusunog na yan, mga steam na yan, mga coal na yan. Sino ba? Tao pa rin. Dapat, naku po, paano ba talaga po yan? Ano kami oras? Alano ni Roger Cruz, Jolari Raparial, Alvin Pelgone, Amel Villamor, Mary Ann Milius. Mapanin po natin sila Nida Soriano, Susan Barameda, Gemart Roca Mora, Sam Reyes, Mercer Malimban, Julian Camilo Mali, Rona Esperanza. Alano natin mga producers. Julius Gonzalez, Cristobal Tirambolo. Ano nyo abang lingkod? Di ba tayo galit, ano ho? Iwanag lang na dapat talaga pag-usapan ito ng pare-pareho. Ang social media gumagalaw, sumasama sa ganyang klase ng usapin eh. Pero ilustre ng brigado nag-iiwan. Ano mang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pag-usaka po, hindi simpleng trabaho lamang oh. Isang paraiso. Isang pa, po tayo basta naniniwala sa pledges oh. Huwag tayo magpalin lang.
8: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Araw po ng Merkules ngayon, oras natin, 2 minutos maglipas ay kanin po naman ang maga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Uno ng mga balita, pamahalaan, pinipiga pa ang lahat na maaaring gawin upang maibsan ang epekto ng sa bansa ng patuloy na pagtaas ng krudo bunsod po ng Middle East crisis.
0: Headlines.
9: Rekomendasyon tungkol sa pagbabawas o pagsususpende sa excise tax may bibigay na ngayong linggo sa Office of the President.
0: Headlines.
9: National Capital Region Police Office playing pinabulaana ng kumakalat na post na nagsasabing may dalawang nasawi sa sinagawang rally naman sa Maynila noong araw ng Lunes.
0: Headlines.
9: Maloy paggamit ng drone ng militar sa pinsiman nito kontra po naman sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, iimbisigan na ng Philippine Army.
0: Headlines.
9: At Department of Social Welfare and Development at Department of Education, pinaikting ang crisis response sa mga Bangasaw, Cotabato.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
9: Magandang umaga, Pilipinas. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide sa mga detalye ng ating balita. Pinipiga pa ng pamahalaan ang lahat na maaaring gawin upang maibsan ang epekto naman sa bansa ng patuloy na pagtaas ng krudo, bunsod po ng Middle East crisis. Ayon kay Communications Center Secretary at Vice President Officer Claire Castro, umaasa po naman ang pamahalaan na magiging last resort na lamang ang pagtataas po naman ng pasahe. Did kasi anya ng pamahalaan na magiging mabigat para sa mga Pilipino kung magsasabay-sabay ang pagtaas ng mga bayarin, krudo, presyo ng pagkain at pasahe. Labi pa ni Castro, napag-usapan na po sa uplift meeting ang targeted subsidy para po naman sa transport groups sa pamamagitan ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations. Sa kasalukuyan, umiilol pa niya ang iba-iba pang mga tulong sa mga chauffeur at operator. Kabilang dito ang toll exemptions sa provincial buses, extended PITX terminal fee para po naman sa public utility vehicles, pati po ang 50% discount sa Metro Rail Transit Line 3 at Light Rail Transit Line 2, Piso Roro Terminal Fee at 80 libreng sakay po naman program. Pagtitiyak ng opisyal, hindi pa dito natatapos ang pamahalaan lalo't marami pang pinag-aaralang programa o proyekto naman ng administrasyon sa gitna po ng pagtaas at napatuloy pagtaas ng presyo ng langis.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Pantala, tiwala ang pamahalaan na mapagbibigyan ng panawagan ng Department of Transportation na muling mapaglaanan po ng pondo ang EDSA Busway upang patuloy na mapakinabangan ang nasa 67 milyong commuters. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, patuloy na nakikiusap ng DOTR sa mga budget hearings para po dito. Sinabi pa nito, nitong si Castro, naon na rin binanggit po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa State of the Nation address kung gaano kahalaga ang EDSA Busway. Aniya, basta para sa kaikagagaan po ng buhay ng mga Pilipino, suportado at hindi tututulan ng Pangulo ang mga magagandang proyekto.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Dala rekomendasyon tungkol sa pagbabawas o pagsususpindi sa excise tax ay bibigay na ngayong Linggo sa Office of the President sa Palasyo ng Malacanang tungkol at ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Ngayong linggong ito na nasa tanggapan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng mga economic managers hinggil sa excise tax sa produktong petrolyo. Sa harap ito ng patuloy na pagsirit ng presyo ng langis sa pandaigdig ng merkado na lampas na sa $80 per barrel threshold upang determinahin kung ano ang akbang ukol sa excise tax, kung ito ba itatapyasan, pananatilihin o aalisin muna. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may nakuha na silang update patungkol dito at patapos ng balangkasin ng economic managers ang kanilang rekomendasyon. Sa harap nito ay binigyan din ni Castro na ang nais ng Pangulo ay maging balansyado ang lahat sa gitna ng patuloy na pagsipa ng produktong petrolyo. Patuloy anyang isinaalang-alang ang bawat sektor gaya ng nasa hanay ng transport groups at mga commuters at ito ay sa harap naman ng inihirit na dagdag pasahe. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
11: Patapos na po. Ang kanilang rekomendasyon, siguro most probably by this week ay mabibigay na po nila sa Pangulo.
10: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Ang minuto na makalipas ay ganin po naman ang umaga. Samantala, pag-iimbak ng supply ng langis sa mga ASEAN member countries, nusulong po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng krisis sa Middle East. Ang report si Quincy Cahilig.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Bilang ASEAN 2026 Chair, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang stockpiling o pag-iimbak ng supply ng krudo sa mga ASEAN member states. Layunin itong matiyak ang sapat na supply ng langis sa rehiyon, lalo na sakaling magkaroon ng kapusan nito na maaaring makaapekto sa sektor ng enerhiya. Sa press briefing itong Martes, sa pagtatapos ng 58th ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meeting sa Pasay City, sinabi ng Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque na maaaring makatulong ang mekanismo upang makapag-ambag ang ibang ASEAN member states sa mga bansang nakararanas ng kakapusan ng supply sa gitna ng sigalot sa Middle East. Narito ang pahayag ni Trade Secretary Roque.
13: In case there is a need for oil or langis or for products that are part of the energy they can get from the different ASEAN countries. So five have already joined, and UAE has also signified its intent to actually store.
14: Samantala, sinabi ni Roque na naging matagumpay ang serye ng mga pagkupulong ng ASEAN Economic Ministers at kanilang mga dialogue partners na kanyang pinangunahan tungo sa pagpapatatag ng ugnayang pangkalakalan sa gitna ng mga hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Kumpiyansa rin si Roque na tuluyan ng mapagtitibay sa Nobyembre ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA na inaasahang makatutulong sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na makasabay sa patuloy na paglago ng digital economy sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Samantala, mariing pinabulaana ng National Capital Region Police Officer NCRPO ang kumakalat na post ang nagsasabing may dalawang nasawisi sa nagawang rally sa Maynila noong Setyembre 21. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, walang naiulat na casualty kaugnay po ng nasabing rally. Aniya, walang nasawisi sa nagawang pagtitipon noong Lunes. Dagdag pa ni Asilo, inaiiral nilang maximum tolerance sa nasabing pagtitipon upang maiwasan ang pagkakaroon ng tensyon. Muli namang siniguro ng NCRPO na walang katotohanan ang nasabing kumakalat na balita. Dagdag pa ho ng ayon siya. Patuloy naman ang kanilang pinairal ang maximum tolerance sa mga nagsasigurado ng Quiros Modesta sa buong Metro Manila.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Manoy, paggamit ho ng drone ng militar sa opensiba nito kontra Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF, bisigyan na po ng Philippine Army. So Mike Dagala sa detalye.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Nilang bisigana ng Philippine Army ang nag-viral na video sa social media hinggil sa umano'y paggamit ang drone ng militar sa opensiba nito kontra sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Itisigitan na rin ang pagmamalaki ng militar na kanila nang nalupig ang naturang grupo na dahilan ng pagtatag ng seguridad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Hinigan din ni Army Chief Lieutenant General Donald Gumiran na hindi nakaapekto sa nakalipas na BARM Parliament elections ang mga naitalang isolated incidents gaya ng nangyaring pamamaril at pagsabog sa Cotabato City noong bisperas ng halalan. Ngayon ni Gumiran, ginagamit lamang nila ang drones kapag nagsasagawa sila ng intelligence, surveillance at reconnaissance, hindi ng humanitarian assistance sa disaster response operations. Sa kasalukuyan, sinabi ng Army Chief na biniberipika na ito ng 6th Infantry Division na siyang nagsagawa ng operasyon sa BARM laban sa BIFF sa Barangay Manaulanan sa Tugunan na nasa Special Geographic Area sa BARM noong Setyembre 19.
16: Comparing yung nangyari ng recent elections with the previous elections,

0: na maihatid ang psychosocial support at iba mang serbisyo sa mga apektado ng school incident sa Bangas, South Cotabato. Sa isang coordination meeting ng DSW Field Office 12 at ng DepEd Region 12, sinalakay ang mas mabilis at magkakaugnay na response para sa mga mag-aaral, school personnel at buong komunidad. Kabilang sa mga napagkasunduan ng pagkapalakas ng emergency response protocols, paghahanda para sa multidisciplinary psychosocial first aid plus at ang capacity build training at ang pagtatatag ng malinaw na referral pathway sa pagitan ng mga paaralan at social welfare offices. Layo nito mas pabilis na maikonekta ang naangkop na serbisyo at intervention sa mga individual na nangangailangan ng karagdagan pang suporta. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mantala, pagharap po naman ni Davao City Mayor Sebastian Basto Duterte sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa sentro sa mga kontrata ng GenCorp Incorporated sa pamalang lungsod ng Davao. May report si Melanie Valdos-Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Sa sentro sa mga kontrata ng Davao City Hall sa GenCorp Industry Incorporated, ang inaabangang pagharap ng kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon kay House Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barbers, mahalaga at relevant ang magiging testimonya ni Mayor Basti dahil siya ang head of the procuring entity o HOPE ng City Hall. Matatanda ang nauna ng inamin ni Mayor Basti na nagkaroon ng pamahalaan lungsod ng Davao ng 19 na transaksyon sa GenCorp na nagkakahalaga ng mahigit 33.2 milyon pesos. Iginit niya na dumaan sa tamang proseso ang mga ito at wala umano siyang alam na may kaugnayan ang pangalawang pangulo sa nasabing kumpanya base sa kanyang salin. Narito ang pahayag ni House Prosecution Advisor Ace Barbers.
4: Well, yes, definitely. No, ipaku-confirm yan. No? Kasi, in fact, hindi pa nga natatanong, umamin na siya. So meron na kaagad pag-amin na hindi lang 14 ang kontratang nai-award no ng city government ng Davao City sa GenCorp, kundi mahigit 49 contracts at nagkakahalaga ito ng mahigit 30 million pesos.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pantala, butuhan para sa pagresolba sa voting threshold sa impeachment trial, tiling mayurong po sa susunod na linggo. Sa Senado, ulit dyan si Nim Fasuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Posible pang ma-defer o maipagpaliban sa susunod na linggo ang nakatakdang pagboto ng mga Senator Judge tungkol sa issue ng voting threshold o bilang ng mga boto na kailangan para sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungol, may ilang Senator Judge na humihingi ng karagdagang oras para mapag-aralan ang magiging posisyon ng magkabilang panig matapos ang oral arguments. Pinunto ni Tungol na maaari kasing may mga mailatag pang argumento ang depensa at prosecution sa gagawing oral arguments ngayong araw na hindi natalakay ng mga amicitore o friends of the court noong nakaraang linggo. Posible anyang kailanganin ng ilang Senator Judge na pag-aralan muna ang mga bagong argumento sa weekend bago magpa siya at bumoto. Kaya hindi anya malayong may humiling ng deferment o pagpapaliban ng butuhan para sa ngayong araw at maisagawa ito sa ibang araw sa susunod na linggo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Tungol.
6: Hindi pong mga Senator Judges na humihingi or at least nagpapakonsidera sa fellow Senator Judges nila ng additional na oras. Kasi nga po, baka may masabi yung ating mga parties, yung mga councils na additional arguments na hindi po na kapaloob doon sa mga sinabi ng mga amicitore, and they would need to study it further, siguro over the weekend, para po lalo nila mapag-isipan yung kanilang magiging posisyon at boto.
5: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nim Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mantala, Senior Associate Justice Leonen, pansamantalang halili bilang punong maestrado habang inaantabayanan ang appointee po naman ng Pangulong Marcos Jr. Report naman dyan si Lawrence Sanjoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Pinumpirma ni Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Ting na si Senior Associate Justice Marvick MVF Leonen ang pansamantalang magsisilbing Acting Chief Justice habang inaantabayanan ang appointment ng bagong punong maestrado. Ayon kay Ting, ito ay alinsunod sa Section 12 ng Republic Act No. 296 o yung Judiciary Act of 1948 na nagsasaad ng pinakamatandang Associate Justice sa serbisyo.

0: Siya ang gaganap tatungkulin at kapangyarihan ng Chief Justice kapag bakante ang posisyon. Sa ilalim naman ng konstitusyon, kailangang mapunan sa loob ng 70 araw ang bakante sa Supreme Court o SC. Ang bagong Chief Justice ay tinatalaga ng Pangulo mula sa listahan ng mga nominado ng Judicial and Bar Council o ng JBC. Alinsunod sa nakasanayang proseso ng JBC, inimbitahan ang limang pinakamatatagal ng nanunungkulang Associate Justice ng Supreme Court na mag-apply bilang mga pangunahing kandidato sa posisyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 17 minuto na makalipas ay kanin po naman ang umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Unang mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 18 minuto na makalipas ay ganin po naman ng umaga, balik-balik tayo sa RBNN. Mahalaga ang pagbabantay sa cybersecurity at online environment upang maprotektahan ang mga kabataan laban po sa posibleng impluwensya ng karahasan. Tom Tugon ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla nang tanungin sa posibleng paggamit ng online platform sa pag-impluwensya sa mga kabataan na gumawa ng karahasan sa mga paaralan. Ayon kay Padilla, hindi lamang computer system, network at data ng kailangan nilang protektahan, hindi magig ang mga tao at information environment. Ito ang dahilan kaya't nagtatag ang AFP ng mga bagong units gaya po ng Cyber Command at Civil Military Operations para tugunan ang mga bagong banta gaya ng information at cognitive warfare.
4: So kung titignan mo yung information, napaka ano na to, no, volatile nitong space na to because of the proliferation of fake news, no? Hindi lang ito sa violent extremism but pati itong mga issues na kinakonfront natin sa ngayon. Napakaraming lumalabas na iba't ibang haka-haka, iba't ibang anong. So we really need our people na maging mas mapanuri. So this is not for the AFP alone to address. This is a whole of government, whole of society approach.
2: Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Higit 40 kabataan nasigip naman sa posibleng school violence. Itiayin po naman sa Department of Interior Local Government by the Board John C. Catherine Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Higit 40 kabataan ang nasigip umano ng Philippine National Police dahil sa intelligence reports na may kaugnayan sa mga posibleng banta sa mga paaralan. Ito ay inilahad ang budget sponsor ng DILG na si House Appropriations Advisor Arnie Fontebella sa plenary deliberations ng 2027 National Budget. Ang pahayag ay tugon sa tanong ni Federico Portiles, Representative Presley de Jesus, kaugnay ng mga hakbang ng pamahalaan para maiwasan ang mga karahasan sa mga paaralan. Ayon kay Fontebella, bukod sa 3 naiulat na deadly school shooting incidents, may mga insidente rin na agapan dahil sa impormasyon na nakalap ng mga otoridad. Sinabi rin niya na kailangan palakasin yung koordinasyon ng pulisya, mga paaralan, barangay, LGU, mga magulang at parent-teacher associations upang agad na matukoy at matugunan yung mga posibleng banta. Mahalaga rin ang napaitingin ang police intelligence at data capabilities upang mas maagap na matukoy at mapigilan ang mga posibleng insidente ng karahasan sa mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pantala, paglikhat, magtiyak sa safe spaces ng mga bata, pinalalakas ng Council for the Welfare of Children. Ay report naman dyan si Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Kaugnay ng nalalapit na paggunita ng National Children's Month, pinaigding ng Council for the Welfare of Children o CWC ang panawagan sa paglikha ng safe spaces para sa mga bata na dapat magsimula sa tahanan, paaralan, komunidad at maging sa online world. Paliwanag ng CWC na hindi sapat na pagbawalan lamang ang mga bata na gumamit ng internet dahil higit na mahalaga ang pagkakaroon ng magandang ugnayan offline upang maiparamdam na sila ay ligtas, naririnig, nire-respeto at kabilang. mahirap. Paalala pa ng CWC sa mga magulang at guardians na maglaan ng oras para sa makabuluhang usapan at aktibidad kasama ng mga anak, gayon din ang pagtuturo sa mga bata ukol sa red flags o mga banta tulad ng online grooming at manipulation. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mandala, ikinatuwa rin po ng Council for the Welfare of Children o CWC ang pagkakapasas ng Senado kay katutuling magbasa sa Sagip Bata Act. Ayon kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, sa tulong ng Sagip Bata Act, mas magiging preventive na ang sistema ng child protection o pagprotekta ng pamahalaan sa ating mga kabataan. Iwanag niya, sa ilalim ng naturang batas, mas pinalawak ang usapin sa online sexual abuse or exploitation of children. Niya, sama na rin dito ang pagbabantay sa online recruitment, manipulation, at pag-ikayat sa mga bata na gumawa ng mga seryosong violenting aktibidad.
7: Para sa CWC, this is really very important dahil paulit-ulit namin sinasabi na huwag na natin intayin na merong karahasan pa mangyari o may maging biktima ang mga bata. No? Of course, para sa amin, prevention is very crucial at talagang yan po dapat ang talagang unang iniisip natin at hindi po yung reaction lang sa mga violent na mga incidents po.
2: The Council for the Welfare of Children Executive Director Undersecretary Angelo Tapales sa panayam po ng Bagong Pilipinas ngayon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mandala, imbestigasyon sa Manoy Ghost Internet Scheme, portado po ng Palasyo ng Malacanang. Sa Malacanang, natungulat ni Raquel Payan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Portado ng Malacanang ang imbestigasyon ng Office of the Ombudsman sa Umani Ghost Internet Scheme sa mga information technology project ng pamahalaan. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, dapat managot ang sinumang mapatutunayang lumabag sa batas o umabuso sa pondo ng taong bayan. Dapat din anyo masusing imbestigahan ang mga transaksyong kinasasangkutan ng mga public officials na mayroong aligasyon ng anomalya. Binigyan din ni Castro na dapat maihatid ng maayos sa publiko ang mga serbisyong pinupontuhan ng gobyerno. Kaugnay nito, nanawagan din ang palasyo sa mga contractor at investor na tuparin ang kanilang obligasyon at siguruhin kumpleto ang mga serbisyong binayaran ng pamahalaan.
9: Sa lahat ng maanomalya na transaksyon na kinapapalooban ng mga public officials ay dapat lamang itong maimbestigahan. Ang lahat ng ginagawa ng gobyerno ay para sa taong bayan. Hindi po kinakailangan na makulangan ang mga ibibigay na serbisyo sa ating mga kababayan. So kung ano po ang nakikita ng ombudsman, kung mayroong mga ebidensya na dapat pang imbestigahan, dapat lamang pong ipagpatuloy ang lahat ng pag-iimbestiga para managot ang sino mang nang-aabuso sa kabanambayan at sa naninira, sumisira sa magandang adhikain at proyekto ng pamahalaan.
8: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, pumalo na sa 2.2 milyong mga Pilipino o 5 milyon na mga pamilya ang naabot po ang programang Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients, ang Department of Health. Kaparehan ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Health Secretary Edwin Mercado na halos parehong bilang din ang mga mamamayan ang matutulungan pa dahil sa karagdagang pondo na inilampo naman para sa programa. Abot anya sa 27.4 bilyong piso ang pondong idinagdag para po naman sa MAIFIP at nasa 70% nito ang katumbas po naman 19.145 bilyong piso. Ang ilalaan para sa mga Regional DOH Center for Health Development o CHD. Ayon kay Mercado, pwede itong gamitin sa mga CHD, Local Government Unit, Hospital, maging sa mga pribadong ospital. Dagdag pa po ng Health Secretary, ang naturang bagay ilalaan pa sa iba pang mga pampubliko, specialty hospital sa ating bansa.
10: Kasama din po dito ay 4.35 billion para po dito sa mga DOH Hospital sa Manila. 2.9 billion po para po dun sa ating mga GOCC specialty hospitals. Kasama na po dito yung Lung Center, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center at Philippine Heart Center. At 950 million po ay para po sa UPPGH. At may 52 million po pa tayo dun sa ating mga Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center.
2: Si Health Secretary Edwin Mercado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, Malacanang, idineklarang November 16, 17 at 18 bilang special non-working days sa Metro Manila. Dahil po naman sa sigawang 49th ASEAN Summit and Related Summits sa Palasyo ng Malacanang, itong ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Walang pasok sa November 16 hanggang 18 sa National Capital Region o Calacang, Maynila. Sabisa na din ito nang inilabas ng Malacanang na Proclamation Number 1447 na nagdedeklara na special non-working day sa nabanggit na mga petsa at ito'y kaugnay ng isa sa gawang 49th ASEAN Summit and Related Summits dito sa Metro Manila. Layunin ang hakbang na makatulong sa pagpapalawag ng trapiko at matiyakang seguridad at kaligtasan ng mga participating delegates at iba pang lalahok sa summit. Ilan sa mga pagpupulong na gagawin sa ASEAN-related meetings ang 16th ASEAN Maritime Forum sa November 17 at ang 14th Expanded ASEAN Maritime Forum na gagawin naman sa November 18. Papatak ng araw ng Lunes hanggang Merkules ang November 16 hanggang November 18, 2026. Ang proklamasyon ay nilagdaan Executive Secretary Ralph Recto itong nakaraang September 17. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alita po naman sa Ibayong Dagat, GB Foreign sa G7 Foreign Ministers, nawagan po sa Iran na itigil na ang suporta sa mga Houthis sa Radyo Pilipinas World Service. Ito mong ulat ni Wayne Pagnano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Nanawagan ng foreign ministers ng Group of Seven o G7 sa Iran na ihinto na ang pagbibigay armas at suporta sa militanteng grupong Houthis sa Yemen. Sa isang pahayag matapos ang kanilang pulong sa sidelines ng United Nations General Assembly, ipinahayag ng Britain, Canada, France, Germany, Italy, Japan at United States ang mariin nilang pagkondena sa anilay hindi katanggap-tanggap na pag-atake ng rebelding grupo sa Yemen at sa Saudi Arabia. Panawagan pa ng G7 sa Houthis, ihinto na sa lalong madaling panahon ang lahat ng military actions, mga banta at pag-atake sa mga daanang pang-sibilyan at bumalik na sa political na proseso ng may buong katapatan. Maalalang isa ang Houthis sa mga grupong sinusuportahan ng Iran sa gitnang silangan bilang bahagi ng forward defense strategy nito at pinalawak na axis of resistance. Ilang linggo lamang ang nakalilipas nang muli na namang umatake ang Houthis sa Yemen at Saudi Arabia dahilan para tuluyang masira ang 4 na taong tigil putukan doon at magbukas ng panibagong gulo sa rehiyon. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Palakasan Jean Cloud Saclag ng MMA. Asungkit po ang unang pilak para po naman sa Pilipinas ongoing na Aichi Nagoya Asian Games. Tali! Apo naman kay Sports Region 918 Correspondent Aaron Bayato.
13: Nakapag-win ng pilak na medalya ang ating national MMA fighter na si Jean-Claude Saclag sa MMA Men's Traditional 65 kilograms ng 2026 Asian Games. Ito'y matapos siyang mabigo sa finals kontra sa kanyang karibal na si Otabel Rayabov ng Tajikistan sa score na 3-0. Ito ay ikalawang pilak o silver ni Saclag mula noong 2014 Asian Games kung saan dati siyang lumahok sa Wushu Competitions. Maliban kay Ginoong Saclag, nakapagdagdag din ng tanso ang ating women's karate team sa Women's Team Kata. Sa ilang events naman kahapon sa pagpapatuloy ng Asian Games, panalo ang Philippine U23 Men's Football Team kontra Kuwait 2-1 sa kanilang huling group stage football match. Bagamat eliminated na, ito na ang unang panalo ng Pilipinas sa men's soccer tournament mula pa noong 1958 Asian Games. At sa basketball, Tuesday sweep ang naitala ng Gilas 3x3 Women's Team matapos talunin ang Mongolia 17-12 at tinambakan ng Macau 21-4. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At 21 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide pang Miyerkules na edisyon. Unang mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Health. ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
15: Ito si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kilapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
16: Hindi po ba dapat panauna na tayo na ang gagawa ng mga supply chains na yan at dito po gagawin?
17: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa Paxinica. Kailangan dinawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center at itatayo natin dito is, at saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
16: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
17: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Orasyon natin sa buong kapuluhan, 35 minuto na makalipas sa 6 ng maga. At bako tayo sa mga balita po naman manggagaling sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo natin ang Luzon ay sa Radyo Pilipinas Tabog. 1,500 ng mga 4-piece monitored children na sa Kalinga umasa sa kanilang licensure examination. Ay detalye po dyan si Estrella Loken ng Radyo Pilipinas Tabog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: 54 na 4-piece monitor children sa Kalinga ang nagsisilbi ngayong nagtagpatunay na mabisang pantawid sa kahirapan ang programang 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program ng Department of Social Welfare and Development. Ito ay makaraang tagumpay na maipasa naman ito ang kanilang licensure examination bilang social workers. Ang mga ito ay kinabibilangan ng 19 sa Tabuk City, 7 sa Balbalan, 2 sa Buagan, 3 sa Rizal, 9 sa Pinokpok, 6 sa Pasig, Pasil, 4 sa Tanudan at 5 naman sa Bayan ng Tinglayan. Matatanang mahigit 5,000 na lamang ngayon ang bilang ng mga pamilyang nakikinabang sa 4-piece sa Kalinga. Nag-umpisa ito sa original na bilang na mahigit 16,000 bago mag-pandemya at naging mahigit 13,000 ng COVID-19 pandemic. Hindi naman nakasagabal ang pandemya para patuloy na gumaan ang pamumuhay ng ito kaya't marami ang nagpugay tagumpay mula 2022 hanggang 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, dalawang tranche ng rice subsidy program ng gobyerno na itid na sa mga beneficiaryo sa bayan po naman ng Santa Barbara, Pangasinan. Detalye naman dyan si Clara Kayabyab ng Radyo Pilipinas Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Naihatid na ng lokal na pamahalaan ng Santa Barbara dito sa lalawigan ng Pangasinan ang tulong na bigas ng pamahalaan sa mga kwalipikadong beneficiaryo sa kanilang lugar sa isinagawang distribusyon ng rice assistance sa 29 na sakop na barangay. Saklaw ng ginawang distribusyon ng unang dalawang tranche ng rice subsidy na pinondohan sa ilalim ng programang Local Government Support Fund o LGSF ng National Government. Kabuang 20 kilong bigas ang natanggap ng mga kwalipikadong beneficiaryo. Layunin ng programa na makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga residente at maibsan ang gastusin ng kanilang pamilya, partikular sa pagbili ng pagkain. Pangunahing beneficiaryo ng programa ang mga kwalipikadong senior citizen, persons with disabilities, solo parents at mga miyembro ng Tricycle Operator and Drivers Association o TODA sa nabanggit na bayan. Pinangasiwaan ng mga kawanin ng lokal na pamahalaan ang ginawang distribusyon sa pamamagitan ng maayos at organisadong sistema para matiyak ang epesyenteng pag-atid ng rice subsidy sa mga kwalipikadong beneficiaryo mula sa lahat ng 29 na sakop na barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah K. Biab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ordinansa na magbabawas sa pagbebenta ng alcoholic beverages sa panahon po ng kalamidad, sinusulong naman dyan sa lalawigan ho ng Quezon. Ay detalye si Tom Luang Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Isinusulong na maging ordinansa ng Quezon Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o QPDRMC ang pagbabawas sa pagbebenta, distribusyon at pagkonsumo ng alcoholic beverages sa panahon ng disasters, kalamidad at iba pang emergency situations sa lalawigan ng Quezon. Isinagawa ang pagpupuro ng QPDRMC, tinalakay na sabing pagsusulong ng ordinansa bilang isa sa mga pangunahing solusyon para maiwasan ang aksidente o disgrasya sa panahon ng emergencies sa lalawigan. Nilalayo ng ordinansang ito na mapalakas ang public safety at disaster risk reduction measures sa panahon ng imminent hazards, disasters at ibang emergencies sa probinsya. Anila, naapektuhan ang sound judgment ng isang individual kapag nakakainom ng mga nakalalasing na inumin. Makakatulong din anila ito para maging maayos ang evacuation sa panahon ng mga bagyo, emergency response, crowd management and protection of life and property. Kasama sa panukala ang guidelines para sa implementasyon nito at kaukulang parusa o penalties for violations. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Apat na po minuto na makalipas, ay kanin po naman ang umaga. Samantala, DSWD Bicol nakapagtitipuan ng 25 milyong pisong halaga ng tulong. May higit namang 3,000 individual na apektado po ng dengue sa rehiyon. Ay detalye si Sir Arnold Luzon ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Nakapaghatid na ng higit 24.1 million pesos na tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa mahigit 2,500 individual na apektado ng dengue sa buong rehiyon base sa pinakahuling talan ng ahensya. Ayon sa DSWD, kabilang ang medical, cash relief, food at funeral assistance sa mga naipagkaloob na asistensya sa pamamagitan ng crisis intervention section, satellite offices at malasakit centers. Sa Albay, 661 kliyente ang nabigyan ng tulong na nagkakahalaga ng higit 8.3 million pesos. Samantala, 745 kliyente sa Camarines Norte na may higit 7.4 million pesos at 372 kliyente sa Camarines Sur na umabot sa higit 2.4 million. pesos. Maliban dito, nakapaghatid din ang ahensya ng tulong sa 172 kliyente sa Catanduanes na nagkakalaga ng mahigit 1.1 million pesos. Napaglingkuran rin ang 38 kliyente sa Masbate na may halagang higit 432,000 pesos at 351 kliyente naman sa Sursugon na umabot sa higit 4.2 million pesos. Iniulat pa ng ahensya na patuloy ang assessment at pagbibigay ng asistensya sa mga individual at pamilyang nangangailangan ng suporta dahil sa dengue. Dagdag pa ng ahensya na patuloy na nakatutok ang DSWD sa paghatid ng kinakailangang tulong sa mga Pilipinong dumaranas ng krisis, kabilang ang mga pamilyang naapektuhan ng mga health emergency alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Abang dapat 2 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang umaga. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ilan muna ang mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
24: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dapat na minuto na makalipas ay kanin po naman ang mga dako tayo sa mga balitang galing naman sa Visayas at Mindanao. Unahin natin ang Iloilo. Mahigit sa 3 milyong pisong halaga ng Cebu na kumpiska sa bypass operations estansya Iloilo. Ay detalye po dyan si Paul Darosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Arestado ang isang drug suspect sa isinagawang bypass operation sa barangay Poblacion Zone 2, bayan ng Estancia, Iloilo. Inilalang suspect na si alias Dave residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa suspect ang 416 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 2.84 million pesos. Ayon kay Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani M. Razalan, resulta ang operasyon ng malawakang information validation at suporta ng mga mamamayan sa kampanya kontra ilegal na droga sa lalawigan ng Iloilo. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: Mandala 20 milyong pisong medical assistance to indigent and financially incapacitated patients pagagamit po para sa serbisyong medikal ng mga benepisaryo sa Southern Leyte. Ay detalye si Ria Makate ng Radyo Pilipinas sa Goda.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Magagamit na sa Provincial Hospital ng Southern Leyte ang 20 million pesos na medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MIFI fund para sa mga pasyenteng nangangailangan ng tulong pinansyal sa pagpapagamot. Ito ang inanunsyo ng Salvacion Opus Iñiguez Memorial Provincial Hospital, sorry MPH, nitong Martes, Setyembre, 22. Naging posible ang paglalaan ng pondo sa pamagitan ng pagtutulungan ng Department of Health Regional Office 8, Provincial Government of Southern Leyte at pamunuan ng Soy MPH, kabilang sa mga tumulong sa pagsasakatuparan nito, sina DOH Regional Director Dr. Exuperia Sabalberino, Governor Damian Mercado, Vice Governor Rosa Mercado, mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at Medical Center Chief Dr. Ayunik Castillones. Inaasahang makatutulong ang pondo sa mga indigent at financially incapacitated patients, lalo na sa mga higit na nangangailangan ng serbisyong pangkalusugan. Layunin itong matiyak na may maasahang tulong medikal para sa mga kapuspalad na mamamayan ng Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Migati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, Provincial Government ng Sulun ay magpulong kay President Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa pag-unlad ng probinsya at Muslim community. Detalye naman dyan si Farmagino ng Radyo Pilipinas Solo.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nakipagpulong kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Sulu Vice Governor Abdul Socor M. Tan kasama ang iba pang opisyal mula sa mga lalawigang Muslim sa Malacanang Palace. Pinangunahan ni Vice Governor Tan ang delegasyon kasama sina Basilan Governor Mujib Ataman, Lando del Sur Governor Mamintal Adiong Jr. at dating Sultan Kudarat Governor Socor Tumanguda Dato. Dumalo rin sa pagpupulong si Special Assistant to the President Secretary Anton Lagdad Mayo Jr. Nakatuon ang pagpupulong sa mga pangunahing usapin hinggil sa pag-unlad ng mga lalawigang may malaking populasyong Muslim, partikular sa pagpapalakas ng ugnayan at pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan. Tinalakay rin ang mga hakbang upang higit na mapalakas ang pakikilahok ng mga komunidad sa pamamahala. Ngayon din ang mga programa para sa kapayapaan na papanatiling kaunlaran at mas mahusay na paghatid ng mga pangunahing serbisyo sa mamayan. Mahalaga rin ang naging representasyon ni Vice Governor Tan sa pagpupulong bilang pagpapagitan ng paninindigan ng pamahalaan panlalawigan ng Sulu na maihatid sa pambansang pamahalaan ang mga hinaing, pangangailangan at mga prioridad ng mga mamamayan ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Dilicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Medical Assistance, Indigent and Financially Incapacitated Patients Program, tuloy-tuloy po naman ang serbisyo sa Zamboanga Regional Medical Center. Ay detalye si Justin Bulano, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong medikal para sa mga pasyente ng Zamboanga Regional Medical Center sa Barangay Pasobolong, Zamboanga City sa pamagitan ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients sa MIFI program ng pamahalaan. Ayon kay Giselle Tampos, Social Welfare Officer 3 ng ZRMC, nasa higit 52 milyong piso ang inilang pondo ng pamahalaan para sa naturang ospital sa taong 2026 sa pagpapatupad ng nasabing programa. Anya, mula buwan ng Enero hanggang Agosto ngayong taon, aabot na sa 27,619 na pasyente ang nakinabang at natulungan sa ilalim ng MAIFIP. Inaasahan pa niyang tataas ang nasabing bilang, lalo na't marami pang mga pasyente ang matutulungan sa pamagitan na natulang programa. Samantala, sinisiguro naman itapos sa publiko na walang pinipiling lugar at walang halong pamumulitika ang paghahati ng MAIFIP sa lahat ng mga pasyente na nangangailangan ng tulong medikal sa naturang institusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita pa rin sa Mindanao, dako tayo ng Davao. Red Rice Model Farm, nagpakita po naman ang potensyal ng mas mataas na ani sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ay detalye si Sheila Alessandra Salosia ng Radyo Pilipinas Davao.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ipinakita ang magandang potensyal ng teknolohiya sa hybrid rice para mapataas ang produksyon ng palay sa bayan ng Santo Tomas sa Davao del Norte sa pamamagitan ng hybrid rice modern farming. Una na isinagawa ang Harvest Festival ng Scalable Hybrid Rice Modern Farm Project sa Barangay Pantaro na dinaluhan ng mga magsasaka, lokal na opisyal, mga ahensya ng gobyerno, agricultural extension workers at iba pang stakeholders. Layunin na aktibidad na ipakita ang naging resulta ng model farm at may bahagi ang mga karanasan at pamamaraan sa produksyon ng hybrid rice. Ayon kay Department of Agriculture, Davao Regional at Technical Director for Operations, Marianne Constantino, hindi lamang dekalidad na binhi ang kailangan para makamit ang mas mataas na ani. Mahalaga rin aniya ang wastong pamamahala sa sakahan, paggamit ng angkop na teknolohiya, technical na suporta mura sa agricultural technicians at matibay na pagtutulungan ng mga magsasaka, lokal na pamahalaan, national government agencies at pribadong sektor. Sa pamamagitan ng proyekto, nabibigyan ng mga magsasaka ng pagkakataong makita ang aktual na resulta ng hybrid rice technology at matutunan ang mga angkop na pamamaraan sa pamamahala ng kanilang mga sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizona Solosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ay, sumayin niyo po ang kabuhan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon po araw nito ng Miyerkules, September 23, 2026. At sa ngalan pa rin po naman ni Alan Alianike, ako naman yung nakasama, Piro Ilustre Robrigado. Maraming po salamat. Magandang umaga, bayang sinilangan.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression. And no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
29: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
13: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
14: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
15: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
16: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikwas ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo
0: Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Impormasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
5: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
0: Sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
8: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
10: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so was the opinion of the Muslim Filipinos.
9: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
11: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
9: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
14: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
15: Alanige, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Publiko.
15: 738 AM.
14: Taong mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipo'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa ating pong Facebook page at sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Isang magandang Wednesday morning, mga kababayan! Ito po ang palatuntunang boses, live pa rin dito sa Radyo Pilipinas. Pansamantala pong humahalili kay Ginoong Alan Alyanige. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Musta po kayo mga kababayan? Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ilan po sa mga itatampok natin na mga pag-uusap ngayong umagang ito. Sa ilang saglit lamang po ay maririnig natin ang tinig mula po sa ating mga opisyal ng ating pamahalaan. Partikular na dito mga kababayan, yung sa barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE. Alamin natin sa ilang saglit mula mismo sa chairman ng Commission on Elections, Attorney George Irwin Garcia. E matutuloy nga ba itong BSKE? If I'm not mistaken, gagawin itong halalan ng barangay at sangguniang kabataan around November. At yan po ay depende pa rin sa wisdom ng atin pong mga mambabatas kung nais po nilang itong ituloy. Kung sakali po kasi nagugustuhin ng atin pong mga mambabatas at mga miyembro ng Kongreso, maaari nilang muling ipostpone ang barangay at sangguniang kabataan elections. Alamin natin ang ilang mga bahagi at mga issue sa nasabing topic na yan. Pero bago yan, mga kababayan, makipag-ugnayan muna tayo sa ating mga kasamahan mula po sa ating MMDA Metro Base. Makakasama natin ngayong umaga, Ginoong Jojo Diendo.
17: Radyo Pilipinas Traffic!
14: Hi, Sir Jojo. Good morning.
18: Gandang umaga po sa inyo, Sir Al.
14: Yes, magandang umaga po, Sir Jojo. Kamusta naman po ang lagay ng ating mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila?
18: Magandang umaga po sa inyo, Sir Al, at sa lahat po ng nakikinig sa Radyo Pilipinas. Narito po ang ating traffic update ngayon sa EDSA southbound. Galing po dito sa Monumento hanggang dito po sa A. Jesus ay makakaranas po tayo ng moderate to heavy traffic. At dito naman po sa Cloverleaf hanggang dito po sa Apolonio Samson ay makakaranas po tayo ng moderate traffic. Tuloy-tuloy na traffic po maranasan natin pagdating po ng Roosevelt hanggang dito po sa West Avenue ay maranasan po natin ang bahagyang pagbagal po ng trapiko. At pagdating po dito sa Ermin Garcia Cubao hanggang dito na po yan sa Ortigas Avenue ay mararanasan po natin ang mabigat na daloy ng trapiko. At hanggang dito po dumating sa Shea Boulevard. At paglagpas po niyan ay mabilis na dalan ng trapiko mararanasan natin. Ngunit pagdating po dito sa Guadalupe Estrella ay muli tayo makakaranas ng bahagyang bagal ng trapiko hanggang dito po sa Buendia Avenue. At dito naman po sa Ayala Avenue hanggang dito po sa Magallanes ay mararanasan po natin ang moderate traffic. Paglagpas po niyan ay mabilis na traffic po ang maranasan natin. Ngunit pagdating po dito sa Pasay Cabrera Street hanggang dito po sa Top Avenue ay mararanasan po natin muli ang mabigat na daloy ng trapiko. Paglagpas po niyan ay mabilis na daloy ng trapiko maranasan natin hanggang dito na po yan sa Jokno Boulevard. Punta naman po tayo dito sa northbound lane ng EDSA. Galing po dito sa FB Harrison hanggang dito sa Top Avenue ay mararanasan natin ang mabigat na daloy ng trapiko.

0: ng monumento. Paalala po sa mga motorista, ang number coding ngayong araw ay ending 5 and 6. Bawal kayo bumiyahe simula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para sa karagdagang katanong at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa MMD at line 136. Yan po ang lagay ng traffic sa mga oras na to mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako si Jojo Jendo. Magandang umaga po sa inyo, nag-uulat.
1: Magandang umaga po, Ginoong Jojo Diendo, ang ating po kasamahan mula po sa MMDA Metro Base. Mantala, bago ang ating panayam mula mismo sa chairman ng Commission on Elections, tanggapin muna natin ang isang pag-uulat ng ating pong kasamahan sa labas ng ating himpilan. Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon haharap bilang testigo sa Sandigan Bayan ngayong araw. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakatakdang humarap ngayong araw bilang testigo si Public Works Secretary Vince Dizon sa Sandigan Bayan. Ito'y para sa graft trial laban kay dating Congressman Zaldico at iba pang akusado kaugnay na umano anomalya sa 289 milyong flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon sa Sandigan Bayan 5th Division, nakatakda ang testimonya ni Dizon ngayong alas 8:30 ng umaga. Ang kaso ay nag-ugat sa road dike project sa Nauhan Oriental Mindoro na discovering may mga structural deficiencies. Una na rin humarap sa pagdinig ang tatlong testigo ng prosekusyon sa kaso kabila ang cashier officers mula sa DPWH Mimaropa. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ang oras po natin, 15 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, dyan lamang po kayo mga kababayan. Magbabalik po ang palatuntunang boses dito lamang sa Radyo Pilipinas.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027

0: habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
3: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Rick Laba, Kita Power City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas!
4: Radyo Publiko! Boses kasama si Alan Alanige.
6: 20 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Panginaantabayanan po natin ang ating panayam mula naman sa Commission on Elections o COMELEC. Alam niyo mga kababayan, ang personal kong opinion hinggil dyan sa barangay at sangguniang kabataan elections, naraman akong problema kung matutuloy or mapopospone. Alam po, syempre, with every postponement, ginugugulan po yan ng pera mula po sa ating mga buwis. Hopefully, ano, maging klaro na kung matutuloy o hindi itong barangay at sangguniang kabataan elections. Samantala, tanggapin muna natin ang ulat na ito mula sa ating kasamahang si AJ Ignacio. Australia naglaan ng 2 bilyong pisong grant para sa Pilipinas para sa pagsuporta nito sa sektor ng pamumuhunan sa bansa. Ang ulat niyan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, kinakapatid na yan. Magbibigay nga ang bansang Australia ng 45 million pesos na Australian dollars o tinatay na sa 2 billion pesos na grant para suportahan ang mga negosyo at prioridad sa sektor ng Pilipinas. Inilunsad sa Maynila ang 5-taong programang progress na tatakbo mula 2026 hanggang 2031. Kabilang sa mga tututuhan nga nito, kinakapatid na yan ng renewable energy, offshore wind infrastructure, carbon market at digital economy. Layon din yung ng programa na mapadali ang pagninegosyo, mahigayat ang mas maraming pamumuhunan at makalikha ng trabaho. Ayon sa Australian government, binigyan pansin din ang pantay na oportunidad para sa kababaihan, persons with disabilities at marginalized sector. Pinangunahan nila Australian Minister for Foreign Affairs at Trade, Matt Thistlethwaite, at Finance Secretary Frederick Goh ang paglulunsad ng programa sa ating bansa. Kinakapatid na yan, mula pa rin dito sa Southern Part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. laki na pala ng ano no, ng conversion ng currency ng Australian dollars. Parang ano, 45 million Australian dollars pag kinonvert mo into Philippine pesos. Philippine peso rather. Pumapatakpo ng 2 bilyong piso. Maraming salamat sa ulat na yan, kinakapatid na AJ Ignacio. Balikan natin yung ating pag-uusap kanina, mga kababayan. May kinalaman pa rin dito sa makiki-update po tayo sa Commission on Elections, kaugnay po ng kanilang preparasyon para sa barangay at Sangguniang Kabataan elections. Kasama na rito yung pag-ban sa ilang mga social services, maliban na yung sa fuel subsidy na pinanawagan at ipinaalam ng LTFRB sa COMELEC. Ito yung nakapanayam natin kahapon si Attorney Greg Pua. In any case, tagapin po na natin at let's welcome ang ating panauhing pandangal ngayong umagang ito. Ang ating pong chairman ng Commission on Elections, Attorney George Irwin Garcia. Chairman George, magandang umaga po.
8: Magandang umaga, Sir Al. Sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po.
6: Opo, makikibalita po muna kami. Kamusta po ang preparasyon ng Commission on Elections para po sa barangay at Sangguniang Kabataan elections?
8: Siyempre po, Sir Al, habang naghihintay tayo sa development tungkol sa kung magiging ganap na batas yung panukalan na pagpapaliban ng halalan sa November 2 dahil nga sa pag-extend ng termino ng mga barangay and SK officials mula 4 na taon, gagawin na itong 5 taon at 2 consecutive terms lamang, ay ang COMELEC po naghahanda para sa ating filing ng candidacies ng mga barangay and SK candidates na mangyayari po ngayong September 28 hanggang October 5. So yan po ang pinaghahandaan natin at patuloy pa rin po yung aming ginagawa sa pag-deliver ng mga ilang kagamitan doon po sa amin upang maihanda namin para naman ma-deliver sa iba't ibang parte ng ating bansa.
6: Opo, Attorney George, kaugnay po ng mga preparasyon natin for the barangay at Sangguniang Kabataan elections. Eh, at what stage na po ba ito sa ating Kongreso? Ito po ba, if I can remember correctly, mga 3 araw ang nakakalipas, kinatigan na po ito ng Senado. Ano na lang po yung mga inaantay natin para malaman ng COMELEC kung talagang matutuloy o di kaya naman ay mapopospon itong barangay at Sangguniang Kabataan elections?
8: Sa ating pong pagkakaalam, Sir Ali, ito ay nasa kamay na ng ating kagalang-galang na Pangulo sapagkat ito ay nadala na sa kanya nung 1 araw lamang ang tinatawag na enrolled bill na pirmado ng Speaker of the House at ng Senate President. So nasa ating Pangulo kung sadyang pahihintulutan niya na ma-extend ang termino ng mga incumbent barangay and SK at saka yung mga tatakbo na officials mula 4 na taon papuntang 5 taon at magresulta ito ng postponement of election. So tayo po naghihintay na lamang ng development patungkol dyan sa ating pong palasyo.
6: Opo, and we are waiting still dun sa magiging decision po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero tuloy-tuloy pa rin ang mga isinasagawang paghahanda ng Commission on Elections, kognay na rin ng filing ng mga Certificate of Candidacy. Ito po ay magsisimula, if I'm not mistaken, September 28. Ano po? Hanggang kailan po ito, Chairman George, sir?
8: Yes, po, yan po yun. Hanggang September 28 to October 5, ang amin pong ang rule natin hanggat wala tayong batas, magtutuloy-tuloy po yung lahat ng filing. Kung sakaling halimbawa, dumating na yung filing ng candidacy tapos tsaka po biglang lumabas ang batas, ay tabira po tayong hihinto sa filing ng candidacy at ideklara natin na tapos na, wala na yung lahat ng mga ginagawa natin dahil nga sa hindi matutuloy yung halalan kung sakaling mangyari po yun.
6: Opo, and Chairman George, kadalasan po ano, kapag ka hindi natutuloy ang for example in this case, yung barangay at Sangguniang Kabataan elections at alam naman po natin na nakailang postponement na rin po tayo. Ginugugulan po ito mula po sa kabanambayan, ginugugulan po ito ng ating mga kababayan. Kadalasan po ba kapag ka napopospon ang barangay at Sangguniang Kabataan elections, ano po yung mga nasasayang for the lack of a better term? Kapag ka napopospon itong barangay at Sangguniang Kabataan elections?
8: Alam niyo po, para lang po mailagay natin sa tamang perspektiba, ano po, tama po kayo napopospon noong mga nakakaraan ng halalan ng barangay and SK, pero technically po, 1 beses pa lang napospon ang barangay and SK simula noong huling halalan natin ng 2023. Natatandaan ng lahat na dapat ay may halalan tayo ng December 1, 2025, subalit ito'y naipagpaliban dahil na-extend ang termino At naging tatlong taon, papuntang apat na taon. Ngayon naman, apat na taon, ginagawang limang taon. Sa part po ni Comelec, kahit tayo ay nagkakagastos, ngayon po, mga 8 bilyon na po tayo sa nagagastos natin. Wala naman po masasayang sa lahat ng mga na-prepare natin ng mga kagamitan. Kahit po yung mga balotang na imprenta ay magagamit at magagamit pa rin natin kahit na na-reset o mare-reset ang barangay SK election. So technically po wala namang nasayang sapagkat naandyan lamang yan. Ang atin lang pong ngayon na maaari ay yung mismo mga indelible ink, ballpen, thumbprint takers kasi nga baka matuyo. Pero may mga strategy po kasing gagawin din ng COMELEC para po masigurado na kahit paano hindi masasayang yung mga gamit na yan.
6: Opo. Chairman George, sir, maraming salamat po sa inyong pagtutuwid kanina. Kadalasan po ba kapag halimbawa po, napos po na nga po ng isang beses itong Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, magsasagawa po ba tayo ulit ng registration kung sakali naman po na ito ay muling mapospon?
8: Yes po, kung sakasakaling maideklara na talaga, mapirmahan ng ating Pangulo na ganap na batas yung pagpapa-extend ng termino at pagpapospon ng Barangay SK election sa November 2, maaari po kami mag-resume ng registration mga Nobyembre na rin, ikalawang linggo, at ito po yung matatapos ng, sa September 2027 na para nga po sa paghanda naman natin para sa 2028 national and local elections.
6: Opo. And on this note, Chairman George, sir, may mga social services tayo na ibinaban dahil po sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Ano-ano po itong mga social services na ito? At ayon nga po sa panayam namin kahapon kay Attorney Greg Pua Jr. mula sa LTFRB, exempted daw po ang fuel subsidy. Ano po kaya ang dahilan?
8: Una po yung mga social service at katulad ng mga ayuda, yung mga assistance, yung mga pinamimigay natin lalo sa kalusugan at yung pangtawid pamilya, program, etc. Yung mga pinamimigay natin na assistance sa ating mga kababayan, yan po ay whether national or local, lahat pong yan ay hindi po pwede maipamahagi, maipamigay nang walang karampatang pahintulot ang Commission on Elections. So lahat po halos ng national government agencies at local government units ay pumupunta kay COMELEC, dumudulog upang bigyan ng exemption yung kanilang mga social services. Lalo na yung mga patuloy naman na ginagawa talaga ng mga ahensya at hindi naman ito naisip lamang dahil sa maghahalalan. So yan po ay kalimitan binibigyan natin ng pahintulot at na maituloy-tuloy. Tulad po ng sa LTFRB, yung pong fuel subsidy. Sa kasaysayan naman po ng ating fuel subsidy na tulong sa ating mga, lalo na po yung mga ating mga kababayang mga nagmamaneho ng pampublikong sasakyan, lagi po natin binibigyan ng exemption ng LTFRB yung fuel subsidy bilang pakikisama natin at pakikadalamhati rin doon sa nararanasang hirap ng mga kababayan nating nagmamaneho ng mga pampublikong sasakyan dahil nga sa pagtaas ng gasolina. So again, yung fuel subsidy po ay binigyan namin ng pahintulot kaagad. Isang araw lamang ay inaksyon ng kaagad natin at binigyan natin ng tinatawag na exemption.
6: Maraming salamat po, Chairman George, dun sa mabilis na aksyon natin at sa atin pong pakikidalamhati sa ating mga kababayan. Naintindihan natin na yung ating mga kababayan ngayon talagang hirap na hirap dun sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. But at this point in time, ang exemption pa lang po ba na iginagrant natin ay fuel subsidy? Ano-ano po yung mga iba pang exemptions na nagrant na natin?
8: Ang DSWD po ay binigyan na natin ng lahat ng hinihingi nila exemption para po sa iba't ibang programa, katulad ng yung nga po yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program, kahit po yung MAIP, kahit po yung 4Ps nila at iba pa ay nabigyan po natin, pati po yung mga scholarships sa ating mga nag-aaral na mga estudyante, ang mga iba't iba pong katulad po ng DepEd, katulad po ng SHED, ay bibigyan din po natin ng exemption sapagkat again, gusto natin po ipahahiwatig sa ating mga kababayan ng inyong COMELEC ay hindi po magiging balakid sa pagpapatupad ng mga ganitong klaseng programa na napakaganda dahil lamang dito sa halalan. Pero syempre, kinakailangan siguraduhin namin na yung mga ganyang klaseng programa ay hindi naman nagagamit sa pamamulitika o sa pagtulong sa mga kandidato dahil yan po ay lalabas na may problema tayo sa access to opportunity. Ibig sabihin, dapat fair naman ang halalan. Hindi porket nakaupo o dahil may sinusuportahan ay magagamit yung pondo at kaba ng bayan.
6: Opo, and on that note, susamantalahin na po namin, Chairman George, ang inyo pong oras sa umagang ito. Makikibalita na rin po kami dito sa fast tracking ng anti-dynasty law. Asan na po tayo at what stage na po tayo dito?
8: Well, kami po si Comelec ay sumuporta po tayo sa ating kongreso, sa mababang kapulungan at sa Senado doon sa naging panukala niya. In fact, nag-propose din po kami ng mga pagbabago, yung sarili po namin na idea kung paano po maipapatupad na maayos yung ating pong anti-political dynasty law. Tayo naman po yung umaasa na sana mapabilis din ang pagpasa po nito sapagkat alam niyo po kung ito ipapatupad sa 2028 elections, umiiksi na po ang panahon natin upang maging maayos ang pagpapatupad nito kung sakali man, sapagkat tatandaan po natin na ang filing po ng candidacy para sa 2028 elections ay pwede mangyari sa September 20 to 26 ng 2027. Dapat po yun ay napag-aaralan mabuti kasi yung mga ganyang klaseng mabibigat at napaka-importante na law, na batas, and dapat sabi ko na namin, sana bago matapos ang taon na ito, sana maipasa po ito.
6: Opo, and lastly, Chairman George, sir, ang ating pong mensahe sa ating mga tagapanood at tagapakinig at of course sa ating mga kababayan po, especially yung ating mga tumatakbo para sa barangay at sangguniang ang kabataan elections. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
8: Maraming salamat, Sir Al. Una po sa mga kababayan natin planong magtumakbo para sa barangay and SK election on November 2, hanggat walang batas, tuloy po ang filing natin sa darating po na September 28 to October 5. And therefore, available po kahit po sa website ni Comelec ang ating mga form. Sa mga local Comelec natin, pwede po kayo makahingi at ma-fill upan po natin, maayos na kaagad natin, mapaghandaan. Sa atin naman po mga kababayan, syempre, alam natin, November 2 kasi nakaschedule pagkatapos ng undas, pero kung magkatuloy man, ina-expect po namin sana ay tayo po'y makaboto pa rin. Ganun kami po'y may request din na ang November 3 ay ma-declare na wala rin pasok para po kung sakali na uuwi kayo sa mga probinsya o doon sa mga tadalo sa puntod ng ating po mga yumauna, ay pwede pa rin tayo makaboto na hindi na mga nagmamadali.
6: And with that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Chairman George, sir, mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan sa Comelec.
8: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Magandang umaga.
6: Magandang umaga po. Mga kababayan, ang ating pong nakapanayam, Attorney George Irwin Garcia, ang chairman po ng Commission on Elections.
4: Boses, kasama si Alan Alanige.
6: At 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Bago tayo mag-break. Isa sa mga tinutulak ng Commission on Elections. Kung mapopospon, malaman ng atin po mga kababayan. But ayon nga sa ating panayam kay Attorney George Irwin Garcia, inaantay na lamang po natin ang magiging desisyon ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kung ito po ay hahayaan o pipirmahan ng ating Pangulo into a law, kaya naman ay kanyang i-veto. 36 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Pinalakas, pinalawak,
17: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
18: World
14: League Service Sports Radio.
19: Ang taginting ng FM
14: at lakas ng AM
19: sa iisang himpilan.
14: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak na
14: serbisyo publiko.
19: Radyo Magazine 1278,
14: Sports Radio 918,
19: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
14: at Radyo Pilipinas World Service.
19: Mapapakinggan na
14: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3,
14: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
17: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
20: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko,
17: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
20: Boses kasama si Alan Alanige.
6: 40 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunang boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Tanggapin pa natin ang mga karagdagang pang mga pagulat mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. LRT Line 2 in full operations na muli matapos na tamaan ng kidlat ang kable nito sa Antipolo City. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Balikan natin ang ulat na yan ni J. Mark Dagala. Ayusin lamang po natin yung ating linya ng komunikasyon. Ngayon ang ating panayam kanina with COMELEC. Ang inaantay po natin, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa ng Commission on Elections para po sa filing naman ng Certificate of Candidacy na gagawin sa pagitan po ng Setyembre 28 hanggang Nobyembre 5. Nobyembre. Ayan, yun medyo ano. If I'm not mistaken, November 2 ano, ang BSKE. Kung sakaling hindi po mapopospon na. Halika natin ang ulat na yan ni J. Mark Dagala, LRT Line 2 in full operations na muli matapos na tamaan ng kidlat ang kable nito sa Antipolo City. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: In full operation sa nga muli ang operasyon ng Light Rail Transit o LRT Line 2. Ito yung linya na bumibiyahe mula Recto sa Maynila patungong Antipolo City sa Rizal. Ito yung matapos nga makumpuni na ang nasirang catenary wire na tinamaan ng kidlat kahapon na bunsod nga ng napakalakas na pag-ulan dulot ng thunderstorm. Ayon kay LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera, sa ayos na itong mga nasirang kable, kaya't nagpasya na ang pamunuan na ibalik na muli sa buo ang kanilang operasyon ngayong araw. Dahil dito ay nagpasalamat itong si Cabrera sa mabilis na pagkilos na kanilang mga engineer at maintenance personnel, gayon din sa pangunawa ng mga pasahero. Humingi naman ng paumanhin itong si Cabrera sa mga naperwisyong pasahero nito dulot nga ng nasirang kable sa Antipolo City kahapon. Kahapon nagpatupad ng provisional biyahe itong LRT Line 2 mula lamang sa Recto patungong Cubao at pabalik. Para sa Bagong Pilipinas, Jay Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Linawin natin mga kababayan, yung sinasabi natin kanina, ano po ang filing ng Certificate of Candidacy, kung sakali pong hindi mapopospona, ang Barangay at Sangguniang Kabataan elections sa pagitan po ng September 28 hanggang October 5. Pero as early as now, ang panawagan po ng Commission on Elections, eh malaman na nila kung matutuloy ba o di kaya naman ay mapopospon ang Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Pangamba po kasi ng ating mga kababayan, kapag ba napopospon ang eleksyon, in this case, Barangay at Sangguniang Kabataan elections, may mga bagay ba o may mga pondo ba na nasasayang? Nilinaw po ni Commission on Elections Chairman Attorney George Irwin Garcia, wala po. Meron po tayong mga ginagawa na mga mekanismo para po hindi masayang yung mga ginugol na natin o yung mga ginastos na po natin. Kanina nga, sabi ni Chairman George, nasa 8 billion pesos na po nagagastos ng COMELEC para po sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections. It would make no difference kung sakali pong mapospone po ito ulit. Alang, syempre, ang gagawin lamang po ng Commission on Elections kung sakali pong ito ay mapospone ulit, filing po ulit nung yung registration po ulit para po sa ating mga botante.

0: Natin ang kalagayan po ng ating panahon dito sa ating bansa. Makakasama po natin mula sa ating mga kasamahan mula sa DOST Pag-asa, Ms. Grace Castañeda.
1: Rancho Pilipinas Weather!
2: Sa ating lahat, sa ngayon po yung tropical depression na minimonitor natin sa labas ng ating area of responsibility ay huli namataan sa 1,920 kilometers east of southeastern Luzon. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pabugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Northwestward yung pagkilos nito sa bilis na 25 kilometers per hour. Papasok po ito sa loob ng ating area of responsibility tomorrow at bibigyan natin ng local name na Queenie. Generally, west-northwestward yung pagkilos nito at intensifying din po ito, possible na mag-reach ng typhoon category by this weekend. But within the next 3 days, wala pa po itong direct effect pero yung trough or extension nito magdadala po ng mga pag-ulan for the area of Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, Misamis Oriental at Camiguin. So sa mga areas po na yan, mataas yung chance sa mga pag-ulan dala ng trough nitong bagyo na po ito na nasa labas ng PAR and magpapatuloy po ito hanggang weekend. And then posible naman po na first half ng next week habang mas papalapit pa itong minimonitor natin na bagyo is possible po or may scenario tayo no, mag-cross po ito sa extreme northern Luzon area or lalapit lang dito sa extreme northern Luzon area and may possibility din po tayo na mag-trigger ito ng habagat. So medyo mahaba po yung duration so mataas pa rin yung chance na magbago yung ating scenario kaya patuloy pa rin magkatabi sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. For dito naman sa Metro Manila and the rest of the country, may mga isolated pa rin po tayo mga pag-ulan o yung mga biglaan pero panandali ang pag-ulan lamang po lalo sa hapon at gabi dala pa rin ng localized thunderstorms. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.
0: Magandang umaga po, Ms. Grace Castañeda. Mula pa rin sa ating mga kasamahan sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Center. Ang kababayan, yan po ang lagay ng ating panahon. Ito pa rin sa atin pong bansa. Yan ay inihatid sa atin ni Ms. Grace Castañeda. Ang oras po natin, mga kababayan, 48 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Apo, ano, balikan lamang natin. Bukod doon sa postponement ng barangay at sangguniang kabataan elections, isa sa mga pinag-uusapan din po kanina. Yung may kinalaman po doon sa mga suspensyon ng pagpapatupad ng ilang mga social services para po sa ating mga kababayan. Pinabalansi po kasi ng COMELEC ang interes hindi lamang po ng pakikinabang ng ating mga kababayan sa mga nasabing social services. Ang ba po kasi ng COMELEC, baka ginagamit no, para sa pangangampanya ng mga kandidato. Hindi naman po tama yon. Tandaan po natin ang mga social services o yung mga paglilingkod sa atin. Mapa national government man yan, mapa local government man yan, ay hanggang doon sa level ng sangguniang kabataan, yan po ay binabayaran ng ating buwis. Hindi po yan dapat ginagamit as a condition para iboto nyo ang isang kandidato, kundi kaya naman isang politiko. Tapos sa ilalim ng batas sa atin pong Omnibus Election Code, ilamang po yun, ano, pati sa ating konstitusyon, eh bawal po yung ganun. Pagka nahulihan o nahuli, nakita ang isang kandidato na ginagamit o nile-leverage yung mga social services para iboto siya ng mga tao or in exchange po isang election offense, mga kababayan. Yes, harsh as siguro disqualification sa kanyang pagtakbo. Kaya hindi po marapat yon, mga kababayan. Isa rin sa ating napag-usapan kasama si Attorney George Irwin Garcia, may kinalaman po dun sa anti-political dynasty law. nagbigay rin ng inputs ano ang Commission on Elections patungkol po dito at sa kanilang mga interpretasyon na ang hiningan po ng Kongreso ng kanilang panig ang Commission on Elections. Hiling lamang po ng Commission on Elections eh sana as early as now. Masyado namang ano, mayroon pa tayong palugit ano, na yung filing kasi for the 2028 national elections eh banggit kanina ni Attorney George Irwin Garcia is parang September 27, 26? Ano ba? September 22 to 26. Ayan. Yun po pala yung range. For 2027. So, we have a little over a year, no? Para po malaman ng Commission on Elections kung itong mga taong ba ito o yung mga pamilya. Sakaling ito, dinantay naman natin lagi kung magkakaroon po ng batas for the Anti-Political Dynasty Law. Ito po ay mapapasa at mapipirmahan po ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Again, mga kababayan, the President has an option para i-veto po kung sakaling may nakikita siya na parang kulang no sa batas. Still remains at the discretion of the President kung kanyang pipirmahan o i-veto o hayaan mag-lapse into a law ang isa pong batas. Kaya lang parang medyo malaki yata, malawak yata ang sakop for para makonsidera na political dynasty. Hanggang fourth degree of consanguinity, ibig sabihin hanggang mga pinsan mo. Tama nga naman, no? Kaya lang ang teorya naman, ang kontra naman dito ng mga ilang politiko, eh paano naman yung ibang mga politiko daw na magaling naman sa kanilang mga distrito at sa kanilang mga nasasakupan pero kabahagi ng political dynasty. Tatandaan po natin mga kababayan, sino ba magandang example niyan? Mayor Vico Soto, 'di ba? Eh ang dami niyang mga kamag-anak eh na nasa politika. Yeah, si VM, Vice Mayor Gian Soto ng Quezon City. Ang kamag-anak niya 'yan. Tito niya si Tito Sen. O, di ba? Eh, my point here is, mga kababayan, eh, we have to analyze kung talaga nga namang makakatulong po ito sa ating bansa. Kasi mamaya, at the expense doon sa mga magagaling naman nating mga politiko, gaya ng mga Soto na binabanggit natin kanina, masasakripisyo sila, ano? Mabut-apat na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. No? Maraming salamat po mga kababayan sa pakikinig dito lamang po sa ating palatuntunan ng boses. Maraming salamat din sa ating pong nakapanayam, Attorney George Irwin Garcia, ang chairman po ng Commission on Elections. Of course, sa ating mga kasamahan mula sa ating technical and production side, Madam Jo Marie Refarial, Boss Arnel Villamor, si Madam Mary ba yan? Yung nakikita ko nga, si Madam Mary nga ito. Sorry, malabo na yung mata ko eh. Madam Marian Milo. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, Ms. Paula Antolin at Ms. Glorife Bagon. Bagon bayang mahal. Mga kababayan, sa ngalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Ito lamang po sa ating palatuntunan ng Boses. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know.
3: Radyo Magazine,
4: 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica.
3: madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
10: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
11: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
13: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
12: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
14: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
15: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
12: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
16: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan hanggang hapunan.
22: 66 Informasyon.
23: GIS, your general information station.
24: Radyo Magazine 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
27: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
28: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
24: Radyo Magazine 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
29: School on the Air. Programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
30: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
29: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
30: sa Radyo Magazine.
29: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
30: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.

Good morning! Isang maganda, malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Kayo ay nakikinig dito sa Radyo Magazine sa ating programang School on the Air. Kasama ako, Miss, ang inyong lingkod teacher siya. Good morning! Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kasama niyo na rin sina ate, kuya, mommy and daddy, ang buong pamilya. It's a wonderful day today. Sasamahan din tayo sa master control ng ating mga sound engineers. Nariyan sina Miss Marichal Malimban, Miss Camille Omali, at Miss Rona Esperanza. Mamaya-maya din makakasama natin yung ating EP Executive Producer ngayong umaga, Miss Julia Nicole Calces. Oh, nag-ano lang sa akin si Yen. Ang sabi niya, nako, na-traffic ako ngayon. Oo, sobrang traffic talaga today. So ayan, ingat-ingat. Samantala, samahan nyo kami sa loob ng isang oras sa atin natin ng mga bagong kaalaman dito sa ating programang School on the Air. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, kulitan at lessons of the day, inaanyayahan ko kayo na mag-like at mag-follow sa lahat ng mga social media platforms natin.